0: imusang GCash number. Congratulations! Sinanalagka sa iyo na pag-appeal na to sa DYHP Answer to Win promo. At taglantag simple kay nga tubag, aturang gikuha din na sa atong mga balita. Plus, ang pag-follow ninyo sakto sa itong promo mechanics para ma-qualify o makadaog sa itong 200 pesos nga GCash. Kaya mo na itong mga pamaagisan nga itong mapasalamatan huwag itong mapalipayan ng itong mga listeners sa pag-suporta sa tanantang mga programa sa DYHP kung man ang IFM. Congratulations! At ang iyang linghug na aning DYHP Answer to Win promo sa masunod na sad nga mga oras. But ako din is control kasamang cases many og Nestor Homicilio. Nems, Kinyona, si Gerald, Albius, ako sa aming Radio Mankian Galinea. Salamat kayo sa iyong pagpaminaw. Niyatagi ako man lang sa itong pipila ka mga painom, dumabati niyo pagbalik si Attorney Rufiel. At oras karon alas 8:04 na.
1: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Ino matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
2: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente. O gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
3: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
2: Kabog na o nga pang negosyo. Flexible ug luag. Makadaginot sa kuryente ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo? Pag Kondura na pud mo.
4: Kondura. Kuskan ka uban nimo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
5: Strong for the Filipino.
6: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
7: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
8: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
9: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
7: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
8: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
9: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
7: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
9: Iberry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
10: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
11: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
12: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
10: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
12: Dito na buo ang confidence ko.
11: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
13: easy maging best me.
14: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
15: Ahoy! Kidney care time!
16: Ako si Terry Robles. 50 inoy bi sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
17: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
18: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
20: Para bang pinatawag ako ng daga?
21: Si Kai Montanola, Nick. Excited kayo ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
19: Disney's Moana in cinemas next week, July 8. Book your tickets now.
22: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kada adlawon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. basta naay Alaksan Extra.
19: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
1: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
3: Delivery! Maria Jose!
23: Is that box really mine?
3: Surprise!
23: Why are you inside the box?
3: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
23: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
24: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
25: Maayong adlaw mga kasama. Ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maokini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa 3 ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa butika diyan. Altora's Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama, nahimutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colon & Jones, Cebu City. Ug mapalito sa bang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
26: Maulan man, no worries na amoy kulubang dami.
27: Charm, Fabcon, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bangon ng Charm.
28: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
26: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
27: Pamong kumaka-bloom sa Charm.
28: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
29: ACS.
30: Mula sa #1 smart dishwashing paste.
31: Tang galing galing mo.
32: Smart 2.
31: Smart dishwashing paste ko.
32: Smart 2.
31: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
32: Smart.
31: Tang galing for everyday.
30: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
31: Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tang galing galing mo.
32: Smart dishwashing paste.
30: Heavy duty linis bawat pahit.
28: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
26: ACS.
33: Ang kinis na niya.
34: In fairness, nag-glow up.
33: My budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We'll walk by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
7: Atong attack na may galalas 8:18 na sa atong uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the Point.
7: Kaya pagtagad may galatong duga mga isgutanan karong buntaga mga kaigsunan. Ang atong pagpadayon sa mga issues dito sa kauluhan o ubang bahin sa nasod mga higala. Huwag ang atong pagpadayon mga sukit di paminaw ng atong dugang hisgutanan sa mga panghitabo, mga higala sa kauluhan. Ha? Naunsan na yung kalakihalon, napasdili pa sa mga higala to sa itseks ng Lailin, Labanes, Aligadas, alang sa itong mga winners, nasakpang naminaw sa DYHP o IFM, busa magkadawat mga palipay, gikan sa atong sibyaanan.
8: Andam na ba mo?
7: Diyan na mga higala, kasama ang Lailin, Labanes, Aligadas, kumusta na si Munimutangan, Karon Lailin? Kisa ni mga nasakpang naminaw sa DYHP o IFM, busa magkadawat sa atong mga pahalipay nining kabuntagon karon.
6: DYHP Parliament Report.
9: Maayong buntag ka sa mga regina na kanyero feel. Maayong buntag sa tayong soaking tig. Paminan itong sesyon, DYHP. Lahat kita ka rin sa Cebu City North District. Dinay na sa maswerte makadawat sa itong mapahalipay. Nga bugas of chorizo. Angelita Kipat, Lorna Valdirosa, Ana Marie Babatuan, Violita Tiro, Eves Sosa, Carmen Linares, Elma Laban, Diding Sanchez, Ogelinda Grigimosa, at karoon ang tayo kasingin ninyo sa DYHP.
7: Okay, salamat Lailin Raban sa Aligada sa imong report. Salamat sa mga kabanan sa Research Department. Doon na mga nasakpan nga naminaw sa DYHP kumbati na. Asa man si Idol B o si Julius Balili ang atong exercise sa kabuntagon.
10: Subo paminaw, ayaw na paglangay kasi ato ni Rufil Banyok ngay nagbantay. Straight

Oke, selamat. Kasaman Julius Balili, Balili. Laili na pala sa ligadas og sa mga nasakpan. Nga namino sa diway HBO Guy FM. Murag na bitin sa satuntukan. Okay, salamat kayo sa mga nasakpang naminaw. Padaplin-padaplin ka na ay mga nangaging motor.

0: tuod sa dayon mo tao.
1: Okay, mga higala, atong tagag patagad ron ang tundugan mga isgutanan, mga sukit ni Paminaw.
0: Sa targetaryo, kung sayop-sayop, kung sakto-sakto, mauna ang stilo nga gusto sa katawan, yun. Pili ka magduka kung siya na'y mo istorya.
1: Ano tas mga issues, mga sukit ni Paminaw, kalong nga buntaga? At least, mga higala, matod pa sa mga membro sa Iglesia ni Cristo nga nakapadayag sila sa ilang sentimento. Atol, mga higala, sa ilang ipahigayon nga rally. Si Senador Rodante Marcolita mahigala na mahayag sa buong rally nga kung ang premyo mga sukin tigpaminaw sa iyang pag-yag-yag sa kamatuuran batok sa flood control nga mapriso siya. Andam niyang sudlan ang prisuhan. Matod pang Marcolita. Kinamagol ka Marcolita mga kaigalaan nga kaso. Dako ni mga higalang lalisuon nun, oy.
0: Iyang pulong mo'y go. Sa matag kasing-kasing kay nagdapik siya sa ustisya o kamatuuran pirme. Balita init pero klaro ang barugana ng kataman makasabot
1: sa... Teknikal kay ni mga sukit ng Paminaw pero sa laktod ng pagka-istorya ganani.
0: Grama, sukbo.
1: Kay ugatog yung saumon ang teknikalidad mga higala. Mahi, man to i-discuss mga saumon tana. Tapos tinuray lang ni Stone, simple na gina. Balitok na rin sa amo, ha? Kay why problema? Pareha na ng Joel Villanueva, mahigana. Nga nahimong manunubo si Jesus. Pero dili lang Jesus Cristo, Jesus Crispin na ito, mga higala. Bitaw mga kaigsuna, itong tagay pagtagad, hindi nga mga isgutanan ng itong taon, naman lamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinomdom. Atong takna, las 8:25 na.
2: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulam.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa pag-uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: Kining corned beef na lang usab, okay na?
10: Mami!
9: Angeline!
10: Di man sa'yo pang okay ra.
9: Pero,

0: for diet and exercise, nakadjud ka. Star Nutri Meats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubag uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
2: Atong takna makiksunan la sa 8:28 na sa atong pagbanuban kanoning atong tulumanon inyong tulumanon.
6: Straight to
2: ato sa dawaton may galang report kalos sa kauban on board sa patrol na ilalaking gikan ni Tambong o kasal sa iyang kauban sa trabaho, nakasugat o disgrasya. Ato sa paminawon ang detalye sa report mahigala before tamo balik sa mga iskutanan karong nga butaga. Dastuli niya karon si Radio Man Paul Lauro. Paul?
6: D-D-D-D-Y-H-P. Aha! RMN Report.
7: Jumal! Pil, pati pag-abot sa tambalanan, kining usa ka trabahante, human kini ika-inkwentro niya ang lahing motor. Samtang kini siya, padong na pauli, alaon, hindi sa iya, tagon, PG Elvindras Street, Barangay Poblacion, Dakdayan sa Danao. Ang matay, ginang si Jean Solomon Gamay, 23 at tao, trabahante ni siya sa Virginia product niya sa Compostela. Malapit siya diha sa Beatrice Street sa Dorado Street, Danao City. Sa report niya, nagbuting biktima, gika ni Tambong sa gikasal niyang kupan sa trabaho niya sa diyang papunan niya nagmotor ika-inkwentro niya kining laing motorsiklo nagmaniho ni Crescenti Gakang 27 anyos ni sa drum and bugle na taga Barangay Sabang Danao City sa impact mga labay silang duha ito pa ni Police Staff Sergeant at si Biatingo sa Danao City Traffic. Gidali sila pagtahan sa medical team nga may respondi sa mga alarma. Apan suko palandungon nga si Gamay nakasandot sa iyang kinabuhi. O na itong dugang report, asama mo sa kapulisan sa probinsya Sugbo kanyang Radyo Man of Lauro, DYHP, Tatak, RMN.
6: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
8: Radio Boy! Nationwide!
2: Okay, salamat, Radio Man Paul Lauro, sa imong report. Okay, kini nga portion may gilatod ganato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement mahigala, doon na kini nagkadaiyan vitamina o mineralis nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas, ingon man sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E ug C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium ug thiamine. Laki po sa mahigala sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug ang luya. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o giapod-apod kini sa Belgian marketing o FDA approved. Mao mga kaigalaan nga bisan paman, no? Sa bagong karton o advanced na formulation, nagpabilin kini. Mga kagalaan, nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matagkapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement.
6: Straight to the point.
2: Atong tak na las 8:31 na mga higala sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
2: Now atong hatagag pagtagad mga kagalaan kay ang atong report sa mga higala labot sa naunsa ba itong gahapon dahil nga doon na may kilat nga na igo di ay dito sa may tuburan. Una na ning initial report ni Radyo Man Paul Lauro kaganina, usa mahigala ang namatay, usa sa ba kagilanan na angol. Ato sa ning unahon ni mga panghitabo din sa ato mismong lugar. Kay kinini ang kuyawa, no? Nani mga higala nga kwan? Atong i-check mahigala, no? Si kasama nga Jane Gallardo ron sa report mga sukit di Paminaw kay nangaligo ni sila dagat mga higala. Unya na unsa bang hitabo ang pag-uwan-uwan na, may kusog ang uwan kasama ni Nestor, nangilat-kilat nito. Delikado mo ganing kilat, mga kiwa kay ka. Naano sa mga teknik, ano ingon si Kwanday, si Engineer Alki Blat, ano ang unsa mga pamaagi, mga higala, nga dili ka maigo ining kilat, pero inanagong hawan kaayo mga sukit di Paminaw, labi pa dagat. Unya dito mga higala ni igo ang kilat, sus Ginoo ko. Napoy mga lugar usahay nga mo'y igoonon yung kilat. Na yung mga nana, mga sukit ni Paminaw, muna nga ito sinitag at pagtagad kay patay na ba ning usa, unya na yung usa may higala na angol. Kung ta usa may higala ang kuha, no? Kay kinimagong naninagat mga kahigalaan, good conductor of heat ni. So, kuhan kayo, kuyaw kayo. So, muna ang picture mga higala sa baybayon. Dagay mga ligo ni baybayon na day nga. Di man kayo ang batuon man ni baybayon na day. Ha? Pero sa ko kung dagat na nistol, pag budako ang dagat, lami na lang sa iligo-ligo. Pero mura magkuhan yung baybayon na mga sukit ni Paminaw. Dili man bas mga higala. Pero sige lang. Ato sang i-check mga kagalaan kay mga estudyante man ay sila ang mga kuhan or mga bata pa. No? Kini mga nangaligo dito. Das tong linya ron sa kasama Jane Gallardo, okay na day? Sa tong apikas ka linya? Live and direct, mahigala gikan sa lungsod sa tuburan. Ato sa kwaon, kinig maong report niya ni Mang Orasa. Yes, Jane, kumusta da, Jane?
6: DYHP, the top RMM report.
9: Yes, Radyo Man, Atty. Rufil, ani ata karon din hi sa maong lungsod nga nahisgutan, particular gyud sa may Purok Santan, Barangay Daan Lungsod, Atty. Rufil. Atong gianhi ang dagat kung asa gyud na igo sa giingong kilat ang kining 16 anyos nga naka kuan gyud sa iyang kinabuhi, Atty. Rufil. Kung makita nato karon grabe kalingaw ang dagat at ang Rufil. Makadani gyud, makadani kaayo ang dagat nga maligo kay porting linawa, porting kuana ra gyud, linong kaayo din higapita at ang.
2: Pero unsa man ang ilang baybayon diyan, murag batuon nga baybayon or murag bahas sa na siya?
9: Sagol, nay sagol at ang Rufil. Dunay mga bato, duna po'y mga bas, pero atong mga nakita diri murag daghan gyud ang bato at ang Rufil.
2: Layo ra na sa katong giadtuan, katong tubulan nga punto.
9: Murag layo-layo ra ni Atty. Rufil.
2: Mm-hmm.
9: Murag wala pa takaabot ato, murag kato ang mo'y layo, wala pa takaabot ato Atty. Rufil. Kay kaning maong nahimutangan or kaning nahitabuan Atty. Rufil, unahan raman ni siya sa lungsod gyud nila ninyo sa tuburan. Unahan raman gyud ni gamay. So atong gisusi karon kay duol raman po di ay sa ilang balay. Ang ilang balay Atty. Rufil, daplin ra gyud kaayo sa karsada. Nya ang kaning dagat nara sa ubos sa ilaha. So nidulhog ta paingon din ni Atty. Rufil kay atong gitan-aw gyud ang pormada din sa maong
2: mas mayo nga makakita ta sa aktual nga area gyud kasama Jane sumon ni aktual nga area.
9: Mao ni ang aktual nga area gyud Atty. Rufil nga kung kana ganing no do na tay okasyon murag mahagit gyud ta or kana ganing makuan gyud ta Atty. Rufil nga maligo. Kay hindot kaayo publiguan daw daghag mga bato pero basta ginani nga dagat Atty. Rufil nindot gyud kaayo magstandby kay daghag.
2: Oh pero kung batoo na namay mga basbas no puti man sa baybayon pero do na ni mga bato-bato. So malagmit tong panalitan para safety nimo maligo panalitan magdayeg yung aquasyo siguro kasama Jane.
9: Sana magdagit Atty. Rufil kung wala magani kay aquasyos magchinilas Atty. Rufil.
2: Mm-hmm.
9: So pwede ra gyud kaayo magchinilas niya. Ang nakaningit pa diri Atty. Rufil kay halandong kay naamay mga kahoy po dinis daplin. So landong ra gyud kaayo pwede ra gyud dinhi magbanig baka Atty. Rufil samtang daga tanaw-tanaw dinhi sa dagat.
2: Katong tong kaliguan tuburan magyapon to dai di ba? Medyo na yung mga bato-bato, pero sa unahan, na po'y mapili-pili ni mo nga kadanaang bahas kasama Jane?
9: Maabot na ka, maabot na ka, tumatunga at ni Rufil ka nang walay hait-hait ba? Mm. Kaya sakit raba po dayo ni ba sa bato, sa dagat at ni Rufil, makagisi raba gud ni sa imuhang lapalapa.
2: Maugyan.
9: So half-dose po ding mga makuanog sa mad. So kagahapon at ni Rufil, mga ala una pasado ni Gika ni Mapid pa ang kaning 16 anyos nga namatay. So ato na hibawan, lima dahil ni sila kabuok at ni Rufil.
2: Uh-huh.
9: So ilahara. Ilahara po rin ng mga kauban ang duha na mukot matod pa mga igagaw aning namatay. Nanay kuyog, nakaroon ang usa, ang katong 14 anyos nga naangol at ni Rufil, nakaroon sa tambalanan, o ang iyahang uyab, o ang uyab ni ining namatay, maoy ni kuyog. So lima sila kabuok kagahapon at ni Rufil. Gikan pa sila sa ilaha, wala pa nag-uwan-uwan. So mautong naka-desisyon or gihagad manggudni ang kining managuyab at ni Rufil, kay nag-storya raman to matod pa din he kana ganing bait attorney Rufil kaning 16 anyos og iyahang uyab nya gihagad ra ni mga barkada nga maligo sila ang higayon na wa pa to nag-uwan attorney Rufil pero atol sa ilang pagpangaligo naabdan sila din he naabdan nya padung na unta dayto sila hawas. Dito sila na ingo agingong naigo sa kilat attorney Rufil. Matod pa, ang una nga naigo gid sa kilat ang katong 14 anyos nga katong naangol nga naaron sa tambalanan attorney Rufil.
2: Ah, mga babae ni 14 anyos?
9: Ah, lalaki, lalaki attorney Rufil. Taga din hira pod siya, silingan ra pod nila attorney Rufil.
2: Okay, so atong trabaho na kay lima man ni kabuok ni nangaligo. Ah, lima kabuok nangaligo, ang duha ini namukot, ang usa
9: naangol.
2: Naangol ning usa pero kini man nag-uyab ka sa man Jane Motoy ikuan?
9: Sa ato ni Rufil.
2: Sige, si ato ikuan sa duha na mukot ang usa naangol ang katong man nag-uyab may nahitabo ato.
9: Naangol pod ang iyahang uyab niya ang katong 16 anyos mao ang namatay ato ni Rufil. Atong higayon na kaning tulo kaning 14 anyos kaning namatay o ang iyahang uyab, mauni sila gatapok nga galigo dinhi sa dagat. Kay unahan raman dapit ang katong duha nga namukot at ni Rufil, igagaw ra pud to sa namatay.
2: Mm-hmm.
9: So balik sila gigihapon to kuyuga.
2: So ang namatay kining 16 anyos may namatay ang iyang uyab mo naangol pila edad ning iyang uyab.
9: Mga pila edad sa iyahang uyab, ma'am? Naa sa mga 15 at ni Rufil.
2: 15 anyos. Kining 14 anyos sigun sa Manila ni.
9: Kaning 14 anyos, mamig, unsa man ninyo, ma'am? Ah, barkada. Barkada ra niya, ate ni Rufil.
2: Oh. Maunin
9: na, oh, naghagad. Talaga ni hinagaray, ate ni Rufil, ng mga ligo lang talaga. Dagata.
2: Oh.
9: Kay wala pa man ito'y uwan kagahapon, matod pa. So, nagligo din sila, ate ni Rufil, pero matod pa, ang katong 14 anyos, giingong una nga naigo sa kilat, ate ni Rufil.
2: Mm-hmm.
9: So, iya giduol pod ni matod pa aning 16 anyos kay iya haunta nga tabangon pero dihang pagduol ni attorney Rufil kay Jacob tanay man pod ding 16 anyos og ang iyahang uyab ni ikaduha man og buan ang kilat siya ang naigo
2: so ni buto ikaduha
9: sa ikaduha sa ikaduhang kilat attorney Rufil siya ang naigo pero ang nakakuan pag gid kare makapanimbaw og balhibo attorney Rufil kay sa pag ikaduha nga kilat siya nang naigo na nagput siya attorney Rufil layo kay siya man nakuhaan kung makita na to dinhi sa atong video attorney Rufil dunay kaning dako gani nga bato
2: may
9: dako kayo nga bato makita sa atong video layo ana siya nakita nakitaan, nalagpot siya, pero diri ra siya dapit kaming dagat nga ato ang nakita ron, kay diri ra sila nangaligo, matod pa.
2: So nalabay siya tungod sa kurinte? Nalabay siya?
9: Nalabay. Natinga ang iyang mga barkada gahapon natin ni Rufil na nawala og galit. Nawala siya og galit kay nalagpot di ay siya.
2: Mm-hmm.
9: So dito na siya liyo sa kaming bato atin ni Rufil, nakitaan sa iyang mga barkada niya. Pagkakita nila atin ni Rufil, daghan nakaayo og paso, matod pa sa iyang kalawasan niya. Kanang nilaggum na, matod pa atin ni Rufil, ang kaning, ato lang nang hingan lang atin ni Rufil, ang biktima.
2: Hingan lang talang.
9: Fernando Dalugdug III.
2: Mm-hmm.
9: So, 16 anyos niya, grade 10 student. Ikaduha ni siyang ituon sa duharapod ni sila kabuk, attorney Rufil. So, kinamanghura ni siya ang kining si Fernando. So, mauto ang naitabo nga...
2: So, Fernando Dalugdug ang namatay. Kining nangaangol nga duha, napas tambalan na nun. Kasi mga ngalan, ani Jane, ato lang nganlan, kinangaangol, laban eh.
9: Ang binganlan ra sa ato ang kapulisan na ni Rufil ang 14 anyos mao si Jari Dabon 14 anyos nga nagpuyo ra po din ni pero ang katong iyahang ang uyab ni ining Fernando Atenio Rufil na igo lang matud pa sa kamot. So wala po hingan ni pero pwede ta nga mangutana kay naman diri ang igsuon gyud ni ining namatay Atenio Rufil ang kaning iyahang maguwang gyud nga gikan pa in taon ni siya og liluan nga siya man unta di ay matud pa ang atiman ani iyang manghud nya ni hangyo nga babalik din ni kay lagi nagalgal pud sa barkada Atenio Rufil nga daghan man siyang barkada din ni so libalhin diri og eskwela so maotong naabot na po din ni sa tuboran hinoon naman po diri gyud ang ilahang balay na pud ang iyang papa Atenio Rufil so atong hinabion ang kining iyang maguwang Atenio Rufil nga si Riza May ma'am no Riza May Dalugdog ma'am live ta karon sa DYA HP, RMN Cebu, o sa IFM Cebu. Kauban na to sa PICA sa linya atong station manager, Attorney Rufil Banyok, ma'am.
2: Hello, Riza May.
10: Hello, sir.
2: Among mga pasubo, Riza May, ninihitabo in taon, no, sa inyong pamilya. Na-pilmi nag-uulan sa DYHP, ninihitabo a taon.
10: Sir.
2: Unsa man yung kwana, sa inyong nahibawaan din ha, unsa magay tinuod nga ng hitabo?
10: No. Nakabalitan lang ko dito sir nga. Nakilatan ko no siya.
2: Oh, so kisa may...
10: Kauban niyang...
2: Mm-mm. Sige, pa dayon.
10: Kauban niyang mga barkada. Iyang uyab.
2: Sige, kina sa kaliguan ang dagat di ha?
10: Panagsara kayo na maligo sir. May kuyog. Ang iyang uyab, mangod ko no may nanana niya.
2: O sa may pananghita din sa inyong ginikanan kaghapon?
10: Dito man siya, eskwila ni siya nga ito, gihatod ni siya sa kong papa. Nga, ni uli, kay wala ko na sila klase alas 3, kay meeting ko no. Nga, pag uli, kay nasugatan sa kong, nakuanan sa kong lolo di rin. Nga, di pa utana nga, nga nun pa uli ang kalandir. Naningon ko no, nga, kanang wala may klase lo, inigalas, wala may klase alas 3, kay meeting. Bato, wag ipasagdan ang sa kong lolo, kay nag-date man di rin, iyang uyab.
2: Sumoto hitabu ang akuan, so giagdara ko nun sila ng mga ligo, di ay kumaohon.
10: Oo, giagda.
2: Kanang lugar na din ha? Unsa man kanunay ng kilatuno ng lugar ha? Doon na may naigo o kilat sa una, anak?
10: Kilatuno ni dire, pero ang kasagaran gin maigo dire, kaning lubi.
2: Oh, so kanang lugar na mo lagsuki na sa kilat? Na yung mga lubi nga nangapunggot niya?
10: Oo, kay daghan mang lubi dire.
2: So kumpiyansa din sila kayo pagka uwan-uwan kaghapon niya nagkilat-kilat?
10: Oh, kumpiyansa rasag kayo kay walagi kay baog kanang mo maigo bigi day sila ato kay ang kasagaran man gid maigo ana diri mga lubi man gyud. Ya, dito man daw na ang gidakop man daw kuno ana ang kilata kay ang punsiras man daw siyang uyab.
2: Oh.
10: Mao gidakop.
2: Oh, unsa man yung putaw tinga punsiras siyang uyab?
10: Silver kuno to.
2: Silver. Oho. So sige no ako. Sige, gabay lang kay Riza May ha. Amo kang balikan karon sa dugang mga pangutana. Standby lang sa kadali. Ah, midakop na itong kilat. Oh. Gabay lang, standby mahigala humalamang spitila ka mga mahinundanong pahinomdom. Alas sa 8:45 na.
11: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
2: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsapod ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
12: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Driver ka ba nga pirmi? Magbiyahe bisan gabi.
14: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
15: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
16: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
17: Pagulay na ako ani. Mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
18: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
19: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
20: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
21: Unilab quality yan.
22: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
23: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
24: Maayong adlaw, makauba nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
25: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa Eyeberry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
26: Sulay pod ang bagong produkto Eyeberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
27: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Ana ay maayong balita. Kay available na ang Globe G Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee na ana kay Angli Internet nga moabot og up to 300 Mbps adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pay kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aron makakuha og free Angli Internet for 7 days. Palinya na.
28: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade number FTEB 249601 series of 2026.
29: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: Anlin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kalikon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra. Anlin,
1: barato na kayo. Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
2: It's a Belly Friends.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
5: Atong attack na las 8:52 na mahiga sa banuban kanoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
5: Atong balikan may gala si Risa May Dalugdog. Ang igsuon may gala ni Fernando Dalugdog nga naigoos kilat og namatay. Kagahapon may gala pastilan. O kini nga portion sa mga higala tod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang papaligon sa itong immune system dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa itong dugo, makafunction sa babae ng atong mga cells, makaproduce sa mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di pa ni musulod sa atong mga cell wall. Busa, inumatag adlaw mahigala sa Life Extension Vitamin D3. Recommended din sa mga medical doctors, 100% kay ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City na mutang sa Osmina Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building o sa Consolacion Branch usab sa may ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion, fronting Jollibee.
6: Straight to the point.
5: O kinisang nga portion to gilatong mahigala usab sa Super Fiber. Ang regular mahigala nga pag-inom sa Super Fiber, magkatabang mahigala pag limpyo sa tuntinae o kulon. Kini aron malikayan nga magpundo ang mga hugaw nga may makaingon ani mga kulon polyps o na imutubo sud sa tuntinae o ingman sa atong ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaha ang labing seryoso masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong kulon. Labing maayo nga imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Ang Super Fiber mga kagalaan na sa upat nga to sa 8 ka oras lang humans pag-inom ni ini, imo na matagantaman ang kahupay mga higala, kay mawagtang ang mga hugaw dahil sa imong lawas, kulon tiyan mga kagalaan, no? Diya sa itong tiyan, kulon o lawas ang mga tangtang ni sila mga sukit di paminaw. Maong makahatag din kinig kahupay. Ang Super Fiber mo number one nga colon cleansing palada kanon ang rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, magkulang kayo sa kasasay sa Super Fiber, imong isagol sa kabasong tubig, imong kutawang umayo, ishake umayo, ugo niya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong tulakan, imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
6: Straight to the point!
5: Now, kininki

0: kilat na higala kuyaw-kuyaw gini. Ha? So doon ay namatay gapon sa kilat. Niya duha na ang naangol ani. Na 14 anyos o kining ang uyab ni Fernando nga naangol sad mga higala gumikan ining maong kilat. Muna kung magkilat-kilat na gani mga sukid di paminaw. Ha? Kinahanglan yung ka mahigala nga magbantay o nga mangita kag kataguan indikin. Ha? Labi na doon na kay mga butang ang mga dala. Gipa-explain tama ng Engineer Alkiblat sa una. Nga mga dakpunon skilat. Bisa ka nika ng cellphone. Bisa ka nika ng balay mga higala. Ha? Kung magkilat-kilat na yung pangpaungo ng mga plangka day. Eh kuyaw kayo, no? Mudakop niya mga sukid di paminaw. So ato nga balikan karon si kasaman Jane Gilliardo live and direct mahigala gikan sa Purok dito sa barangay Daan Lungsod sa Maya Tuburan. Ug ato makauban gyapon mahigala nga igsuon ini nga si Resame Dalugdog igsuon ni Fernando katong naigo sa kilat kagahapon mga kahigalaan. Ato nga balikan mahigala Purok Santan, no? Yes sa kasaman Jane.
1: DYHP. RMM report.
2: Nakaradyo man ito ni Rufil, balik na sa area o atong balikan po si Riza May ang maguwang sa namatay kay naigo sa kilat katong 16 anyos nga si Fernando Atty. Rufil. Balik na mami Atty. Rufil.
0: Hello Riza May.
3: Hello sir.
0: Oh, kining imong igsuon nga si Fernando nasa iyang uyab. Sa manita, gadiha na po ni sa Purok Santan. Inyo na silingan eh.
3: Dali, unahan na siya sir sa may apalan daw na.
0: Layo-layo lang ng ilang balay sa iyang uyab.
3: Oh, layo-layo ra, sir.
0: So, kung mag-date sila, anak desa sa baybayon, mag-date?
3: Oh, mag-date sila, mag-date sila, ari diri sa baybayon, mag-abot-abot sila, mag-chat-chat silang duha, kay mag-abot diri.
0: So, kining iyang uyab, buwa sa di klase ni kagahapon?
3: Na ako nun ay klase ko nun, yan ay absent.
0: Kining imong manghod, grade 10 naman siya, no?
3: Oh, grade 10.
0: Kining iyang uyab, sa may grado?
3: Grade
0: 9 man siguro,
3: grade
0: 8. Oh, so palihada islam duha mo way klase, pagkalas 3 na.
3: Ang babae ko nung ako nung may klase, ang laki, ang ako manghod, wala ko may klase, og alas 3, kay meeting ko no.
0: Oh, sumuto nga diha sa nag-abot diha sa baybayon, kay nag-date sila, kisa may nanagid aning mga ligo sa dagat, kay nangaligo mo ko nung dagat ning duha.
3: Ang uyab ko nung na, sir.
0: So nagdasag mga ilisan di ay. Anong anak sa baybayo nagdag ilisan para mga ligo?
3: Wala sila nagdag ilisan niya. Muuli man nandito ang babay.
0: Oho. So, pero lima man sila kabuka nag-uban tanan. Kining uban niya mga kuyog niya sa yung mga silingan na ninyo ni? Eh?
3: Ang duha na sir, ako ang igagaw mo, siya nagtabang sa iya. Ya, ang karang usa nga na kuan. Nada sa hospital, na pa sa hospital ron. Yan ang barkada.
0: Kining 14 anyos, barkada niya ni?
3: Oh, yan ang barkada.
0: Unsa may first name ani niya? Ana sa hospital ron?
3: Mula sa kukay ba, Roba Sir, kay wakay ko nagkuan na niya man.
0: Oh, yeah. Kining iyang uyab nga 15 years old ni iyang uyab, no? 15 years old.
3: Oh.
0: Unsa may first name ani? Kaila ka sa first name? Sa first name lang?
3: Raylin daw. Raylin Kanyete man siguro na.
0: Raylin. So to po sa hospital ron?
3: Wala raman daw nagpada kay ang kamot raman gamay raman ko no ang kamot raman ko no may naigo niya.
0: Mm. So kining duha ka buok ka nag kauban mo ni nagtabang imo mga igagaw na sila.
3: Mo mo si nagtabang akong gagaw nga katusingan nagtuki mao gid mo nagsaom niya ngadto sa kuan pangita niya katulo pa na niya gisaom.
0: O sa din, ano ato sa dagat ng imong igsuon nga si Fernando?
3: O naligo, nangaligo, naling kuwan sila sa dagat, nitugsa sila sa dagat, kay gitabang na gito nila ang usa, nga unang din naigo.
0: So din ha, sila samtang wala sa baybayon anang panahon na, na nakikawa sa baybayon, naligo-ligo sa dagat, sa din naigo sa skilat?
3: Oo, naligo-ligo sila sa dagat.
0: So kining duha kabuok nga, ingon nga kauban dito, igo lang sila ni tabang, kinay mo iagaw si Suki.
3: Oh, ning mitabang di ka na sila namukot.
0: Ah, na namukot. Okay.
3: Oh, pagdayon na nila uli. Pagdaybong na sila nikalit nagawa akong manghud. May mao na yung na igo sa kilat na lagput siya. Dito na siya nakiti sa may luyo sa bato.
0: Mm. So kining imong iagaw si Suki kasama ning usapan nimo kay gagaw nga nakaluwas. Amo ini tabang na kaghapon?
3: Si Junik. Junik angan.
0: Junik. Okay. So, kini sila namukot din ni sila, dili ni sila kauban yun sa grupo. Ang kauban na ni, ang imong igsuon nga si Fernando, ang iyang uyab nga si Raylene, o kining 14 years old niya barkada nila.
3: Oh, sila ging tulumay mag-uban gid. Layo ra kayo na sila Toki og si Junik.
0: Oh, pero sa dihan ay tabo nang kilat-kilat, motong ilang gitabang. Sige si Suki, si Junik naman ni tabang.
3: Oh, may ilang gidali og saum. Katulo pa gali ni saum si Toki o sa niya nakitaan.
0: Oho. So, kini ni ang unsa ba nakapangayo og tabang kining tulo sa dihang naigo sa kilat?
3: Oh, ang babae mo ay nangayo og tabang kay nakuyapan man sa daw ko na tuang babae ya, pagka ulian ko na sa babae nangayo nagtabang ni Toki. Mato gidali-dali nila.
0: Okay. So, niya katong 14 anyos, dito po diha punto sa dagat nakita na nila ni Suki.
3: Diri na sa kuan ni Hawas na ang laki kay nakabangon nakabarog pa man daw.
0: Nakabarog pa kining 14 anyos.
3: Oh, nakabarog pa pero sige nang kuan ang agas ang dugo sa iyang ilong.
0: Oh, okay, so dito na sa baybayon. Asa ning iyang uyab nga 15 anyos si Raylene, dito na po sa baybayon eh.
3: Wala, dira pa sila sa tubig si Raylene ug siya. Dira pa sila sa tubig.
0: Nakuyapan man kani sa tubig, dito sa tubig din nakuyapan.
3: Oh, yan na uli an ra man sa dayon kuno. Mauto ni nayo og tabang.
0: Okay, so gidaan las baybayon sa dihang nga kuan na dayon. Ang imong igsuon may dugay man nakit eh.
3: Dugay na kita na nga kung igsuon. Katulo pa nila gisaw mo sa nila nakitaan kay gida naman nga igo man dayto siya nalagpot man day siya.
0: Oho, naadiha sa area. Ang iyan naliguan, asa dapita ko sa naligo niya, asa man dapit na nakuha imong manghod.
3: Dire sila sa isa may dapit ra sa may bato. Dira ra sila nang aligo.
0: Kanang imong tungod mo na diha?
3: Oh, dira ra sila nang aligo.
0: Unya di naman na punit imong manghod, sa na igog kilat.
3: Dira na sa may bato nga dako, dira sa luyuan ang batong dako, dira na siya nakitaan.
0: Oho, pero na siya sa kwa, natungtong na siya or nasa sa dagat gihapon?
3: Dagat gihapon na, sige hapon siya sa dagat.
0: Oho, sumuto nga gikuha na yun ng Suki, nga imong gigagaw si Suki is Junik, sila naman nagdas baybayon?
3: Oo, sila naman yung nagdas baybayon niya, si Jun, si Toki, porque nang dagan niya to sa amua kay nangayo sa tabang nga to, sa mga uyuan.
0: Kanang panahon nga ilang gidas baybayon, nakasulti pa si Fernando nga imong igsuon?
3: Wala na, gitabang na gid nila.
0: Gitabang na gid, di na makasulti. Napaso siya?
3: Ning kuan na gid kuno siya, ning lagom na gid siya niya. Gahi na kuno kayo siya.
0: Oho. Asa man gid maigo day ang imong igsuon sa kilat? Nabay igo makit, maklaro bang igo?
3: Oh, sa dughan gid siya naigo, sir.
0: Sa dughan. Kadtong babae, nga iyang uyab, sa kamot na igo.
3: Kamot na igo.
0: Nagadugo po niyang kamot.
3: Napaso ugit ang iyang kamot.
0: Napaso ang kamot. Pero katong usa nga, katong si Anos, kaya nagadugo makang ilong.
3: Oh, nagadugo. Siya may una yung giigo sa una nga kilat. Pagkaduha nga kilat, siya na, si ang ako na manghud may giigo.
0: Kaduha din may kilat, no? Kaduha may kilat?
3: No, kaduha. Kaduha yun.
0: Sus, Ginoo ko. Okay. So, muna nang hitabu karon. Asa man ang imong igsuo na sa inyong balay? Gidala na? Kasabagay karon?
3: Wala po. Tapa sa St. Peter, sir.
0: Oh. So, ikaw na anak ka sa Liloan Nagpuyo?
3: Oh, nanak ko sa Liloan Nagpuyo. Kaya dito naman ko na minyo. Nanak ko sa kong lola.
0: Oo. So, ang nahibilin sa inyo, kining imong igsuo o imong ginikanan?
3: Oo. Oh, akong igsuo o akong papa. Diresyo sa akong papa.
0: Oh. So, pagkagahapon, ang imong papa ni hatod pa niya sa eskwilahan, no?
3: Oo.
0: Kano sa mong last nga nakaistorya sa imong igsuon nga si Fernando?
3: Ato pang pag Merkulis, sir.
0: Merkulis?
3: Ito pang Merkulis kay naman siya gi-order nga parcel nga suga kay ni anak man siya nga gi-order siya og suga kay ngit-ngit ako nukaiyahang kwarto. Nga ako siya ngikabuangan nga bilin nila ko dawato ni muhang parcel kay wakoy kwarta. Nga pero nakahuam na kong kwarta ato sa kong iyaan. Matuliyan na siya ngi, kalain ni mo eh, matukong gingnan niya. Gidawat na ko eh. Tuusag ka. Kusin ni Ana sa siya nga ka ng, ano siya nga, ayaw nang hilabti ha. Kung adig ko ni hilabtan, nang hilabtan ko ni nga, masuko man sa ka.
0: Hmm. Sumula sa nangayo dahil sa nimo?
3: Oo.
0: Oh, so saman to, namaraig to sa pangayo nimo? O saman to, may pagkaparaigo ni bataa, may pagkalambingon? O saman nang imo ika-describe ni bataa?
3: Sungugan kaya na siya, sir. Sungugan kaya na siya, pero butan kay istanan, isang tupakiro. Butan kaya na siya, istanan yun kay kadaaway na mo sa iyahang kuya nga kuwang pares. Siya ginamay mga
0: Oo. Sus. Sumunay so, hitabu ay taon. Kalon, kasi naman nagpahibawa ni mo kagahapon?
3: Ako ang ikagaw dere, sir, na nawag nga to. Yan, pagtawag nga to, wala lagi ko katubag kay porque tinagin akong hilakag yun.
0: Oo. So, ang imong... Ang imong papa, asaman ka ron?
3: Napamantong gilakaw, sir, na nagasikaso pa to siya sa katong kuan sa hospital.
0: Oo. Nadala pa sa hospital, imong igsoon kagahapon, no?
3: Oo, nadapa, pero na-arrival na daw.
0: Mm-mm. Ang imong mama, asaman ka ron?
3: Wala naman may mama, sir.
0: Wala na may mama? Sos, Ginoo ko.
3: Oo.
0: Oh, okay, so morning hitabu ah. Pagkasubo kay pamanandungon nga kalit kayo, wa to manugon imong igsuon, wa kakabantay nga sa iyang pagpamaraig, murag lahi to nga pamaraig niya, murag katapusan na dito niya nga pamaraig?
3: Doon ako nakabantay, liana siya nga ngit-ngit ko nung kayihang kwarto. Ito na siya, namurag nagpahibaw siya ng ngit-ngit kay iyahang kwarto.
0: Pero nahatagan ni mo, o para palit yung parcel?
3: Oo, nahatagan gitaan to na ako, sir.
0: Unya, o sama, napalit yun niya ang suga nga para siyang kwarto?
3: Napalit niya sir, yan. Naman dito na ako naabot, kaya nasayop lagi niya, ugbutang ang location. Naadito na ako naabot niya. Ako na, naadito ako na lang gibilin. Kaya ingan na lang ako siya nga. Ako na lang magamit. Ano yung mga hindi palit-palit?
0: Pastilan. So sige rin sa amin, no? Salamat sa panahon niya maghihatag sa DYHP o sa IFM. Nining Kabuntagon.
3: Salamat, sad, sir.
0: Okay, Jane. Standby, Jane, ha? Balikan tayo kakaroon totoo, Jane. Kaya itong tanawang ng baybayo. Hindi, ha? Bida. Kuyawan yung baybayo na dahil mga kagilaan. Standby. Humalamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9 besides na.
4: This time check is brought to you by HerbaStrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
5: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: That time check is brought to you by NuStar. Play smart, play bright with NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: This time check is brought to you by HerbaStrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
7: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken filet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576 series of 2026.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
11: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
12: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sikid computer.
13: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
11: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
12: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
13: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
14: Available na sa Mercury o mga suking butika.

0: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ay hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinyo mo.
5: Mayong adlaw mga suki na itong tigpaminaw. Kauban na ito karoon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
6: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi pod ko na tanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. O say mo abog yung 320.
5: O unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
6: Nay, galangan i-suggest sa ako o iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap ni ini, isunayan ako. O tuod, mauni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na ang pagkalubog sa mata. O makabasa o makatanaw na ko og TV na dili na maglisod.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
11: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
12: Atong attack na sa 9-11 na sa banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
12: Ato balikan may gilas Jane Gallardo to akaron sa may Purok Santan, Barangay Daan Lungsod, Tuburan, mga sukid ting Pabinaw. O kini nga portion to ganato may gilas sa Sugar Troll. Daghan karon ang dunay mga gipamati sa may ining insomnia, constipation, high blood o ingon man diabetes. Kung ikaw na ani ini dunay food supplement nga para nimo, kana ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement, dunay kini A, B, C, D nga formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Dinggikan giyod sa ilang mga dahon ang gigamit, isip herbal medicine mo nang makatabang o epektibo mahigala nga makatabang sa mga naglisod sa pagkatulog sa manang insomnia, constipation o ingon man mga higala makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan ining diabetes. Maong sama ka na to, matag adlaw nag Sugar Troll.
11: Straight to the point.
12: Kinigod mahigalang naakas tubig. Dagat, bisag nag swimming pool day. Dagat, suba, swimming pool, kilat-kilat na gani. How as diha? Pangita yung asa ka magkatago, kasamang nistor. Kaya ka na kung tubig, good conductor of heat na. Mubdakop ang elektrisidad na. Ang delikado ka na. Sus ka ngilingig. Ah, ngilingig kayo. Kanang dagat mahigala, kanang tubig. Kuyaw ka na. Sus. Oh, pakulintihan mo na ako, magmatay ang isda. Good, hindi kin. Ah, kuyaw ka na. Sumuna nga ikaw, huwag na ka nagligo-ligo. Why nakabadong itong mga bata pag kilat-kilat ito, uwan-uwan yung mga kilat-kilat, dili mayo nga nakamahigalas dagat. Kuyawa, oy. Sa itong nga balikan, may galas kasaman Jane Gallardo ron. Ito ang mahigala live and direct, gikan mga kagilaan sa Purok Santan, Barangay Daan Lungsod, Tuburan. Yes, sa kasaman Jane?
11: D-D-D-D-Y-H-P RMM Report.
13: Yes, Atty. Rufiel, atong subayon, Atty. Rufiel, kay ang atuang nahibawaan nga nag-arig dito sila mag-abot-abot kay mag-date-date. So, sa kabatod rin nga dako, Atty. Rufiel, matod pa din ito, naglingkod ang managuyab. Mm. Yan, katong 14 anyos, Atty. Rufiel, mo'y una nga naligo. So, atong doolon, kung asa gid sila dapit, Atty. Rufiel, nga nagligo-ligo. Mm. Kaya, makuha naman, malakaw raman ato, Atty. Rufiel, kay naaman tas baybayon. Mm. So, ato akong sakon, kung asa siya nga nakuha. Kung kay nalagpot man to siya, gurang katong 15 anyos, Atty. Rufiel. So, kaninga dapit, diri Atty. Rufiel, diri to matod pa na nga ligo ang katong tulo kabuok, ang katong 15, si Fernando, o katong 14 anyos, o ang iyahang uyab. So, matod pa Atty. Rufiel, da, kung ano sila, da, tapok rin ito silang tulo, binhi, binhi nga, na ay ganing-ganing nga, murag dako nga agianan, murag wala na human nga, murag huloy, siguro ni Atty. Rufiel.
12: Murag kwan, murag pantalan-pantalan, ana?
13: No, murag ko, oh, ana, murag pantalan-pantalan, Atty. Rufiel.
12: Pag hinahinay lang na, Jin, ha? Unsa man ang kwan na lugar, ha? Ano man na, diya? Daghan na ba mga bato? Unsa man ang mga bas?
13: Para asa dahil niyon sa isa, ma'am? ang dugay na pud ni, dugay na. Bato ni si Atty. Rufil niya, dugay na, wapod sila kay bao kung unsan ni. Pero
12: murag mag pinatuyo, no? Murag pinatuyo paghimo ba, nga murag dungguanan o mga bangka, inana?
13: Oh, murag gituyo Atty. Rufil, pero kasagaran, kanang mga ligo po Atty. Rufil, murag gamiton gani nila nga mag-dive-dive sila.
12: Sorry
13: sila mo ambak sa atong sakpon kay. Dari man to da pita.
12: Oh, hinahinay lang, hinahinay lang. Hinahinay lang, Jane.
13: Dagko kayo o mga bato po din niya Atty. Rufil, so kinahanglan nga mo sa kapagid ka. Asa naman sa dapit niya nakupang magdari? Adin ni. Ah, kaning bato Atty. Rufil, na idako kayo nga
12: kanang bato. Kanang bato?
13: Oh, kanina ko nga bato.
12: So layo na sa nalabayan, Jane?
13: Layo kayo. Murag niambak siya ani nga gianan Atty. Rufil.
12: Nalabay gina no?
13: Diri siya matod pa nga ligo, niya pagkaigo Atty. Rufil, kay nawagtang man siya matod pa nga nalagpot. So lay-lay agad siya na napuntahan.
12: Mura giitsa sa skilat, mura giitsa.
13: Giitsa, mura sa giitsa, gina to ni Rufil, kay layo-layo naman gid niya. Diri sa bato, diri gid mang batita. Nakuha siya, o naman, ilutaw to siya, ma'am, or nipuha agad siya sa ulaw. Ah, gilangoy gid to siya. Gilangoy gid ito siya sa iyahang tigagaw po natin ni Rufil, kay nawagtang man. So mga tong ino ni Riza may ganihang, katulog gid gisamsaon sa iyahang igagaw.
12: Mm.
13: Ang katong iyahang manghud. So taog niya ito, ma'am, dako ang tubig atong nga time. Naabot dala sa baybayon. Pero ang kani mamalapawan ni ang bato. Ato nga time nalapawan. Oh, so dako-dako, taas-taas ganyan ang tubig at ni Rufil. Kaya kung makita na to sa bato, na siya ay marka sa tubig kung asa ko to at ni Rufil. Karoon kayo medyo ni gamay-gamay naman. Niubos-ubos naman ang tubig.
12: Oh, hunas-hunas-hunas ron.
13: Oh, nahunas-hunas at ni Rufil. Kaya makikita man nato ang mga bato gyo din hi sa maong area. So, atong makita din hi na layo-layo ganyan siya na labayan.
12: Sus, layo ah.
13: Kusog ganyan itong kakuanan ni Atty. Rufil. Kusog ganyan itong pagkaigua. Matod pa sa iyang ang igsuo na to ni Rufil ka ni si Riza May nga daghan matod pa umsamad si Fernando. So, pasensya sa mga naminaw po na toro na to ni Rufil. Nag-agas na po yung dugo sa iyang dunggan tungod po sa kagrabi yun na pagkaigo sa kilat. So, delikado giday kaayo at ni Rufil. Kaya ang katong iyahang uyab nga katong matod pa na ipong siras na silver, ang katong nga kamot po mo ay naigo. Katong na silver nga punsiras at ni Rufil. Mga ito'y naigo po sa iyang uyab niya. Atong nahibawaan, karun lang dito ni Rufil, na ang katong 14 anyos, critical po di ay.
12: Uy.
13: Critical po di ay ang kahintang at ni Rufil. Kaya kinahanglan matod pa matubuhan ng kinahanglan siya nga tubuhan at ni Rufil kay nagsuka na matod pa og dugo.
12: Adios, kakuyaw.
13: Inana pod ka grabi ang nahiaguman po din taon atong 14 anyos nga barkada.
12: So naaron sa district hospital?
13: Asa man to gidala mang hospital, ma'am? Ah, gi-refer na siya sa Soto. Naana sa Soto. Atty. Rufil, ang katong 14 anyos nga ang si Jari ang first name, matod ta Atty. Rufil, Jari ang iyang first name, sige, refer na di ay siya kay naa siya sa critical nga kahintang gid karon na maglisod na og istorya, maglisod og kinog Atty. Rufil.
12: Sus, Ginoo ko. Mani batayan ang Jay, no, nga ang mga naminaw na to karon ba, kining aning nga klase magod sa mga balita bitaw, unique kayo nga kilat, nga gikan sa langit bitaw niya. Maguan, maningkamot kita dito maigo ng kilat kay tungod sa ka taas sa kurinti ang kilat. Imagine ka og ang typical landaan nga bultahi ang kilat, moabot mga millions, mga 100 millions ang bultahi ana. Di na kita ka pagkaigo, lalabay patin layo ang pagkalabay tungod na sa mga 100 millions nga mga bultahi nga daan ang kilat, labi na nga kurinti. Una maningkamot kita nga kwan, mahintago, asa dapit magkatago. Kasi man din, kay kana magundagat na open kayo.
13: Tinood gid na, tinood gid Atty. Rufil, no, pero ang kato sila kay wala sila kabantay gid kay wa pa man toy uwan-uwan Atty. Rufil akto paggikan nila. So matud pa nga padungan ni sila hawas unta Riza May. Padung na unta ni sila mo uli kaso naabtan nang gid sila sa kila. Pero ato ang magung na kana ganin mahibaw-an Atty. Rufil. Anda na to nga mahibaw-an kay mga kahoy ra gid ang igoon aning kilat Atty. Rufil, pero murag kadaghan na pud ta nga naka-cover gyud nga kana gid ma-feel na og tawo gyud ang kining kilat Atty. Rufil. So murag delikado gyud kaayo. So delikado kaayo kung labi na nga naka sa tubig gyud nga nya magkilat-kilat Atty. Rufil, no, kung inana man lang gani muli kay or mukha na lang yun bago sa balay Attorney Rufil kay naman gani uban na bisag naara ka silong sa imong balay kung maigo ka pwede gyud maigo Attorney Rufil so samot na inani nga open area gyud ka ayaw niya napagid siya sa tubig mo nang murag subo ka ayaw gyud pamalandungon in town Attorney Rufil kay matod ba taas pa unta dig pangandoy ang kaning bata ah. So naputo lang iya nga kinabuhi tungod pod ining maong panghitabo nga wala gyud gadahom in town Attorney Rufil sa pagkakaron ang imong igsoon ni Rizamay na pa sa St. Peter. So, maabot ni asa man ninyo plano nga ayaon, derera, or dadi ni mo sa liluan?
14: Derera, nung kay, naaraman din sa kami mama ni Lubong.
13: Ah, so derera po ninyo siya ilubong. Yeah. Ikaw, ari lang kahangtod na malubong po imo ang manghod.
14: Derera, ikaw.
13: Mga unsa man ninyo rasa maabot ro ni mong manghod?
14: Murag, alas 10 siguro.
13: Sa imong balay ra po ninyo ihaya. Dira.
14: Balay sa kuwang lulo.
13: Abalay sa imo hang lulo.
14: Balay mo lulo.
13: Imong papa na ay gilakaw pa?
14: Oh, na pay gilakaw. But kay ani ha naman kunila ko basin naabot na sa siguro karon.
13: Ma-resume ba sig na kay gusto nga isulti sa imo hang manghod basin na minaw ron siya.
14: Na ako na lang istorya sa kong manghod nga sa imo hang dahi gyud utok dong mao na lang gyud na imo hang nakuha. Sa imo hang kakuan pero ug mao man gyud nahitabo naman gyud na ato na lang gyud nang dawaton ug ato na lang gyud nang kuanon bisag lisod kayo paglawat dawaton na lang gyud nako dong kay kita ra gyud duha may magkasinabot kay kita ra duha may managsuon gyud taon pero karon kun na lang usaw saon na lang ni nako pero pag ayo ayo na lang dira magkuyog na mo ni mama ug asa mo paingon
12: Subong po malandungon sa
13: sakit, sakit kaya ayaw paminawon yung tao na to ni Rufil. Kasi siya mang nag-atiman ang iyahang manghod. Dito naman ang tani puyo niya to ni Rufil. Siya na ang nagpa-eskwela. Niya ni hangi umampod nga. Mubalik din ni pod. Kaya naapod din iyahang mga barkada, iyahang mga igagaw at ni Rufil. So, wapay buwan mang nga ni uli siya balik din ni. Wala pa'y buwan, ni balik siya din niya, ni-transfer po dari og eskwela. So nakasugod na po din tayo niya siyang eskwela dito sa Liloan.
14: Nakasugod na gina siya nga itong eskwela, ma'am. Pila na kaadlaw siya nakasugod yung eskwela. Marag duha na kasimana. Giyad to sa mga barkada nga to. Ginadaog, uli nga rin. Kaya maaari na sa kuno siya may eskwela. Pag-transfer niya din, pila na nga sa pila sa kaadlaw, yahang na eskwela nga rin. Muna na yung naitabo niya. Ipugna na unta na siya nga dili pa uli un. Uli gid kay usupak man gid na siya. Dili man gid ko, dili man gid ko kakuana na niya kay musupak man na siya.
13: Mato si Riza May Attorney Rufil no nga nagpaabot lang pod sa iya ang igsoon karon para pod nga mahaya na pod dinhi sa balay sa ilahang apuhan Attorney Rufil. So sakit kaayo maminaw sa usa ka igsoon pod Attorney Rufil no nga inani ang nahitabo sa
12: so duol na ilang balay diha Jane duol ra.
13: O, musaka pa ta, Attorney Rufil. Kanyang mga kahuyan, sud, ana. Padung naman sa highway, Attorney Rufil. Naayi daplin sa kalsada, ilahang balay, mga mulakaw siguro ta, mga 5 to 7 minutes, good, Attorney Rufil. Padung sa ilaha, gikan din sa ato ang nahimutangan sa may baybayon. So, nindot magpudpud ka ang ilahang dagat,
12: Attorney Rufil. Nindot, nindot. Kakaroon, no, mula pangamay ang dagat, oh, mula guan, labi na, oh, gana na ang kuhan ka sa manjin, mula maibog kang maligo.
13: Linaw, linaw ka ayog yun, linaw ka ayog din ni Atty. Rufil niya, nindot makadani yun siya niya, labi na karon nga medyo makuan ka ng dagom-dagom, so dili kayo sakit ang init Atty. Rufil, samot na inani nga panahon, murag maka kuan yun tang malig, nakadapa lang tag sanina po Atty. Rufil, murag maka makalangoy-langoy yun din ni, pero inani Atty. Rufil no nga mga panghitabo. So murag makuhaan pud ni og pagtulun-an sa mga kabatan-unan pud karon nga naminaw nato Attorney Rufil nga kung inani pumaglain ang panahon ilabi na nga kana makakita na ta nga naay pagpangilat pagpangdugdog Attorney Rufil ang muli kay na lang gyud nga dili makaligo din sa inani sa dagat Attorney Rufil pwede ra gyud no nga igahuman na lang kana linaw na gyud ang dagat kay labi na karon sa ilaha Attorney Rufil nga daplin ra gyud sa ilaha so makaani ra gid anytime nga gusto pud gid nila Attorney Rufil. So mao na no nga disgrasya pud gyud ang nahitabo. So atong itaabot pud ang ato ang pasubo sa DOH PHIFM Attorney Rufil sa pamilyang dalugdog nga na kuan gid in town nakalas ni ining maong kilat Attorney Rufil. So far mauna ang ato ang nakuha dinhi gikan sa lungsod sa Tuburana. Nagikan na lang dinhi sa Maong Dapit. Kauban gihapon ako sa tong Speed Pilot Radyoman Jesse Sumampong. Ako sa banginyong Radyoman Jane Galliardo, DYHP, Katak, Oraman.
11: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
12: Okay, salamat Jane Galliardo sa mong report. Subong pamalandungon mahigala kanunton taon maabot na tong pateng lawas dito mga higala ni ining namatay mga kagalan nga si Fernando Dalugdog. Sus, kabata pa mga sukit ni Paminaw. Grade 10, 16 anyos pa day. Pagkaway swerte mga sukit ni Paminaw. No, naigo mahigala skilat pa ita. Okay, at umalik kayo mahigala tunduga pa mga isgutanan kanungan taon duman lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Takna, alas 9.25 na.
15: This time check is brought to you by Enervon Z Plus, all new best ever Enervon. Enervon Z Plus. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin. Revicon.
16: Zed Health Testimonies.
17: Health Testimonies.
16: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandi sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
18: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilid yung Cogon. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kawan. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ako nakapatikapay. Wala naman kung ibatid. Nakahantog ka rin. Nagmintin ako. Antog ka rin. Ayaw na ako. Humikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan.
19: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
20: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
19: Ako po'y. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
20: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
19: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
21: iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
22: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trip permit number FTEB-257576 series of 2026.
23: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
24: Unilab quality yan.
25: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
26: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
27: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra, alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. basta naay Alaksan Extra.
0: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Balik-balik na lang ang sudan.
2: Pongshi!
1: Angelique!
2: Sulayi! Ang Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe!

0: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
1: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for every day.
1: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis bawat pahit.
3: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule. Dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Be extraordinary with MX3.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangosteen, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: Ang lapad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
8: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
13: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
14: I have lagnat and I have sipon. Pag poo, pwedeng flu.
15: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab quality yan.
16: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
18: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
19: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
17: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
20: Dito na buo ang confidence ko.
18: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
21: easy maging best me.
22: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
23: Balik-balik na lang ang sudan.
24: Pongshi!
25: Angelique!
24: Sulayi!
25: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe!

0: needs mo lang na. Sa mini sarap o sa kadaghan sa choices, daugyot ka.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best.
2: Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
3: Happy Fiesta!
4: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhani mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Happy Fiesta!
4: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhani mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
7: Atong attack nala sa 9:35 na sa atong uban-uban karoning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the
7: kini nga portion to gato may gala sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol ini ang rose hip nga dunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sab, aron ang reviewhan ang sakit atun sa arthritis. May pagtuon sab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab ni ini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, dunay sab kini mga higalay native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan and gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar.
1: Straight to the point!
7: Alas 9:35 na mahigala sa banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
7: Sa Pikas Bahin, katong exclusive report, ang ato nakuha may gawa tumilabayang adlaw, pinaagi ni kasamang Arnold Bustamante, kaya dili mong ito nahitabo sa ato yung vicinity nato sa itong Sibianan. Dili mismo atubangan may gala sa provincial capital. Nga dunay na dasmagan nga traffic enforcer, ang nakadasmag mahigala, padung musibat ni Stor. Di pa igo nga nakadasmag ha? Di pa igo nga nakadasmag, ituyo to pagdasmag ni Stor. O nakatog ba ka to? Di pa igo. Ligsan pag yung taniya. Ugwa makaligid ang traffic enforcer, patay. Unya, padung bagi sa sibat. May gani kay naapsan ni ining usa ka parking boy nga atong na-interview gani mga sugid di Paminaw. Nga mo'y nakadir sa atong Sibianan. Karon ang latest ipatawag na may galagi tagaan og showcase order sa LTO. Kani o, ato balik-balik nung, gisigirong. Tanawan ako, no? Kining traffic enforcer, o. Tungon sa kadaghana, nga mga sakilan, gipahunong niya, aron nga dili may gala mag das kasada. Oh. Ginasbagan niya, oh. Sus grabe, ha. Unya, walay punishment nga mahatag. Anak mo nang miingon si Vice Mayor Tomas Osmeña nga pasakaan yung kaso. O karon doon na kaso may galang ipasaka. Nining maong driver may galang sa SUV. Naligsan yun ang kamot. Nining maong traffic enforcer. May gani kay nakaligid. Wa pa makaligid mga kagalaan. Patay. Ligsan man yun. So ang LTO mihatag na mahigala og showcos order pinagi ni Attorney Wendell Dinglasan ang Regional Director sa Land Transportation Office ngadto mahigala ining Bartolome Robles driver ni mahigala sa kinini ang SUV nga tagat Lutupan Toledo City da ini siya mahigala base sa pagpangana sa LTO o pagpangana ni Mayor Vice Mayor Tomas Osmeña ining maong driver nga naka ligis mahigala ining traffic enforcer.
1: Straight to the point.
7: Para nako dili enough bitaw dai nga kanang sabuto na nila nga murag wala na tabo. Ngano man empleyado na city government imo nang gikuan agent na sa gobyerno. Ha? Gi dasmagan mahigala gi ligsan. Kini pagkakuan ako, tao. Di pahunong na niya pa man, giligsan niya, oh. Niya maingon sa wala sa kabantay, kaklaro, anak. Ugwa makaligid, ang driver, patay. Unya, maingon sa agwa, sa kabantay, kaklaro ato. Nasa mga tubangan nami. Nadasmagan. So, mo ingon mahigala ni Kwan, dili gahapon tong staff ni Raquel Arce sa CCTO. O gaingon man sa mahigala ang kinini ang matawag na to mahigalag si Vice Mayor Tomas Osminya nang usog sa dini. Para ako angay masan nga mangusog giday. Angay ang city government po ka na ni KB. Nagtrabaho ko na siyang trabaho diya. Pagmanstrapi ko. Unya paghamangi, dasmagan. Di pa igo nga gidasmagan, paligsan pagyud unta. Di pa igo nga paligsan musibat unta.
8: Straight to the point.
7: Manandako kining salaod. Manang LTO karon mi issue na og show cause order og malagmit mahigala nga i-revoke gyud kining iyang lisensya. So niya na yung show cause order mahigala sa LTO asa man tudong atong kunondong. Sige. Na mo na ni. Atong basahon mahigala matud pa din he nya ang opisina sa LTO naka take note sa viral CCTV footage dated July 1, 2026 involving an Isuzu MU-X wagon bearing plate number muna ni mga higala no MU-X dito which struck and ran over a Cebu City Transportation Office personnel along Iscario Street corner Osminya muna ni gisaysay mga higala nga nakakuha ang kinini ang LTO ining maong viral video muna nga nag-identify kini sa vehicle og ang holder sa driver's license nga maoday kini si Bartolome Robles Piol. Base sa CCTV, matod pa din he, on the aforementioned date and time, base sa CCTV, niya nang naisgutan nga oras og adlaw, ang imong sakyanan was directed to stop by a CCTO traffic enforcer who was actively performing traffic control. So, gisaysay niya ang nahitabo sa CCTV. Ha? Your actions, matod pa, kung lang iditso na mahigala, gisaysay naman itong CCTV man na gisaysay. O matod pa sa LTO, your actions constitute sufficient grounds to hold you administratively liable for being an improper person to operate a motor vehicle pursuant to Section 27 of Republic Act number 4136. The Land Transportation and Traffic Code. Ha? So ikaw, kining imong gihimo, igo ni nga basihanan nga liable ka administratively. Kay dili ka sakto nga tao nga mag-drive o sakinan base sa balaod sa LTO. Ha? O niya, accordingly, matod pa sa LTO, isa ka gamay dong, accordingly, you are hereby directed to personally appear before the Operations Division Land Transportation Office Region 7 in Bacalso Avenue, Cebu City on 6 July 2026. Kalong lunes din eh. Paapiron sa dito. Kalong lunes po. Alas 10 sa buntag. Mapadoon siya sa LTO. And to submit on or before the scheduled hearing a verified or sworn comment or explanation together with all supporting documents and evidence showing cause why no administrative sanctions should be imposed against you.
8: Straight to the point.
7: So, pagtuon sa mahigala sa LTO, karong lunes, last day sa buntag, paesplikahon, mahigala nga nun di sa ipanish aning kalakiharon. Pending investigation and in order to protect the public interest, your driver's license is hereby preventively suspended for a period of 90 days. So, aron nga dili, mahigala nga miligrong publiko, kay tinoorbita mga miligrong publiko, aning kalakiha. Kining klasiyas driver ko yaw ni. Ha? Di ni pa-drive ng klasiyas driver. Muna, ngayon ng LTO, samtang pending pang-investigation, preventively suspended ka for 90 days. Sa tapos, 3 months, di pwedeng mag-drive-drive dong. Ha? Dong Bartolome Robles Piol. Ayo sa, o drive-drive dong ha. O gusto kag bamkar, pwede na siguro bamkar. Ayaw gamit sa kalsada kay makahatag kag kuyaw sa mga tao diha nga mga inosente. Kini imong deny ban di ni mao. Yagi ko lang ni kato katawa ha pero 3 months preventively suspended ang iyang license dili pwede maka-drive. After anang investigation, pending investigation pa na. ang LTO malagmit nga mususpenso na gyud sa hingpit ini iyang driver's license.
8: Straight to the point.
7: Di ba kagpaligsa ni mo nang usa mang higala ka traffic enforcer? Ha? Effective immediately upon receipt kana maong order nga preventive suspension. You are further directed to surrender your driver's license to this office on the date of the scheduled hearing. Surrender lang na imong driver's license. Ha? Likewise, the motor vehicle bearing plate number, kining maong motor vehicle nga dunay plate number, is hereby placed under alarm status. May risi ni mo. Ha?
8: Straight to the point.
7: So, kining Isuzu MU-X, nga dunay plate number GBL 4473, naani may gala sa alarm status na. Kuyaw ni mo sa kinan, di na ni pwedeng magdagandagan, ha? Thereby temporarily preventing any transaction involving the said vehicle before the Land Transportation Office until further orders from this office. So, appeal ang sakinan mahigala, ha? Nga naa sa alarm status, mga sukit di paminaw. Okay, matod pa din eh. Failure on your part to appear and or submit the required verified or sworn comment explanation within the prescribed period shall be deemed a waiver of evidence available on record. You may be assisted by counsel. Muna ang gisulti, may galaw, gipirmahan kini ni Attorney Wendell Dinglasan, ang Regional Director sa LTO. Para nako, may galaw, kining klasihas kon bugat ding sa awi. Bugat. Aside sa criminal case, ha? Sakaan niyo ng criminal case. Aside kini sa LTO. Kay dili maayon ng driver ang klase. Delikado kayo. Makaamong ni mga inosinti, may galaw, desdan, ha? O niya matod pa, may kaya magkunin mo ang driver, ha? Basig, para niya na, abuso na sa nang iya kay doon sa ikakaya sa manistor. Dili na pwede. Niatas katilingban nga civil society. Dili pwede nga haud-haud lang kanina nga di ka mo follow og sakto mga lagda sa natad sa pag natad sa trapiko.
1: Dekalibreng talakayan. De prinsipyong komentaryo. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
7: Alas 9.46 na, standby lang una may gala sa atong pipila ka mga mahinumdanong pahinumdum.
9: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
12: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
13: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy, daghang katol-katol sa panit.
14: One time kasi na ako'y allergy ba, nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon, grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
13: Ang Set Liniment Oil, makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
15: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Anaay maayong balita. Kay available na ang Globe G Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naa na kay Angli Internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aro makakuha og free Angli Internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
16: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
17: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
18: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
17: So, nakatabang gid di
19: ibigay sa imo ang iBerry, tita?
18: Oo, kayo. Mabati gyud na ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
20: Salay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Lunchtime na, listeners. Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576 series of 2026.
22: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang

0: ug uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals are gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass basang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay sud sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain. This time check is brought to you by Disney's Moana in cinemas next week, July 8. Book your tickets now.
6: Kondisyon sa naay ambisyon with 12 Chinese herbs.
7: Drink responsibly.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab. Check!

0: Nigon, 100% knockdown.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
4: Happy Fiesta!
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naay extra nga panlaban, Ana, ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naay extra nga panlaban, Ana, ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kung moingon si mama nga,
9: sige ka, gout. Imnanani mong tambal.
10: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
8: Ang iyang buot ipasabot.
10: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
11: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kaya na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
12: Ginhawa, Generica.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Discover the beauty

0: playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Bilang kilo sa karne?
3: 500.
2: Hello?
3: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All in one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one salami. Mo ang pamilya, all in ang kalipay. All you want, nasa all in one, Maggi Magic Sarap. Balit na.
4: Sarap magkasama.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
6: Alas 9:56 na mahigala sa uban kaloning atong tulumanon o inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
6: Kini nga portion ito kanata mahigala sa Sed Liniment Oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon. Apan dunay maayong balita gikan sa pait kana ang Sed Liniment Oil nga may muhatag og kapayan sa tunggi antos nga mga balatian. Sama sa pamaol, arthritis, mga piang-piang, katul-katul sa panit, bili-bili, hubag-hubag, buni, pinakans, gagmay mananap o mga insekto, bisan ang lamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga ringgi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa Sed Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Sed Liniment Oil ginama sa Sed Pharma o giapod-apod sa Sed Marketing. Basta Sed Marketing, tatak magaling.
7: Straight to the point.
6: Naugahapong adlawa mga higala, para nako sakto ning gihimo sa mga otoridad ha, nga ila mga higalang wala nila palabya. Wala nila palabya mga higala kining post-post gumikan sa nahitabo dito sa Tacloban nga duna mga higala'y tulungan namatay, dunay mga nangaangol, gumikan atong duha ka mga minor de edad nga namusil dito sod sa school campus. Nga gahapon din sa Cebu City dunay nagpost nga matod pa mamusil kuno siya og mga freshmen. Ang gi-mention na mga eskulahan ang Cebu Eastern College. Lisod man kayo nag-imula ng ibaliwa ng istoryaha. Kanang maong post-post. Huwag man kasabot sa utok ini mga sukid di paminaw. Nga ingon pa, ama tong post dong be. So, ang mga ginikanan nga naminaw ito, karono, mo niya iyang post. Kinsa may nga na niya, tukon ng ikuan ko ng gamay dong. I-zoom ko na ito gamay. Sa nga na niya? Kuan? Sansu? Niingon siya, bantay-bantay kay mamusil ko ugma sa mga freshmen.
7: Straight to the point.
6: FB page na mahigala ang account and again, no? Bantay-bantay kay mamusil ko ugma sa mga freshmen. Masa na yung giyon? Thanks me later. Masa na dong? Ikuan ko na dong. Kana, dako. Sige, kana, kay dako. Thanks me later kung masuspended inyong klase sa mga ga-eskwila dire. Mone mahigala. Cebu Eastern College, Cebu. Gagi ko ni. So, unsa may iyang giingon? Nag-post ni mga kaigalaan bantay-bantay kay mamusil ko ugma sa mga freshmen. Sanso angan ini. Mayo nga giklaro ni kaghapon gisusis ka pulisan. Niya gitan-aw mga higala og unya gibantayan pud ni karon. Kay kuyaw ning mga batan-on ron mga higala ha. Number one, ang mga ginikanan ron ka ng inyo mga anak na mupadong sa eskwilahan. Naibaw ta, mahigala, inampinga na mga bata din ha. Ang ubansad niya mga itong eskwilahan, labi pa niyong anak. Kalabi pa kini mga lalaki. Susihan ninyo, guwapan na magkadas inyong pusil. Basin o dunay mga ginikanan ron nga naminaw nato nga naay mga armas. Siguro ang dili na makitaan, dili accessible sa inyong mga bata kanang maong mga armas.
7: Straight to the point.
6: Kay kini mga bata ron, gumikan mahigala ini mga nagkadaiyang mga apps, mga higala sa cellphones, tugon ining internet, dapay mga YouTube, tudluan pa kami galang sa paggamit ng mga pusil. Kana sila magkamauna na sila runday. So, siguro ah, matag-adlaw, kay kini nag-post ni Monang Gisusi, mahigala sa mga pulis, kagahapong adlawa ang eskwilahan. Asa man tong video dong pagsusi sa mga pulis. May atong balikan sa kani-kani o. Nani sa audio dong? Wala la. Kani, gi-check nyo ito. Kani. Mauni na itabo gahapon. Hanto nun, padayon ng ilang pagbantay. Nanggawas si mga estudyante. Nani, eskwilahan ni Dapit ni sa itong trabahuan sa Unanims. Ah, kini. Cebu Eastern College. Padong ni sa University of San Jose de Colitos day. Dool ni sa mga trabahuan kini atos Borromeo. Ah, kasamang ni Will. Yadto gusto mga taga-SWAT. Leon Kilat ni. Leon Kilat Street. So, way kumpiyansa ang ato mga ang administration, ang kapulisan, ang mga gwardiya din ha, palihog. Kapkapin ninyo ng mga estudyante. Wata kasabot, mga higala kung sa'yo mga utok ining uban. Nga kinin ko ni tinudon niya na ay nag-post mga higala, mamusil ko ba. Thanks me later. Kung masuspended inyong klase sa mga nag-eskwila diri. Matod pa, bantay-bantay kay mamusil ko ba. Kanina-nani nga mga post mga higala. Huwag mong ibaliwa ni, delikado kayo, basig warning ba, bitaw ni? O naay ba mga bata niya, napuspusa sa siguro nagkuhan din ha? Kuyaw ning panahon na ron. Muna, nga i-check ni sa NBI, atong gihagit ang atong cybercrime unit sa PNP. Ang NBI, i-trace ko nun na kinsay, tag-iya ining maong Facebook account. Kinsay tag-iya, ana, isusi kung nga nun ang bataa, nga gapuspus yan ni ana. Unya atong patagmon mga higala kini may nani day dapat aron nga makahimong sumbanan sa ubang mga bata nga di mo patakag post ana inyong Facebook
7: straight to the point
6: kay kini mga higala na pubia naman ta simba ko uroy sama to ni tabo stakluban so wala nang gisusi kagahapon sa atong kapulisan dito mga higala sa Cebu Eastern College ang mga eskwelahan karon dapat ila na ning pangitaag mga pamaagi. Unsaon nga magsiguro na to. Di naman ta kasiguro mga bata, mga eskwila, libro ra gida. Notebook ang gida. Bullpen, lapis. Apil pong biyabas, mahigala kay... Madinag tuas sa kwan, tuas probinsya. Ha? Mamiyabas gikan mga bata. Karon kuya, magnaidang pusil. Ngayon nani mga higalag magkapusil niya minor. Kung saan may tabo, makapatay si Bako sa matos na kluban, tulog ka buk patay, o niya niya mga higalay uban, ang ila mga higala ang simpatiya, wapag yun sa namatay, tuwapag yun mga higala sa nakapatay, kay kuno minor di edad.
7: Straight to the point.
6: Muna'y problema niya. Muna akong ingon ka ng balaura mga higala nga juvenile justice law mga sukit di paminaw angay ng i-review yun. Tanong na mahigala og ha? Di ba na hinoon may kuan? Kaya mora ba nagi isgutan sa mga bata dito sa Tacloban? Kasabot sila na malaura. Ha? Kahibaw sila, makalingkawa sila. Ha? So tanong na kining nga porsyon na oh. Ang mga eskwilahan, okay lang sa private school. Dahil naman sa ikabayad eh. Pwede ka na yung sila sa mga ginikanan niya. Ito lang amut-amutan o dugang para bantay. Ang problema ang public school. Sama to Tacloban, public school man to. So unsa may mga measures nga himuon ron? Mo ni ang tanawon ron. Kini on nagpost-post lang mga kagilaan, natandog ang klase kagahapon. Hasta ang atong kapulisan may galagi adto gyud SWAT. Kay simba ko ron tinuod. Sus Ginoo ko. Atong balikan karon tutor may galaw malamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdom. Alas 10:04 na.
4: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
9: Ang maski paipiktibo o maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929 karon antibacterial o antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pinakan sa gagmayng mananap, buni, up-up o uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap manalipod sa bacterial o fungal infections. Busa, panalipdiyangan yung panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. Okay, good ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
10: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
11: Sis, paimusla na to ang Metro Mid-Year Madness Sale kay Dolora ni Kaadlaw. Karong Hulyo 17, 18 o 19. Hangtod sa 70% ang diskwento on great selections. Naay buy one take one offers sa bundle deals. Napugi mga special offers and deals. O para sa mga MRC members, dunay additional 10% off on selected items kung maabot og 1,500 pesos imong mapalit. Ayaw si Fiata! Ang Metro Mid-Year Madness Sale for GTI Fair Trade Permit Number FTEB 258924 Series of 2026.
12: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
13: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
12: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
15: DGX 500 ang tubag kontra sakit nga diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butiga sa iyong lugar. DGX 500
16: ko si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500 walang kakapsula kada adlaw sulod sa tulo ka semana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
15: DTX 500. Pumali sa mga butika.
17: Ang kainit sa hilana, dapat di na padugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
6: Atong takna mga kaigsunan, alas 18 na sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
6: Kini nga portion of the galato may gala sa DTX 500. Taas mga presyon sa madugo, ikabado na hypertension. Basin taas imong sugar, basin may diabetes ka o nyawa na ka mahibaw. Ang taas ng liver sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa imong dugo. O sa nakarason, nga nung nagka-hypertension ka o gitawag nga nitaas ang imong dugo. Ang diabetes hypertension marusulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys o daghan pa mga komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pagani ang pagka-imputin sa mga lalaki. Ayaw na kulata pa nga makaglabi imong kondisyon. Mag-DTX 500 batag adlaw na. Ang DTX 500 dunay challenge gikan sa paliha nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo imong blood sugar, kontrolado pod imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 batag adlaw makapanindot sa matulog, makapugong sa hyperacidity. GERD fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
7: Straight to the point.
6: Now, unsay update ron dahil sa Venezuela and Dekin. Mulag, nidaghan pag ilang mga higala na nga matay taon dito, no? Tungod sa linog nga ni Igo. Kaya ako lang nang gisgutan may gala. Ito naman yung nabalita, pero akong gisgutan o balik. Ang hitabo nga linog na itong June 24, kay naglinog man ito may higala ang ginsan niya, naglinog mo sa ni Venezuela, kanyo, kusugan linoga, eh. Doon na may higala Kusog kayo unya duna mga higalay daghang patay. Patindaghan ang patay. Daghan ang angol. 7.5 nga linog o 7.2 duha kalinog yun ang igo. Ah, galabihan ng hitabu ah. Pwede na po mga higalay mga kwan ha. Makaingong kag... Susbo na yung mga lungon nga ipang kwan, no? Jesus. Mauni mga higala ako ipakita sa itong social media platform. Ah, gipang kwan nila. Ilaman na yung mga higala ang gipang patong-patong na yung mga lungon pati daghana. Ang kwan ko karon ang namatay din. Daghana na namatay din, no? 2,000 kapin? 2,295 ang namatay. 11,000 ang injured, 50,000 ang unaccounted. Asa man to mga buildings to nga kuno, nabato yung audio dong, katong buildings nga, grabe yung pagkaguba. Kaniyo, grabe ihaw eh. Nana si audio, Adonis, di pwede mo audiohan. Kuna kuno, katong kuna, grabe ihaw pagka, kuna eh. So ako lang nang i-describe mga kagalaan, gumikan sa, kining meta mga higala mabadlungan sa tang meta gud ani kani oh grabihan building tumba gud pati pagkatumba ha inana kakusog ha nawa oh ang building mahigala tumba ang tibok building pagtayog mahigala sa 7.5 magnitude nga linog. Hesus Ginoo ko nya mo na ni ron oh mga lungon mahigala pati naghan ang gipang patong-patong diha mga kaigsunan ha unya di lang sa namo ipagkuan ni mga audio ani uban kay tungod lagi mahigala ining mita nagbantay sa ta kay og magsigita mahigala kuan ini main ani nga dunay mga kuan ni mga video hasad ha dunay mga copyrights mahigala ning uban pero mo ni kaning building ona building pagka tumba gud building inana ka kusog ni maong linog mga sukid di paminaw unsa ka po engineering nga kuan ni building nga ngano ba si didto ni mahigala sa Venezuela no. Moni ang kwan, ang kakuyaw kay 2,000 kapina ang patay. Ah. Tungod sa kadaghang karaang building sa anamang lugar in Dekin, malagmit. Ang karaan anamang building sa uban. Moni nga nga tumba mga sukit di paminaw. Pag kusog kay nga linog, muna putin naghanang patay taon. Imagine 2,295 ang patay mga higala ni ini nga nahitabo nga linog. 11,260 ang injured. O doon ay 50,000 mga sukit di paminaw nga kinini ang unaccounted. Pero ang ako ba natingad ang bitaw indekin? Nga despite ining maong kusog nga linog nga 7.5 o 7.2 nga namatya na ganyan 12,000 after 6 days mga higala mo dakong milagro ni day. Ha?
18: Straight to the point.
6: Dakong milagro alang ining usa ka bata. Kay doon na mahigala ay na-rescue sa mga rescuer ang usa ka 3 anyos nga bata gikan sa natumpag nga Los Corales Garden 1 nga building sa lungsod sa La Guira 6 days after mahigala sa linog. Oh.
18: Straight to the point.
6: Kuya, ano? Unong kaadlaw, Nistor. Di ka makaingunong nga bisan o ganang first day, second day, third day. Naapay paglaong nga buhi pa di eh. Akin bata o. Oh. Kasurvive ang bata di. Ha? Ah? Grabihang pagkakuana. Ha? Unom kaadlaw. Ang nahitabo, mahigala na kalabay. Ang explanation, ana, matod pa nga, malagmit, nahimutangan niya sa ilawom sa rubble, halo. Wala siya marutugi. Malagmit dahil nga doon ay halo sa ilawom ba? Nakuan siya, naghilak ka bata mo nang ang mga rescuer. Nakabantay nga doon ay naghilak. Imagine ka na 6 days na ni Storo. Pero huwag di ka mamatay na ikin sa kwanday, kaya na ang maigo sa linog, ang delikado ang kaon. Nakasurvive ang bata. Ah, dili pagod iyang panahon. Ah, limang ka ng 3 years old niya bata. Nakasurvive after 6 days. Nga linog mahigala dito. Muni ang usa ka positibo nga balita mga sukid di paminaw, no? Nga padayon lang ang mga rescuers, ang uban na magod, mga kagalaan. Pag first day, rescue, search and rescue. Second day, search and rescue. Third day, search and rescue. Nagsunod na mga search and retrieval na. So kinay mga higala, malagmit nga dunay halo nga portion sa ilawom na bungkag tong building. Pero dunay portion dito nga wag yun maigo ang bata. Unya dunay na po'y hangin. Subo na nga, naluwas ni bataa. Di ka imagine after 6 days, oy. Ha? Dito ni sa natumpag nga Los Corales Garden 1 building sa lungsod sa La Guardia, Alagira, usa ni ka lungsod Mahigala sa nasod sa Venezuela. Daling gitambalan ang mga bata o gidala kini sa pinakaduol nga hospital human kini ma-rescue sa mga rescuers. Kay natingala ang mga rescuers, doon ay naghilak ka bata. Kuyawa ng rescuer, kanisto, gabi-gabi, inan doon ay maghilak bata. Ay paminaw na sa mga hilak, baka nang tinuod ba ng hilaka o lahi na nga hilak, dugay-dugay naman. Ha? Pagtanaw, tinuod mga bata man. So ilang naluwas mga sukit ni paminaw. Matod pa sa mga otoridad sa pagkakaroon, stable na ang kondisyon ni ining maong bata. Apan padayon pagyapon nga nagpaalim. Ang kuya mo ng oxygen day ba? No? Nya pagkaon sa bata, dugda ko tumata ang aliman ka ng 6 days to ka sa ilawom. Ka-survive taon. Mo ni mahigala ang kuan. Doon na yung mga panghitabo ng nanay. Milagro ni para ining bata. Doon na yung hindi mo masabot na usahay. Muna doon ay mga kuan yun, lahi ba nga mga panghitabo nga kanana ang inani? Naluwas siya. Kadakong katingalahan ng sitwasyon na mga sugit ng Paminaw. Oh. Kanto mga nangaigo, gyud kana lino wa gyud may laki na maigo kagyud og mga debris na ni store patay kagyud. Ha? Kanto bitaw sa ato diyo sa may bugo mahigala daghan may mga stories kita to nga kana nang igo nakagawas, igo nakakuan wa mapil. Dunay bitay bata bitaw dai gihumdog sa bugo sa bitaw. Nalinog ganto bata nga gitagaan og tent ba? Gitagaan na mo og tento, gitagaan na mo og kanang kuan folding bed. Kay siya rin nahabilin, wa sa maapil pagdatog. Ang iyang mga sakos pamilya mo ay nadatogan. Katong baby, wa maapil. Maunay survivor. Pero kaning iya mga nitabos sa Venezuela, naabtan magod mahigala o 6 days. Maunay nakangilngig mga sukit di Paminaw nga naluwas pa yun. Bisan pa man mahigala ang maong sitwasyon, nga naabtan mahigala o 6 days. As kang ngilngigan yung mga panghitabo mga kagalaan.
18: Straight to the point!
6: Atong tak na last 10:17 na mga sugit ni Paminaw kini nga portion tungod kana to sa EXL Makabuhay Plus Capsule ang kapsula nga imong gipangita na dinhi tanang sangkap nga imong gikinahanglan aron ipadayon ang ligon nga lawas o hatagag kayuhan ang giantos nga mga balatian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients maong siguradong epektibo ang EXL Makabuhay Plus Capsule gama sa Heavenly Elixir. Sa English may gana or mas giila na tong makabuhay. Usa ka life-giving plant sa pangalan pa lang mga kaigalaan, makabuhay muhatag na kini og kinabuhi. Gisagulan pa yun sa asitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, vitamin C mga higala ni o vitamin B1, B6 o B12. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement, buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Mapalit kini sa inyong mga suking butika, alang sa duga mga pangutana, mahimong makatawag o makatext sa 0917-728-1434. Ako malikon, 0917-728-1434. Yeah!

0: Okay, mahigala ra sa atas ato mga winners, mga nasakpan na minaw sa DYHP o KFM mo sa makadawat mga palipay gikan sa atong sibianan. Shout out ngadto ni Attorney John Cagulada, Attorney Giovanni Luna, Attorney Jason Ripaso, Attorney Daryl Delira. Good morning yo. Oga ingon man sab, shout out sab ngadto ni Ma'am Jerdela Burdadula, atong PRC Chief Administrative Officer. Ya kanunay sa day na minaw sa atong tulumanon. Good morning mo Ma'am. Good morning Claire Macariola, nga kanunay sa naminaw sa atong tulumanon. Sakto, sakto. Mauna ang stilong... Onya, unsa happy birthday ni Persila kung sani? Ilay og happy birthday sab ni Amalia Bulo. Sa puok talisay pinagi ni Jojo Abapo. Nate mga winners, may gala sulinya kanon sa kasamang Laylin Raban sa Aligadas. Yes, kasamang Laylin. DYHP.
1: Parliament Report. Mayong puntag pag-usap kasamang regimen, Attorney Rofil, Balik Grisa, Cebu City, North District. Sila ang grupo ng usap ang makadawat sa itong mapahalipay ng bugas o chorizo. Yay! Ito sa laman, pinatanulay ko sunod sa mga programa sa DYHP. Sa Lina Sarmiento. Yay! Ringo Hilares. Rosalinda Duda. Emma Castro. Flor Ventura. O para nung sa ikasingi din niyo sa DYHP. Sama na ko si kasamang Julius Balili, kinisik kasamang Laylin Rabanis, Arigadas, DYHP Tatak, RMS.
2: Subod na ang programa.
0: Okay, salamat Laylin Rabanis, Arigadas sa imong report.
2: Straight to the point.
0: Shout out Attorney Rani.

0: ang uban daw mga isgutanan mahigala ugma na lang kay ang prosecution mga kagilaan ang sa impeachment trial ni Sara Duterte karon ang Lunes ra ba. Ang prosecution na team ang higala ang ilang lead counsel si Jerbe Luistro. O doon ay mga abogado sa mga mga private lawyers. Nagpamisa sila day. Ang defense sa mga higala nag-ampo sa Ginoo. Parihan nila mag-ampo sa Ginoo ang prosecution o ang defense. Kaya parihan man ta, Pilipinas man, pulos man yung mga higala, mga matuuhon sa Ginoo, mga sukitig paminaw. Tanahon talang mga higala, kinsay dunggon, ani? Ang prosecution bago ang defense. Pero nga to mga higala ani nga hinaot pa unta mga kagalaan nga di tapasagdan sa itong laban magkagagahong unsa gyud maayo unta para sa atong nasod. Ato lang tiwaso gisgot mahigala og mga adlaw sa ato pamanuban usab dinhi sa ato nga tulumanong straight to the point. Sa nga na lang sige tibok ang pwersa sa DYHP RMN Cebu akos kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit kaninyo pinagis pagingon sa tanang panahon usta ng higayon dalay gon ang Dios mayong buntag Pilipinas tatak RMN.
1: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
2: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
3: Tatak RMN!
4: All the time, RMN kami!
3: Tatak RMN!
2: One radio is favored by all.
3: Tatak RMN! All the way!
4: Loyal kami sa RMN!
3: Tatak RMN!
2: One radio network conquers all.
5: Number one!
2: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land, remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
6: Makakarating pa rin sa'yo.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
8: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasultihon.
9: Kun ako'y Pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mausiga.
10: Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, na ang pagpakasa tawhanon, o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
8: Kung ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamay bidlisyo sa kahayag sa nagtaguliang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Ako dahil si Nyesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 50 yun, no, Anias.
2: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am, kasi may higit pa matingin.
1: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
2: Karoon ka, nakain mo po yung ma'am, kasi may masama yung higit pa matingin na rin.
1: Dili na kayo kapoy, akong lawas. No, na nga, kinalan ko mo inom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
0: The original Koi Herbal Capsule.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Kapoy kaayo, sir. Bago akan trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay mo ko. Kung ano, maninda ko liha. May asa-asa ko. At sulay mo rin ba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, naapo ng umah. Kanang ikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy mo.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Breast cancer, ang delikado og mamatay ning sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
6: Kalamina lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang mo ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
7: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
8: May buhay sa makabuhay!
9: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
10: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
9: Basin ba yag mabatal noong kubalik, ana, ha?
10: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
9: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakataganda yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
10: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suk

0: si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Dok, pa-check up ko. Mga usa na magkasimana ng wako kalibang.
7: Sir, kung naa kay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og Super Fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa kaayo sa imong lawas. Inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human og kaon.
8: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
9: Para sa mahapsay nga pagkalibang,
10: Super Fiber. Super Fiber.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Hi! Hello mga kasama. Kini ka po ninyong Kuya Jewel Binsi, kauban sa kong partner, Randy Tayad. Mangumusta ka niyong tanan. O sa tarang mga ikso na mga kasama, awhagong ko kamong gumagamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Gugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Jaime. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay kalaan ang atong magtatampo si Jaime.

0: Kini ako problema, no? Bahin eh, sa pagkaluuran di kita sa asawa tao. Bo, di ko kasabotan ngayon niya. Gamay istorya, loo na yun. Kung nga nun ang problema ako, no? E na yun ako pagsugod ang mga panghitabo, ha? Samtang nagkatakanta Miss Dong Pedro, nga girequest ni Miss Pulikarya.
1: Pulikarya sa Turil, ano?
0: Turil, babak. Mauni.
1: Wala sila kagawa, sila mas Turil.
0: Oh, tapos Turil. Larga, larga dong, bro.

0: I should have known it would never last. But don't despair. Taas sa dugroy, di ba dadudro? Di ba kaya? Adil lang kanit katakataon. Ah, dong, ah, ma'am, di lang nina mo katahon mo, kay wag yung tumugduyog, ma'am, paita. Labad mo ko, ma'am, ha? Ah, basta mauto to yung katahon. Ah, mauto. Lain lang to katahon, dong, bro. Narga. Ge. Highball.
1: Di ka tong usap mo katahon to, bro.
0: Ah. Ma'am, dili lang may birthday ba tayo? Happy birthday to me, diay. Happy birthday ba tayo diay? Taon niya, ha?
1: Okay, susunod
0: lang. Saon naman nga, di. Huwag may makasinabot o yung katumong.
1: Ikaw na kasi yung gabi. Yan, kalit yung tagkanta na. Sige.
0: Sige, minaw. Diay, larga!
2: Gusto ba ang sumunod
0: pa? Lubog kayo, ha?
1: Sige,
0: larga!
1: May katawang to.
0: Kato!
1: Ha?
0: Oh, lain lang. Kato na to, lain. Larga! Larga! Sa kung talagi? Sa kung sa? Ah. Ay, ikaw lang kanta, bro. Parita mo libog, bro.
1: Ha?
0: Ikaw lang kanta. Parita mo libog. Larga. Atong may uyab kong, eh. Na-na-na-na. Atong may uyab kong kibol nga na-na-na. Eh, okay, ring dito. I-ring.
1: Okay, gali-gali.
0: Larga, okay.
1: Okay, mabula.
0: Okay.

0: Salamat kayo. Kinumdum sa gatong kataha, no? Ha, katuruan? Bilib kayo ko ni mo, da?
1: Kinumdum pa katong.
0: Ano sa man?
1: Kaya katong kikanta nga ito mga champion.
0: Katong, don't tell my heart to stop loving you lagi.
1: Kung katong nga na itong taro doyo.
0: Pa, mong dayo kataro, di mo takaroon.
1: Katong may appeal ko sa mature ba?
0: Ano man? Katong champion ka, ha? Tunga mo tungay mong kontra, mga ito?
1: Sige, pre. Mati ko ato. Wapagan ikaw kaganta, champion, ha?
0: Champion, ha?
1: Kaya waman mo tunga akong kontra. Nga, doharon mi. Kabo, kawa na. Matik na, ako'y champion. Asa ka man ang kong anak. Wapagan ikaw kaganta, champion, ha?
0: Scatter, ni ka ato?
1: Scatter. Bili, uy. Scatter. Imil to.
0: Stan sa lino. Imil ko taon, otsaw taon kay. Ha? Anya, unsa man, ni kanta nilang giyo ka ato. Unsa man.
1: Wow. Maunang di ko malimot ang kanta ha. Pero kay champion ko, bisig wa pagkakanta. Ka kanta.
0: Nga ba? Wa ka kanta, champion ka?
1: Champion.
0: Pagka-ahak, may animo.

0: Duhay me. Ay, salamat. Kay ni Adi ay ka, pinakog nilakaw ka.
1: Mami, dahil kanta, Miss Pedro, ato, huwag siya magkatumong. Don't tell my heart, stop loving you. Nyo, magkatumong. Ano mo, Dea?
0: Kanang na ako'y nagkitaan dito sa Carbondong, ukay-ukay siya, pero ninduta pag ukay-ukaya. Uy, kiwa man siya'y mansa.
1: Hmm, ya?
0: Basta nindutit kaayo siya.
1: Muro bago?
0: Hmm.
1: Mao ba? Ya, ang siya'y limat na eh.
0: Palito na to. Kanahan mang ko ato.
1: Oo, dito na ka, pero ano, plita?
0: Mga kuy kwarta.
1: Ha? Huwag mo hindi kay kwarta. Ha? May gani, kayo kagadas ba dito? Nanig ba ni? Kagadas ba pa ka? Ha? Priso ka?
0: Ay, nga naman, mapriso man.
1: Huwag kayo kabayad. Ang imula to tangkyo kung man ni taon ngayon mo dasmagan. Mga sunod, ay kumpiyansa. Lakaw gali ka pagdagi kwarta. Kinahan mo dakag money, okay?
0: So may akong dadun. Huwag mo kwarta. Bitaga ita diya, bi.
1: Ha? Huwag mo diya. Pila may priso atong ukay-ukay. Ukay-ukay rin mo ka to. Oh, barato ra kayo.
0: Barato ra, uy.
1: Ano niya? Ang ano mo may mapalita? Ipadlit lang tatunin mo.
0: Wa lagi ko'y kwarta.
1: Kailan mo rin presyo?
0: 1,500.
1: Oh! Abi na ako. Pila!
0: 1,500 ra.
1: Mura mag niuot akong lugan na dahi.
0: Pagkano pa?
1: Pila ganito?
0: Bungol mo siya. Ay, 1,500.
1: Oh, ang gawin. Tubig day.
0: Sama ni siya. Uy, mugi na yung original price. Niya kayo-kay-ukay man. 700 na lang.
1: Oh, mura ni rang-rang gamay ako pamatay na. Kawai, forbidden. Kalit magkukayo.
0: Sige na, dong. Paliton, tato, dong.
1: Oo, paliton, tato. Pero di pa karon. Kaya mo tayo makuhang kwarta taon dahi. Ini kasweldo nako, ini kubran lang nako, okay?
0: Yeah, mauna nako ato.
1: Imo tong taguan, ha? Ibutang to sook, nya pagitaan ang balik na to dito.
0: Pwede di ay na.
1: Ay, isa pa sindi ra, lipat ta lang. Abida, ibutang sook para di makakita ang mga tao nga mo ato dito. Unya, og dana tay kwarta, balik ko na to dito. Kuha ko to niyo, palito na to.
0: Sige do, ato sa ko, bye.
1: Asa man ka?
0: Balik ko to.

0: kailan akong asawa eh. Sus, mapagali pag-abot, lakaw na yun. Ni ang tuyo yung lakaw, moro yuto. Taguan niya ang iyan na ibigan sinala eh. Pasto ko nung islaw, para rin mo kuwaglain. Ay, paitabihan na.
1: Pre!
0: Oh!
1: Pre, himi!
0: Pre, himi. Uy, Dix! Dix! Ha? Uy! Are, pre, Dax! Probida sa din mo. Ikaw, pre, dali, dali! Happy dali!
1: Sawad so, ko, pre, ha?
0: Oo, oh, nang bida sa din mo, pre! Oh, nagkagwapo mo yun, pre.
2: Ay, sige, magkagwapa ta, pre. Malaki, matagwapo yun, ha?
0: Oo, sad.
2: Kina, pre, ikaw, gimang tuyo lang ko din, eh? Di sa inyo nga ni Agir ako, ikaw yun ang toyo, importante gini, pre.
0: Ha?
2: Importante gini? Ba?
0: Hmm? Blanco ka rin. Usap na, pre. Kublaan may noon ko. Usap na, pre!

0: Bio-Draw Herbal Capsule.
1: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
0: Bio-Draw Herbal Capsule.
1: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
0: Bio-Draw Herbal Capsule.
1: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
0: Bio-Draw Herbal Capsule.
2: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
3: Naluhoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug rayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
2: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Bio-Draw Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Bio-Draw bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
3: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Bio-Draw Herbal Capsules, the wonder food supplement.
4: Bio-Draw Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
9: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
10: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud niya. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
8: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
11: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
12: Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce.
13: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Karong umabot nga Domingo, Pipra.
1: Mm-hmm.
0: Oh, kasal sa kong anak.
1: Mm-hmm.
0: Katong hapid guni mun may mong kinugos, pre?
2: Oo, huh? Katong si...
0: Oh, katong si Ian. Katong anak na kong babae, God.
2: Ah?
0: Nga bunyag unta niya dito. Niya dito ka. Ikaw unta ipruksihon sa pagpangugos, ba?
2: Oo.
0: Kidugay ginabot ang mukugos.
2: Kaya?
0: Niya, nabot ba itong wa lang ka muna yun? Pero mayra sa day. Ay, sabi, di ba masad ka ito pwede? Kaya wapam kayo, 18-1 niyo sa ito.
2: No? Tiguan na rin yung koron, pre, no? Nasaan kasal, pre?
0: Kuan, pre, kanang karong Domingo. Ya, Paris mo na. So, kamulon na, Rosemary, pre. Ha?
2: Sige, may problema. Ako yung nun.
0: Okay.

0: quién sabe. Oh, binuku kin sa ikaw, Brina, ha?
1: Nas, ma'am, boss?
0: Ah, dali, patungkol dali. Naong katahong dias. Ah, nga naman, ha? War ba, nga naman ta?
1: Ah, maningilong ta ko sa suriso ba yung ikuha?
0: Ah, mo ba? Katong suriso nga?
1: Oh.
0: Matay. Pusap to suriso, limo, eh, porbida. Purpulo sa to tambok, ah, bida.
1: Boss.
0: Why, why ginaling sa gamay lang, puro tambok.
1: Boss, ay, wala na may labot na nag-unsa pa ilang gihimo diha, okay? Kulito naman ko, boss. Di paningil naman ko o may reklamo mo at tulungos among opisina, boss.
0: Ah, hasol kayo eh. Di pariha sa ilahang sixto at binimit store galab niya kay Turiso rito. Hasul-sulul magkita din mo. Unya, hindi ka buta to dito. Tado-tado o lang ta. Why action mo ito, boss, yung opisina?
1: Ah, sige lang, boss. Basta kay ako, anan. Yan hilang ko kay maningil naman ko mabayad mo, boss.
0: Ah, na. Huwag kay kwarta dre.
1: Unya, inyong bayaran, boss. Ah. Basta di mo makabayad, awan na, naarabagin na yun. Naarabagin mo, tumutubo na ni boss.
0: Ah, sige lang. Ah, total, di man takatubo na. Ikaw tubo yun.
1: Di man kita sunong iingon ni boss, bida sa din yun.
0: Na, di, tubo to.
1: Dili na, kaya sa kadanggaw itong tila to. Kuso kayo mong reklamo niya, di kayo mong mabayad. Di nilang mong balibad litso. Yaw-yaw pa man good mo. Kapuya, ninyong paninglonoy.
0: Ikaw rin yaw-yaw, di ha, bida. Balin niya, bida. Tumbal ko ng liog mo!

0: Naon sa ka?
1: Ha, kuwanin. Lago at itong kolektor.
0: Kolektor sa unsa man?
1: Ningil ko na siya sa riso.
0: Oh. Wa pa yun sa itong mabayari di ay dong?
1: Ha, sa dito ay. Ito din din. Yan is paridaks.
0: Nga naman sa may tuyo ito.
1: Imbitar ta. Kasal siyang anak. Karong mabot bingo.
0: Mao pa?
1: Oo, day. Unya, paludhon ko.
0: Oh, maayo ka ikaw ay paludhon.
1: Ah, kuyog man ta.
0: Unya, kuyog. Di ko ato ay.
1: Oh, nonso. Ano ka mo ato?
0: Naturo, mo ko'y labot. Ikaw rin may giimbitar.
1: Kita, gani.
0: Ah, kita, good town. Di ko mo ato. Ikaw ay ato.
1: Nonso, man siya. Kita, pa doon.
0: Mag-unsa man sa kong ato. Nga ikaw rin may paludhon. Ako, dili man. Ang amag mo ipon ko na dito sa mga sponsor. Muna ko giyabag.
1: Ay, Ginoo, ko town. Imo, Brenda. Eh, kita doon ka paludhon.
0: Oh. Ingon ka, ikaw ra.
1: Ha?
0: Niingon ka, paludhon ka. Sa ato pa, ikaw ra. Kayo kapil pa, kumuingon unta ka. Kita, kitang duha, paludhon ta.
1: Ay, sus.
0: Imong sulti, niingon naman kang paludhon ka.
1: Kagamay, rin tao na na, eh. Sige na, sige na. Nasayob ko pagsulti. Sorry, sorry. Basta, kayo tinood, niyari sulti sa paridas, kitang duha, paludhon, Paris, kuno ta, babae, lalaki. Kanya, ikaw, ako. Ha, Paris ta. Gets mo?
0: Oh, sige.
1: Ay.
2: Ayo.
1: Oh, ang tao ay. Kinsa sa ganyan.
0: Kadiyo, tiyo akong sasayaw, kinsa ni. Unsay ato?
2: Ma'am, ratod ko aning notice sa tubig, ma'am. Putlanan mo. Kinahanglan nga inyo rong bayran. Karon dili mo maputlan.
0: Uy, putlanan, me?
1: Day, unsa na, day?
0: Dong, alisa, ariya sa ribi.
1: Hmm. Ano na?
0: Dung, putlanan tas tubig.
1: Siya gingon?
0: Siya. Siya nag-das notice.
1: Siya gingon, ha? Oy.
3: Hello, sir.
1: Huh? Di ba ikaw itong ningil sa riso rin, ha?
3: Ako. Mumubayan.
1: Huh? Ay, bayan sa umat, ha? Ngunit ikaw nandiyan ng notice tubig.
3: Naam ko magtrabaho, sir.
1: Asa kang trabaho?
3: Sa itlan, naman yung ako kung sa
1: suriso. Di ka magtrabaho, sir, ha? Sa suriso ka nagtrabaho or sa MC?
3: Sa MC kong trabaho niya, sa itlayan sa kong suriso?
1: Lagyan sa!
3: Mida. Putlanan mo sumig siya
1: na. Pilaribera na
3: na mo. Darang notice.
1: Pilaribera na na mo.
3: Pilaribera na nyo?
1: Oo.
3: Mutulo na ni Kabuan, sir. Doon na niya sa 3,000.
1: Oo. Unsa?
3: Aha.
1: No.
3: Ang inyong suriso,
1: ah.
3: Sir, ang bayran na ninyo, 800 ra.
1: Oo, oh, niya.
3: Og inyo itong bayran ang suriso, pwede og dili lang mong putlan kay... Ako ramay mo putol sa bayri lang to ninyong suriso kay anong dili mo putlan. Eh.
1: Masa?
0: Ayaw lang dong. Ayaw lang mo bayad na midong. Mubayad midong.
1: Bayad mis.
3: Mubayad mo stubik?
0: Dili, suriso.
1: Huh? Sige. Forbida no? Murang kakakato.
3: Sige, baby.
1: Daan, bigil.
3: Bayad suriso, baby.
0: Tugayan sa demoktubag. Bayri dong. Arun mahumanta.
3: Sige na kaya harun makalakaw na ko. Sidlayan rin na ako.

0: Do, nga do to baliton, be.
1: Ang unsang day, Brenda.
0: Katong si Nina ba, nga kung itaguan dito so kayo kayan, basta yes. Magkita ang tuglain, mahalin to. Kadtura ba mo'y akong sulubon, inigluhod na to's kasal.
1: Ano?

0: Aton kaugalingon nga lawas ang super fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga ginarecommend ang paggamit regularly sang super fiber sang life extension.
1: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay nga pagpamuhis. Super fiber mabakal sa mga butika.
2: EXL Coffee Mix 17-in-1 Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1 Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Nang ginahanglan og fiber internet sa balay, ana ay maayong balita kay available na ang Globe G Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naana kay Angli Internet nga moabot og up to 300 Mbps aduna average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pay kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aron makakuha og free Angli Internet for 7 days. Palinya na. Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2036 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
7: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
8: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito simudlan na kasinati og kidney problems ni Sandy sa Set Kogon Herbal Capsule ug Set Panyawan Plus. Siya naulian.
9: Kidney gyud ayo akong kilid nga naka hilig gyud kog dugo. Mao tong nakadungog kuan sa radyo nga Kogon o Panyawan. Nipalit dai ko kawan ah, ni kalusan Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay naman kung ibati yan. Nakahantog ka rin. Nagminitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito si Modlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabuhin na bista.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sadihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
5: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Tapos sa pambayon. Tapos ay ito, nagtik ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nagtik ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pagtik na ako ng doha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
6: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
5: Oo.
6: Uh-huh.
5: Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
7: Asin?
6: Okay.
5: Uh-huh.
6: Yeah, sa karon, o saan nagibati ni mo?
5: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako. Tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
6: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
7: Oo.
6: Aha.
5: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
6: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
5: Jocelyn Man.

0: Berbeda. Kata dia ibu suruh ubah?
1: Oh, lagi. Ibu bayak kan awak kuih sinina nga party-party, ha? Api terabang sabado. Ato nak tumpalitun. Karun bayak tu imu saat nga imu tumpalitun.
0: Oh, lagi. Ato lagi tak tumpalitun. Berusaha orang ada palit. Ada gamit bantuan na tung kuarta tahun. Kaya ato mang gibayad suriso tahun, ha? Gibayad ato suriso. Baur pa tadi palitin mo. Oh, ang-ang. Sa dilan ito siguro on put lang. Tas tubig.
2: Huh?
1: Oh, di ha? Sige mo kagpangutanggut.
0: Oh! Unsa bi taon ka pre? Kisa mo kong nunguta na itong suriso, ikaw man?
1: Ako na ito.
0: Ikaw, bitay nunguta na ito? Bida, ako binong pasangila ni mo. At ito may agisi man, agiutang ni mo. Ha? Kay wako, mangutang. At ito, permero. Suko kay ka.
1: Da, abot ninyo ay kapoy ni mo. Basta, siguro agito palit ha. Kay mo ito'y akong silubon. Di kito ni mo paliton, di ko mo na yung luhod.
0: Oh? Huh?

0: pressure kung mayos kong usawa taon. Kaya iya lagi taong ipapalit ang sininasok kay Okay. Nga iya taong itaguan dapit sa ilaong taon or mapalit niya. Mauto nga, nangutang lang taong kong kwarta sa akong kauban para mapalit taon to na kong okay-okay niya. Unya, o nanaw, nangutang lang kong kwarta.
1: Hala, salamat dong.
0: Para na si Musinina.
1: Tana, dalita.
0: Tana. Asa ta?
2: Kawagin mo klaro yung katanya. Nagkaro asa ta. Sa okay-okay yan. Palitun ta tong sinina nga akong gitaguan dito. Dali na, ka-excited na kayo kung mapalit ato nato. Let's go!
0: Ay, karong pagilitang taon-taon man lakaw. Kaya bago pagilitang bot, lakaw rin sa ta.
2: Sige na pa.
0: Hoy!
2: Sige na, bata
0: alagi,
2: na.
0: Alagi. Mag-ilis ko ganit. Baho kayo nagsingot akong sinina.
2: Ayaw na lang. Go, dali na.

0: Asa ba nang giingon mo kayo kay taon?
1: Wala. Asa na to? Dinira man to.
0: Ha?
1: Dinira to. Nay, umuom mo na kustiha. Ako mo nang gitimanan.
0: Oo, lang itinahan niya.
1: Wala. Wala. Uy. Kadiyat, pangutanas ako. Ah, dong. Psst, dong, dong. Dong, dali sa lago, dong.
2: Ano dahil?
1: Asa din ang tindahan? Katong kayo-kaya din ang napita. Diba din naman to sa una?
2: Oo, ma'am. Diyan na diya eh. Mahaw mo na diya.
1: Inya, asa na dahil sila dong?
2: Nasamasin naman to sila kay Mahawa ba sa pag-iya sa yuta kay wa magkabayan.
0: Huh? Lawa na? Rinimahin mo? Ako si Dina. Ako blouse para luto na ako sa kasal. Ay, Brian. Puyo tao niya eh. Miyak ka. May nanungklang na sa iyan na ba taon ka?
1: Nanay, miyak ka. Kaya kung yung pagkundi mo lang kailang kaya, mapalit daw na ito pero gitoyo ni mo. Gitoyo ni mo.
0: Saan toyo ka tao? Nakutso.
1: Bala na mo. Dili ko mo tambong sa kasal. Ikaw may tambong dito.
0: Utsa na taon ka. Ay, kinsa may ipuli na ko ni mo. Kinsa may ipuli. Magluksi ni mo.
1: Bala ka. Duwala na. Andan, bitaw ka na. Hilig kang lagari. Duwala na.
0: Oh, Brisa. Mani ako problema kay wa gyud taon mapalit ang okay-okay nga sanina nga gusto taon sa kong asawa kay wa naman taon dito ang tindahan sa okay-okay na malhi naman day. Adi, wa na mo mapalit. Ubig basol sa kong asawa taon. Bida, naluo rin. Di na siya muda yung taon o tambong sa kasal. O saan may taon ako nga kong asawa pagkaluuran lagi taon. O sa may akong buhato na ni, biko no, tabagi ko ninyo. O saan kung kamoy pasultihon. Jaime!

0: maraming salamat sa mga pag-ampo. Ate Prez, good morning, Ate Prez.
1: Hi, hello. My God, hello.
0: Ate Chichen, good morning mo dia.
2: Good morning, Kuya Alan. Good morning, mga mama. Thank you kay mga mama sa inyong pagpalit pirmi sa Don Pepe Tablia kay Taasang Energy.
0: Happy! Happy na kanunay. Basta magkainom tag Don Pepe Tablia.
2: Kay Taasang atong energy, Kuya Alan. Oh. Happy po kayo para sa mga dagko kay naana may Don Pepe Dark Chocolate. Unya palit sad mo uy, ugum-ugum mo sa Diamond Yema o BMS Special. Unya palit sad mo kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch.
0: Okay, thank you kay Ate Jijin. Mga bata, inom yun mo Don Pepe Tablia. Inigmata rin nyo. 1 hour after mo namata. Inom na mo doon, Pepe Tablia, ha? Mauna yung lami kayo na itong imnon, mga bata, kay kondisyon kita. Nga, kung gutom mo na gali, makaon na yun mo. Kaya mauna na yung the best kayo, makapagutom o makapakaon mo na. Ganahan ta makaon ng doon, Pepe Tablia. Nga, kanang Paulitos, Macaroni Crunch, o Tasty Fish Cracker, para na sa mga tao nga magsyat-syat, ha? Inom-inom diha. Nga, kamo mga bata, ugum-ugum sa OBM Special, o Diamond Yema Special. O sa tanong mga tao ni former Kapitan John Ramos, good morning ni mo diha, kap. Salamat kayo sa mga tao ni mong nabuhat sa imong Miguel Fulyar Fertilizer. Unya sa mga suod na to nga mga pare, Father Jesus, we can do that. Father, kami upo, o si Father Dondon Barok. Kumusta ka niya, Father Dondon Barok? Unya, salamat kayo sa mga tao po ni Ma'am Pei Bayarcal o ni Ma'am Nenin Moreno o si Ricardo Merino. Salamat kayo ninyong tanan. Thank you sa mga tao po. Di ko yung Pipito, Don G.R. Pipito o ni Ma'am Shin sa Brumage Face. Tanawan ninyo sa Facebook, i-type nyo ang Brumage Face, makita nyo ang number niya. Kinahanglan nga inyo ng tawagon para may bawo sila kung unsay gusto nga buhaton sa inyong panimay. Limpiyuhan, o kung sa panadya, limpiyuhan. Dagan kayo muna naglambuhaton ugot sa inyong gusto niya sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kangki, Ma'am Casmer Araraw, o si Kunsyal Lester Daan, o ingon man si Kunsyal Francis Isparis, o sa itong mga suod Kunsyal Joel Garganira, o ni Kunsyal Danny Caballero, o ni Kunsyal Ferdi Rabaya sa Talisay. Moros mo na mga suod na to. Salamat kay ninyong tanan nga ang inyong mga tao gipag-inom ninyo sa ito ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Mauna ilami kayo na itong imno sa opisina, mag-drive ka og bisag asa ka kay ay paglaban yung ka na itong kape, kondisyon kay ka, panington ka, mahuman ang imong trabaho sa opisina kung mo inom ta sa kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ate Press?
1: Okay, ugaw ko sa pasalamatan. Ang tanahan nga nagtumar, nag-maintain ka ron ng Serpanyawan Herbal Capsule, Serpanyawan Herbal Capsule with Garlic, Serpanyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas sa sugar, ingon man ka ng bukul-bukul nato sa itong lawas, imbran na nato ka na og Serpanyawan Herbal Capsule kada adlaw, katuluso sa kaadlaw inom. Sa buntag, ura ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan og sa kakapsula sa Serpanyawan Herbal Capsule. Inagpariuto ni mo mo gapon, usag gapon ka kapsula sa Serpanyawan Herbal Capsule imong imnon una ka makawan sa imong paniuto. Mausap sa imong pagpanihapon, inom na sa daan o sa kakapsula sa Serpanyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema, aning kidney o UTI, ayaw na magkahadlok, tungod kay doon na magkatambal ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usan na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon.
0: Sa tanan po na itong mga kaigsunan nga may gamit sa ito. Ang number one nga plus ang said liniment oil. Thank you, yung kayo niyong tanan. Kamu, naghimog number one sa tinuon nga. Mutabang na ito, tinuon mo, wagtang sa tupanot. Pamaol, panagkit sa kalawasan, varicose veins, katul-katul, kutul sa kabataan. Ilikay po kita sa dingin, disminuria sa kababayan. Atong mga bagtak, bikugan, haplasan lang na ito. Sa said liniment oil nga, tinuon mo, tabang na ito. O niya, sabuta. Harta palit sa butika pero layo mo sa butika. Adto na lang mo sa Shopee. I-type lang niyo ang Said Marketing Incorporated. Makita niyo ang mga produkto din ha, mga genuine nga produkto sa Said Marketing. Kung mahimo, order lang mo sa Shopee. Pag Shopee na lang mo. Bam! Uy, wala mo din mo pina. Ate Jen. Ate Jinjin!
2: Yes, Kuya Alan!
0: Ah, lagi.
2: Para sa hamis o glowing kaayong nganaong.
0: Uh-uh.
2: Para sa ato ang skin, palit na mo sa Sad Celebrity Beauty Soap o Sad Celebrity Kojic Soap.
0: Mm-hmm.
2: Aron mawag na inyong, inyong mga bugas-bugas, ingon man blackheads, Kuya Alan, mo nang palit na gamit mo sa sabon, ha?
0: O sa ating panganday? Celebrity?
2: Sad Kojic. Celebrity Beauty Soap o...
0: Sad?
2: No, Celebrity Kojic Soap.
0: Said Celebrity Kojic Soap o Said Celebrity Beauty Soap.
2: Yes, kaya
0: mauna lang. Mauna the best kaya na itong gamiton kaya na ay moisturizer. What's that right?
2: Moisturizer, kaya
0: moisturizer. Okay. Okay. Mauna di ha. Salamat kayo niya sa tanan na itong kaisunan. Kita na sa ayun yung kining toksin. Grabe kini mapatay sa tao. Grabe kini inig sus toksin sa itong kalawasan. Mupundo gali na sus daghan kay kag mga sakit nga mutakboy na ito. Atong sakit. Astan, major yung masakit. Kaya ka ng toxin, mami mo daot sa itong blood cells. At itong blood cells, importante, tigatod sa oxygen, nutrients, yung tubig sa ito ang kalawatan. Inig ka daot, ana, ay major ng mga sakit, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sistong ban pa na itong balatian. Maunang mo inom yung kang genitox. Usarag yun kakapsula sa genitox plus herbal capsule, usaka oras, hindi pa kabukaon. Pero doon na nakaibalatian, katulog yung kainong buntag o tuhapon o sa kauras sa di pagkamukaon. Imna na itong walong ato sa lusik basong tubig matagadlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number one mo tangtang sa toksin sa tuang kalawasan. Ati Pres?
1: Okay, senior na ito karagadlawa.
0: Don Rocky sa ito?
1: Ha? Kasi senior?
3: Si Dodong. Si Adang na. Jaime.
0: Dodong Jaime.
1: Jaime.
0: Oh, Jaime Ate Pris. Ang iyang asawa si taon. Ah, luuran kaya Ate Pris. Luuran.
3: Wala nang tambos ka siya. Kaya wapalitan niya. Kayo kayo kita.
0: Oh, kato. Naata sila iludha na Ate Pris. Ay, sus. Ang loo
3: na
0: yun.
3: Wala na eh.
0: Kaya wala. Nawa man. Niya nga no. Sagang nabalhin ko no itong ukay-ukay ang taon ngayon. Kaya nakitaan. Kaya wala ba yan?
3: Wala abang sa kayo.
0: Sa taon ni luuran. Kaya wala naman matambong. Apalitin lang nila yung sinina doon. Dada small. Dong Jaime. Naamig yung kay kwarta diha.
1: Oh, naka may kadagahan bang blouse.
0: Oh, kanindo tanong mga murag sa luhod mas kasal ati preso sa isulog na mga gown-gown, no? Hinana ba ati pres? Murag gown?
1: Oo, pero tingaling na sila ikuan ba? Kanang color bitaw?
0: Oo, ang ilang motif maon na siya. Oo, color-color. Apagitain lang na doon. Uy, na, may daggan, oh. Daggan, ginang. At to sa Pimart, diba? Naidaggan mga isulog mas kasal dito. Mapalit mo, barato pag yung kayo. Doon na pa'y doon na sa Askilid sa Happy Mart. Walo na kulong tabunong kong magtad. Oh, ato mo dito, palit mo dito. Ay, problema na.
3: Papilihan mo.
0: Papilihan pa ka.
3: Usara ba tayo mong asawa nung?
0: Usara may asawa ni mo.
3: Papilihan mo.
0: Oh, ang magiging mga pingos, Pedro, daghan kinig mga asawa-asawa.
3: Kasa ba kayo sa alawans?
0: Kasa kayo alawans. So, ana na lang dong, Jaime. Wala kayo lang mahi mo, ana. Ami mo asawa.
3: Maluoyim sa ta.
0: Maluoyim sa ta. Asawa mo na ni mo. Pinanggap na ni mo. Ami niya. Paliti sa sinina nga.
3: Papilihan siya dito.
0: Gusto sa niya. Nga isolob.
3: Ano malipay po na?
0: Papilihan na lang. Nya sa gingo ng Ati Pres, palitin na lang, wala mo na yung problema. Nya, ana na lang himo ato na ito, di ba Ati Pres?
1: Mawag yun.
0: Mawag yun tayo yung mahimo ani doon.
3: Di lang ito, padakan na yung problema doon.
0: Ay lang, padakan na yung problema. Bida, sus, napakustubangan na ko yun. Di lang kung ano mo yun, looy, bida sa niya, sawahan mo ako, bini sawa, huwag ni sagdan.
3: Demanding sa kayo eh.
0: Demanding kayo. Luuran lang yung taon. Dili na ito yung ihog atong asawa. Sagdan, pinangga. Pinangga taon na ito. Love-love na ito atong asawa. Ipakasala na ito atubangan sa altar o sa
3: hirap ginoo. Sa ginawa.
0: Sa hirap sa ginawa. So, ano lang nung Jaime? Daghang salamat sa iyo po padangat ning atong tulumanon.
1: Kuna ko ang Puzzle Tihon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMM.
5: Ayaw, sir! Ayaw, sir! Maluhay ka, sir! Ayaw! Sir, maluhay ka! Ayaw! Ayaw, maluhay ito! Din ako, sir!
6: Naya ba ka, Angel? Wari ba tayong love, di ha? Ambivalence makadungog, giunsa di ka!
5: Maupito ako, tuyo! Nga magtuo ang makadungog, giunsa ko ni mo! Oh. Aron mo, anis sila, og ira kang kulatahon!
6: Sir!
5: Sige na! Ako man kontrabida din, hindi man kamo! Anong itong down?
7: makalimot.
5: Okay. Paminaw, Rona. Kadaghan ang ganin ako isulti ni mo sa una. Pero wag ganin mo timan eh. Dinihilagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Mao kung magkontrabida yun ka, pagdahom na lang ang daog-daog kung yun ka. Salamat. Nahumanagid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sad, uy. Makaugtas. Mao nga naka-decide ko nga mapahuway una ko. Ug ako na sang self ang akong atimanon.
8: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
5: Hmm? Usa di ay ibang iampo?
8: Nga, ihatag na niya ang higayon para natong duha.
5: Unsa?
8: Angel, dukay na kay kung na-inlove ni mo. Will you?
5: Hoy, hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn? Ako unang self ang akong atimanon. Dili laing ta.

0: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
1: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humut ug lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Tere Robles. 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kay ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
7: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duha hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag og mastautan og makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita na itong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanimao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
9: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
10: Mas klaro na ba bisan gabi?
9: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
11: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
12: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
14: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
15: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
16: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with lutein.
14: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
17: Salamat sa lutein sa iBerry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
18: Para sa mga drivers, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
19: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
20: ACS. Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
21: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
20: DTX 500, mabalis sa mga butika.
22: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. O kalang bagtok na plema, afford pa!
23: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.

0: karon mga higala, aniya ang sumpay ning nang ginapustang sugilanon. Maid of Fortune. Drift on by.
1: Pero maura din pa aking, magkauban may nga iyang makita ang akong pag-atiman niya. Huwag hinaot nga iya antang, iya untang ma-realize kung saan ako siya kamahal.
2: Kalagi! Ikaw gina, attorney!
1: Rona?
2: Uy! Uy! Ikaw gina, lagi, attorney! Ay! Kaysa na kayo na hospital, attorney?
1: Akong kliyente.
2: Oh, abin ako si Angel or usa nila ni Ryan o ni Irene.
1: Ah, sige, excuse me.
2: Uy, sige, attorney!
1: Tilaw na kumabalik sa kwarto ni Angel. Tingali, sundan ko sa hiluman ng babayana.
2: Ay! Kadiyot lang, attorney. Kadiyot lang.
1: Oh, samanta. Nagdali ka naman ko.
2: Kwan, attorney ba? Last na lagi ni. Kamu ng Angel?
1: Mo ba na imong tuyo na ko?
2: Kwan, mang good ka nang. Katapitaw ni Sapaw kas tawag na kong Angel good. Namang ko kay gisulti at
1: sorry, good. Sorry, gayo na ha. Pero di na ko maka-entertain mo. Kay nagdali ko.
2: Okay, attorney. Sus. Sorry, attorney.
1: Asulag yung dunay mga marites, eh.
3: Kadaghan ko daan ay magipamalit na cake. Kisa rin nag-birthday?
1: Ako lang kidaghan para dunay kapilian. Hmm? Naay carrot cake, naay red velvet, naay ube, nasay, nasay mango cream cake.
3: Unya, kay ganahan makuha ng tanan?
1: Oh, mas maayo noon. Asa man ang gusto nimo niya ng unahon sa pag-slice?
3: Kana lang carrot cake. Salamat.
1: Another slice?
3: Sakto na, oy. Lain na sad, pero unya na taod-taod.
1: Okay.
3: Kaon sad?
1: Later na. Tode, nagkita mi ni Rona sa silong ganina.
3: Ibang gisultihan bahay na ako?
1: Wow, oy. Gawas gani ko sa ospital para nga di ko niya sundan.
3: Ah. Maudi ay nga naahat kang palitan ng mga cake. Angko na lang, kut?
1: Bitaw. Wa man ta ko'y plano nga mo palit og cake. Pero, magod, nabot man ko kong lakaw sa Bishop Bakery. Nindot man kita na ilang mga display nga cake.
3: Mauna ahat kang palit.
1: No, di siya naahat. Uy, grabe.
3: Okay, Roy. Salamat rin gihapon. Kay ganahan ra ko anak nilang tanan. Pero,
1: unsa man?
3: Di sad ko kahurot anang tanan, uy. Ibili lang ng carrot cake o mango cake. Then, ihatag na lang na sa mga nurses ang uban.
1: Ah, okay. Sige. Oh, sila si Irene?
3: Ay, ako ra tong Sharon sa carrot cake o mango cake. Di masato pala kaon o cake, bayana.
1: Ah, sige. Ako lang ihatod sa nurses station ang uban.

0: naunsa day ko. Nindot man kaayo nga akong pamati. What lang. Di lang ma-explain. Basta kay happy lang.
1: Ang ayan yun kayo kaana agat a paterni. Permiha na unya na.
0: Time pa. Nagkabantay bitaw di ay ko da. Sukod atong kitahig siya ni Irene. Mao natuod niya kanuna yung iyang get up kadaan niya sa ospital. Nakauyon. hinuon. Di sab good. Tinuod sab good ang gisulti ni Irene. Mas ni kwapo ni cute siya yang sa iyang bagong look. Alawi, nayabag man ko. Anong kikilig man ko? Eh, pagkwinanggol, oy Angel. Ayaw, jud pagkwinanggol. Laki rana. Laki rana.

0: nakauli regit in town ta.
1: Kuba sa tagsabot, no? Nagdungo na kita discharge.
2: Ay, huwag ko kabantay sa atong baby. Maayo ra bang pagkatugo?
0: Sige lang, Angel. Naaragid kay daghang time pagbantay niya kay nakauli naman ta.
1: Mm. So, buwag-buwag sa ta. Pahilun na sa misa mo. Pahilun na sa mo sa inyo.
2: Sa inyo?
1: I mean, imo. Pahilun na kang attorney sa imong may.
2: Ah, okay. Magdungan rin niya tag-dinner niya. At tulang sa amo.
1: Sa inyo?
0: Sa inyo?
3: Oh.
2: Sa ako. Sa akong bahay.
3: Okay naman tingnan kang biyaan. Di lang ako magdugay.
2: Mervin.
3: Di lang sa kong pauli. Sige, maghuwata lang ko hangtod dinner. Oh, unsa man? Magluto ko or mag-order na lang?
2: Di ba gununta na mo iyakong isulti?
3: Ha? Oh, sorry. Unsa di yung tayo isulti ni mo?
2: Mervin.
3: Di pa ni mo kayang biyaan? Sure. Ani lang ko mag-stay for the meantime. Willing kay ko nga muatimani mo. Huwag na problema. Mas malipay gani ko nga muatimani mo.
2: Nausama ka, Mervin. Gidagaw ka.
3: Oh.
4: High blood. Usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bila Bila Coffee. Maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
4: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Kining corned beef na lang usab, okay na?
7: Mami!
6: Angeline!
7: Di man sa'yo pang okay ra.
6: Pero,
7: sa start,

0: diet and exercise, naubdug ka. Star Nutrimeats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
2: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Kung kay balo ka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang ato ang pinga ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
6: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
7: Di ba kunin mo patiwasan og sulti? Masapa o man ka?
8: Sorry. Sorry.
7: Okay ra ka?
8: Oo. Okay ra ko. Unsa ganito yung gusto na may sulti?
7: Na. Nalimot na sad noon kung unsa to. Lingkod sabi, murag dili man ka okay.
8: Oh, okay ra good ko.
7: Dili ka okay.
8: Okay ra lagi ko.
7: Gikapoy ka, paway sa.
8: Mag-order na lang ko?
7: Taod-taod sa, paway una.
8: Okay.
7: Unsa man, gusto ka mahigda? Akong andamon ang guest room.
8: Oh, no. Okay ra, ayun na. Musandig ako din eh.
7: Okay. Musa ka una ko.
8: Okay. Nagpakita na siya concern ako.
7: Onsa man, gusto ka mahita? Akong andaman ang guest room.
8: Ikay na lang ko. Tingali, tili na niya ako magkakontrol. Pero... after sa panihapon, kinahanan akong pauli. O mo na nakabugat sa akong dughan karon. Di na siya may magkita. Karon palang gani, gimingaw na ko niya. Di na ko gusto malayo niya. Yan, tabangi ko, Bi. Tabangi ko ini.
7: Saman ko. Nga nung bugat man ang akong dukana. Ay, wala gyud ko kasabot na ako. Og si Mervin, murag dili gyud siya okay sa akong tanaw. Pero di sa ko pwede mapakita og extra concern nga to niya. Kaya tingali mag-overthink.

0: Mura lagi taga-away. Wala kita'y tingganay.
1: Di pang kapoy lang digalihan o di pang gutom.
0: Maugyod. Kapoy sa bitaw magpuyo sa ospital, no? Lahi ragyod ang paway sabay.
2: Kining Irene, palihog niya ako assist ni Angel sa iyong mga tambal, ha?
0: Sure, attorney. Huwag yung problema.
3: Manghastol pagyod ko ni Irene nga naibata. Katimaan sa ko sa akong schedule sa pag-inom, oy.
2: Mas maayo mag-inang dunay mo remind.
1: Pitaw, concern ang muna sa attorney ni mo, Angel.
3: Okay, salamat.
2: Huwag ayaw kalimti ang gitugon sa doktor, ha? Nalikayigid ang stress?
3: Yes, attorney.
2: Seryoso, mangod ko?
3: O lagi, kahibaw ko.
2: Baka kahibaw, eh. Huwag ikaw kahibaw.

0: una cosa sa han. Angel, ano mo?
1: Sige. Angel? Okay ra ka?
2: Okay ra. Sige, mamaway na ta. Good night.
1: Good night.
3: Huwag ka kay Bao, eh. Huwag ka kay Bao.
2: Unsa di ay ang ipasabot ato? Unsa di ay...

0: Unsa pa? Nagpadayag na to sa attorney ni Singi Bate. Wa lang sa gid niya klaruha. Gitalaw lang gid gihapon siya.
1: Naagi mga lalaki nga ingon ana no? Maglisod og padayag sa gibati?
0: Ah, ana mo gimi mga lalaki.
1: Ngano? Ingon ana ka? Ah, bantog lang nakakabit ka kay maglisod kag padayag sa imong gibati.
0: Butangi. Patighugid lagi dayo na ako.
1: Hmm, tarong ag istorya.
0: Okan, Ganong mura na magkag si Angel Kamaldita.
1: Dili sad uy.

0: ngawak ni. Nak ane di menuntak aku dengan aku orang usah. Semansyon paganit tu sa una. Pero nganong karun paman ko mo feel o gimun ini kami ngaw. Buku magkasapot sa akong kibati. Murag dun ay hawang sa akong dukan. Huwag ako'y sakit sa kasing-kasing. Pero, wasad, kay monitor ko sa ospital. Pero nga nung... Oh, si Mervyn. Abot na ko. Baway na. Amping. Nganong mo man niya akong kibati? Nganong happy man kayo kung nga ni-message siya ini? Nganong kahilakon man ko? Nautsali ay ko.
1: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema ni mo kaniadto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ko, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalo ng paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
4: This time check is brought to you by ang nailan nimong alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus alaksan FR, new Alaksan Extra.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.

0: gala at ang iang sumpay ning naginapustang sugilanon. Maid of Fortune. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangisgari. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Jumel Arizo. Spinner, Aminidel Yara Nakurda. Gidalit kaninyo sa RMN Drama. Your torch on the darkest night.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuat ni Francis Eliaga Ispares.
3: Uguay mo siyagit! Haba! Lahat dyan ang gwata sa mango! Pagdali! Ang gwardiya! Grip!
2: Nidagsang ang tulisan.
4: Sir Boy!
5: Mami!
4: Ayaw! Ayaw, ilapyan ako ng anak! Ayaw!
2: Kidnapping, kahilayan.
6: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan! Kana! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano!
7: Yes! Oh, yes!
6: Oy! Oy! Nganong ipaw ng musika? Kinsay!
8: Down the maskara!
2: Maskara. Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara. Direktor Francis Eliaga Ispares. Musical score Randy Nakurda Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Audio Editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
9: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
10: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
11: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
12: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
13: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
14: Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washy!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
10: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
3: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. O kalang bagtok na plema, afford pa.
10: This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
12: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
11: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Okay, okay!
2: Ihapla, Baiting!
1: Ah, okay! Sugdo na kong sa katapusan, Bait! 3, 2, 1!
2: Ma!
3: Hala!
1: Ano na?
2: Ah!
1: Ayan! Tama! Tama!
3: Uy! Hala?
1: Oh, otsa na?
2: Oh!
1: Puro sumising kayo yung mata! Ha? Tanawa ninyo! Ha? Ano na ba yung tanawa? Sarili, tanawa ninyo! Oh, sigam ng mata ninyo, tanawa! O labi na kapit ninyo ko, tanawa! Sigagabong mata! Tanawa! Oh, ano na, ha? Ano na? Oh, sa sir, murag kayo niglisun ka.
4: I can't believe it.
3: Oh, tiniglis
4: kitinuun. Oh, tanaw na ko. Oslaray lungag sa target paper. Alpha-alpha syndrome.
1: Oh,
3: shit, Federico.
1: Oh, jana. Bida no, sir, ego na. Nagpasabot nga ang lima kabala o sa regiagian. Iyay, isang bangag ka lang. Pero bida no.
3: Oh,
4: posible.
1: Adi, posible, sir. Kita mo na na to. Nonsa.
2: Ay, mong pangilan ha? Pangilan.
1: Oh, ilan.
2: Ilan rin niyo na. Oh, ang tinood, ana. Usara ka bala, ang tinood nga ni Igo sa sintro, sa alpa. Pero ang upat ka ba to, pulos blank cartridge!
1: Uyay! Ilaron mong ilan, ilaron!
2: Mahinting, basag din lang. Ay, ipugsa. Siya lang gihapon ang number one. Number one gihapon na siya.
1: Number one ka, sir! Number one ka!
4: Abel, saludo ko ni mo, my son.
2: Daddy Rafael, katali ba ni mo mailad? Awin noon, guwang naman ka. Ha? Huh? Di na maklaro ang igo.
4: Naklaro na ko, Federico. Ha? Usa lang ang igo.
2: Usa na lagi ka bala ang tinudanay nga naka-igo sa sintro. Ha? Muna, ang sunod, wala blank cartridge.
1: Bida sa nang istorya, ha?
3: Federico.
1: Mura lisod-lisod, ha?
3: Tanawa na good, oh. Awang igo sa sintro. Kung usa lang na ka bala, gamay rang lungag. Pero tanawa, oh, nidako ang lungag. Ang lungag, mura nagkadako sa baba sa soft drinks.
1: Oh, bitaw, sir. Tanawa, sir. Dakong lungag, sir. Dakuas lungag.
3: Ganaan, sige, balik-balik sa lungag, dahiting.
1: Kung usa, balak-balan kayo ba, di mo dakong lungag, mabinda. Tanaw mo, no?
4: Guwan, kinig, apel ko, ha? Nagpasabot ka na nga diha permi ang igo. Ugao niya, nagkadako, nagkainigo, tungkol kayo, nagbalik-balik, magsura bala.
1: Tinuuna, sir, bakaw, tinuuna.
2: Anini,
1: ha?
2: Okay, paminaw na to. Para masuta yun na to, kinsay ingigo na to. Ha? Lain na tong puntingon.
1: Ha? Usa ba, Jurjo? Usa yung luhaton mo?
2: Eding.
1: Ha?
2: Paglinya og lima kagagmay butilya sa soft drinks. 15 meters away. Kabantay ka na? 15 meters away.
1: Butilas, white flower, okay ka?
2: Ayun lang. Butilya lang.
1: Sige, okay, ibay mutang!
2: Tumanga na to, bahinti.
1: Sige, arribay!
3: Abel! Apil! Pangita ka patungan, kay kami si Inting, mangita mi.
2: Okay, tabang ko.
1: Okay, sige!

0: Forse buhato ni mo, Federico.
1: Pakit-o na ko ni Tawana. O unsa yi abilidad na ko sa pagpunting. Kanang lima kabutilya sigak main soft drinks. Punggiton ko na.
0: O ba, Federico?
2: Federico. Excited kung baka kita sa imong abilidad.
1: Padulang mga tao, sir. Padula. Para malingaw sila. O makikpusta ta nila. Tari.
0: Unsay nga? Makikpusta?
1: Padulang mga tao. Apusta na. Mawakin eh. Ang lima kagamayang butilya sa soft drinks. Akong igon. Akong punggiton. Sa distansya. Nga 15 metros.
0: Ursa?
2: Okay, okay. Nindot na. Ako, nindot. Trilling, really, eh. Atong pandunggon, mga tao. Panulong na to. Atong i-announce sa microphone.

0: Ang mabasero, okay, sige, ako na buhato, sir.
1: Sige, buhata na yun kay makikpustahan ay raba sila. Nga ang lima ka botilya sa soft drinks, punggito ni Federico. Lima ka gagmayang botilya sa soft drinks, iyan ang puntingon, iyang iguntanan. Makikpustahan ay sila.
0: Ah, morbida. Binigyan niyo, makikpustahan ay day sila.
1: Oh, sige.
0: Nagkampustahan na, sir.
1: Eh, announce in thing.
0: Okay, sir.
1: Okay. Oh, microphone, microphone. Ayatak, okay.
0: Hello, hello, hello, Mike, Mike. Oh. Atensyon, atensyon. Oh, no, come on away, ha? Kainyo magkita ang talasawang abilidad ni Senyorito o Federico nga pupunting siyang lima kagagmay butilya soft drinks. Lima kagagmay butilya, ha? Lima pound kabala. Dali mo, padol mo dali. Okay, padol mo. Padol mo, okay, okay. Kalawan nyo, ha? Gagmay ng butilya soft drinks, ha? Nga naras batong-patong na siya, ha? Distansya 15 metros. Hot do nagbunting ni Senyorito Pinirigo!
2: Yeah, matrehod! Pila yung busta! Pila yung busta!
0: Senyorito, pila ko na yung busta, Senyorito. Pila.
2: Masyar,
3: masyar! Unlimited!
0: Ha?
3: Masyar, bisig pila.
0: Oh. Okay, masyada.
3: Sugdilan sa 100,000.
0: Okay! Oy, oy! Masyada, 100,000! 100,000! Sa Mahoroto, Gingkong, Butilya, 100,000!
1: Erdeng!
0: Ah, sir!
1: Oo, kasdan ko na, 100,000!
0: Ah, wala! Kausar ni ginawa, sir! Kasano nyo rito? Ginawa di Sir Mangkaw!
3: Pwede ba? Oblaing 100,000!
0: Okay, okay! Hey, hey! Oh, come on ya! Oy! Doon na pala yung 100,000!
1: Erdeng! Kasano!
0: Sige, magdawa to eh. Kasdan mo na nyo rito?
3: Daddy Rafael, kasado na.
4: Unsa?
5: The original Koi Herbal Capsule.
6: Ako si Rosal Dita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, niya ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koi, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nakapadayon ang guiter sa akong liog.
7: Wala na yung bukol man.
6: Wala na, wala na. Wala na, Jude. Wala na kayo pamati. Daghan kayong salamat sa koi nga. Salamat.
5: The original Koi Herbal Capsule. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
9: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa kapsula na pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom na ulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
8: Wow.
9: Tong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya
8: sa Paragis Bilabila dili na ka mag Guanta pa.
10: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
11: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
12: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
13: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
12: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
13: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na magmisud.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ko, believe.
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw. This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
5: Sige na! Ay, nagbalibad! Kasado na! 200,000! Hot doon ako igo ng 5 kabutilyang gamayng soft drinks!
6: Ay, sigurado ka ba, yo, Federico?
5: Ay, sure ni Dad! Ha? Makasalig na ko!
6: Okay.
5: Trust me! Kamantika na! Akeron, makita ni mo! Kinsa si Federico! Unsay abilidad di Federico! Ha? Tanawag yun! Unsay abilidad ning imong anak nga bugtong!
6: Oh, Federico!
7: Ayaw hagit, iho!
5: Yes, Mami Marga!
7: Okay.
5: Ah, dungagi pa og pusta rin. Siguro lagi ni! 500,000!
6: Ursa?
5: Inting!
8: O lagi! Taysa, mapalayo ko kang may meron ni. Ako'y paypaw nila. Hoy, kabuni ha! 500,000 ha! Sa matang tira! Nga mapunggit! 5 kabutilya! 500,000 ka sana! Okay mo?
6: Inting! Yes, Dad! Ikaw... Ikaw musungal, kumpadre!
8: Ibuhatan na, sir!
9: Ako, ligaw-ligaw na ni kumpadre para maligapon mo. Nadunay mo kasar sa inyong kwarta.
6: Okay, kumpadre. Okay.
5: Okay na! Okay na, Dali. Dali, okay na kayo. 700,000 ang kasado.
6: Sigurado ka ba, Federico?
5: Yes, Dali!
7: Iho, kinahanglan nga mo daog si Darling Rafael.
5: Yes, Mami! Ready na ko, Inting!
8: Okay, Buriring! Ay, iho niya!
5: Tarong ha!
8: Joke na, sir! Maingala! Saksi ninyo ang transawang abilidad ni Senyorito Pinerico Swamp Putin! 5 kagak may butilya soft drinks iyang pusilon! Iyad yung ingon na way sipiat! 5 ka butilya! 500,000 ang kasado! Sabagaw! Ready na ka? 5 ha! 500,000 sira!
6: Yes!
8: I am ready! Okay!

0: Nipusing na si Federico. Muragig si Django.
1: Uh-huh. Murag dako na ba kayo pusta na, no?
2: Ang anak ko ang kumpustahan, 700,000, Abel.
0: Alo, eh, lisura, anak, eh. 5 kagagmay butilya sa soft drinks, unya, 15 meters pagyut ang distansya. Alo, no?
2: Ding, ihab na yung ding!
0: Tingog ding!
3: Okay, sir!
2: Ihab na!
3: 1, 2, 3, go!
0: Alo, igo!
1: Oh, igo, gyapon.
0: Huwag ka tingog.
1: Punggit.
0: Hala! Hala! Igo ni Apo!
4: Paldona! Paldona! Daan ko ko, padre! Naigo ni Federico, 5 kabutilya!
0: Hala, pildi ka, sir!

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain lang ako!
3: Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad! Tap!
3: Oh. Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sab?
2: Ay, baka ko na...
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunay mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man ti ka.
3: Kung di pa kunay mo estudyante, huwag mawa ko. Pangitaon ba kunay mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kininyo duha ang tinuod niya si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sakay estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parba Alboris, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Productions.

0: na Ugandin. Karoon available sa Abot Kaya Pa para sa kalikon sa Andin na nasa 12 pesos SRP Rack.
1: Anlin, barato ng kaayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya Na.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Uy. What ba? Idiota yan ako, kinagan. What? Uy, dera ka mo, ah. Uy, binapasta ka. Alina. Alina, kay madam, hura.
1: Nagdali ko, Clover. Nagdali ko.
0: Kasi nagdali ba, uy? Nagsapot mo yata nga nga, muhapit ka. Alina ba? Alina. Dili ka? Ha? Kay maghubo ko din yung sagawa sa amo.
1: Usa? Nayabag na.
0: Ay, alina ba?
1: Magundok pa ko.
0: Pangundok na ako. Ako sa kapiyote.
1: Kapuye, nabayahan na, eh.
0: Dili ka? Ihog na ako din, tapis na ako, bi.
1: Kusa, kusa. Ay, gara di, ha? Ay, gara.
0: Ihog na gina ako, bi.
1: Huy.
0: Gamay na lang gina tatakuan.
1: Puyo, ha? Puyo ba? Puyo ba?
0: Natagis ko dila ako bubuhay.
2: Ha? Ano di, tati? Anong upsu-uplay ka?
0: Ah!
2: San?
0: Kagwang. Naalagi na rin ka sa luyo.
2: Sunod ko ni mo.
0: Ano may sunod ba ka na ko?
2: Kay lang.
0: Kay?
2: Basta lang.
0: Kapo niyo mo ba tao ako? Nagkuha na kakwata sa kumpita ka? Nagkuha na ba ka?
2: Kuha. Ba? Pilaman.
0: Pilaman ang tulo ka puso o tulo ka...
2: Sa?
0: Tinae. Isaw ba? Oo. Maura lagi na ikuha, ah!
2: Say sinta!
0: Say sintas imong mata, kadako ana. Tagsingko raman ko ng puso, good niya. Ang kanang kuan, tagsingko raman sa ng isaw. Di tayong tatanan.
2: Ah, mahal naman nati. Wani tagsingko puso, oy, kain saka naman. Tagjis naman, unia tagjis sa bang isaw.
0: Butbut ni mo. Ay kong ingna ana, kaya nakapalit ko ganyan ng udto. Trentaray ko ha.
2: Trentara.
0: Pagdali.
2: Adios, day. Juice, day, ti.
0: Ay, wait, juice. Wait, juice. Wala, juice. Kay, makadaot na. Tamis ka, ayo. Sige na lang ko, no. Kanya na si... Hain naman dito ito si Piolo.
2: Ambot lang.
0: May paingon naman siya din ni kaganina, di ba?
2: Ambot lang.
0: Kato ba? Kato bang milingi ko ni mo kay mitingog ka? Milingi ko ni mo. No, nagtabi na inuunta. Naunsa na ni. Unya karon, wala pa lagi si Piolo. Napaingon naman to siya din hinato, di ba?
2: Ambot gani!

0: naluwas pagil ko sa manhuli, Clover. Nalipat siya o nagkasibat ko. Kung parehas pala tingali ko sa ubang mga lalaki, Clover, na, gipatulan ta na ka. Pero dili ko gusto mo pahimu sa higayon. Higala ti ka. O dili ko gusto nga mamansahan ka na. May ganit kayo wa magkabantay. Huwag wa magkasunod ako.
1: Agay! Mangga, mangga!
0: Huwag ko mamangga. Dabagan tingali ti ka kay... May giligi ko. Wala ko tuyo ah.
1: Tuyo kito ni mo.
0: Tuyo.
1: Marigla dyan ako.
0: Wala gina ko tuyo ah. Sorry. Ano mas ikaw makabantay na ko? Ha? Diyan man, naglingi sa ganga naglakaw? Kasi ganaganin yung nag-uban? Ikaw naman akong kikabangga. Naglingi sa gano?
1: Wa. Pero may kika-text ko.
0: Aw, kung mauna pala, sando ha. Kuwit sa ta.
1: Oo, oh, isa. Oh. Bidaw eh. Talikor magkaglahos, oy. Wa, pagalita magkasitol. Talikdan ako nulit, so.
0: Pre. Buhay ilan ako bukton, be.
1: Pre, what's good? Kita mo ni pre. May batasan, no?
0: Buhay ilan ako bukton, lagi potensya, no? Kay, mato pa ko sa parkingan sa kena ni lulo ni mo.
1: Ay, nagadto.
0: Ano man?
1: Kay, dili ka makapangundok. So good ka ron.
0: Ano man?
1: Ako na yung manager ron dito. Oh, mau nga ako na yung magbuot.
0: Manager ka? Kanusa lang. Nalim yung manager sa grahe?
1: Na! Ako di! Apo mo ko sa kiya. O giniklarar na ko na ako di manager dito. O kay manager man ko, makabuot na ko kung kinsay akong panaybon.
0: Di mo kumudrive. Mangundok man ko.
1: Makabuot niya po kung kinsay dilin ako pakundokon. O kay imo man kong ibanggaan, dilin at ikaw pakundokon so good ka ron.
0: Usa? Ato na ako sa lola ni mo. Buhay na ko.
1: Jay palagay. Kupti ninyo mo, pre. Kupti ninyo. Kay pailuhong ko ng tawana. Kung kinsay haurin ng kapita. Kupti ninyo.
2: Kupti.

0: pwedeng flu! Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
1: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Happy Fiesta!
4: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
2: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Happy Fiesta!
4: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
2: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bilang kilo sa karne?
7: 500.
6: Hulo!
7: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
6: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na apaghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one. One Maggi Magic Sarap. Palit na.
8: Sarap magkasama.
9: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic. Masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bakit RightMed ang binibili mo?
13: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
14: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
15: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
16: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
17: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Whoa, whoa, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Pagdali mo! Kumpi na niyo! Mukupot mo na ako? Sige, sige, sige. Soy ko no ninyo kupot. Sige ko no.
5: Sige!
4: Ito, kagmahadlog na ako mga kaubani mo. Ha? Nagnusarak lang. Samtang tulumi. Sige na, pre! Kumpi na niyo! Kaya ako'y kulatay na yung habugirong tako.
5: Sa mukha, eh. Gubot ganyan gusto, no?
6: Okay na eh.
5: Akin eh. Kanina para bago nagisapot ba ya? Ganina pa kong ganahan og paugnat sa kusog. Sige, painita. Ayaw lang ko ninyong kopte kay tinikasan na lang inyo. Tagsa-tagsa lang. Ha? Kisabay muna ninyo. Kisabay muna.
4: Una ko'y!
6: Ha? Oh, ano ako man? Oh. Ikaw lang mo. Ano ako man?
5: Patigtingog na tawa na.
6: Ikaw lang, Prisiano. Sama ka, Prisiano eh. Kamu'y nagbangga. Nga kami mong pagkupton. Kami manino'y magsubagay ni Piolo. Kamu no, ha?
4: Bida ninyo, eh. Bata-bata, bata mo. Kamu'y una. Ayaw ko malaka. Kay kada ego ninyo niya. Akong bayran. Dubli naman ba na akong bayad? Kung manaong na ninyong hamugirong dako.
6: Kanda, no? Sure ka? Kanda. Ego rabi akang isakarang Piolo sa una.
7: Isang matabang, ilang kuptuang, ikulipat to na ko niya. Kuptirong bang kakurtat, ha?
6: Sige.
4: Unsa may inyong yung hong diha? Wali ko nyo pila! Amo mong gulo nyo!
7: Sabot mo yung antol pila ka kumo orang amo bumabuhian. Pumartaw na eh. Gigi, ako'y una, ako'y una.
6: Lagi.
7: Kini naglipot si amo. Kalit ko kapanti.
4: Tagpo ni mong sikat si Unggoy. Huwag naigo ang iyong bubangig. Nakuyapan.
5: Next.
4: Amo.
5: Next.
4: Amo, sige na, abante.
6: Amo, bitaw.
4: Amo.
6: Amo.
5: Amo.
6: Agay, akong ilong. Naigo, lawitik. Agay.
5: Diyan na.
4: Buang. Hilag ba ka? Bayuta ni mo eh.
6: Parang nabuhag ang akong ilong. Naigo siya. One hit punch. Isakit yung ilong. Suway ko na ba? Kundi baka mulak. Yes, suway. Kundi baka mulak ka sakit. Yeah.
4: Ilong ay!
5: Ikaw na lang wapang wabante. Ano na?
6: Ha?

0: Lapad man din uning una. Kanunay na lang kung kuwang sa pahuway ko.
1: Ay, dali mo! Manad-outan ninyo! Sabaoy po yoy! Chismoso sa kada. Uli dito! Uli ha! Bantay ka na ko, Rod.
0: Te, kadiyot lang te. Ngano murag nagubot man mo? Asa mo pa ingon?
1: Ay, may nagsumbaga ay kuno des unahan ay tanawo na mo.
0: Unsa? Mananawra mo?
1: Oo, unsa man di ay. Buwang di ay me. Pagan pa lang miss nasaag nga ko mo. Kalisod sad. Hoy, ikaw bang bataka? Di ba ingon ko nga paulis ato? Kay mo ato ko dito sa kasumbagay. Pauloy na bunalan ta karon. Hilak ra ba? Bantay lang gid ka na ko unya o.
0: Ikaw tupot pa ining napita o eh. Naara ba gid makagubot sa akong dana? Asa man kumuagi ani aron makalikay ko.

0: Ủa tôi, ủa mô, là tên liệt mô. Cảm ơn tên liệt mô. Hút mô bằng cái này có xuống t-shirt. Thì mà hút gâu. Mà cái đồ gói akun. Lộng ngân ra ko sa akong kumu. Ang naong anang mugirong dako. Huwag mo huwag.
1: Ay, potensyano. Potensyano.
0: Oh.
1: Ayaw lang tingali eh. Maluoy man ko ng lawas ni mo. Murag mabalik magilang gusok ni mo. Maigo sa akong sikad. Ay na lang ka. Ato na ko ha. Punita ng amigo ni mo oh. Kuya Pan. Kunya, midagan ang usan ni mo ka amigo. Ikaw nalang punita anak. Ato na ko.
0: Oh, raw ha, kita mo? Kita mo? Kakakspiholoy! Mutalik ko na siya! Giro ni gaayon ni niya, sir!
1: Bahala mo niya!
0: Oo, asa mo ka? Talik ko mga nako, ha? Ha?
1: Ay! Okay! Sumbag ko ni mga nagtalik ko na? Traidor gig, ha?
0: Sukol!
1: Potensya! Kuyo, ha? Pagpuyo! Gusto na! Kausa na lang ka!
0: Daggang istorya!
1: Ignan ka ang pagpuyo! Pagpuyo! Nakuhaan ka ba? Keep! Go!
2: Ay! Yan na!
1: Ma'am? Nay?
3: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kang maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: Kaigalaan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sulilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Vince. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my God,
1: sa kinig. RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa itong mga balitang lokal. Kagabaras na kasi sa Sugbo, mapadimolish sa lima ka mga andana ng Cebu City Condominium. Kapin, 900 milyones ka pesos ka balor sa imported ka mga sigarilyo na sakmay sa NBI, yun man ang BOC. Samtang sa kauluhan, ombudsman, idayon yung pagpasaka o kaso ka plunder, batok sa... Batok ni Senador Rodante Marcoleta, ingon man, lainsad ng mga kaso. Kini ang headlines sa ato mga balita.
1: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Ining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
7: Hindi na ako kaihit. Tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule ni Lugwang Dako na pato.
6: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
9: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
10: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
11: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Mata kong sigunga, ginutuduhi ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun na. Klaro na yun na ko, may na yun akong pananaw. Kung kamo'y naayag, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
12: School days are back with Metro Supermarket. Back to school ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printers. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NewStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Happy!
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
20: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
21: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
23: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
25: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: At oras karon, alas 12:43 na.

0: Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita, nirata sa laing hugna na sad. Sa ato DYHP, answer to win promo, maghatag ni nato gayunan nga magkaroon og 200 pesos nga GCash. Kung imong matubag ang atong pinaka-simple kayong pangutana, plus magka-follow pagika sa ato nga promo mechanics. Kinala, naka-like, naka-follow ka. O naka-share sa ato mga Facebook pages. Ang DYHP, Arimen Cebu, ingon man ang Attorney Rufil Fernandez Banyo nga Facebook page katong dunay blue nga mark check sa kilid sa ihang pangan. Unya i-share po ng atong programa karon ng Metro Ratchada. Usa ni sa to nga tan-aon unya ko nasubay ba ninyo ni? Kaya para sa da inyong mga Facebook friends makakita sa atong mga balita. Naka-view din na sa atong Facebook live. Og sama ninyo makapil po sa atong DYHP Answer to Win promo. Ako maliko na 200 pesos nga GCash ang paabot sa winner. O makatubag sa sakto nga pangutana plus maka-follow pag yun sa atong pamaagi, naka-like, naka-follow, naka-share sa atong Facebook pages o naka-share po sa atong programa karong mga orasa. Ari na ta, hatag-tag question. Ito maglangan, no? Kay para doon na mo'y taas-taas pa rin nga panahon na makahatag sa inyong tubag. Ang correct nga tubag, itutang ninyo din na sa atong comment section sa nag-live na itong programa. Pero siguruhan na share ninyo atong program, ha? Niyanang atong pangutana karon, kinsama na yung senador nga gipasakaan na ginog kaso sa ombudsman. Oh, kasong plunder ang lakit sa gipasaka. Matod pa, may kalabutan ni sa iyahang giingong campaign donation, campaign contribution nga wa malakip sa iyang sose. Okay, sa maning senadora, matod pa sa akusasyon sa ombudsman. Sa maning senadora, pwede kompletohon gininyo ang pangan, pwede rasag katong iyang last name or iyang apelyado. Pwede rasan, no? Pero og inyog yung kompletohon, mas maayo po. Ala, pwede na mo makasugod ng tubag din ha sa comment section. Ibutang din ha, no? Ang inyong hang tubag. Kaya ito lang tanawin karong taon-taon kung kaysa mo yung nakatubag o insakto plus naka-follow pag yun sa atong promo mechanics. Huwag makarawat sa lain na sad nato nga 200 pesos nga GCash. Alas 12.45 na. O kinibahin natin ka nato sa DTX 500. Tas bang presyon si Mundugoy kabadunay hypertension? Basin tasing mong sugar o basin may diabetes kanya wara ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar, makapaghaiklis mo arterial wall, sumapalapot si Mundugo nga sa nakarason. Nga nung makahypertension ka o mutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta kini sa pagkabuta. Pagkinaon si mong kidney o daghan pag mga complication. Tama sa stroke, heart disease, dilipagay sa mga samad, pagkaputol sa tiyog, bisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busay nagpabuta nga magrabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500, doon kini charantin, gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kun mo bo ang imong blood sugar, kontrolado sab ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot ni simong katog, makapugong pag-in simong hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best at choice against diabetes-induced hypertension. Og bisitaho sa mag-klinika, the Alternativo Medicine and Wellness Center, para sa libre nga consultation, gagamit ang computerized nga general machine analyzer. Nakinimimutan sa media ko sa Lim Street sa Cebu City ka pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number 0975-079-5133. Alas 12.47 na ugaron sa detalye na sa atong mga balita. Ang kagamanan sa nakbay sa Sugbo mo pa-demolish na sa lima kaandana nga Cebu City Condominium. Kasama mo sa balita Radio Man, Eli Bolonos.
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Kini mga balita, hatoy nato sa Life Extension Vitamin D3. Ipa-demolish na sa kagamhanan sa Baysugbo ang lima kandana ng Cebu City Condominium. Kini masop irekomendar sa Office of the Building Official kung OBO o sa Department of Engineering and Public Works kundi EPW. Ang Cebu City Condominium natukod sa panahon ni kanhi Mayor Alvin Garcia dulaan sa tulo kadekada na ang nakalabay. Apan kini taw-taw ng gipabakanti wa na paukupahi tungod sa mga defekto na inihuman sa nangaging mga dinog. Mato ni Vice Mayor Tomas Osmeña nga dinalian ang pagpadimulis ni ini aron matukuran og bagong building ang imong extension sa City Central School. Ang Cebu City Condominium namutang sa RR Radio Street sa syudad at bang sa Cebu City Medical Center kung CCMC. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang, makapatay sa viruses, sedi panimusod sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw, duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na naanin mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church o sa Consolacion na naasa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nasibutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, anaakin mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
4: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na! This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals for gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manong kakuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guilabana, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with E.

0: with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer, 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school, 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTB 256629 Series of 2026.
1: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll, tabang sa mga senior citizen.
2: Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duna ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
4: At oras karon alas 12:54 na. Ang musunod ka balita ito ka na ito sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan nga ikaw, dunay daghang toksin si Malawas, mandili ka regular. Nga magpagawas imong hugaw, dugay kang mahilisan, magbutod imong tiyan, makasinati kang insomnia. Sakit ang makasinati usab ka o para kin sa kalawasan ng glutahan, di paginhami sa imong kutis. Poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problem. Sigo na pagkaluya sa imong timang lawas. Busa og tanga ka na mga toksin sa imong lawas para imong maangkon ng maayong kapadlawas. Pag inom at agadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa nilain ka mga butika din sa Subo, Ingumanusab, sa banpag ang mga lalawigan sa Kabisayan o Mindanao. Padayon ta sa itong mga balita ang kapulisan din sa Dakbay sa Subo, padayon sa pag-ila, kinsa mo'y tinunan na kinsa'y responsable. Pag-post diya sa social media o pagpanghulga diya sa Osaka Eskolahan din sa Dakbayan sa Subo kagahapon. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
5: DYHP, Tatak, RMN, Report.
6: Sa bangken na palayan kanon naghimong investigasyon sa kapulisan sa sulod sa Sugbo sa retabong pagpanghulga sa pagpamusil sulod sa kampo sa Osaka tungaan diha sa downtown area sa daan na Leon Kilat sa Barangay Tahina Central sa Sintakbe sa Sugbo kagahapon sa hapon. Matod pa sa hipe sa Cebu City Police Office, Police Colonel Ricky Subalde nga nakigalayo na sila karon sa mga unit nga ni Mususi sa diha sa social media sama sa PNP Regional Cybercrime Unit kun RACO, nagita ang National Bureau of Investigation aron sa pag-susi o pag-ila kinsa ang responsable sa nag-post sa diha sa social media na doon ay may tabo nga pag-panmusil sulod sa kampo sa Wauga Tungaan. Matod pa ni Sumalde nga gawa sa pag-susi samtang wala pa sila nahibawan kung kinsa ang responsable. Ipahuntan karon ang siguridad sa tanan ng mga tungaan sa downtown area. Dili lang ang katong tungaan nga nagkadawat og hulga, lagit na katong nga mga tungaan nga nagsugod na sila nga klase, labi na sa publiko nga mga tungaan sa high school o sa elementarya. Natutarihan nga doon ang mga pulis nga magpatrolya sa panibot sa tungaan. O gawas nila doon ang mga pulis nga gidugangan niya sa police visibility niya sa downtown.

0: an area. Awang lang niya ngadto sa publiko nga dili mo post diha sa social media nga magapanik sa mga tao sa publiko aron nga dili sila mapaskaan og kaso kung nasayran kung sila ang nagpost nini diha sa social media. Kasama mo sa Tinutin Resulti sa inyong radyo manawal mo sa Mantiri with Speed.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Rush Boy Nationwide!
1: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it!
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B, para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Walang bibitiw! Mag-Farex B araw-araw!
5: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops! Works in as fast as 15 minutes! Basta kabag?
6: Rest time to the rescue!
7: Unilab quality yan!
5: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Cut! Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa inyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manutsuo ang sagulini. Mong pas-pas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long-lasting ang mahupay. Sulod sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
1: This newscast is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+.
11: Oh,

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Ukal ang bagtog na plema, afford pa.
3: Akoy, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexido Forte.
6: Mas paspas, banat sa upat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
10: Mami sis, paimusla na to ang Metro Mid-Year Madness Sale kay Tuluran ka adlaw. Karong Hulyo 17, 18, o 19. Hangtod sa 70% ang diskwento on great selections. Naay buy one take one offers sa bundle deals. Napugi mga special offers and deals. O para sa mga MRC members, dunay additional 10% off on selected items kung maabot og 1,500 pesos di mo mapalit. Ayosip yata ang Metro Mid-Year Madness Sale for GTI Fair Trade Permit Number FTEB 258924 Series of 2026.
11: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
12: Idagan ako siya sa ospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pagpuan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong nagpalit git ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Git 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alibyo sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na git ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
11: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabang.
13: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
14: Grabe na git akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay, silaw pagit sa screen.
15: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sikig computer.
16: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
14: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
15: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
16: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
17: Available na sa Mercury o mga suking butika.
18: Life Extension Vitamin D3.
19: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
20: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
19: Hindi po kayo gumaling?
20: Oh, hindi. Hanggat sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
18: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
21: Ato nga oras karon, alauna dos na. Sa dili pa sa dugang mga balita, inibay natin ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga pikagani ang imnama ang Vita D Plus Coffee Mix. Kaya gawas ka matagbaw kas kalamining maong kape, unya humot kayong aroma ni ini, makabaton pag ikawagdugan ang mga health benefit gumikan sa iyang mga sagol. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, doon na ka na 200 ayo nga vitamin D3. Mga naman kakapina ka baka vitamin D3 pag yun, plus Rishi Mushroom Extract. Nga doon ay mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties nga gitawag kinig mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pagkikinig mangosteen or fruit extract, magkabato kini sa oxidative stress o kini dali nga pagkadaos sa itong mga cellula gumikan usab sa sobrang free radicals sa itong lawas. Mo na mga piganita, ang atong imnon magin ang Vita D Plus Coffee Mix. Magkakapina ka, magka vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix. Sa lalain nga mga butika, pilosob din na sa Life Extension Clinic. Padayon ta sa itong mga balita na identify o nasakmit sa National Bureau of Investigation kon NBI, Cebu District Office kon NBI SEBDO ang dugang 25 ka mga 20-foot na shipping containers Ngaon na ginudahan nga dunay sulod nga gipayuhot nga imported nga mga sigarilyo sa kabantala diya sa barangay Subangta kon sa nakbayan sa Mandawi. Gibanabana nga mabuto og kapin sa 200 milyones ka pesos ang balor sa mga imported nga mga sigarilyo nga naasud sa mga nasakwit nga mga container vans. Sumpay kini sa unang malampuson nga operasyon nga resulta usab sa pagkasakmit sa 11 ka mga 40-foot container van nga mga sigarilyo subay sa coordination sa NBI SEBDO, SEVRO, ang Bureau of Customs, Philippine Coast Guard, PNP Maritime Group ug Mandawi City Police Office nitong Hunyo 26. Humana karon atong impormasyon ng NBI SEBDO, nakikoordinate dayon kini sa management sa saka shipping company para pag-identify sa 25 ka mga dugang nga mga containers. Niyatong Hulyo 2, kung kagapong adlawa, ang mga personal gikan sa BOC, bit-bit ang letter of authority nga pirmado ni BOC Commissioner Ariel de Pomoceno, nakigalayon dayon sa NBI SEBDO alas sa paglusad og joint operations. Kumana identify ang mga containers nga dunay sulod ng mga sigarilyo, gisilyuhan dayon kini sa NBI SEBDO o ang BOC, kini nga maong mga containers alang sa imuon nga inventaryo, examinasyon, ingon man ang dugang mga lakang.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radyo mo nationwide.
22: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog nga atay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500
23: pabalik sa mga butika.
22: TTX 500.
24: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao, TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation, lamat kayo sa TTX 500.
22: TTX 500.
23: Pabali sa mga butika.
25: Ahoy! Kidney care time!
26: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang, nakadungog mong gugwan na ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag og lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
27: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
28: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
30: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
31: O gaano nagkapi magana nga tamis, wala Sir Max?
30: Lagi basig glass na ni.
31: Mao nang taas imong sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina makapabtik. Maayo niya lang sa taasong sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
30: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
31: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
21: Atong oras karon, alauna, 7 na. Pwede na gimo magka-comment din na padayon ha sa inyong mga tubag para sa itong DYHP Answer to Win promo. Kaya wapat na magka-announce kung kinsa ba oy winner o magkadawat sa itong 200 pesos nga GCash. Ang masunod na balita ito ganito sa Life Extension Vitamin D3. Ang pag-inom ng Life Extension Vitamin D3 nga 2 to 3 soft gels a day, makatabang kayo para mapalig-on natong atong immune system. Kaya kung taas ang level sa vitamin D3 sa tulugo ang atong mga immune cells, maka-function sa kinig maayo, maka-produce kini yung mga panagang mupatay kini sa mga viruses. Sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Muna ang kanadlawag na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay recommended na sa kinig sa mga medical doctors. 100% kini mo sa America sa Life Extension Foundation. Number one kini nga tataka vitamin D3 din sa Pilipinas. So yung kung magkilala sa kanga magpakonsulta, pwede ka magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic. Kay buhatan kini og libre og quality consultation kada adlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City na akin ibimutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebudok og Cebu Gospel Church. Dias Consolacion. Doon na po yung Life Extension Clinic na ibimutang sa may ABM Building sa Barangay Kansaga at Ubangan sa Jollibee og ang Dumaguete City na ibimutang sa may House of Taft Building sa Taft Street. Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po niyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic alang sa inyong mga pagkutana o katong gustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3 din na sa iyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Punta ka lang ang 416-1655 o 0917 0917-318-1161. O yan, siguraduhan yun hang Jenny Win or authentic ka na yung mapalit na Life Extension Vitamin D3. So may pabaagi para pag-check ni Ana. Kada soft gel sa Life Extension Vitamin D3, tanawan ninyo kung doon marka or tatak nga LE. Kay maumana siya ay initial sa Life Extension mo ng LE. Kada soft gel yun ha? Yan kung tagaan gali mo o Life Extension Vitamin D3 nga walay tatak nga LE, ala, pailisig yun. Kung di ginagdili ni mo dawaton, pailisig. Kay ang genuine o ang authentic nga Life Extension Vitamin D3, kada soft gel, itanaw ni mo, bisag unsa kagamay sa soft gel, doon na yun, makita ni mo ang puti nga marka nga LE. Mana siya. At dumapalit sa mga authorized nga mga butika para sigurado yun or sa mga Life Extension Medical Clinics. Samtang sa pikas, gabay ni ka ba kanunay nga ma-constipated? Pagano ba ning super fiber? Kay number one kay nga pangontra sa constipation. Ang super fiber, sa rupagani siya nga andamon or iprepara, walang kagos sa kabaso nga tubig, unya imong imix dito ang sagid ka sa shea sa super fiber. Unya, pwede kag mo-inom ni ini kunari sa buntag, gana before ka mag-breakfast. Kunari sa gabi, ikana before pud ka nga matulog. Para mas ninot pag yung epektos pag-take nimo sa super fiber, dugani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber, mapalit na sa mga butika, apilaw sab din na sa Life Extension Clinic. Naminaw na to karon si Jess Borja, ingon man si Paulino Paling o Prensi Borja sa Buabog Pilar, Camotes Island o Baby Bilarmino sa Puerto Bello, Tudela, Camotes. Padayon ta sa itong mga balita, ang ombudsman, ipasaka yung karong adlawa sa kaso ga plunder o laing mga kaso usab. Ngadto sa Sandigan Bayan, batok ni Senador Rodante Marcoleta, kalabot sa giingon nga 75 milyones ka pesos nga campaign contributions nga nadawat nini sa miaging senatorial election sa miaging atuig. Apan wa kini madeklara sa ang statement of campaign expenditures. Ang lainsad ginagatubag o kaso ga plunder, indirect bribery o violation sa presidential decree nga nagprohibit sa public officials sa pagdawat o mga gasa. Mao ang mga campaign donors sa senador, kani kongresista Michael Defensor o ang negosyante nga si Joseph Varias Espirito, ingon man Aristotol Baluyot Viray. Ang anti-graft court ni adtong hinapos nga buwan sa Mayo ni Sadong sa hangin sa ombudsman nga mag-issue precautionary hold departure order sa upat ka mga individual samtang pending ang preliminary investigation sa kaso ga plunder. Ang ombudsman prosecutors ni Butiag nga si Marcoleta adunay nahimong kalapasan tungod sa wa ni ini pagdeklara sa iyang nadawat nga mga campaign donations, mga gasa gikan sa tutu ka mga individual.
0: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo nationwide.
21: At oras karon alauna dosi na.
0: DYHP abroad ngayon.
4: Kini nga balita hatod kanato sa Sed Marketing, ang tiga mautiga para pud sa Sed Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon, epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kini, ug ang Sed Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gideklara na sa World Health Organization nga WHO nga natapos na ang hantavirus outbreak nga mitumaw sa usa ka cruise ship. Kini human na identify ang katapusang contact sa na-expose ng individual sa maong virus o nakompleto na usab sa quarantine o nagnegatibo na sa virus. Ang maong outbreak nga nitakod ngadto sa 13 ka mga tao o mikalas og tulo, naglambigit kini sa gitawag nga Andes virus, usa ka talagsaon nga hantavirus strain nga nikatap sa Argentina o Chile. Hinumduman nga ang cruise ship nga MV Hondius, nigikan kini sa Argentina ni atong Abril 1, dihang natala ang mga kaso sa maong virus. Kasama mo sa abroad ngayon, gineo Radio Man Marisa Abadiez, DYHP, Tatak RMN. Gantong maong balita, hiatod ka nato sa Sed Marketing, ang tiga mauti ka po sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon, epektibo alang sa UTI, ubang malatian sa kidney, ugang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang Sed Panyawan Garlic Capsule, ang Sed Panyawan Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayon sa kalimot sa paghapla sa said liniment oil. Mga higala ang nailan ng kayong epektibo nga liniment sa masa nga said Panyawan liniment oil kani adto said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninor, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa bang said liniment oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug said liniment oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Panyawan Garlic Capsule ug ang said liniment oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.

0: sa ato oras karon na launa 14 na. Okay, kinsa man kay magkaroa sa atong 200 pesos nga GCash tungod kay nakahatag og tubag sa atong pagutana, na simple lang yung kaayo kay naara sa atong balita. Ug ang pag-follow sa atong Facebook or atong promo mechanics. Kinahanglan naka-like, naka-follow, na-share sa atong mga Facebook pages ang RMN Cebu DYHP. Ingon man ang Facebook page ni Attorney Rufil. Attorney Rufil Fernandez Banyo. Saktong yung tubag plus naka-follow pa yun sa atong promo mechanics. Naka-share po sa atong programa. Busa makarawat kini og 200 pesos nga GCash. Congratulations nga to ni Minda Libria. Minda Libria, ikaw may makarawat sa itong 200 pesos nga GCash. Saktong tubag, saktong pagkasubay sa itong nga promo mechanic. Yung tubag, Senator Rodante Marcoleta. Paliog lang maminda o chat og balik diri sa itong Facebook page. Ha? Isend ang imuhang kompleto nga pangalan. Ingon man ang GCash number para ito na ito dito ma-send ang imong premyo nga 200 pesos. Congratulations! Ana lang ka sa'yo na pag-appeal sa itong DYHP Answer to Win promo. Paminaw lang yun sa atong tanan ng mga balita. Gikan Paskadlaon, hangtod na inig kagabi. Kaya diyan na ito gikuha ang atong mga simple nga pangutana. Plus, maka-follow lang ka sa atong promo mechanics para ma-qualify no, sa pag-join ining atong DYHP Answer to Win promo. Nga ato ning mga pahalipay o pagpasalamat usap nga ito sa ato mga suki ng ating paminaw. Wala naman tayo igo nga oras. Suban ako dali sa control kasama Nestor Homicilio o Gerald Albius dito sa atong transmitter sub. Wala dito sa kasamag Jerome Yap o si Sir Robel Boysel. Oliver Atis o Alan Taladoa. Ako sa aming Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyo pagpaminaw. Nya tangi kay musulod na po ang atong drama karon taon-taon. Kini ang akong suliran. Radyo mo nationwide. At oras karon na launa 17 na.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Ginisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanong nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
2: Sinumat ni Teresa Tirol Soria, ubo sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
8: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
9: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong ibate sa kong UTI. Sa una, karagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
8: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
11: Bisan kapoy na,
10: kaya huntanan.
11: May nalang na ay bag-ong Revicon.
12: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
11: Revicon, tabang aron masagad. Imo kausog
12: with proper diet and exercise.
13: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Breast cancer. Ang delikado og mamatay ninyo sakit niya cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
16: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
17: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
13: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
19: May buhay sa makabuhay.
20: Happy Fiesta!
21: Kinahanglan, extra ang handa.
20: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
21: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
22: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
21: Wow! Mas maayo pa?
22: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
21: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
23: Naa! Bisag pang sharon pa! Naa-election, humba, adobo, kadereta.
22: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
25: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
26: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
25: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
26: Oo kayo, mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
27: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
28: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
30: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
31: Be MXtraordinary with MX3.
20: Happy Fiesta!
21: Kinahanglan, extra ang handa.
20: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
21: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
22: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
21: Wow! Mas maayo pa?
22: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
21: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
23: Naa! Bisag pang sharon pa! Naa-election, humba, adobo, kadereta.
22: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
0: Said Celebrity Beauty Soap.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Ayo, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended na ako niya nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may nakita na na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun siya sa iyo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa iyo ang skin nga. Musmo siya, tapos basta maglugid ang iyong skin kung mo gamit ka ni. Barato rin yun kayo ni siya.
0: Said Celebrity Beauty Soap.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
4: Biotroph Herbal Capsules.
3: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
3: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
24: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
11: May budget. So

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
2: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. O kalang bagtog nga plema, afford pa.
1: This newscast is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
4: Samok na ubo. Undangin na.

0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Dusan and Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
7: Biotrof Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
10: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: kapit na gid ko sa amo. Makakaoy na gid ko. Tuma na gid ko
1: eh. Ayaw, tingkari, palingkira! Abay, tubuhan ang kumutuan ng samo
0: ko siya. Tagamang tao sa tindahan nilang ayating. Makaupan nila namang sako. Maral seryoso na inang kapit.
2: Day, sumpe! Mike, nakalabay ka, day!
0: Nang!
2: Ayan si papa ni mo, day!
0: Ay, to sa amo siguro nang. Ngano di ay?
2: Ay! Paibaw ununta to kay dunay dakong problema.
0: Ha?
2: Kay ibaligya ng yuta nga atong gipuyan.
0: Unsa?
3: Zed, Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
4: Namang ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng murag permintig. Kung madunlan, inigkaon. Magpa-check up na ko. Mau na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko'y take atong Sid Panyawan Capsule. Kaya karoon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
3: Ang Sid Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagini sa pagprotektar sa atong kalawasan. Awasan.
5: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikabutangan.
9: Bugas-bugas, akong katul-katul.
10: DTX 500 na.
9: DTX 500.
10: Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha.
9: O pag-ayos sa bugas-bugas.
10: Akong katul-katul.
9: DTX 500.
11: Mabalik sa pinakatul ng butikin sa inyong lugar.
10: DTX 500.
12: Sa Janice, dukay pa yung maman akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
10: DTX 500!
11: Pumali sa mga butika.
13: Bakit RiteMed ang binibili mo?
14: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
15: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
16: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
14: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
17: Kailangan right medicines, kailangan right med.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
20: Uyat, giing nang kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
21: O gano'ng nagkapi, magkana nga tamis, wala, Sir Max?
20: Ah, lagi. Basiglas na ni.
21: Maunang taas imo sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
20: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Sid Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
21: Basta kaping Sid Panyawan, diabetes, malikayan. Sid Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
22: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante! Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
23: Trust Condoms, pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
24: Pag may kapote, kampante! Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.
25: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
26: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
25: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
1: Nawant ang nabakaugana sa kama?
2: Masinug.
1: May diabetes ka?
2: Ang TTX 500 na!
1: Ang TTX 500!
2: Adunay powerful extracts.
1: Nga phytochemicals.
2: Ug antioxidant.
1: Nga gigan sa palaya.
2: Ug disugured sugar cane.
1: Mga organic compound.
2: Nga effective.
1: Batok sa sakit nga diabetes.
2: TTX 500!
1: Sa mga butika.
2: TTX 500!
1: Ang tuba.
2: Kontra sa sakit nga diabetes.
1: TTX 500!
2: Efektibo!
1: Sa pagpabubo sa blood sugar levels.
2: TTX 500!
1: Ibo sa disugured sugar cane extract.
2: Ug anti-diabetic property.
1: Gigan sa palaya.
2: TTX 500!
1: Garantisado.
2: Highly recommended.
1: Sa mga eksperto.
2: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
3: Mmm, tofu sisig.
4: With mayo?
3: Pwede sa ulam yan?
5: Pwede. With Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs. To make ulam real creamy.
4: Mmm,
5: real setup. Make ulam mayonnaising with Lady's Choice.
0: Lady's Choice mayonnaise. Make ulam mayonnaising with Lady's Choice.
6: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
7: Oh, simple, Russell Max. Pang-aplas o sed liniment oil.
6: Basin bayag mabatal noon kung balik, ana, ha?
7: Dili po, uy. Murag mawaay mo panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
6: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray, sakit no more.
7: Sed liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
8: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
10: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
11: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
12: Kapoy, kaya niya talagay magsakit sa kang lawa. Sa diya nga naguntin ko ato. Yan naman kaya mo. Niya makasaka ko. Kalagay bukid to roon eh. Gani ay. Sa tiyan nga nag-maintain ko, ana, ay, pwede na iya.
13: Pwede na, mamakasapilay mo ito.
12: So, anak ko, 90 na ko.
11: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
14: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals rin gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ka kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
16: ACS. Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
17: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
18: Mas klaro na ba bisang gabi?
17: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata. Mas klaro na gudbisan gabi eh. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
19: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
20: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: This newscast is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
8: Set Health Testimonies.
21: Health Testimonies.
18: Napamatudaan ni Ma'am Amy Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
21: Kinas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapagid po nabi. Dahil pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Amy Duyag Pakarat of Pagadian.
18: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Amy. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
0: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
22: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
23: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: MX3, tunay, natural at original.
0: This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
25: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
26: Mensahe alang sa maayong panglawas.
27: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
26: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
0: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
28: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. O kalang bagtok na plema, afford pa!

0: kita ning pemberita. Daung-daungun lang yuta sa mga kwartahan.
1: Pa?
0: Iko na anak nalang kabarato ng atong hinaguan. Ha? Usa ka gato sa ibayan matag punuan sa lumi. Uba pa'y labot nga bayran ang mga punuan sa kahoy sama sa mangga o mga saging. Dili na ni makiangayod. Mudangup kita sa daar.
1: Pa?

0: Dito na pod migdar, day sope. Ay, tambag ko lang ninyong papa ni mo. Ayaw na lang mugadto, eh. Kay masuko ang bagong tag-iya sa yuta. Kada dunay tao nga mugadto sa dar, ipaibot niya dayon ang bay.
1: Unsa?

0: Hasol kayo nga mong huna-huna karon. Puno mis kabalaka nga mawad-an na may panginabuhian. Kay mas istrikta pa man hinoning mo palit sa yuta kaysa unang tag-iya ini. Ang akong mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana. 1984 pa mi nga saop ani yuta ang daghan na og tanong mga kumpapa dinhi. Karon nga gipalit sa lain ang yuta. Wa pa di mi katungod nga magpabilin dinhi isip saop. Ikaduhang pangutana. Daghan og tanong si papa ani yuta ang mga kahoy, lubi, mangga, saging o kuban pa. Apan ang mga lupi ra may bayran sa nakapalit sa yuta og tag 100 matagpunuan. Igo na bagod na. Mga apila mangyud unta ang dapat, apil na ang kahoy. Ikatulong pangutana. Miadto mi og dar, pero dili man satisfied sa ilang giingon. Kay mura bag naagay bayas sa ilang gisulti? Kay mo palit gud anang yuta na amang gud magtrabaho sa gobyerno. Unsa man ang angay na mong buhaton? Ikaw pa ito katapusan. Ang ingon para ba, nga ang mudangop ko noog dar, ipaibot yudayon ang bay. Unsa may among buhaton kun, harason mi og ingon ana. Palihog, tabangyo ang tambagi ko, kini ang akong suliran, Sophie.
1: Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Batanog. Ako karong adlawa, ang uhatag ninyo tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal, ang mga gipang black, ang gipang ghost, ang gipang biyaan, ang wa na dayon ang kasal, kay wa mo perma, aun sa ba, no? Ang mga naay problema sa ilang mga kabtangan, ilang relasyon, dungak dokumento, ipadadayon ang inyong hangsuwat sa suliran _ 612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala. Sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain yung pamaagi kung saan yung pagpadalang inyong suwat na to. Sama sa ato ang letter sender, gipada niya iyang suwat sa ato ang email address, katong suliran _ no, 612@yahoo.com. Og tagagihul nga Negros Oriental ni siya, tagoon na to sa pangalan nga si Sophie. Sophie, no, ang mga tagagihulngan, no, dinha sa Negros, mayong adlaw, mayong pagpaminaw. A big shoutout sa mga nag-like o nag-follow sa Attorney Elaine Tantengco Batan o Elaine Tantengco Batan on Facebook. Ang mga naminaw na to, silang radyo, silang panimalay. Ang mga sastre ni Dino Loren o ni Philip Tampos, kumusta mo din ha? Thank you. Nga samtang naghimo mo silang mga masterpieces, mga maanindot ng mga sanina. Those love lovely, unique gowns, no? Grabe yun. Naminaw mo, thank you kaayo, no? Lingaw-lingaw lang nga to, pero I am very sure nga at the end of every program,

pagtulunan. Okay. Si Sophie, naani siya'y pangutana kabahin sa mga yuta nga ilahanggi sa upan kay maato ang masinati sa drama nga gibaligya na manggod ni sa tag-iya. Pero matay dugaya nagyud nila. No, na 1984 pa sila anang yuta sumuni ang unang pangutana. Daghana og tanom ang iyahang papa unya 1984 pa sila didto. Saging, mangga, lubi, mga kahoy. Apan, ang lubi ra may bayran sa nakapalit sa yuta og tag 100 matag punuan. Igo na bagod na, no? Ang iyang gipunta na karon nga napalit na sa lain ang yuta, wa ba kuno sila'y katungod? Magpabilin din iisip sa op. Okay, una sa tanan, sa op means tenant. And kung atong yung subayon, kung unsay balaod na nag-govern ani, kanang gitawag na itong tenancy law. Na ay criteria, na ay definition, na ay requirements para mahimo tang entitled sa mga katungod nga ginahatag sa balaod para sa mga tenant or mga saop. Una, dapat ang yuta classified as an agricultural land. Ikaduha, dapat registered ta sa Department of Agrarian Reform. Unya, ang tenant na hadiha gapuyo ang saop o gihang pamilya niya mo'y nagtikad sa yuta, unya nagbinahinay sila sa abot, no, unsa nang mga ani din ha, ko siya ug ang tag-iya, among others, no. So, please, adto mo sa DAR, ipacheck ug ni-qualify ba mo as a tenant para ma-define na to ug klaro kung unsa din ang inyong mga katungod isip sa op, ha. But at least on that definition, pwede, and then you'll be given a portion where diha na mo magtanom, diha na mo inyo na ang yuta, diha na pita. Now, daghan ang tanom ni Papa, unya mo lagi to, 100 ray ibayad. Igo na ba day na pila man ang dapat, apil ang kahoy. Okay, it's something na dapat ninyo sturyahan sa tag-iya, and I will suggest nga isaka na dito sa DAR para mapatawag ang tag-iya, magsturya mo, maghusay mo, para ang kanang binayranay ninyo, mutual agreement na siya, para wa nalay samok, no? Unya, magsturya mo o pwede ba, no, maka-avail, especially kung maka-avail mo as a tenant, no, ma-explain po, no, sa DAR officer kung unsa po'y inyong katungod o unsa po'y obligasyon sa tag-iya sa yuta. Ikatulong pangutana, yes, niadto na sila DAR, pero dili mi satisfied sa ilang giingon, kay murag na agyud bias ilang gisulti, kay ang mupalit gud aning yutaan na amang gud magtrabaho sa gobyerno, unsa may among angay buhaton, okay, ani ni siya. Wa ko kabawg unsay inyohang istoryahan o nganong di ka satisfied. Akong i-assume, kay di ko ganahan mo himo og negatibo nga panghuna-huna og impresyon sa mga tao sa gobyerno. Kay ako nakatrabaho ko sa gobyerno, diniyos akong pagpanrabaho, tinarong, no? Basin pod nga, despite the fact nga tinarong, sigon sa balaod, no, ang ilahang pag-advise, wa ka malipay, kay naa kay gi-expect, no, nga certain amount or unsa nga wa nahatag sa imo. Limitado ra baya pod ha ang mabuhat sa ato ang mga mamumuo og empleyados gobyerno. Depende gyud na unsay balaod, unsay policy ug unsay gitagana nga katungod sa imuha ug sa imong pamilya isip sa op. So, di po kumuingon nga bias kaya binaas gobyerno, no? Ayaw lang sad ana. So, most likely, klaruha lang, and then maybe you can go pod, mangutana po ka o lain nga, maduro ka sa public attorney's office or sa mga IBP, kaya naamang yun may legal aid na para makapangonsulta ka, para ma-explainan kagtarong, no? Mapalakda na to kung unsa to'y pag-explikar sa tagadar nga to ni mo. Unya, balik mo dito. Katapusang pangutana, ang ingon para ba nga mudangup ko no og DAR ipaibot gyudayon ang balay dili oy unsa may among buhaton kung harason me og ingon ana. Of course that's not true. Dili pwede ibton ang balay og basta-basta, dili pod, wala poy katungod ang DAR mo order ana, no, nga basta na lang ibton ang inyohang balay, that is still your right to property, no, kay pila ka tuig mo nagtikad anang yuta. So dili na ingon ana, and that's not how the law actually works. So I think you just really need to be properly advised kung unsa gyud ang sakto angay og makiangayon nga buhaton ninyo, ha. Dili na pwedeng magtagna-tagna lang ta. Balik mo sa DAR, pero you can consult a lawyer also at mo IBP or PAW para mahatagan mo o klaktong tubag. Dalang inyong mga papeles o kung sa'y mga proof ninyo pagpamatuod nga saop mo o nagtikad mo ana, no, and that you are qualified. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut-unta nga na may nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulong.

0: mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas, daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo'y hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante, nakuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan na ko ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin kanato sa SED Marketing. Ang tigamaw, tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, tinguha ni Finance Secretary Frederick Go nga maminusan ang remittance fees sa overseas Filipinos. Usa sa mga paagi paghimo niini mao ang digital technology diin laslasan ang fees sa remittances nga mahimo makatabang sa daghang pamilyang Pilipino tungod kay mahimo kini mukuha og balik size ngadto sa 10% sa gibadala nga kwarta sa mga OFW. Alang kang Go, angay nga maususan usab ang maong fees usama sa mga lokal nga bangko nga nipatuman og pagkunhod sa ilang transfer fees. Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sa mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mabalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: Time and Drama presents Hanjumanan Sosa Ka Awit.
1: Ano padal sa iyang suatang pagkaroon? Mukhang ko sa kalalaki na nagtago sa iyang address sa Danau City, Cebu. Gatubatatampu, nagtasingan nga Fredo.

0: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap muayos sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
1: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
5: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
6: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
7: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa.
10: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
1: This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
11: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligyod ko kalibang!
12: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
13: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pag-yun, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
14: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
15: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
16: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
15: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
16: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: DGX 500, ang tubag kontra sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500, ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
19: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
18: DGX 500.
20: Ko si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Walang kakapsula na adlaw. Sulod sa tulog kasimana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
19: DTX 500.
21: Pumalis sa mga butika.
22: Nganong karon na makadauli? Happy to mala una.
23: Nagwat pa mong guglas nga pasahero day. Una ko ni uli. Ano mo ba? Ah, Tod. Ah, yung akong kita rin ang adlaw. Ganipahala na.
22: Salamat kay Dungaw. Ko na ba itambal si Inday para siyang hubak?
23: Ha? Mo ba? Sige lang. Mangita ko sideline. Basin pwede ko makasideline o extra sa mga construction?
22: Sige dong.

0: asa man ka. Mapagani pag-abuti mo din sa bahay kikang nagtrabaho construction. Mulakaw ng sagka?
1: Masayro ka na eh. Ano ugun po?
0: Anya dong, imong pahuway.
1: Ah, okay ako. Ikabalaga na ako. Kinahanglan akong mudoble kayod para ninyo. Makasakitan gani ko nga mag-una-una para sa itong anak. Siya raon tausang atong anak, pero murag daghan kay si Katunga. Tungod kay igor agad kayo nga kong pangita.
0: Dong Fredo.
1: Gani, day. Magkauna-una ako, basi na huwag ka. Nagmahay na ka nga ako ang imong ipakasnan. E huwag na akong matuman ang akong isaan, yung mga hatagang tigag nindot ang kinapuhi.
0: Dong, ay good pagsilti, Anna. Ayaw ko pagpakawa sa paglaom.
1: Hindi mo ko mawadag paglaom. Kung kadaadlaw, problema adlaw kita. Kung nasa dagkwarta para kaon na to. Labi na yun sa mga higayon kung atakihon sa inday sa imubak.
0: Dong Fredo.
1: Nadlo ko na eh. Nadlo ko. Basilo niya tungkol sa kakuwang na to. Mangita na kaglain nga ipulin ako.
0: Ayaw ko pagsulti, anak ko eh. Bisag ka nos adili kinapahitabo. Mahal kita ka. O dili mahitabo nga magmahay ko nga ikaw akong gipili. Tungod ka akong nakita kung unsa minimo ka pinangga o kaya nimong buhaton ang tanan para na mo.
1: Day, salamat ay.
0: Mahal kita na mo ni Inday, dong.
1: Mahal sa kayo tamo, day.

0: Napasinsya na jud kayo, Fredo. Wa kay katag ni mga sideline kay wa na mo kuy project good.
1: Mau ba? Ano mo kun ay?
0: Pero kung ginahanglan jud ka, aw, pwede ti kang dad unsa kung kayla. Nato si ikatag ni mo pero wa ko makasuhito kung unsa trabaho ah. Yan sa malinteresado ka. Kay dadon ka dito.
1: Sige, sige. Wa ko'y problema. O, kira ko bisan unsang trabaho ah.
2: Mauna. Kung ganahan kag dinalian ng kwarta, na ko'y ipatrabaho niyo.
1: Unsa mo na, sir?
2: Mamaligya og shabu. Kaya ni mo?
1: Unsa, sir?

0: Maayong adlaw, makauba nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
2: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalo ng paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
3: Taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Nagharaog tambang ipanginom, nagsinaw, balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo, magsigong kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na uginom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, ginta na yun akong ibati.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
6: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
7: Indutag aura one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
8: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
9: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
10: Sir, health testimonies.
11: Health testimonies.
10: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa said Kogon Herbal Capsule o said Panyawan Plus. Siya naulian.
12: Sakit lang yun ayaw akong kilid na nakahilig yung Kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakahantog karoon. Nagmimitin ako. Antog karoon. Ayaw na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan, amon isa sin tanakapin sabay na biska.
13: For the Lord takes delight in his people, he crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God, and I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, tunay, natural at orihinal.
16: Gigutom na ba?

0: bygone. 100% knockdown.
1: Para bang pinatawag ako ng daga.
2: Si Kai Montenola, Nick. Excited kayo ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
0: Disney's Moana in cinemas next week, July 8. Book your tickets now.
3: Sir, delikado na. Kuya, huwag na akong masakpan ko.
4: Aw, masakpan lang ka kung magpasakop ka. Pero kung matarong ni mong imong trabaho, ayahay kay ka.
3: Sir, una-una ako saan ako maayo, sir, ha?
4: Ha, sige. Kung makahuna-una na gani ka, kahibaw na ka aning lugar, ha? Anhi anang kiko.

0: Dung, naningilara ba sinang miding sa itong giutang atong ospital si Inday? Kung di ko na ito makabayad, iya't ang ipapriso.
1: Oh, unsa day?
0: Dung, unsa itong buhaton, ani?
1: Sige lang, day. Mangitaw pa, okay.

0: twisted. Kung kanuso akin na lang kami korta, nagubak pag yung tricycle. Lain na sa nigastor. Ay. Mauli na ligyok sa iyo, ani.
1: Bata.
2: Na, sige pa, kausa na lang. Inhale, exhale.
0: Inday, nga naman si Inday. Kaya naging hubag mo na mayo?
2: Pa, gikapoy og labas sa mga sinina. Okay na, ha, nak?
3: Arang-arang na, ma.
0: Nga naman gipalabam sa di mga bata. Nanahibaw mo kang bawalan niya, di ba?
2: Siya man mo inamugos na mutabang na ako.
0: Suspisan, ha? Ikaw ang inahan. Dapat nahibaw ka sa mas angay ni mong buhaton.
3: Pa, ayaw na ka sabis, mama. Ako man mo inamugos kaya nga matakaglaba.
2: Kung gigutom na ka, kaon na lang diha. Nakaluto na ko.

0: Nay. Sorry ha. Kung nasigitan di ka kanina. Saan kapo yung gutki ko? Nga, nagkuba pa yung tricycle. Nakalisang gastuhan.
1: Ako sa bitaw. Di ka po yung masakong gawa itong laban at imbong kataw. Aron lang makakwarta.
0: Sorry na. Pasensya na, ha? Sa ato na ko kanina.
1: Sorry po.
0: I love you, Dai.
1: I love you po, no?

0: Ania, Gentlemen.
1: Sin siya na kayo, sir. Pero, di na ko kaya, sir. Di na ko kaya nga ang ipakauna ko sa kong pamilya gikan sa dilipmayo nga pagi. Ako na sa nag-iuna-una bagayo, sir. Pananglit, musugot ko. Unya, unya kong madakpan ko. Sauna na akong pamilya. Wa sila ilaing gisaligan. Kundi ako na. Mahal kin ako sila, sir. Og di na ko kaya nga mawa ko sa ilang kiliran.
0: Prido.
2: Diba, magkamaw-magamu drive si Kinan? Sakto kayo. Ang akong igsoon, nagdungag og balit og van units para sa mga turista nga muna dinhi. Nangita sila og duga nga drivers. Dili ko na nakadako pero mayo ni kay kadaadlaw na kikita. Mas dako sa dingin mong kitaan eh, kontra sa pagpamasahero o tricycle. Yeah, so man, willing ka ba?
1: Sir. Willing kayo.
2: Muna ganahan ako ni mo kay tarong ka ginagong trabaho, Prido. Nala, sige. Tawagan ako kung igsoon ka ron lain. Aron magsabot mo.
1: Salamat, sir.

0: This time check is brought to you by HerbaStrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
1: The original Koi Herbal Capsule.
2: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswainan ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiyagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
1: The Original Koi Herbal Capsule.
3: This time check is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Enervon Z Plus, all new best ever Enervon. Enervon Z Plus. This newscast is brought to you by Myra E. Step into your Myra era. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag Kidney Care. This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis silka in as early as 7 days.
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
8: Charm, Fabcon, pamumpong makabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
9: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangong kumbaka bloom sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS!
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
11: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
12: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Walang bibitiw! Mag-Farix B araw-araw!
14: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
15: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
16: Rexido Forte!
17: Mas paspas, banat sa upa!
18: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
19: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Mao ka tumang higala ang suwat tampo ni Fredo nga nagtago sa address sa Danau City, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo. Awit nga regalohan, can't you feel the love tonight?

Among Kagi, the Bata Dodo Sarajuni Jaliaka, Gubusa Direction, Priscilla Rakadas. Kamusab mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang inyong tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Ubakahay pada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga hustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Eskwadro!
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
2: O sa kabulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko, hupong mo sa gmayo. Gitain naman po na ko Zed Panyawan with Magusin. Dantan o mga lokasimanan, pag nakabaklay-baklay na ko sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na Gunoy, Davao del Sur, 40.
3: This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
4: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Ubo!

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makab-o. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
3: May buhay sa makabuhay!
5: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
6: Ako sa Jubilin, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
5: DTX 500, mapalit sa mga butika.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washy!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS! Uliat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
13: O gano nagkapi, magana nga tamis, wala, Sir Mac?
12: Ah, lagi. Basiglas na ni.
13: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
12: Buliat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili lakasan akong sugar.
13: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
14: Ang katingot sa hilana, dapat di na patugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
17: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
18: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
19: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibato sa bad cholesterol. Kini mo sa SED Marketing Incorporated. Tatak magaling!

0: og karon slay sumpay ning atong sugilanon. Is Quadro.
1: Busa panahon na nga mosulbong ang mga maisog nga agila.
2: Tungod alang sa managsama og hiniusang katuyuan. Ang krusada ug ang panimaos.
3: Gusto kami sa era. Alang sa krusada ug panimaos.
1: Kasado na ang pinakauna ninyong misyon. O kinahanglan nga planuhon gyud kini pag-ayo.
2: Kinsa ang target? Og unsay ang background?
1: Haniti ka na gyud kaayo ninyong trabaho, Misael. Tana ka mo sa suod alang sa planning and conceptualization.
2: Okay, Sir Mark.
1: Lina?
3: Okay. Tana mo, General.
1: Ning higayuna, pasahero nimo ang eskwadro, Glenna.
3: Oh, General.
2: Naginaminam na ko nga makatrabaho tika, Glenna.
3: Ako sa Misael. Malipayon ko nga mo ay napilian. Aron mamahimong sidekick sa eskwadro.

0: ilan ni higayon na kuno sa nagkikita kaandam nining atong gidawat nga misyon.
1: Gusto ka, Glenna.
0: Doon na lang kita kayo ta. Sa dili pa ang kurba dahon nga dapit, mo overtake na kitang daan aron adto ta sila banatan.
1: Doon na lang kita.
0: Pangandam, kay mo overtake ako.

0: Madam Cheng, di kesubuk ko kayo na kita buwa. Wa, ko kinidama.
1: Ako ka na labot! Ako ka na suko sa itabuk ba!
0: Madam Cheng, di pa ak mo na sa pangimong kamot.
1: Ako ka na patay ang muklo ba! Mawa ko lakot. Siya ka na kasaligan, Mitchell Gaspal! Nano ka na siya gi-ambush! Uwa na noon, minilyong kantidad illegal dulugas! Sayang na sayang lang! Ako lang!
0: Na-confiscate mo yung pictos sa tiga drug enforcement, madam.
1: Sila ba ito, kontak? Kita ba na ako diksyon sa ila, Mitchell?
0: Wa, madam.
1: Aliglo pala sila tagbalik sa mga bulto-bulto dulugas na akalun sa ilaha pa.
0: I'm sorry, Madam Cheng.
1: Oh.
0: Pero dili mahimong masunog ko sa akong mga kabaro kung ako kanang himoon. Kalinti ang maong alkansi.
2: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
3: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita? Gadget lang!
6: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko niya. Niasaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Karang gigan sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya ani. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
3: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
5: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
8: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
7: Basin bayag mabatan noong kubalik, ana, ha?
8: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
7: Wow, mo pagani pag-aplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
8: Sed liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
9: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
10: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa

0: Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
1: Tara sa iyang ba? Daga mga butang aras na auto sa muklo ba? Kuha na sa mga polis dili konektado sa organisasyon sa Marka de Lagon.
2: Ang tinuod, Madam Jane. Nagkainit na kong adto sa akong mga kabaro sa police organization. Wagan ni siguro. Ugi panid-a na sa hilom ang akong mga kalihukan sa intelligence.
1: Ikaw ka na dili ang ay hadlo ka na bahina?
2: Kinsa yuga ning nitumaw karon nga riding in tandem. Nawa naman unta kini sila.
1: Ikaw ka na ila, kinsa ka to sila lighting in tandem?
2: Oo, lagi, Madam Jane. Pangag sa ilong. Kana mo'y tutukan ko pag-ayong.
1: Ha? Kana sila, biskot sila! Sildugan nga ako, problema ba? May takato sila, matay ba? Matay, matay, matay o das!

0: Dad, nakabalita ko. Sibaw kayo karoon ng bayan sa pag-strike sa riding in tandem nga nakapatay og drug courier.
1: Mao ba iya, Aliya?
0: Sila na ba kato, Dad? Nagsugod na ba dahil sila sa ilahang misyon?
1: Iha, Aliya. Mas maayo tingali nga alikaya na to ang pag-discuss niya ng bahin na.
0: Dad, please. Milihok na ba dahil alang sa ang misyon ang matutanin mo, Iskwatro?
1: Excuse me, iha. Ikapoy ko. Gusto kong mupahuway.
0: Misugod na yun ay tingali sila si Miss El. Ingon man si Miss Clena sa gisangon nilang misyon. Nabalaka kay ko para ni Miss El. Diyos ko. Lamtaki ang mga kaisipan sa mga promotor na iningkipero ka nila karong krusada. Sayop ka na nga ideolohiya ang konsepto sa pagtabot o kausapan sa katilingban. Nahitabo na kiniunom katuig na kapinang nakalabay. Apan gibatiko sa mga human rights advocates din hisa naso doon sa lain-laing dapit sa kaliputan. Tungod kay matod pa. Crime against humanity. Ugdayag kuno kini nga paglapas sa tawhanong katungod.

0: babalaka ko, Bayjam. Tingali og sila si Bayim sa ilang riding in tandem nga nakapatay og drugista.
1: Bay Sarge, kanabang gibati ni mong kahadlok. Madugay, mabuang kas nervyos, anak. Awa niya.
0: Bayjam.
1: Asa man di ay karon, ha? Hayin ka magpaog-paog? Nangita na si Bossing Major ni mo. Asa na kuno ka?
0: Di lang una kumusulti kung asa ko karon, Bayjam. Basta kay Lailos ako. Sud na kayo. Kibaw na ka.
1: Pauli nga li, Bay Sarge. Kay mas delikado ka sa panimaos ni Misael.
0: Mas palabihon pa na ako siya ay makapatay na ko, Bay. Kaysa mapatay ko ng major problem, Bayjam.
1: Uy, hanggaw. Mientras kinupahan pati ka ni Bossing, huwag yun kay Angay Kabalakan. Kung nga balik na nga re, pauli nga re, kasi Bossing ra, may manalipod na to, bato ni Misael.
0: Gu, ano mo ba eh? Tingnan na kang lailos ako? Di mo ka makasabusultihan?

0: ikaw puga! Talain na pagtalay, Dulcin Boyba.
1: Madam, nanong dili natubunyagan ang bago na kong tao, niya bangis, si alias Buoy Bangag. Kasaligan yung kayo. Killer ang maong tao. O bangis yung mupatay, Madam Jane?
0: Okay. Kada ako gusto ba kayo mamatay mo tao ka na bangis na. Alias Buoy Bangag. Galing talang ta. Kasiya ka, ka nagabangis pa.
1: Okay. Karoon yun ayon, Madam. Magkita lang unya kita dito sa ihawanan.
0: Ito ka na dalit sa mansyon. Ako ka na huwag sa ibu kaupan ka na bangis pa.
1: Ariglado kayo, Madam Ching.
0: Okay. Ige. Bye.
1: Bye, Madam. Gusto ka ko nung mahimamat sa insect nga dragon.
2: Mm-hmm. Oba.
1: Og dili kay ka na lang. Dini, suwayan unya ang imong kabangis. Busa, kinahang lang mahurot ang bilib niya tong insika sa imong kabangis, alias Buoy Bangag.
2: Huwag kaya problema, Boss Major. Andam kaya ko sa tarangi kayo. Kamusta?

0: Paingon pa kining atong rumbo sa mansyon sa Insect nga dragon.
1: Kiga lang ang ibog to, Boss Major.
0: Termino ka na sa mga hitman. Kilil ka yung tinuray alias Boy Bangag. Professional assassin. Hello, Madam Singh.
2: Ikaw ka na dililimod sa siptiplot tukol, ha, Mitchell Gaspal.
1: Ganong kalit mong ipahunong kayo sa kyan? Ha? Major Gaspar?
3: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamaog tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nakasecure o commitment ang Department of Agriculture kundi DA gikan sa industry players paglimitar sa pagsud og 5% broken imported rice subay sa pagtimbang-tim bang sa ahensya nga makaginawa og magaan ang domestic rice sector. Nagkaroon si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel nga ang mga mag-uuma, importer og magpapatigayon nagkauyon sa prinsipyo nga minusan ang paghatod og 5% nga broken rice nga mao'y kumon nga kanon nga klase sa inangkat nga bugas sa nasod. Nasayran sugod karong buwana ang mga industry players mohatod lamang og mga shipment sa lower quality varieties o klase sa bugas humay. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk kana ilang natural ingredient aron sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga ilang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
8: I have lagnat and I have sipon.
9: Pag two, pwedeng flu.
10: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bakit RiteMed ang binibili mo?
14: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
15: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
16: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
17: Mahirap magpapalit-palit?
14: Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
18: That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad na iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumaguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: pagahigala at ang iaguban pa mga sumpay ni ngatong sugilanon.
1: Esquadro!
0: Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangis Gary, audio editor Lloyd Gabiara. Talit kayo sa RMN Drama!

0: Call on DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Di man eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulunganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlock og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlock na ko.
3: Di lagi. Taon mong kuungo.
4: Jani, ngano ka sukaon, Malka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato! Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and Sound Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Life extension, vitamin D3.
8: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
9: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension, vitamin D3. Thank you so much.
7: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. Igala, nakakape na ka? Kaya na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
0: That portion was brought to you by Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
11: Di pa nung pa kong di yun ko mabuhi na yung mission kabuton para nimo.
12: Pino Kulabu!
13: Ang kuldisyon sana ay ambisyon with 12 Chinese herbs. Drink responsibly.
14: Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikabutangan.
15: Bugas-bugas, akong katul-katul.
16: I-DTX 500 na!
15: DTX 500!
16: Aduna kini antimicrobial properties.
15: Nga makatabang sa pagkuha.
16: O pag-ayos sa bugas-bugas.
15: O katul-katul.
16: DTX 500!
15: Mabalik sa pinakadulong yung butik sa inyong lugar.
16: DTX 500!
17: Ako sa Janice, dupay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano ako. DTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Namat kayo sa DTX 500.
16: DTX 500!
15: Mabali sa mga butika.
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
19: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
19: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
16: Uyat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
1: O gaano nagkapi magana nga tamis, wala, Sir Max?
16: Ah, lagi. Basiglas na ni.
1: Maunang taas mo si Ugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
16: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyaman coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
1: Basta ka kaping St. Panyawan Diabetes Malikayan. St. Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
19: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
19: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
19: Max Alaga, Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
12: ACS. Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
19: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Unsa?
2: Buldo, kuhaon ta ang mga importanteng butang sa payag ni Johnny.
1: Husto! Ang mga picture sa mga mausoleo nga naa si Lulu ang kuhaon na to, cha.
2: Ah, sige na, sige na. Guba na ang kandado sa gate.
1: Unsa?
2: Poldo, sige na. Sige na, dali ah. Kay basi maabtanta na rin ni Johnny og Nick-Nick.
1: Oo, oo, cha.
2: Ah, kana. Dali ah, dayon.
1: Nana, cha. Natagak na ang kandado. Makasood na ta.
3: Hala? May tao magsasapayag ni Johnny? Oh, uy. Sila man na si Puldog yung tiha. Oh. Nanood na sila sa payag. Unsa man kay lang tuyo di asa sa sud sa payag ni Johnny, no?
1: Oh, ja. Unsa man gyud ang akong kuhaon, ha?
2: To ara ang kaban. Adali. Abliha na to ang kaban. Basin may lain pang mga alahas si Johnny nga gitaguan diha.
1: Oh. Ato na lang nindado ng kaba ni Lulu nga yung gibili ni Johnny, cha.
2: Ala, sige, sige. Alsaha.
1: Uy. Ala. Unsa man eh. Nganong di man ni mairog ang kaban?
2: Uy. Unsa man na? Oh. Lansang man na? Gilansang ang kaban?
1: Uy, unsaon man ato aning gilansang magyudening kaban sa sahog, cha.
2: Unsa? Ako na lang, guba ang kandado. Atong tanaw nagsuod ang maong kaban.
1: Ah, oh, oh. Oh, cha. Oh. Na. Na, cha. Natangtang ng kandado.
2: Ah, sige. Ablihi dayon ang kaban.
1: Naana ang mga butang sa sud.
2: Berog, berog. Basin doon ay kwarta din.
1: Diya, niara ang mga pictures ni Lulu?
2: Ambi na.
1: Ikaw mo tago in eh? Ayaw siya, uy.
2: O ganong dili man?
1: Mauman ni ang gipakawat ni Bus din doon ako, ni sir.
2: Ako na mo hipus in eh. Hayunig saba nga ni anak ko.
1: Unsa? Pero, tiya, basit ang pangitaon na sa akong busing, patay ko na.
2: Aho, ayaw pagsulti nga may anita. Dilita mo ang kohon nga nakasakata din he.
1: Unsa? Di ka kumanis kuhido ining atong gibuhat, tiya.
2: Ay, di lagi. Ayun ka balaka. Sige na, sige na. O kayo na to ang ubang sod sa kaban. Sige na.
1: Ah, sige, sige.
2: Uy, unsa man eh. Uy. Mga karaan naman nga mga papel.
1: Wa may kwarta, cha.
2: Uy, hala.
1: Uy, hala.
2: Unsa man yun. May laing tao din eh.
1: Cha, dali na. Mangkahuwas na lang ta.
2: Dali, dali. Nanganaog di sila. Kuy, ano na pandol man sa'yo, kuy? Dili na lang yung kumulihok, tinis na kong giluklukan. Aray! Aray, guliti, nagiging tao ko, Poldo!
1: Ya, pagtiniin na lang, guliti, ha? Tiyak, dali mo!
2: Ay, guliti, kung bayo, be.
1: Magtiniin na lang ka.
2: Oh, unsa, guliti lang kipit-bit na puti na papel.

0: Aminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
2: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
1: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
4: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
5: Mami, undangi ang drama.
4: Angeline,
5: na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang masustansya.

0: Star Nutrients, kinili na sa timpladong sarap, kaugjud ka!
1: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang giko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
7: Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
8: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
9: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
8: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
9: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
10: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
13: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
12: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
14: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
15: Charm! Fabcon! Bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm!
16: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
15: Bangong pumaka-bloom!
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.

ano'y kitsalay kikuha sa payag ni Johnny. Tuwa na sila. Musa ka kusta, Aspir. Tanaw na ako kung ang salang kipuhat.

0: Agoy, agoy. Manghudong na ta. Manghudong na ta, pulog. Ikapoy na ko.
1: Sige, siya. Manghudong na ta. Kikutos na. Wapang madi maulis, Miss Johnny.
0: Sabag ka na itong ni tingkagol ganin na.
1: Oh, mananap na tingali to, Tia. Uy, Tia, ang binalang ng picture ni Lulub eh.
0: Dili.
1: Oh, saan man na ni mo, Tia? Imo nang ipalaminit ang picture ni Lulub Pilo?
0: Ako ang anak ni Papa Pilo. Busa, ako ang angay nga magunit sa mga importante niyang butang.
1: Pero mura man delikado ng imong buhaton, Tia. O saan naman lang kung mahibawon si Sir Darwin, ganaan mo ng mga pictures?
0: Mahibawon lang siya kung imo siyang sultihan. Sige, mamaulit na ta.
2: Uy, hala. Unsa man ang kibuhat? Di okay man nila mga butang sa kabal? Kikupa nila. Unsa man kaya itong puti nga papel nga nagahan nila, no? Mangutaan na lang unya ko ni Pulto. Mobiya na ako din sa pahig ni Johnny. Kay basin unya ako pa'y maabdan nila din eh. Klaro kayong ilagay kawatan si Johnny. Walang ginuti makakita na ako. Mabalik na ako sa minteryo.

0: yawa de sa imong lulo, no? Daipaw kita eh siya kung unsay mga mahalong butang agipadas mga minatay sa una ng mga dato. Maunti ay nagisodyod sila og musileyo aron dili ni daling bungkakon.
1: Mm-hmm. Og namatay si Lolo nga ang sing-sing lang ni Cleofi Alquira ang iyang nakuha.
0: Correct.
1: Og maong iyang ibili na ko ang iyang payag og kaban aron makuha na ko ang upat niya ka retrato sa musileyo.
0: Correct.
1: Aron?
0: Aron, ikaw ang sulod nga mabuhat sa iyang gustong buhaton.
1: Mura man og nag-annam nagkalisod ng gibili ni Lolo na ko eh. Usam ni ka pagpangawat?
0: Oo, patay iyang gikawatan.
1: Lagi, gikawatan pagin na to. Di ni husto, abay, kinahanglan ato ning tarugon.
0: Nya, saan man ni mo pagtarong, be?
1: Kuan?
0: Ano man? Imo nang iuli ang kwintas og singsing sa kalabira ng tag-iya? Hmm?
1: Mayo tingali nga muna itong buhaton.
0: Unsa?
1: Hmm.
0: Atong ablihan pag-usab ang lungon ni Doña Cleofe og Doña Marcela aron iuli ang ilang mga alahas?
1: Oo.
0: Oh, ikaw. Pero, puya, nag-uli, anay.
1: Basta, kinalang mauli ni sa tag-iya. Nainay pagi.
0: Ano sa man?
1: Ato na lang ning iuli ang mga alahas sa ahinsya.
0: Unya? Unsaon man ni mo pag-uli? Imo ibilin sa guard? Unya kung makit ang guard. Iya ka ni ihatag. Di ka ni niyataguan.
1: La, mausap na.
0: Guniti lang una na abay. Uy, kung dun ay mangitaan na nga anak sa mga nangamatay, ato na ihatag.
1: Gusto ka abay?
2: Cha, nay maayo ay. Ako lang una nang huwaman ang retrato ni Lolo Pilo. Ha? Ako lang nang ipakita ni Sir Darwin ug Boss Dingdong.
3: Hoy, gamitan ang utok nimo. Dili ni nimo mahimo isulti sa imong mga agaon.
2: Unsa? Ngano man?
3: Kita ang mutoke kung ano nagpa-picture si Papa sa mga musoleyo.
2: Pero cha, mauna ang akong misyon. Patay ko anak kung mahibaw anila nga naanak ni mo.
3: Mahibaw lang sila ang ani-anin ako kung musulte ka. Ay, huwag ka magkakwenta kung unsan ni ka-importante ang maumang hulagway ni Papa. Sayon kaayon ing Sabton, Poldo. Doon ay mahandi ang mga nitso nga iyang gitudlo din his retrato.
2: Pag-picture na lang anak sa imong cellphone, cha.
3: Di lagi mahimo nga may baw sila bahin, ani.
2: Pero amo naman ang nabusluta ng usa ka pansyon, cha.
3: Unsa?
2: Kana mo suliyo ni Doña Cleofi Alquira. Amo na nang nalungkab. Pero, why sod nga bililhong butang?
3: Buot ipasabot nga. Nakuha na sa lain ang bahandi ining Doña Cleofi Alquira.
2: Mausap na ang pagtuo ni Sir Dindo.
3: Akin na lang uban ang lungkabon ta.
2: Unsa? Manglungkab ta og mga lubong dyan.
1: Sige abay. Ako na lang gining ikwintas ng mga alahas sa patay. Pero, uban ni ko karong gabi is materyo, ha?
0: Ang sa mata dito?
1: Mananggit ko sa mga patay nga ako lang igunit sa ilang mga alahas.
0: Abay, Johnny, tanawa.
1: Tire. Giguba ang kandado sa tong gate!

0: atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Pot na ming mati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas doha pagyod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panapantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oo, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa mong lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dayon na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang jud siya. Ang Ginoo jud ang naghatag ng mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa anyo nga produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi. Nya og to inom na pud ko. 3 times ini kapi jud ko na paragis nila nila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
0: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili nga ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
2: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Birch Tree

mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Maing hapon, kini si kasamang Eli Bolonos, o gani atong balita ng urasa sa kapunon. Ngato-tato sa Koy Herbal Capsule, nagatubang karon, utulog ka mga reklamo ang barangay kapitan sa Basak sa Nikulasyon at Sugbungas ni Norma Navarro, gikan sa managlahing reklamante, kini relakip sa giyong sayop kang mga pasangil sa barangay kapitan, o sa kapakyas din ni paghatag o aksyon sa reklamo labot sa road right of way. Ang mga reklamante, una nilanggop ganto sa buhatan sa Ombudsman, aparang anti-graft office, iduso nining ganto sa Department of Interior and Local Government kundi ILG, ngani pasa usab ganto sa konseho sa syudad. Subay nini, ang City Council pinagin ni Konsyal Dave Tumulak, dinoso na sa mga reklamo ng sa buhatan sa SP Secretary alang sa tukmang proseso. Ang mga reklamo bato kang Navarro, gipabot dinoso sa ganto sa Committee on Barangay Affairs sa Konseho alang sa Mediation o Conciliation. Mga kasama, batasan na pag-inom kanunay sa original Koy Herbal Capsule matang adlaw aron malikay atong kalawasan sa nagkanyang sakit. Kini makatabang sa paghatag o alibyo sa nagkang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, meuma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alveolar tuberculosis, diarrhea, biri-biri, dysmenorrhea, skin infections, o guman pa. Dito kaya ang original Koy Herbal Capsule. Doon sa gunga palia. Kamunggay, luya, ahos, o ginseng. Gawas nini, ang original Koy Herbal Capsule. Gisagapan usap o organic vitamins o minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron, o daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule. May mong imnon katulog sa usak adlaw, usaka uras, o tunga sa dipa mukaon. Samtang tag-usak ka kapsula, usap sa kabataan. Sa tag-dusa 50 lang matag-kapsula, kini garantisado makatabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule ngag-ilang God's Pathway to Herbs that Heal, eksklusibong gipropod sa Belgian Marketing. Usap ninyong ipaabot. Palit na!
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilan.
3: 10 years kay kan karon. Pabuton gyapon ko nimo.
4: 10, 20, 30 years. Magpaabot pag gyapon ko.
5: Imi maluwi ka. Nagpaabot mi sinday nimo. Balik na namo.
3: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako ang gipakita. Ang contentment. Ang satisfaction. Ang tanang butang nga gusto na kong makuptan ani ana sa ako mga kamay. So, now, ayaw na ko ninyo paabot ha. Gibiyaan ta na ka. Giabandonar. Gisalikway. Gikalimtan. Pero ganon ni aga gihapon din eh. Naghuwat. Nagpaabot. Na akong balikot.
4: Giswayan ako ang nagkalimtan ka. Gipaningkamutan.
5: Pero ikaw o kag-atong kagahapon,
4: sama sa usa ka nino nga dili mo biya kadako. Maunia, gipaabot pagyapon ka. Ubalik ka na ba? I'm still waiting
2: at the door. Anino sa kagahapon? Muto ka ba sa palutihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Anino sa kagahapon? Tagsulat Martis Parba Albores, Direktor John Caracapuhanes, Speder Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Aldwin Nakurda. Anino sa kagahapon?

0: makatotohanan at patas. At tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jiga Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
1: Tunay Natural at Rinal.
0: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: The original Koi Herbal Capsule.
9: Nanet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong gipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakukidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun isang giswayan. Dugay yung kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanara yung koi. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dahil tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
8: Original Koi Herbal Capsule.
10: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
11: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila-Bila kape, maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
10: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
13: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
14: Ako si Rial, McDo crew noon, now film director.
12: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
15: Dito na buo ang confidence ko.
13: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
16: easy maging best me.
17: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.

0: o karon sa sumpay ni nagrapustang sugilanon, anino sa kagahapon.
1: Now I just talk to an empty sky. I'm still waiting at the door.
2: Tawag na ko si Amy.
3: Oh, liat na. Liat na.
2: Dili makontak ang iyang number na eh.
4: Basig na nanawag niya, bay. O, baro'y signal.
2: Dili, bay. Gikulbaan ko. Bay, pauli. Pauli nga to. Tanawa nga mong mga butang dito sa among kwarto.
3: Ha? Dave.
2: May da siyang mga bag. Ugda niya ang bata. Ang akong anak na eh. Tingalig, asa niya dada si Elin.
3: Dave.
4: Buot na mo ipasabot, bay. Milaya si Amy o gidaan yung anak.
3: Pinuoko. Asa man sila paingol? Asa man niya dadaan akong apo?

0: Hey, welcome around. Eat. Good welcome, Mahilona. Hey, welcome, Antonia. Then let's go. Yet to tika sa hospital.
1: Josh.
0: There's no use nga pugngan pa nimo ang imong kaugalingon sa pagpakikita ni Dave Jen. Pipila ka adlaw na lang, ugbularga ka na, di ba? Mikumpisal na siya nimo sa matuod niyang gibati. So what's holding you?
1: Si Emmy. Babae sad ko, Josh. Nasayod ko nun sa ibatiwan.
0: Babae man o lalaki, managsama lang ang sakitan. But you have to accept the reality nga dili na ikaw ang gimahal.
1: Josh.
0: Truth hurts. Reality bites.
1: Makabungkag ko, pamilya.
0: Dili pa sila kasado.
1: Pero may anak na sila. Og milaom na si Emmy di ang gidawat siya ni Dave.
0: So mularga na lang unya ka nga dili magpakita nila.

0: Antay, dili ko mahilo na, nay.
1: Manawag to, Spirito, kung maabot ito sa ato.
0: Di na ako makuntak ang numero ni Ellen.
1: Dave.
0: Dili na ako magkuwanta, nay. Mugawasan ako din sa ospital.
1: Unsa, Dave, dili pa bahimo. Ay mo magmukalma ka lang una. Paaboto na to ang tawag ni Berto.
0: Sige, nay. Pero sa higayon nga matinood man ugaling ang akong pagduda, mugawas ko din sa ospital. Pangitaon ko ang akong anak.
1: Dave.

Tinoo ko. Multinutong pagduda ni Abayda. Kay, nahurot mo ilang masinina dire sa parador? Ha? Huh? Wala sila sininas bata? Sa mo na ko pagsulti sa bayan eh? Ah, natuwan. Natuwan. Huwag mo palibag. Nanawag yun. Pinao!

murag ambutan ni Bayoy. Nawa madini uban nga sa nina ni Daimi ug sa inyong anak. Basin gipalundri na tingali bay. Wa man may bulingon aw ang limpyo na lang gipalabhan bay. Ay kabalaka bay. Nalaligito niya to taod. Mubalik raw niya to bay. Og ilo bay. Bay. Wala mo tingko ka. Ilo bay. Ingon bitaw ko. Wala. Gipaungan ko.

0: Wala na ang mga bisti ni Amy sa bahay na eh. Lakip na ang sa akong anak. Mibiya na sab si Amy. Ugya pang gida ang among anak na eh.
1: Babe, ayaw lagig. Uy, uy, ay kita na imo dextros, uy. Hindi ka patugtan sa doktor nga mo gawas.
0: Mupirma ko, Guiver, na eh. Magawas akong ikan
1: niya. Anak, paabutong taon ang imong doktor.
0: Dili niya mahimong ipalayo na ako ang akong anak. Dili ko mo sugot.

0: Nya anak, oh. Nag-order ko og dagang food. Dili ba nga ganahan magkaani?
1: Wow!
0: Paborito ni maning tanan, dili ba? Chicken, fries, burger. Di ba? Wali na, mga ano ta?
1: Wow!
0: Og ni apay apil, mga duaan.
1: Yay! Thank you, Mama!
0: Welcome, anak. Love na ba ni mo si Mama? Kay mahal kay ka ni Mama, anak. Dili ko masukot kung mahimuwag ka pa na ako pag-usap, anak. Bisag unsay may tabo, dili ta na kaibalik pa ni tatay ni mo.
2: Kumusta mga kasama? Minsan hindi natin mamalayan. Napamanayawlan lang tayo sa kung ano ang sinasabi ng iba o nakita online. Naku, nabudol na ba kayo? Kaya kahit sa pagbili ng gamot, minsan napapaniwala tayo sa nagsasabing pare-pareho lang naman yan. Para sa akin magkasama, ha? Hindi pare-pareho ang mga gamot kasi nakakatalo sa quality. Kapag ikaw umahal mo sa buhay ang may sakit, siyempre gusto mo sigurado ka sa pinili mo. Hindi lang basta kung ano ang available o kung ano ang sabi-sabi lang ng iba. Mas importante na alam mong subok at maasahan. Sa totoo lang mga kasama, nakapunta ako mismo sa planta ng inilab. Nakita ko kung gaano kabusisi ang mga proseso nila, ha? Mula sa pag-check ng raw materials hanggang sa testing, storage at delivery, talagang binabantayan ang quality sa bawat hakbang. Isipin nyo, may hanggang mahigit 650 technical experts na tumitingin sa bawat gamot, capsule, o tablet man yan o syrup. Umabot pa sa mahigit 50 tests at verification sa proseso sa paggawa ng bago pa makarating sa butika. Doon ko na na-appreciate kung paano nila sinisigurong maayos ang bawat gamot bago makarating sa ating mga mamimili. Hindi lang doon nagtatapos, ha, magkasama? Kasi kahit pagkatapos mong uminom ng gamot o vitamin, may Unilab Customer Care Center pa rin kung may tanong o concern. Kaya sa bahay namin, basta Unilab lang kasi alam kong pinagbutihan talaga nila hanggang makarating sa iyo ang quality na kailangan mo. Kaya ngayong pagpunta ko sa butika, ang tanong ko talaga, Unilab quality ba yan? Mapagamot sa sakit at vitamins, pag-araw-araw at kahit sa mga pampagana, doon ako sa alam kong pinagbutihan ang paggawa ng gamot inumin ko. Kaya ang piliin dapat, Unilab quality. Pero ano nga ba ang produkto ng Unilab? Hanapin lang sa kanilang website na www.unilab.com.ph/products. Tandaan, hindi lahat ng quality pare-pareho, dapat Unilab quality.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungit ni na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas gaan.

0: Ang pabati sa akong mga mata ug mas klaro nagyud bisan gabi eh. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
1: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
2: Karon pala ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa mga kulang sa.
3: Para sa masanagon, himsog nga panit. Gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
6: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
9: Can I stay a little more?
10: Giabog ta ba ka?
9: Mas mainan manangit ta. Tipulan niya ka sa kundagway. Of which, di lang unta. Kay dugay pa una ta magkita pag-usab. Kung mula riga ka na.
10: Dili ko malimot ni mo, Josh. Ug sa tanan mong natabang nako.
9: Wa man mahimong kita. At least, I gain you as a true friend.
10: Ay, si nanay ang nawag. Excuse, ha? Hello, Nay.
11: JD, anak.
10: Nay, ngano ka? Naghilak man ka?
11: Wakaani ka ba sa ospital karon?
10: Ha? Nga naman, Nay. Minahitabo ba?
11: Si Bib, pupusaw mo gawas kika din, eh. Nagkawat-kawat ako panawag ni mo. Kabasa pa mo patuo ni mo.
10: Unsa? Pero nga naman, o sinahitabo ni Nay?
11: Si Bib, may bianas ba ay o gida ang ilang anak?
10: Unsa? Sige, muna ako, Nay.
11: Salamat, anak.
9: Jen, what's the matter?
10: Si Emmy, nibiya da ang bata.
9: Unsa?
10: Nagkinahanglan ako si Dave karon at doon ko sa ospital.
9: Ito, tika. Oh, dili na ko magpakita. Musamot pa unya ang iyang kasuko kung makita ko. But, in any way, ng makatabang ko, please, do tell me.

Nagkatawag na si Inda Elaine. Human siya puli og duha sa iyang bag-unduhaan. Og tanaw sa cellphone. Magkahimo pa ko sa pagpapakat niya karon. Kung nga nun dilipi manguli sa amo. Kung nga nun, dilipi mahimo makikita sa iyang amahan. Panang sao naman lang sa musunod ko mga atlo. Bahala na. Maanad roon niya siya nga kami na lang doha. Ngawa na ilabot ang iamahan sa mong kinapuhi. Ayon ka bala ka, anak. Manikamot si mama nga mahatag ko ni mo ang tanan ni mo panginahanglan. Mabuhi na lang kita nga kita na doha. You, Elaine. Oh, labla pa og balik si mama na. Sama ka ni Adpo sa kamay ka pa.

0: Nagkasulti na mi sa doktor na. Usahin ko, Kuiper.
1: Nakatigali ko sa may tabo ni mo.
0: Mas may mahitabo na ako kung dili na ako makita ang akong anak na eh. Si Elena ang akong kalibutan. Dili ko mabuhi kung mawa na ako ang akong anak na eh.
2: Oh. Dave?
0: Jen?
2: Dave?
0: Jen? Oh. Dave. Si Inday. Gikuha ni Amy ang akong anak.
2: Makita na niyo pagbalik si Elena. Makita na nato siya pagbalik, Dave.

0: Ali, sod na. Ayaw na pag-ung-ung di asapultahan. Ali, nali. Anak, Elaine, gigan ka ron. Mauna kini ang atong bahay.
1: Kay nga naman.
0: Kay anhin naman tamo po yo.
1: Hasta tatay ug lola?
0: Ali, tanawa oh. May hagdanan pa igong sa taas. May duha ka kwarto sa taas. Tagsata. Ganahan ka, ana. May kaugalingon na kang kwarto. Pun-un-un niya nato sa mga duwaan ang imong kwarto, nag. Unya, mamalitag mga bag-uni mo mga sinina. Ingon man, decorations. Og, kini din, he. Atubangan sa ato ang giabangan. Himuon ta kining tindahan din, he. Kanang daghan nga tinda. Pareha sa amo ni Lula sa una. Dili na unya kinahalan nga mutrabaho pa si mama aron nga dili ka na mabiyaan. Maguban na ta kanunay na. Ganahan ka, ana? Ako, ganahan ko, ana. Nga maguban ta sa tanang higayon.
1: Apas tatay na to?
0: Oo. Mapas raon yan si tatay. Pero dili pa sa pagkakaroon. Kay napamagyapon si tatay sa ospital.
1: Mingaw na kong tatay.
0: Ako sab na. Gibingaw na sab kaay ko ni tatay, di mo. Nakagawas na ka siya sa ospital. Nagkasiguro ko nakagawas na siya. Muusa na kasi mana sukat sa among pagpiha. Huwag dihi kayo na. Nasayo na siya nga may biya na kami sa iyang anak. Gipangita ba sab ko ni mo, Dave? O gipangita lang ko ni mo? Tungod kay ni anak ko ang atong anak.

0: Adlaw gabi ikong langitan ni Emin ay. Gilibot na ako ang tibok syudad sa Pamasin na makita na ako siya. Pero bisan, ilang anino lang, wa? Kumusta na kang akong anak? Yati man baka si Ogdaro ni Emin? Mangita siya na ako na matay gabi eh. Sa dili pa siya matuog. Nakatuog ba kagtarong si Ilin?
1: Dave, inahan niya ang nagda. Imposible isang kapasagda ni Amy ang bata.
0: Pero nasayod ka ganyan nga wak na maanad si Ilin sa iyang inahan. Mubo kayo ang pasensya si Amy, mubo kayo pasensya. Masao naman ako mangita na ako ang bata. O mahutdan o pasensya si Amy. Madapatan niyang akong anak. Tingali, kanun nila naghilak ang akong anak o ba niya na eh.
2: Dave, baway una. Unlan sa akong paa, sige na. Pila na kaadlaw, mawa kayo pahuway. Dili ka pa dugay na nakagawa sa ospital. Isa gani kahapit mo kaon. Sige na, dali na. Ali na. Ida sa ba?
0: Kibati na ako kakapoy. Pero dili ko may mong mabaway. Hangtod na makita na ako si Inday.
2: Dili tamo hunong, Dave. Mupahuway una ta, pero dili tamo hunong. Okay? Nay.
0: Dabal na kayo akong ulo. Sakit akong kalawasan. Kapoy.
1: Kadali niyang nakatug. Lapoy kasing tanaon sa pipila kaadlaw ng away pahuway. Gidawaan niya niyang kumalingon sa pagkatug. Diyos po. Ay, di ba kataon na naaning ibi ang bata? Ibalik na ito ng bata, Diyos po.
2: Nay. Nayon sa kong buhaton. Ugma na akong flight paingon sa laing nasod.
1: Unsa?
2: Pero unsaon ko sa pagpiya sa Dave ngayon ini ang kahintang. Unsaon ako, Nay?
3: This Time Check is brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
4: Di pa nung bagong digyo ko mabuhi na yung mission kabuton para nimo.
5: Dino Kulabu!
6: Ang kuldisyon sana ay ambisyon with 12 Chinese herbs.
7: Drink responsibly.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
16: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
17: CDOIIIDOL Cheesiest!
18: Our best idol cheese dog ever!
19: Versus previous formulation.
6: Our cheesiest CDO idol cheese dog ever! Buy now!
7: Ito ang idol ko!
3: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever!
8: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
19: Tanggaling-galing Smart to Smart Dishwashing Paste ko.
1: Smart to
19: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
1: Smart
19: Tanggaling for every day.
8: Get
5: yan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
13: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
20: Tanggaling-galing mo.
21: Smart dishwashing paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahit.
22: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

Higalaan ayo sa'yo pa sa pagpaminaw ang katapusang sumpay ni atong sugilanon, Anino sa kagahapon. Tagsulat Maritis Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapuhanes, Spenner Jewel Bense, recording editor Radita Yad Soundman Alguin Nakurda, dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kunay ka balik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa. Kinahanglan mo palayo ka sa akong magawang.
2: Dili, Sir Ken. Kinahanglan bayan ko nga kung saan niya.
3: Wakay saan ni Kuya Hans.
2: Kipatay ko yung pagkasuunod. Busa. Angay kong silutan.
4: Mahal, ikaw lang ang akong mahalon na hangtod sa kahangturan.
5: I love you, Mahal.
4: I love you, Mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw...
1: Dili ka mahimong mapalayo na ko, Ayesha!
2: Ay! Sir Hans!
3: Hatagin siyang kagawasan si Ayesha, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kong atong pagkaman ng suon!
1: Ayaw ko kanyo kakit! Tungod kay bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayesha!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron mosidlak kini pagbalik sa laing kabuntagon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: RMN Newsbreak. Newsbreak.
7: Mayong hapon ako si Radyo Mandia, Jesse Horst, J.Q. Canos, Utaga Diyos, Balik Karapura, Hanong Gatong sa Teta Exa 503. Hindi bang mabatanon? Ang naalaidan ng Data Exa 500 ka. Ang Data Exa 500 na ba superior at yung stance na bawal yung kaputin sa Basilio na pinamalas cancels patok sa Dramas Cafe Redding House o ipagamit sa polisyon yung maris mabisyo sa mas mayroong sa alkohol o ang pagpanabako. Sa itong balita na po sila ang dagol kriga gigog Iksoon o matinin ng hostel sa Iyasab na Iksoon na giragadlaon o kagagabihin na nabuntag dito sa may purok ono Zinya Situation Oak, Barangay Tayo, Lungsod sa Consolacion. Ang nabos lang nga ngayon ng hostage sa ilahang nga si Marfay Montijo, Marlon Briglia alias Marlon Briglia, 24 anyos, sa paligod o nagpuyo sa skutag lugar. Iyan di ingong hostage, kiningiyag isoon nga si Ricky Briglia, 38 anyos, sa paligod. Sigun sa investigasyon sa kabilisan sa Consolacion Police Station na nakatawag sila ang tawag na Bingo nga doon ay pagpang-hostage sa ugalit ay responde ang mobile patroller sa Consolacion Police Station o pag-abot sa lugar. Gingong ang kabusan nagkalungog o buto sa armas. So nakita nila ang diyosin ang biktima nga samaran nga nagdagan. Padoong sila ang tropa o nagpakitaban ang suspect nga gingong ang hostage sa nagbalikinig pabuto sa armas o gibandlong kini sa mga polis sa panawang buto nyo nga gipusil kini o naigod niya sa iyag tuog bahin siya ang TL kinsa naangol o ang duha nga magsuod galit ng gida sa tambalan samtang investigasyon pa og palawang investigasyon sa kabisan kung unsa gyud hinungdan sa anong nag-aron gyud sa sanction kining iyaga manghudda. Para tulong Dios pre karon po na kadto to sa Detex of 5 and 3. Ang Detex of 5 ang kampyon nga presyon na 1.3 million oras in sa distance. Nabiki bukid nga kontra sa mga free radicals sa oxidation sa Detex of 5 and 3. Ang atong panit o mataon, internal organ ayohon. Ang Detex of 5 and 3, digital virus diabetes, fatty liver disease, Lugumag, katarak, cardiovascular disease, pati kung RPCT Insomnia, Arthur Pagkita's Girl. Ang Detex 500, ang sekreto sa wagang guwapo.
6: RMN Newsbreak. Newsbreak.
8: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
9: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: TTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. TTX 500. Adlaw-adlaw. TTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Pabalik sa mga butika. TTX 500.
3: Ako sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, TTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
2: TTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
5: Ano baon bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko. Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs and more. Tanan sa'yo na tuon.
6: Basta baon. Fresh.
7: Delivery! Maria Jose!
8: Is that box really mine?
7: Surprise!
8: Why are you inside the box?
7: There's nothing I won't do for you! Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan! The loan for your business, tuition, personal needs, and more! Borrow up to 90% of your savings! No processing fee, and get fast approval! So you should...
8: Apply now for the Pag-ibig Fund FPL via Virtual Pag-ibig!
9: Pag-ibig Fund Solid Kabon!
10: Maayong adlaw! Makauba nato karon si Nanay Elena! Unsa man ang problema nimo kani adto?
11: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
12: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang. Pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukha. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag naay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
14: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
15: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
16: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Likay ang dialysis ug problema sa kidney, mag-kidney care.
18: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
9: CBO Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
10: Versus previous formulation. Our cheesiest CBO Idol cheese dog ever. Buy now.
9: Ito ang idol ko.
0: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best Idol Hot Dog ever.
11: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, oy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
12: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas o sed liniment oil.
11: Basin ba yung mabatan noong kubalik, ana, ha?
12: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
11: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
12: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
13: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
14: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa capsule na pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom naulian da yung kuan ang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
15: Wow. Tutong
14: nakahuna ko nga mag maintain na gyud ko ani niya
13: sa Paragis Bilabila dili na ka mag agwanta pa.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
16: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max alaga. Max protectado pa. Unique.
16: Max alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati, kagwet, Surigao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahon.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Kagubot na ba sa akong kinabuhi din ni Maui?
2: O niya, unsa man, mulayas sa sabka?
1: Huh?
2: Ayaw din pag-unaunaan ng layas-layas ay isa ha? Kaya nahimutang na ta din he. Sakay-sakay na lang sa mga paghitabok din he.
1: Pero, ako may nagtagubot sa managsuon ma.
2: Sayop ka. Ikaw ang mutambal sa ilang kagubot. Kahibaw ka. Kahibaw ka. Na ako'y nabantayan.
1: Ang unsa man?
2: Mura man na ugili yun managsuon si Kent o si Hans.
1: Unsa? Oh, ma, ayaw pa patakagsulti di ako.
2: Labis na ugigo lang ni mo silang tanawon ay makaingon nagyug ka nga dili sila managsuon. Kay si Kent, pote. Ya si Hans Moreno, pero pulo sila gwapo.
1: Ma, dili ba siya ng ilang mga hitsura aron makasulti ka nga dili gid sila managsuon?
2: Unya, ang batasan, lahi raman.
1: Ma, gusto na anak ni.
2: Unya, pagyod. Murag mas gamhanan ang tingog ni Sir Hans kay ni Sir Kent inibaya.
1: Normal lang na, ma. Kay si Hans ba't ang maguwang?
2: Ha, bisa na lagi. Bisa na, Aisa. Doon na yung kalahian, ano ha?
1: Na, gusto na anak, Maui. Ang libak na mahinuong tayin ni.
2: Unya, unsa magigisugo ni Sir Hans ni mo?
1: Kuan?
2: Oy. Ay, murag oras naman dahil sa akong pagpanlaba, oy. Manlaba sa akong batse.
3: Kumusta na yung paso?
1: Okay naman. Dili magit siya emergency.
3: Sorry.
1: Okay rato eh. Dili magit smooth ang tanang mga paghitabo sa kinabuhi sa tao.
3: Sorry sa gabi.
1: Ha? Huh? Ang bahin sa unsa man?
3: Dahibaw ko nga. Nga gigakusta kagabi.
4: Alisa. I love you.
1: Oh, Ken.
4: I love you.
1: Ken, Ken, buhay iku. Nahibaw kasi mong kibuhat?
3: Oh. Gusto nila akong punggan pero hubog na kayo. Kung hindi nila ako makontrolar ang akong emosyon. Ug, sorry nga naipit ka sa among away ni Kuya Hans.
1: Managsuon mo. Natural na ang magkalalis mo.
3: Dili natural ang among away ni Kuya Hans, Ayesa.
1: Ha?
3: Mga bata o aming kompetensya na may daan. Kung unsa akong gusto, mausay ang gusto. Gikan sa duwaan hangtod na sa babae. Hangtod na ni mo. Kompetensya lang gihapon eh. Mag-ilog mi kung kinsa ang mas hatagan ni mo katensyon. Mausab ni Kara. Ako ang unang suod ni Kara. Apan ni palayo si Kara na ako tungod ni Kuya Hans.
1: Mahal mo si Kara?
3: Maybe. Pero, dili na siya ang importante ka. Ikaw na, Ayesa. Unsa di akong buhato na? Ang mahalong sagkuni mo, dili lang sama sa iksoon, Ayesa. Unsa man yun ang naasa mong kasing-kasing? Unsa man yun kundiha sa mong kasing-kasing, Ayesa? Please. Ang tinuod pa uy isulti.
1: Gugma sa usak higala lang akong gibati para nimo. Ken.
5: This time check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.
6: Montenola ni, excited kayo ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
5: Disney's Moana in cinemas next week, July 8. Book your tickets now.
7: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
8: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
9: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
10: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
11: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
12: Magkauban!

0: Apex Nigundo L. Lagundi leaf is the generic name of Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Nigundo L. Lagundi leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
6: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
5: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
6: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga ka-senior, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng Senior Milk? Ang Birch Tree Advance,
9: same nutrition, half the price,
8: versus leading Senior Milk brand, sabi ng nutritionist ko,
10: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
9: Same nutrition, half the price,
8: versus leading Senior Milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
11: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, dito ako, bilib.
13: Kung moingon si mama nga,
14: sige ka, gawp, inanani mong tambal.
15: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
13: Ang iyang buot ipasabot.
15: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
7: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
16: Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Anlin. Karoon available sa abot kaya pa para sa kalikon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, abot kaya na.

0: Sarap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Ayos.
4: Sorry. Pero, maurigin lang ako ikahatag ni mo. Love para sa usak higala.
3: Ayos.
4: Busa, ato ba ang imong obligasyon ni Care? Marugi ang imong pagkamahan siyang anak. Kent, dili mahimo nga talikdan ni mo ang bata. Nagkinahanglan siya kamahan. Sama nga nagkinahanglan kagamahan, di ba? Kung mahal ko nimo, buhato nimo ang makaayo na itong tanan.
3: Sama rin ginaya sa iksuod ang imong pagtatarda ko.
4: Oh, Kent.
3: Kung mauy makalipay nimo nga, nga atong bangon ko ang akong obligasyon ni Claire.
4: Oo.
3: Kung malipay ka, kung pagkaslan ako siya.
4: Oo. Tungod kayo mo ng hustong buhaton.
3: Kung mangutana kung unsa hustong buhaton, Ayesa. Ang akong pangutana kung maubani ang makalipay ni mo. Pagkatawa ka ba kung pagkaslan ako si Claire? Tumaga ko, Ayesa. Kalanggikan siya mong kasing-kasing. Way sagol bakak. Maubani ang makalipay ni mo kung mapakasal ko ni Claire. Tubag!
4: Oh! Oh! Mauna makalipay na ako. Mukatawa ko kung pakaslan mo si Claire.
3: Barugin, ha? Sige! Pakaslan ako si Claire. Pero ibuktang ni si mong una-una. Magpakasal ko ni Claire kung maoy imong gusto. Maoy makalipay mo!
4: Sa mga ko gibuhat. Ganun mo ba't ako nisulti ni Kent? Pero mausat ang gusto. May anak na siya. Huwag kinalapakas na niya si Claire.

0: Sir Kent.
1: Pumati na nga, son. Pakaslang ko si Claire. Kaya mo'y gusto ni Ayesa. Ibutang na sa inyong utok.
0: Uy! Uy, hala! Nausa na masad to! Ngano maghato? Unsa ba kanyang gisulti ni Ayesa kang Sir Kent?
1: Sige! Maong ka rin mong gusto, Ayesa. Hatagan di ka sa mong gusto. Muamba ko sa impernong kami niyon!
2: Ayon si Ayesa?
0: Ay, aambot. Basin to sa taas, sa rooftop, sir.
2: Si Kent?
0: Nakusog man ka ito may pasirit o padagan sa sakyanan ganina, sir. Oh, na, daig si Bat ay. Unsa man yung managsuon na, uy. Doon na mag-yun sila'y gubat ba? Klaro kaayo silang mga lihok.
3: Kaloy ni Kent. Nasukog ito sa kong ipanulti niya.
2: Ganong nasukko si Kent? Nagilak ka?
3: What man?
2: Ayaw pamakak ka. Nagilak ka.
3: Naluoy na ko ni Kent.
2: O ganon naluoy man kaniya? Mabaniin mong gilakan?
3: Ayaw na ako pasultihan kung sa kong gilakan, sir. Ako man yung personal yung gibati.
2: Di akas akong prima ay Ayesa. Kinahang na may bawa kusta na yung gibati.
3: Ah, sobra naman sa nag-imo. Ngayon di ay, si Kara, musulti ganito sa tanan yung gibati ni mo?
2: Oh, tungod kay Ani si Kara.
3: Misulti ba siya ni mo nga napasagitan niya si Ken? Tungod ni mo? Wano? Tungod na kay kaming mga babae. Lao mga mong pagbati. Mura ni dagat ka lao nga dili sa yung tugkaroon ninyo mga lalaki.
2: Ramang lagi karoon. Anong may lakaw man si Ken?
3: Oh, magplano na tingalito siyang kasal. Natuman na ako nga komisyon, sir. Happy ka na? Magpakasal ang imong manghod sa babay, nga wa niya mahala.

0: This time check is brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
1: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan. Balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
2: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol o diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
3: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
4: Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin, na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang arun masagad, with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
8: Puhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
9: Unilab yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2! Pwedeng flu!
11: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
12: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Happy Fiesta!
15: Kinahanglan, extra ang handa.
14: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
15: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
16: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
15: Wow! Mas maayo pa?
16: Jut! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
17: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
15: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailechon, humba, adobo, kadere...
16: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
19: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamaayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa 8 oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
20: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Dose na.

0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Dusan and Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it!
3: Bakit RightMed ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
2: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Sa negosyo, importante kada piso.
10: Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
11: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
12: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
13: Kabog na nga pang negosyo.
14: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalikon.
15: Aron pa dayon ang negosyo? Pag Kondura na pud mo.
16: Kondura, kuskan ka uban nimo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
17: Strong for the Filipino.
18: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.

0: globegfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
2: Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan nako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
4: Para bang pinatawag ako ng daga.
5: Si Kai Montanola ni, excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
1: Disney's Moana in cinemas next week, July 8. Book your tickets now.
6: Kidney Care time!
7: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
8: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
9: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
12: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
13: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo!
14: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
15: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jut! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
16: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
14: Naa! Bisag pang Sharon pa. Naay-lechon, humba, adobo, kadere.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
17: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
18: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
19: Tanggaling-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
18: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
19: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birchtree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: I have Lagnat and I have Sipon. Pag two, pwedeng flu!
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
8: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
11: This newscast is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
13: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
14: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
15: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
16: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
17: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na!
16: Drink responsibly.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang anda.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita?
4: Kajut lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Nay, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: RMN Newsbreak. Newsbreak.
11: Okay, mayog hapon. Salamat ka pating pamanawan sa DYHP RMN Cebu. Ako si Radyo Man JQ, no? Live and direct karon diri sa IT Park doon sa may terminal, no? Sa modern jeep terminal, POG terminal. Dari sa may IT Park Road, no, sa kusang barangay Apas ning Dakbayan sa Subo. Labot nining usa ka bomb threat ang gikatahog karon, no, nga gialarmahan karon sa kapolisan. Diin ubay-ubay na mga pulis diri na gani naglive kwarton live karon, no, sa akong account o sa page sa DYHP. Makita ninyo, no, ang sitwasyon karon diri dapita. Usa ni kamol dili na to i-mention, no, ang usa kamol na sa second floor ang maong bomb threat. O niya, doon na yung mga otoridad dito sa Seoul. Niya, doon na sa otoridad dito sa gawas ng bahin nga mao'y mo-receive silang update dito. No? So far, alas 3:40 karong hapon na dawat kining bomb threat, no? So, sa mga trabahante nining maong mall. Doon na ito i-mention sa hack ay naidagan tao sa mall. Doon na ito i-mention kung sa nga mall. Sa second floor nga bahin mahigala sa maong mall, doon na yung bomb threat na ito. Ano yung mga otoridad dito? Doon na ito ang special po ng tactics swap sa Cebu Stables Office. Ang EOD na sa exclusive kuan, tuwa na dito sa area, ang Bureau of Fire Protection, tuwa na sa area dito sa Getaho nga dunay bomb threat niya. Ang ni-address ninyo nakita o sa akong namutuan karon ang mga kuan eh, no, ang mga opisyal sa Cebu Police Office, sa Mabulo Police Station 4, sa Bureau of Fire Protection, sa EOD, niya sa diri karon niya, sila mo dawat o feedback received, no, gikan sa mga sakop nila o mga kuban nila to aron sa area, aron mapadangat o receive sa update dito. So far, ito nakita na rin sa whiteboard ng ilang gihimong Silbing Command Center today. Doon ay mga update, ilang iswat na rin. Pero dito magkaro, kailayo ko gamay, no? Kay kasi badungon ta. So doon, ito nakita na rin, alas 3:40 na dawat noon ang receive sa maong bomb threat, alas 3:40. Doon na i-update, na-receive na rin ang command center nga doon ay bahin na sa maong floor nga din itong bomb threat nga clear na, no, pero so far to pagyapon sa area ang uban, no, o may nang tag paabot ng tao si update nining maong nga bomb threat karon, no, bas kung ato ni makuha nang all clear na, no, clear nang tanan diha na ta makuha, no, nga negative po. So far sa pagkaron di pa ta makuha nga negative, ita pa ta makuha nga confirm, no, noon taho man ni, no, report ni reported nga bomb threat do na nay mga ako diri mga trabahante sa office, no, trabahante sa maong mall na iskwit-sukwit na sa maong ikataho nga bomb threat, no. Sa pagkaroon, parayon pa nga gipaabot ang mga update sa sulod, no. Kaya ang tuwan na sa area, no. Tuwan na sa area sa maong mall, din sa second floor, ikataho ang maong bomb threat na muhatag og feedback diri sa naa sa gawas, no, sa mga opisyal sa CPO niya na gani ang Cebu City Director diri. Cebu City Police Director niya sa Berina, ang AOD, ang SWAT niya na sa area kaninyo nakita itong live garon sa Facebook, no, ani sa sa area niya ang rugmaunin ng tropa talagang kasuon, no, kaya ito ang katunin ko nun kaya na may kinain dog sab, no, kinain dog guguban pa ng mga kuan aparatos, no, or mga kagamitan sa pagditik sa bomba, no. Okay, rugmaunin abot tali rugmaunin ito po may kinain. Okay. So, alang nito ato ng mga listeners, mga viewer, no, sa DYHP RMN Cebu, sila ka bumpet ang itubag karon ng alarma sa kapulisan, no, Diri sa may sugabahin sa IT Park, Barangay Apas, Cebu City. Nya dool ni sa terminal nga mall or establishmento ang gitawag doon ay bomb threat, no. Sa pagkaron medyo watay ko alburna naman ang tropa ni gawas na gikan sa mall, no, gikan sa establishmento, no, ang tropa nga may verify dito sa area ang gitawag doon ay bomb threat, doon ay bomba dito. So paano doon ay nakita nato karon ang tropa nga misuri to mao ang EOD o kining SWAT, no, kunya doon ay kinain dog ilang dala. Ako nagdewalwal pang nila sa kinahindog, no? Aron mo detect ni kung doon na bagay bomba. No? So far, wala pa tayo update, no? Kung saan ay update ini kay mo ipaggawa sa tropa, no? Ngagikan sa area agad sa maong sa basmintong gatawang tuwa dito ang bomb threat magahigala, no? Alam na itong mga late tuners, mga late viewers, no? Sa DY Experiment Cebu, doon na ito i-mention ang establishment nga giingong diha ang bomb threat, no, niya na naman ang mga kalagkuan sa Cebu City Police Office nga dari sa area na niya nanggawas ang tropa nga may verify dito sa bomba sud sa maong establishmento, no, diri ni sa sud sa IT Park, no, Barangay Apas, Cebu City, dool ni sa terminal, no, sa IT kining kataho nga dunay bomb threat, dunay bomba mga igala. So nanggawas na ang SWAT, ang AOD, ang Bureau of Fire Protection, no, niya ana murag na ni feedback kung sa ikonani tinuod ba gini, no, kini maog ni kitaho nga bomb threat diri sa IT Park ka karoga baga orasa sa mga karugon niya padagat akog update, no, kung maka-interview na ta sa mga hintungdan sa mga official diri kung unsa nay kuan, kung do na ba tinuod ba gini, do nay bomba or petra ni or negatiba ni, no, aron ato maklaro ni aron dili mabalaka og ma mga hadlok ang mga tao nga naaron sa maong establishmento. Nandiyan na ito i-mention, no? Sorry, kaya ito i-mention sa establishmento ang gitaho nga doon ay bomb threat kay naaron ng dagang tao, maukay ba, mabalaka o mahadlok, no? Maratol. Maunang din na ito i-mention sa establishment. Pero doon ay ni gitaho nga bomb threat at karumura sa doon sa IT Park. No? Maunang kay Michael Gispin sa basa na yung mga tana nga, asa nga ba pit, JQ, asa na, asa na nga mo, JQ, basa akong anak na, akong panitinali, akong mga anak, ba, doon na ito i-mention. Aron na dili mabalaka, dili mahadlok, dili makuyawan, no, dili maratol, no. So far, may daga na mga otoridad diri, mga police diri, SWAT, AOD, maoy nag-verify karon sa maong bomb threat. So far, wala man, no, doon na ni gawas ng tropa na may verify daw kinahindog atuling sa tao, no, sa pagkaroon na magahigala. So, diri sa itong CBN ng DOSP, live karon on air, may kumispin sa gamay din na ito ma- kung ano din natin i-mention, no, ang unsa nga mall ang ikatawang doon ay bomb threat na karagabagawasan na ikawas naman ni ang tropa sa SWAT o sa EOD. Lalayo pa man tagamay, basta maka-interview may karon, no, sa masakop sa media nga ni Aaron Dere, aron na mo mapadangat ang update, no, ni maong bomb threat diri sa IT Park ya karagabagawasan sa kahaponon. So, diri sa Sibiyan on air man taron, no, o live taro sa page sa DYHP o sa akong personal account, sa akong FB account, sa Joseph Osbaculod Gihano, o sa page sa DYHP, no, kala, ano sa ilaing murag, ilapatiling kuan, no, dapat ilaing kuan, no, balik ng tropa, o kala, o, okay, kada pa kayo, ha? Sa akong isuswat, murag mo balik siya sa sabisiminto, no, dapat sila himuon tali. So far, wala pa'y feedback kung sa, no? So, ato na si Putlon kaniyot, no? Atong Sibya, no? Live and directed rin sa IT Park, labuting bomb threat. Mubalik na ko sa on-air karong umabot sa kasamang binging nga mo ay muda sa programang news update. Mubadangat ako mga o si update ni Maug na bomb threat rin sa may IT Park. So, ato ni Putlon kaniyot, atong broadcast sa kahanginan, no? Atong live report gikan diri sa IT Park ninyo. Kabilin ako sa Facebook, no, lang sa dugang pang update ninyo mga nga kuan. Okay, daghang salamat, no, sa itong mga tingpaminuan sa DYHP Aramin Cebu ninyo. Magpabilin ko live sa Facebook aron makakuha tag dugang pang update ninyo mga nga papel. Okay, back to you kasamang Jerome.
10: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
12: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
13: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab. This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
14: Bayutrong Herbal Capsule.
15: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
14: Bayutrong Herbal Capsule.
15: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis, og uban pa.
14: Bayutrong Herbal Capsule.
15: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, og sa mga nag-unang butika.
14: Bayutrong Herbal Capsule.
16: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
17: Naluhoy mangguko ni Lola Papa Ranch. Mitukar na po dang yung hubak o grayoma. Mitaas pag yan ang yung blood sugar.
16: Lakaw dayon nga to sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
17: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
18: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
19: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
20: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
21: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
20: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sigig gadgets.
21: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
20: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtan-aw.
22: iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
23: Nawan ana baka og gana sa kama?
24: Basin og
23: may diabetes ka?
24: Ang TTX 500 na.
23: Ang TTX 500.
24: Adlay powerful extracts.
23: No phytochemicals.
24: Og antioxidants.
23: Nga gikan sa palaya.
24: Og desugared sugar cane.
23: Mga organic compound.
24: Effective.
23: Batok sa sakit nga diabetes.
24: TTX 500.
23: Mabalik sa mga butika.
24: TTX 500.
23: Ang tubag.
24: Kontra sa sakit nga diabetes.
23: TTX 500.
24: Epektibo.
23: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
24: TTX 500.
23: Imo sa desugared sugar cane extract.
24: Og anti-diabetic property.
23: Gikan sa palaya.
24: TTX 500.
23: Garantisado.
24: Highly recommended
23: sa mga eksperto.
24: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
25: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
26: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
25: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
26: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
25: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
26: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga.
25: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
27: ACS!
28: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
29: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
30: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
31: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
32: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
33: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelated taan na. Maayo gani kay adunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
34: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
0: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
3: This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: This newscast is brought to you by Biogesic.
5: Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
6: Kining orasa gidala kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
13: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
8: Oras sa DYHP RMM Cebu, alas 5.33 na sa kahaponon. Mayong hapon na kanatuntanan na ito ang mga pinaganda tigpaminaw ito magkasama. Mayong hapon o niya sa angalan ni Radio Man Aida de la Cruz Tampos. Ako niyong samtangan na makauban karong hapon na Radio Man Benji Tanghian. Ania maoy mo dala usa no sa programa ni Radio Man Aida karong mga orasa. Ania kaganiha to nabati makasama ang report ni Radio Man Josephus Gihano ni ining dunay bomb threat nga nahitabo dito sa IT Park dinhi sa Dakbaya Sugbo. Atong kuhaon ng dugang report no karon taon taon sa makasama kay nakugang in town ang mga trabahante dito sa IT Park. Nadagko nga mga buildings in town po na mga tag-as kay nadiha. Tungod nining mao nga bomb threat mga kasama. O niya, sa lain nga uluan sab sa tuang balita karon ha, mga headline makasama. Tungod yung kalambuan sa paghipos sa basura gikan sa kabaranggayan, gituki ni karon sa opisyali sa Dakbay Mandawi. Samtang Senador Dante Marcolita hingpit nang ipasakaan og kaso sa ombudsman kalabot sa giingon pagdawat ni ini og campaign donations nga mokabat sa 75 milyones ka pesos. Samtang dito sab sa Negros Oriental ipasalig karon sa gobernador sa Negros Oriental nga si Chaco Sagarbarria nga dili mokatap og maayo ang sakit sa baboy nga ESF sa maong lalawigan. Tungod aron ba protektahan ang uban nga mga lungsod. Aniya mas ilaha pa nga gi panghingusgan karon ang mga pag-testing sa usab ni ining sakit sa baboy sa maong lalawigan. Kundiin ang maong sakit nga ESF sa Negros Oriental nagnakuha usab kini sa Negros Occidental nga maoy una nga dunay mga sakit sa baboy nga ESF. O garon arita sa detalye sa tuang balita sa tungod kay kalambuan sa paghipo sa mga basura gikan sa Dakbay Mandawi agitoki sa mga opisyali sa maong syudad. Kasama mo sa balita, Radio Man Ken Galine.
7: DYHP. Tata, RMM Report.
9: Gipay kayo ng quarterly solid waste management board meeting sa Dakbayan sa Mandawi din gisgutan ang planos pagpalabog ang implementasyon sa stakto ng paglabay sa mga basura. Gisgutan ako sa board meeting mo ang kalabuan pagpatuman sa no segregation o collection policy sa syudad o ang gitawag na 3Rs, reduce, reuse, recycle program para sa mga eskwelahan. Apil sa tigong ang update sa Mandawi Green Learning Park operation nga may gihimong temporary transfer station sa mga basura samtang nangita pag pribado ka pasilidad ang syudad ga permanente nga kalabayan sa mga basura ni ini. Nakikipinirmahin na hinoon ang Asian Urgent System Corporation ug si Mayor Jonky Uwano alang sa compromise agreement nga bayaran ang utang sa kani administrasyon para makabalik naglabay sa basura ang syudad gato sa ilang pasilidad diya sa lungsod sa Konsolasyon. Ang ipaabot na lang sa syudad mo ang desisyon sa korte sa gibog ang compromise agreement para hunungon na ang kontrata ni ini sa hauling company ug makamenos ug dul-an 200 milyones ka pesos ang syudad sa matag tuig alang sa paghipo sa mga basura ni ini. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi ang inyong Radio Man Ken Galinea Tatak Arlie Men.

0: Samtang adugan detalye sa ato ang mga balita. Konseho sa Dakbayan Sugbo nagtinguha nga mapatuma na sa hingpit. Mapatuma na sa hingpit ang no complete requirements, no acceptance policy sa kagamhanan sa Dakbayan labot sa infrastructure project. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bulunos.
1: DYHP. Ottoman Report.
2: Sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1 nagitinguha sa Konseho sa Sugbo nga mapatuman na sa hingpit ang no complete requirements, no acceptance policy sa kagamhanan sa Dakbayan. Kinimikrabutan sa mga proposal sa kanyang infrastructure project sa syudad gamit ang Local Development Fund kun LDF. Itasan sa Konseho pagpatuman sa resultang palisiya mao ang City Planning and Development Office kung CPDO Plans and Programs Division. At City Council pinagi ni Konsyal Alvin Arcilia ni Panayag na kinimagsilbing giya sa maang buwatan. Kinitakutin sukat sa tuig 2023 Santo si Beking Tuig, why infrastructure project na human sa syudad gamit ang LDF?
3: Santo si year 2023, 2024, 2025, we're not able to accomplish one project for infrastructure. So, kahit ni pag-handle of projects charged to local development fund.
2: Si Konseyal Alvin Arcilia, kadto mga project proposal nga din kompleto sa mandatory documentary requirements, ipapaulay sa konseyo nga to sa mga proponent alang sa pagtuman ni ini. Mga kasama ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Doon na kini ginseng ang kasagana sa antioxidants. Napapatunod sa pagtuon na doon na kini beneficio sa brain health, immune function, blood sugar control, o uban pa. Maka-increase up kini sa energy level maong di nakamagluya. Gawa sa ginseng, doon sa kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, marunggay, kanela, bayabas, o rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Balanas, DYHP, Tatak, RMN.

0: Ani, salamat Radyo Man Ili Bolono sa imuhang report. Karon tawod sad makasama ato ang i-check ang buhatan sa Pag-asa Mactan. Tungod sad makasama sa kahimtang, no? Sa ato ang panahon, ha? Sa musunod nga 24 oras. Ayon na itong balikan sa garong tataod ha, si Radyo Man Josephus Gihano. O niya, anlang sab, no? Ang kanang naang gunsay dugang nakalap niya usab nga kasayuran. Agikan dito mga sukintig paminaw sa IT Park, no? Anya, naminaw sa DIC si Ellen Ramirez sa Panilagan, ha? Minaw sa natagrog si Menjola Agustin. Oxygen, si Jinjin na Al-Sula. Naminaw sa nato garong hapuna. May nga pagpaminaw ha sa mga nanikaisikay sa riha garon sa mga sayong nanikaisikay. May magpanikaisikay ninyo riha ha. Tuang kanon sa mga tuang sa mga nag-drive di ay nga naminaw na to mayong hapon na kaninyong tanang. Sa mga nag-drive, sa mga kaigsuuna na to nga nagmaniho, padung uli silang panimalay. So, may amping no sa pagbiyahe. Okay, ato sang i-check, no? Magkasama, balikan na ito sa Radyo Man Josephus Gihano. Dito siya na himutangan karon. Anining nga mga orasa. Yes, kasama, Zekyo, unsay update. Tadi akaroon. DDYHP. Tata, Araman Report. Radyo Man Zekyo. Mm-hmm. Yes, Radyo Man Zekyo.
1: Yes, okay. Okay, salamat kasabag Radyo Man Bigino live ka diri kya pon diri sa may IT Park no. Labot ini nga alins nga kuan, kita ho nga bumpet diri sa may IT Park. O sa ni sa mga establishmento kasabag Radyo Man Binje. Dala to i-mention no kay dagan pang tao diri nya para ba ni no. Dagan tao sa kining maong establishmento. Dala to i-mention. Pero ongoing pa no ang verification, ongoing pa pag-verify sa pag-autoridad. Ni ako ni mutang sa may command post no. And then diri i-receive mo sa feedback karon. Paduna na yung mga tropa dito sa area initially.
0: Mo na diha ang kanan na ang dako kuno nga mall des IT Park kasama GQ.
1: Yeah, odre nato i-mention kasama ga Radyo Minji no. Basta mao na sa bisminto lang no kay perti pa daghang tao diri.
0: Daghan kita.
1: Sa may area pero no so far doon na may daghang doon na may tropa na dito sa Seoul, no? Doon na may special weapon and tactics sa AOD, Bureau of Fire Protection, na nag-verify. Nang gawas to ganina, dahatag sila report, initial report, doon na porosyon nga clear na. Pero paabot lang tayo sa feedback ani kasama ka Radyo Man Binje, no? Kay may ako sa may command post karo, ni Adri si Police Colonel Ricky Sumaldi, ang Cebu City Director. Ogang kadakuan sa Bureau of Fire Protection sa SWAT no diri sa area karon diri sa command post pero to ana sa area sa mag-aral men ya ko gi-mention ganina ang SWAT EOD BFP no sa second floor sa maong establishment do na tay gamay nakuha diri nga info nga clear nang ubang portion dito pero paabot na lang ang kuha kung all clear nang tanan clear nang tanan diha na ta mo kuha no nga pero karon matod ni Sumaldi o kinilang marketing director diri sa maong nga sabisminto nga itong na pangayon siya nga padayon pa ang pagsusi o gang pag-verify no, sa mga otoridad dito sa area nga din kataho nga ito dito ang bumpet kasabag Radyo Man Binje. No? So kakakaroon nini mga orasa no? Ato lang ikuan kung sa feedback karon. Yung okay, kinimang babae mo nakita, mao niya mga trabahante sa maong establishmento, sa maong mall, no? Na doon ay bumpit. Initially, so, second
0: pero, floor. Pero, as second floor, na ako no, second floor ka sa Manjikyo?
1: Yeah, oh, second floor. No? Niya. Atong kung saan yung pagka-bumpit, no? Tawag ba ni? Huwag pa na itong masuta ka sa mag-bumpit. Tawag ba ni sa telepono, cellphone, chat ba ni, no? Message ba ni, text message ba ni? Atong ikaw ng tatao, kaya hindi pa man mo tingog ang mga trabahante no ang mga empleyado empleyada na maong mall nga nanggawas karon nga mao i-dispatchoket sa mga awtoridad no labot ning baong bomb threat alas 3:40 ka sa mga Rajman Binji na dawat kini maong taho no kini maong alarma unay na okay ang pila ka mga trabahante na nanggawas mo nang gi ardrisa sa dakong hawang kay doon sa may terminal kasabag Rajman Binji sa IT Park terminal sa POJ no di ay dakong hawang dire niya di gipahilo na ang mga trabahante, no? O niya, mga gimong kamantos at karong mga orasa. Niya, doon ay white bordering, ilang iswat kung sa feedback karon sa tropa na ito aparo sa area, no? Kung ano, gipagawas na sa second floor ang mga tao dito, gipasip pinadaan ka sa mga radyo mikro. Ang ubang mga floor, wa pa kay baon pa mo kung masaya na gubang. Ganyan gubang rin, oh, nang ikulingkot, ah, pa'y nag-get ganyan rin, the pitaw sa gawas.
0: Oh. Pero ang kuwan nito, nang atruma, itong uban ka itong labi na itong tuwa sa second floor ka sa manjikyo?
1: Oh, kanyang mga trabahante, hindi na adri. Oh, kana, kana mga babae. Na, oh. Kita sa whiteboard, yung mga babae. Ano mo, yung mga trabahante, no, na, sa marketing, sa panidri, no? Kaya ganina, nagpila mo itong CMA marketing director na ligaw, ihatag sa gamay initial sa maong bamtut ka sa mga radio. Mo nang iagingon nga, ongoing pa, no ang pag-verify pagsusi sa mga awtoridad dito sa area no sa second floor ang to aron dito mao ta akong gi-mention kagadina ang SWAT EOD no ang sa explosive og ang Bureau of Fire Protection no unya nagdas lag K9 dog kasama ga Rajman Binji no K9 dog nga maoy mo simot-simot dito sa area niya nang gawas sa laganina nakita nato no pagabot ng ginawa ta kita kay pero nang gawas niya pag nibalik no nagkinaindog nibalik sa sod no ang mga naputok kapin mga more than 10 matu ka mga SWAT nato nakita gani nga nagkinaindog na mibalik sa establishmento no sa mibalik sa mall kasama ga Radio 1 BJ no so far mo pa man ni no ato na ako nga padol-dol sa whiteboard bank kay aron tumakar ko
0: oh kana base no duna nay mga report niyang ilang nadawat sa moron sa pay additional information nga nadawat sa tuang mga otoridad sa diha o doon na ba yung positive ba or negative ba?
1: So far, sa ako na to, doon na may clear, no? Sa unit clear, pero so far, pag inilagay ko nga all clear, no? Padayon pa mga verification, ang pagsusi sa mga otoridad to aron sa area. Lagi, di kayo mga panang, panang white world.
0: Sa mga ni?
1: Ang matabasa na ako rin, bomb trip, 13-15-4-0, no, receive. Ang alarming sa bomb threat. So Facebook is more. Okay.
0: Sa man to?
1: Kuan dai no. Ala nakita na ko dai sa ko na kuan nga kuan no.
0: Kana imong mata murag na man lagi anang babae na imong mata lagi.
1: Pero kuan dai. Kasi mag around diyan na dai na sort sa whiteboard. Pero Facebook page sa mall.
0: Sa Facebook.
1: Viber og kuan. Okay, Viber.
0: Uy, so duha gidi ay sa ilahang nga page og sa Viber.
1: Nadawat nilang maong bomb threat.
0: Uy.
1: No? 340.
0: 340.
1: So, 340 karon hapon.
0: So gikuan na dito murag dunay ga message sa ilahang nga page.
1: Kana. Dunay nag-message ba niya. Mao ni. No. Dunay bomb threat mo nang gawas yung tao mga trabahante dito.
0: Sinagat nga kuan guna kanang naanga.
1: Kani mga trabahante man ning nag-swat. Sa whiteboard, kani mababay. Nanay ko ang gamay, no? Gisot nila ang mga otoridad, SWAT, BFP, CDRMO, INP, no? Ito, padol-dol tagamay, be.
0: Padol-dol tagamay.
1: 1540, no? 1540 received alarming bomb threat through Facebook page of Mall and Viber of Miss, Viber ni Miss Alina Binabista. Mga naka-receive, no? Niya activate 1541 kinain ay kinain dang kinain inform PNP Mabulo arrival of barangay Apas fire truck ambulance admin office clear 1423 admin office clear 1423 is alas 4:23 no admin office clear niya 1626 SWAT team arrive 1629 alas 4:29 BFP team arrive
0: aso kasaman sa kyo mo kuan na lang minimo kana mo hatag lang ta og pasudlon na kana mo any time Unya, kana na ang sakot nung kuan kay itong oras ni magkuan sa tagsumbunganan sa ta.
1: Garage man jay, oh. Pero magkuanta kay so far wala pa magawas ang tropa no dito sa Sogi. Di balik man kung nagdag kinaindog kasama garage mo yun say. Amo lang ko sa feedback no. All clear na tanan wala kabalakan ba no? Noon, bumtweet ni Politico Binsahan.
0: Tinood, o.
1: Mungi ko ang bumtweet na pinaging page sa Kuan Mall o sa Viber katong emission nga trabahante nga mo yung nakadawat sa receive, nakadawat sa rate kasama ka Radio Manbindye.
0: Okay.
1: So, pagkaroon, no? Pagkaroon ako sa mga update karon, mabalik ko tataod sa dugang update ni maong bumtweet. Ika rin sa IT Park, akong Radio Man, Joseph Osgano. May nga po, back to you kasama Radio Man.
0: Okay, salamat Radio Man Joseph Osgano sa imuhang dugang update. May tungod yan ng bump treat diha sa Ayala. IT Park makasama di ay, no? Sa IT Park. Diri sa may Apas, no? Dakbaya, Sugbo. So, karon magdili na kayo ang ngayang kabalakan. No? Kaya doon na mga portion sa maong establishment na cleared na, no? Sa tuang mga otoridad. Tanbay lang sa, balik na karon doon daon. Alas 5:51 na sa hapon.
2: Mami, makailumdum ka ba atong last kagi panuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisat lang sao ni mo kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, doon ay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time, ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress sa pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabong ang mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang

0: Philippines. Kung para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
1: Heavy duty linis, bawat pahit.
3: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: DGX 500 ang tuba kontra sakit nga diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DGX 500 ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa pareha. DGX 500 garantisado ay recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
9: Ko si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
8: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
10: Ato ang takna alas 5:54 na sa kahaponon. Balik ta magkasama diri sa tuang pag

0: kasama dere sa tua nga pag kulo kabildo karong gabi una o niya arita makasama sa tuang ikaduha nga portion sa tuang programa ang sumbunganan sa DYHP. Akon diin at tuang hatagag pagtagad sa makasama kay dia in taoy didangop no dire sa tuang istasyon aron nga mangayo og tabang no kay tungod diining iyahang mga laboratories uban pa nga mga laboratories og ingon man sab ang kani mga tambal nga wa sa sud sa suto aon niya duna in town ni siya'y kanang stage 2 ba to? Stage 3? Stage 3 colon cancer. Kini si tatay, no? Tatay Virgilio Sumbilon. Ito ang hinabion, kaya di araw sa ito ang atubangan. Tay Virgilio, maayong hapon ni mo.
1: Maayong hapon.
0: Pwede ulaga may ari ka man.
1: Maayong hapon, Sir BJ. Hindi ako karoon sa iyong...
0: Asa to inyo ha ganitay sa...
1: Taluot Argao.
0: Taluot Argao. Pila may edad na ni mo?
1: 73.
0: 73. Unsa man, napa imong asawa?
1: Napa mo na sa Villalison magpuyo.
0: Villalison. Wa mo nag... kauban di ay.
1: Wala. Mga 20 years na kami nagbulagod.
0: 20 years na mong bulag. Pila kabok inyong anak taon?
1: Upat kabok.
0: Upat. Asa man ni sila ron?
1: Naam siguro na wala po na ako makuha nina. Mga professional labi na kong anak sa akin nga. Wala po. Mutuho na silang inahan. Kaya di na pakuha na ako.
0: So pero wala na sila maghataga ni mo?
1: Wala yung sukar. Wala na maghatag na ako.
0: Di man sila ron nagpuyo?
1: Wala ko balo. Kaya inigato ko na ako. Doon na niya ato ko dito, ang kong asawa, manirado muna sa balay, di mo ko, siya na magpuyo ba?
0: So, imo mga igsoon, di may imo mga igsoon?
1: Doon lang may magsoon rin, kung sana magnasa pardo, maista na niya, wala po ko niya, uno may kabog, namatayan man ang uban.
0: So, kanin mo igsoon diri sa pardo, wa na po mo i-contact?
1: Naay kay wala ba cellphone ko di man ko mura na po maglisod bita
0: sa kanon sa ama mo pero masige sa duaw ni mo dito
1: dire
0: wala po so inusara lang yung dito sa Argao
1: gimuan mo ko payag dito sa akong igsoon di at ato mo ko sa payag nya kana kong yuta ang tagi anak kanong igsoon kay gibayen-bayen naman namong yuta ug akoa ako man baliga pag upira na ko kay wa may kuan yun, ang gasto.
0: So, nawari na yung yuta. So, karon ang kaning imuhang stage 3 colon cancer, so magdadala o niya, doon na pa'y, unsa ni siya, kanang na ang kuan?
1: Almoranas mana?
0: Almoranas, apakay Almoranas pa po, no?
1: Maglisod sa kong kalibang?
0: So, kaning niya, ng mga tambal, niya diridaghan kay mga resita taon, usab makasama nga, kanang doon na po yung mga antibiotics, ligining uba, no? Nga, aling kadi kay ko kabasa ani ang may mubasa ani si Kasumang Aida no may mubasa ani mga pangalana sa Kuan Town kanang mga resita no ani so kaning ni ang imong kuan ron paninguhaan ni mog panghugkaon asa man ka mag Kuan Town kisa may maghatag imong kaon
1: kung pagumangkon nito mahatag po na kog pagkaon kay duna sa tindahan nga tong gamayar po kayo kanang ani ka urot wala na pod kanang kong asawa po sa kong magulang mo ni tighatag bugas.
0: Imong sud anon?
1: Usay mo noodles lang usay ug naap ko inay kwarta tagaan kong isda nya kong tanan. Mao po nay kong kanon dito.
0: So ikaw nagsalig na lang ka sa taghatag taon.
1: Ay plate ka rin, salig po ni sa hatag sa kong ang barangay captain gitagaan po ko pamlite.
0: Kaluoy taon no. So, dia diri no, makasama si Sir Virgilio Sumbilon, Osaka cancer patient in town ni siya, o niya, muning bagos ang giupirahan niya, doon ay mga tambal, doon ay mga gipainom pa taon sa doktor, diri sa Soto. Usab makasama, o niya, muna nga, wakman sa hospital, kanikuban ng mga tambal. So muna nga ni Dangop sa diri karon sa tuang sibianan diri sa DYHP diri sa DYHP sumbunganan aron na tuang makigsuuna na sayod siya nga mga dunay mga malumong kasing-kasing nga naminaw nato. Sige tay kanang na ang Virgilio at tuang hangyoon ng mga naminaw nato karon diri sa DYHP ito mga dunay mga malumong kasing-kasing bisa ginagmay nga kantidad o tabang ilahang

0: hatag no diha nimo.
1: Na ko rin rin, mga hangyo ko ninyo, kaya na itong nunay malumbog kasing-kasing, nga makahatag lang na akong dabang punta, kaya wala mo tayong kuya may mo ane, na wala ko pamalit, sa mga pagkaon, wala tanan, magkin sa mantong nunay mga lumbog kasing-kasing, tabay ko ninyo, maloy muna ko, tabangin tayong ko, wala ko, murag tanahol pa na ako, murag ubos na akong kinabuhi.
0: Sige lang, di lang magpawalas paglaom in town, no? So, imong asawa, wala, may di ka tuig, bulag naman mo, no? Imong nga anak, bisan og nana na imong edad. Wadi mo, kuha ni mo, wadi mangita ni mo.
1: Wala po, kay, ang akong asawa ko, mo magkuha na nila.
0: Eh, nana ro, na nagkasakit-sakit ka, kinahanglan nga doon na kay pamilya, nga maluoy ni mo, masampit ni mo dayon.
1: Mabutan na kuha nga, mana ko ospital, mana ko umulan, kay kauban siya, nagkulang yung taon, saka ko ng taas kayong building, puti, magasungkot-sungkot pa ko. Wala kayo may mo. Di ganit ako kuha nun sa doktor, kaya wala ko'y kauban. De, naluoy lang tong doktor, kaya iya kong kuha nun, kaya sa akong nga, hilakan siya na ko usak si mana, kaya taong trabaho na ko, usaka, bulan akong trabaho sa akong laboratory, kuha na ko nyo, dakin taong maluoy muna ko, mo nga, magkumanto, naluoy ko sila na ko, ipapirma ko nila, kaya, in kaso kung kung sa dangatan kay di lang makuanon siya di man may magkuag kung sa dangatan nimo pero ato manigor lang ta isa ini kuan ni itos lo kon nila sa kung kuan og sakit ka ni na to idayon mo to nga ay ko mabuhi pero ko ni tinod po kon lagi itos lo nila okay ra man po nga natanaw na nila
0: yung taon
1: tanawon pa to si doktor kay ipatag man to sa cancer center tanawon pa to
0: So mo ni no nagkuan pagin in town ni sa makasama diri sa iyang kanang naang ah pero kanang diri gidisdisan na diri imong tiyan no
1: kaduha mo kuno pare ko
0: so gidisdisan in tiyan town ya nag sa kuong pa in town sa kasaman Jerome at ining bag-o niya nga operasyon sad no so ato makigsuunan mga pinanggan tigpaminaw mga naminaw nato o niya og naay Gcash no katong Gcash ni kasamang Aida tingali. Pwede sa itong mo ilahang sindan. Nabakay kuan na itong Gcash nga kanang bag-on Gcash ron ni kasamang Aida, kasamang NEMS. Kanang gamito niya dire sa sumbunganan. Pwede ito ang i-flash na. O niya, sa ako ang Gcash pod, no, kay pwede rasad o dire sa ako ang Gcash lang usas pagkakaroon o Gcash ni kasamang Aida, no? Pwede sa i-flash na lang kang kasamang Aida sa palihog kasamang NEMS. O, ang kasamang Aida nga Gcash number mo ni ang 0918-554-2071. Na mo ni ang kang kasamang Aida Tampos nga Gcash. Mahimo ninyo nga diha ninyo ipadangat ang inyuhang mga tabang at kinasingkasing para ni Tatay Virgilio Sumbilon nga taga Taluot, Argao, Cebu. Aniya katusang adunay Gcash number no nako pwede sad nga amo padangat mo no diri sa ton Gcash number ang 0955 792 0954 no so kanang naang ato makigsunan bisan og piso-piso lamang bisan og ginagmay no nga inyohang ikadalit nga tabang para kang Tatay Virgilio nako na kay nagtabang niya makasama o niya sayod ta nga lisod kayo o ganan na ang bulos kayo bitaw nga kana bitaw na ang nagkasakit ka o niya wa tay laing kadangpan wa pagilaing motabang nato may gani no siya yung mga anak o yung asawa wa naman niya at least dunay mga pagumangkon og igsuon niya nga ani tabang-tabang in town no onya salamat sa kaayo katong free na lechon salamat kaayo kay niadtong ato Miyerkules no nagpadasa og 300 pesos para sad sa tuang mga kaigsuonan kato nga ni Dango po diri sa sumbunganan. So muna nga tuwa nga mga naminaw, tuwa nga makigsuunan sa garon nga kanana ang naminaw karon. Abisan o ginagmay lang, no? Nga donasyon nga inyuhang ikadalit, ikatampo nun ini mga resita in taon ni Tatay Virgilio Sumbilon. Ang GCAS number no, ni kasamang AIDA 0918-554-2071. Ang adresa ko ang GCAS ang 0955-792-0954. Matod pa ni kasamang Ma'am Chur Vamos Ginamos, ha? Gamay nga health pa para ni tatay, no? Salamat kayo, Ma'am Cherva, ha? At ang GCAS number nasa tuwang screen, katong mga nagtanaw sa tuwang Facebook Live. Mana tuwang GCAS number 0955-792-0954. O ang kasamang AIDA ang 0918-554-2071. So, kano sa mga mubalik sa Soto Town, tay?
1: Karon, matong ko.
0: Balik karon dito town. O, dito ka Soto, gikan la.
1: Oo.
0: So, may kisakyan niyo pa ingon diri.
1: Naglakaw ra ko.
0: Ah, naglakaw ra ka? Sige, sungkod.
1: Sungkod na, nipahulay mong gugawin niya. Kaya, dahil sakit akong hawak yun.
0: So, sige, kagpahuhay town?
1: Nagikan ko dito, mga alas dos mo ko, nabot ko rin alas tres pasado.
0: Kaluoy town, oy. No, so muna nga naning kamot lang in town siya, no? So iyahang kaugalingon nga maka adto sa hospital kay nanginhangla kan pa ka gusto pagyog ka nga mabuhi in town nga mahatagad
1: ta. Gusto pa in town, gusto ta mabuhi kay uban bitaw mga sanay sakit to, gusto ko lang mabuhi sa kuan gusto pa ko nang mabuhi ko. Pamot-pamot sa kita. Puros kanser na nadya sa cancer center, ako paita na to din. Ay. Ako lang yung tanong na ako, karulay kauban.
0: Dito, uban na, agyot.
1: Nagyo yung mga kauban. Jesus. Managan na usahay nga, tagaan ko kung iapil nila pagkaon, gagawin ko pisik ka ng usag ka to, sana.
0: So tagaan ka dito taon. So at least ang mga kagsuunan sa nato taon nga, bisan og na sila ospital, bisag do na sila pasyente sa ospital, bisan og nanginahanglan sila apan do na gyapon sila ikadalit nimo naghatag, no? So pag kanindot no nga kanang kinaiya mga sukindig paminaw sa kananaang sugbuano, no, nga natay kinaiya nana ka sa Manjerong Bank, balot na ka na mga na ospital, nagkinahanglan gyud na sila og tabang financial, pero ang uban naluoy pag yun nimo tay, no, no, no, naghatag nimo taon sila. Okay, kwante aton sila nga mas labing tabanganan sa gakay wa gyud ni duaw ni mo ditong anak. Pero mo igsuos pardo na kay balo.
1: Kuan po na siya kun maglisod po na siya.
0: Ah, kay kuan na pud taon, idara na pud taon. O basig na minaw ron imo mga igsuon.
1: Kadang usa na kong igsuon, si Armley kong igsuon.
0: Ah, kisa may ngan?
1: Si Gabriela. Gabriela Piliren.
0: Kadumdum kasi lambay.
1: Wala ko kang anak ilang balay. Namra sila sa pardo, nasa taas.
0: Gabriela
1: Piliren.
0: Piliren. Sa panlitag na minaw sa Rory, ang anak, kung sa may kasulti nila, mong padu, awon sa suto, o ron sa may...
1: Ganahan sila mo doon, eh, doon ko nila. Naramo ko sulod sa suto. Usahin mo, anak ko nang namaligya o kanang... Si, kanang Janho Pharmacy, naranin na oxygen. Anak ko na mag-stambay.
0: Lingkod-lingkod ka di ha.
1: Nabutan po ng tagihan ng doktor ng tagihan na.
0: Kaluoy tao, no? So, di ay 100 pesos nga ito na dawat sa itong GCAS number. Ang di ay reference number o GCAS number nga nagkatapusan og 1615. Di ay 100 pesos. Di ay 60 pesos gikan sa BPI with account ending in 0105. 60 pesos, salamat kaayo. Kanya di ay 100 pesos para kay tatay gikan sa GCAS number nga 7729 ang katapusan nga upat ka digit sa ihangan number. Di ay 200 pesos gikan sa GCash number nga 0455 ang katapusan sa GCash, no? 200 pesos, salamat kaayo. Anya, di ay 100 pesos gikan sa GCash nga 0422. 100 pesos, salamat kaayo. Oo niya, di asay kasamang Benji, palihog kog balik sa number. Aha, so ang number na to, atong GCash number 0955-792-0954. Ang pangalan na Benji Tanghian. Ano niya, ang kasamang Aida, Aida Tampos, 0918-554-2071. So doy ay 50 pesos sa gikan sa GCash nga 7291. Salamat kayo, de 39 pesos sa gikan sa GCash nga 8139. 39 pesos. Anya, laing 50 pesos gikan sa GCash nga 5845. 50 pesos. Salamat kayo, ma'am, sir, sa kinasingkasing taon nga tabang, no? Niya di ay 100 pesos gikan sa GCash nga 4151. 4151, 100 pesos. Salamat kayo, ma'am, sir, sa sumuna ito mga naminaw. Salamat yung kayo sa inyohang tabang ang gipaambit dito ni tatay, no? Sayod ta nga tatay di man gyan ni makabalos, no, sa tuang mga tabang, apan ang ginuora, no, may nang magbalos sa tuang kaayo ato ang paghatag niya og ginagmay, apan makapalipay na niya, makapalit na siya og hinay-hinay ining iyang mga tambal in town. Onya, di ay 200 pesos gikan sa GCash nga 1169. 200 pesos. Salamat kayo, ma'am, sir. Niya di ay dugang usagatos, no? Di ay 100 pesos from Luay Bohol with prayers. Salamat kayo. 100 pesos from Luay Bohol.

Kayo, no, sa tuang mga kaigsuunan taon, tuang mga naminaw nga ni Sanong, no, sa yangungo in taon ni tatay sa iyahang kanang naang pamasin, no, pagpanoktok sa tuang mga kasing-kasing. Yawat man lang ma galit siya nining iyahang tambal in taon. Onya di ay 100 pesos sa gikan sa GCash nga 4863. Onya 200 pesos sa ha? So di ay 200 pesos from Prinas Litson. Oy. Sa Prinas Litson. Asa mi dapitan ng inyong Litsonan da sir, ha, ma'am. Salamat kayo 200 pesos sa Prinas Litson. Asa mi dapita tingali. Asa mo ni Prinas Litson, nag-donate sa ni sila ito may aging adlaw. Salamat kayo ninyo, ha?

Onya di ay 100 pesos. Agikan sa GCash nga 3472 100 pesos. Onya di asay 200 pesos gikan sa 5864 nga 4 digit ang katapusan sa GCash 200 pesos. Alamat kayo, ma'am, sir, ha? Onya, ito ang oras, alasay sa 15 naman sa kagabion tao, no? Dali aras tong oras, makasama. Onya, salamat kay ninyong tanan, ha? Ito ang mga pinanggantig paminaw at makaigsuunan nga ni padangat sa inyong hanga tabang.

Aha, so di ay nadugang 50 time pa ha. Di ay nadugang 20 no gikan sa 8709. Di ay 300 pesos pod no, di ay nadugang 300 pesos.

0: Salamat kayo di atay natigom no karon nga 1970 na karong mga oras sa diri sa kuang GCash no. Unya ato nila ni isaktuod nga 2000 ato nila isaktuod nga 2000 kasama nga Jerome kay 1970 man no diri sa tuang GCash. Makasama. So, salamat kayo ninyong tanan ha. So, mga naminaw, o niya, kanisa, kuha rin ng GCash ang kasamang Aida. Basin, ugma. Wala man yung ugma, no? Kay Sabado man. Sa Lunes po, no? Pananglitan, ugdo na po yung nisen dito. Wa nilabot. Kun ugaling, aduna yung nisen. Asa kang kasamang Aida. So, tay, no? Ito ang natigom karon. At least, makatabang na ninimo. Makapalit na kagtambal. O mga kaning tambal, siguruan, ha? Nga kanang gikwas doktor, ha? Sige, sabay, ikasulti ni mo, no, sa mga naminaw nga ni hatag sila kinasing-kasing diha ni mo aning 2,000, no, pesos nga kantidad sa hinabang.
1: Mas bun ko nga, tanang nanabang na ko, magpasalamat ko nilang ilang itabangan, o kibalo kong ginuray magbalos ninyo, kay akpala na ko, wala man dyan po ko makuha ninyo. Salamat ka ninyo ngayon kong itabangan. Wala, sir?
0: Mm-hmm. Sige no, so salamat kayo po ni Motay o niya. Di ay ni dugang og 300 pesos no. Di ay ni habol pagyod ha, 300 pesos. Gikan sa GCash nga 4569 o niya di apoy 153 no. Nga ni habol, salamat kayo sa 153 o nanatay 2,000 kapin. Usab garong gabi una nga natigom. Sige, so gatong mga palitag doon na pagani mga mudugang o hatag inigalunis po na itong i-update no? O pilatanan na ito matigom yun para ni Tatay Virgilio Sumbilo. Salamat kayo ninyong tanan sa mga kaigsuunan na ito nga ni Tabang, sa mga naminaw. Salamat kayo o sa mga pag-ampo ang gihatag. Nga itong Tatay, salamat kayo ninyo o niya ang Ginoo. Maoy magbalos no, sa inyong kaayo. Sa ito ang kaayo nga gihimo no para sa ito ang usaka masakiton in taong senior citizen nga taga Taluot Argao Virgilio Sumbilon. Salamat kay ninyo o maayong gabi na itong tanan. Akong kauban din is Master Kontrol si kasama ng Jerome. Si kasama Jerome Yap o si kasama ng Names Kenyonis. Si kasama Rubil Boiser ito sa tuang transmitter sa itong Chief Technician. Salamat kayo o maayong gabi ka na itong tanan. Tatak RMN.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1, Tatak RMN.

0: tawa kay masundan og lango ang iyong baba.
1: Asuin na ni Kuya Bulta.
0: Oh, sige, panglingkod mo pali og mga bata kay dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya ni adtong karaang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Bigo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni mo.
1: Isa mo naman hatag na ko, Bigo.
2: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
1: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuod og nag-amigo ang tangaw, sorry mata, o kang buutang bata. Og unya pag yun. Uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod? Ah, agda!

Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.

0: Politics ni Gundoel Lagundi Leaf is the generic name of Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet, o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundoel Lagundi Leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor. This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
2: Ako si Lady Linta Mayroluya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3. Tunay, natural, at original.
5: The original Koy Herbal Capsule.
6: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya ka ng sakit akong dugan. Niya karoon, iinom na ko, ani. Nahupay na akong dugan, ba di na magsakit. Basta makainom ko, ani. Mo, duhan na rin katuig. Mo, doon na akong imnon. Panagay ko nakuha vitamins kanina akong inom kadua sa usa ka adlaw bunta o gabi eh. Diyan salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. Mao dyan eh, nakatabang na ako nga wa na ako masakit akong dugan.
5: The Original Koi Herbal Capsule.
7: Happy
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Mga kasama at tangi ang bago nga drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka, matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
12: Bayou Draw Herbal Capsule.
13: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
12: Bayou Draw Herbal Capsule.
13: Aprobado ug epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis ug uban pa.
12: Bayou Draw Herbal Capsule.
13: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
12: Bayou Draw Herbal Capsule.
14: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
15: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
14: DTX 500, mabali sa mga butika.
16: RMN Newsbreak.
17: Mayong gabi, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ato ang malitatog ka nato sa SED Marketing. Ang tingamaw, tingaparapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, tinguha sa mga tingamaw og semento nga minusan ang carbon emissions samtang moproduce og taas nga kalidad sa semento aron masuportahan ang infrastructure development sa nasod ubos sa usa ka roadmap nga gilusad uban ang partner sa gobyerno. Nasairan nga ang Pilipinas lakip sa mga first country sa Southeast Asia na nakahimo og decarbonization roadmap nga giendorso sa gobyerno ug sa industriya. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
18: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naganausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa ang said Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawan sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang said Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa said liniment oil. Ang nailan na kayong epektibo ang liniment sa masa nga said Panyawan liniment oil kanianto, said liniment oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with garlic o 12 pesos sab alang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo o din sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
16: RMN Newsbreak.

0: kumusta, kumusta? La, lingkod, lingkod, lingkod. Kay padayo na ta sa akong aso ninyo ni Simonona nga naguluan ang sailot ni Armena. Inom-inom riyan sa mga tao ni Former, Kapitan John Ramos, nga nabuhat siya ang Bigayel Foliar Fertilizer o Mega Plus nga kadunay yung mamati nato din. Sa mga tao ni Pampay, Bayer Caldia, sa Bayer Calcitari, sila si Daniel, hala, lingkod mo riyan. Si Tatay Piano, di, si Mami Mili, di, ha, sa Abusay, kumusta ka po, di, ha, Tatay Piano o Nare Mili. Thank you kayo sa kadunay niyong pagsulod sa atong mga programa. Di nalakita mo ng sulti mga bata. Ano yung sumpay sa silot ni Armina?
1: Maluhoy ka, tabangi ko. Nawanga kong anak ka si Lapi. Bukwan ako ba sa yun? Kung asal ako siya makita? Mata pa ni Putput. Nadakpan ko sa pukot ang among anak.
2: Hola po. Nasayod ako.
1: Ha? Nasayod ka? Rayda Alara?
2: Oh. Huwag nahipaw ko kunhain ang imong anak.
1: Ah, ha? Salamat! Salamat

0: Subaya ka ng maong kahayag ug makita mo na ang imong anak.
1: Salamat! Tagang salamat! Reyna Alara!
0: Sige na. Ay napaglaman. Luwas sa ang imong anak.

0: sige, langoy! Langoy, yung maayod niya, kay karong taut-taut, isugpati ka! Sige! Sige, langoy, ah!
1: Ang pulang usang naglangoy-langoy, kalahin! Sala man ako, mga ikala! Asa naman ka sila?
0: Langoy, pag-yoy!
1: Ta-ta-na-na!
0: Ay, ista kuhaon na tika, kay kanahan ko isugpati ka. Naglungag man ng akong mama na amay baga sa abuhan, isugpati ka dito. Ha? Dali na, gusto na sa imong paglangoy diha. Dali na, dali na.
1: Ay, nikuha ka niya.
0: Yay! Isugpan na tika.
2: Sa kahayag, nagimugla ni Reyna ang lara. Aron, matultulan ko kung

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Dr. Liberal Espedal, Tumitres, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas, so wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-interviews ko EXL Covimix 17-in-1. So akong itry. Genital lang siya sa tiyan, hindi siya acidic. Ginahan ko, introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya magkakagkaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulahin ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay product. Salamat.
4: May buhay sa makabuhay!

0: Malaman natin pa yung Dom Aliyang Sumpay sa Silot ni Armina.
1: Armina, gignan di kang ayaw kay mga bibi pa na.
2: Awala ka di ay pagpuot na ko. Oh, kakoy oh, mo ay.
1: Maldita gi kay Carmina.
2: Yan maldita, ay. Angal ka, ha? Angal pa ka.
3: Ay, inip, tata, inip ka.
2: Kakyut. Kakyut ang aw ninyo. Ay, nagkisi-kisi man mo. Init ka, ayun, no. Sige lang, di naman yan mo initan, inikaloto ninyo.
1: Bajikaramina, imong gipatay ang mga baby fish.
2: Ilap!
1: Imong gisog pa.

あの

0: 안 메다. 이거 선물까지 하.
1: 마마.
2: 오이. 이모 계속 봐. 안 먹을 것 같아. 있다.
1: 엄마.
2: 아이 기노 오코디모 아르미나 오이 나우사카나 망기린 타운 오이 kapatlungo na ba ni mo? Kapila na ba ti kasultihe? Nga ayaw in taon pa si Paddy ang mga gagmay isda. Huwag ka makontento nga imo na silang giduaduaan. Nga karon imo pa yung gisog ba? Kaluoy in taon, Ana. Uy!
1: Sige yan naman ko ninyo kasapa. Uy! Nagduwa raman unta ko.
3: Uy, Armina! Saman! Nagtubag-tubag, saga!
1: Ang angbi! Kasapay naman sa kuni mama! Huwag mo ko magpapatlong! Nagduwa raman ko!
2: Pero dili mao ang imong duwa, Armina.
1: So, sa muka, sa pahagin ni mo, istiki ka sa bahay!
3: Armina!
2: Armina! Asa ka?
3: Saan ba ta? Asa siya? Isa tayo magdagan?
2: Wa na ko makasabot sa batasan sa atong anak, Pilo. Wa na yun.
3: Ha! Kinahanglan gid na itong hugtan ang pagdisiplina kaniya sa sing. Dili na kini maayo.

siya upang sa iyo mga higala. Nagsinggit nito ang pakitabang. Hanggang ka na huwag tangara siya sa iyang gininawa. Hukot kina kong dugan nga nagtanaw na biya.

0: unique toothpaste, may Max Protect formula.
1: Leafin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
0: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
1: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Leafin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
0: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
2: ECS!
3: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
4: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tagard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya dunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
6: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
9: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator. Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalikon. Aron pa dayo ng negosyo? Pag-Kondura na pud mo.
10: Kondura, kuskan ka uban ni mo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
11: Strong for the Filipino.
12: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.

Lagi niyong mga mga bata, agad ang sumpay sa kung aso niyo ng simnao ng regular. Ang silot ni Armina dinilang sa mga aso ni Kuy Gulyat, kinitala dalit ka na to sa Armin!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
2: Nabalagi ko diri, ma'am. Bayad ko kahimpag diri.
1: Kasarangan nga kasinatian.
2: Lalo diri kong lab.
3: Sure ka?
2: Magkasalata.
1: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
4: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
1: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
5: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
1: RMN Drama Presents.
6: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
7: Bagong bayani ng sandata.
1: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod ka mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon

0: host Celia Cabrera. Music Randy Taya. Soundman Alduin Nakorta. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinesing ka singadalit kaninyo sa RMN Drama.
1: This Time Check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This Time Check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it!
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: Ako di ay si Malo Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun anig Koi, kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially ako mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koi. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang kanang pamati sa Koi, mas lagsik yun siya. So di mas ningon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
4: Wala sila na namugkoy ba? Masa may mga pamati na nila?
3: The usual nga, bugat ilang lawas. Sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din, kanang sa katigwango na po sa mga senior, kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koi na product. Sagang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
2: The Original Koi Herbal Capsule!
5: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Sa sagin na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay partig yung nindota.
5: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Kung moingon si mama nga,
8: sige ka gaw, inanani mong tambal.
9: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
7: Ang iyang buot ipasabot.
9: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
10: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
1: This Time Check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
12: Ang kinis na niya.
13: In fairness, nag-glow up.
14: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: Micros Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
5: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
6: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Akong bugas-bugas, akong katul-katul,
10: na ikaw butangan.
11: Bugas-bugas, ug katul-katul.
12: DTX 500 na.
13: DTX 500.
12: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
13: DTX 500.
14: Mabalik sa pinakadulo nga butik sa inyong lugar.
12: DTX 500.
15: Sa Janice, gubay pa yung mga akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao. DTX 500 kito capsules. A day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
12: DTX 500!
14: Pabali sa mga butika.
16: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
17: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: Siguro ko bubo, ano guys, matag bugal-bugal na ako. Huwag pa na gana. Karoon pa ko kasuway, ano eh, babe. Hugno kayo. Di na ko kaya, babe.
1: Babe.
0: Di na ko patrabaho rito.
1: Kalooy ni mo, babe, boy. Sige, babe. Kunon sa'yo makaayo ni mo, mawi buhata. Kung dili na ka maripayo sa mong trabaho, kuningon ana nga, ma-anxiety na lang inoon ka. Undang na lang di ha. Pagita naglaing katrabahoan ni mo. Total, naka-eskwela naman ka. Dali naman lang ka makasunod og trabaho. Ayaw gisakripisyo ang imong kaugalingon sa environment nga dili ka malipayon o komportable. Sultihin sila siya o si Tito Kari bahina na.
0: Oh, babe. Oh, salamat sa suporta o pagsabot, babe.

0: No, you don't give up. You're not the one who should live.
1: Tito Gary.
2: Sakto si Tito ni Bogari Martin. Dili ikaw ang angay mo pahawa sa trabahoan, kung dili ka ng tao nga nagbuli ni mo. Kung kinsa man na sila, magmahay ra na sila.
1: Oh, huh?
0: Tell me who they are. How many are they?
1: But, Tito.
0: No, Martin. Tell me who they are.

Ano kang di patawag nito sila ni Miss Christina? Oh. Hala. Silang tulo pagyod. Ano ka?

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang man siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
4: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhi Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
5: May buhay sa makabuhay.
6: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
7: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
0: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang kainit sa ilana, dapat di na patugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
0: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
16: Tosiran Forte.
0: Unilab quality yan.
17: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tosiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ubong makulit? Just stop it.
19: Bakit RightMed ang binibili mo?
20: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
21: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
18: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
20: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
22: Kailangan right medicines, kailangan right med.
23: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
24: Seth, health testimonies.
25: Health testimonies.
24: Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems. Nisandig sa Seth Cogon Herbal Capsule o Seth Panyawan Plus. Siya naulian.
26: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilid yung kogdugo. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko, awan na kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatik at paywa naman kung ibati. Nakahantog karo. Nagminitin ako. Antog karo. Ayon ako. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na bista.
27: Gigutom na.

Priscilla, humangipatawag sa office ni Miss Christina sila si Mike, Andrea o si Paolo. Diin maukinis sila ang mga nagbuli kanako. Si Mike suko kayo nga nangipos dayon sa iyang mga gamit sa iyang locker. Ug suko kayo siya kanako.

0: I told the owner of the place where you work what those idiots did here.
1: What? But they do. Why?
0: Because I wanted to. And the owner is my best friend. And even he's my best friend. You go through the right process. It's not easy, like they say. And they have no right to bully you. Like I said, you're not the one to leave. And you're not the one who will lose your job.
1: You mean Mike has been fired?
2: Wa, Martin. Ingon inini ang nahitabo. Gitawagan ni Tito nimo ang owner, which is his best friend. Ug gisultihans nahitabo nimo dito sa workplace ninyo. Ug matud pa, gitawagan dayon kuno ang inyong manager ug gihatagan og instruction nga storyahon ini kanang ginganlan og Mike, Andrea ug Paulo.
1: Mao ra itong gitawag sila og gipasud sa office.
2: Maybe. Mao na to.
1: O, human nila o panagsulti sa office. Isog kayo nga nagawa si Mike. O nanghipos diritso siya ang gamit sa iyong locker. Gipugnan siya ni Paulo, pero isog man. Iya ganit kong gipasingitan. Di padungog-dungog ko na istorya. O nakasabot ko nga suko kay siya nako. Di balikas ko maayo.
2: Han... Let me be the one to explain, Martin, okay?
0: Alright.
2: Sila ang tulo, actually, gipang kasabaan sa manager. Bahin silang gibuhat ni mo. I-transfer sila sa other branch nga layo din he. So, ang nahitabo, si Andrea o Paulo, ni okay na lang. But si Mike, choose to voluntarily resign.
1: Unsa?

0: Nagalitan ko sa gisulti sa kong kalivin. Nagalahan ko nun siya nga maapas ka na ko sa Canada. Naibong ko, kung nga nung kalit lang, nga nasood sa iyang hunahuna ang pag-apas ka na ko sa Canada. Mga kasama at ang iugmang lain sumpay ning suwa tampo ni Martin dinining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kung doon ay kamuhi sa gilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Ivor Todaso. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner Randy Tayat. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas miingon.
0: Hangtod sa sunod kayon. Dakang salamat sa inyo. Pag-pamilaw.

0: Asam ta ani oi. Murag sigin bentak balik-balik sitong gagian. Alas libis gabi yan manhapit.
1: Darwin, pagtarong dia oi. Ay kog inang giminok ta.
2: Hulo oi, ngano na di ay ta. Nausal man atong lakaw di ay oi, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Natatungod sa... Tierra del Sol?
3: Ongolok uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilog uka!
4: Sa Diyo, Jesus Cristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakutin dasan kapmane!
4: Nakatungo ako sa usalamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergüenza!
4: Amen! O amen!
5: Ni anak ko sa manindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuod din dapita. Nilampos ko. Apan. Wa na sila.
6: Jo Marie.
5: Oh.
6: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
5: Brenda?
7: Tierra del Sol.

0: sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Upo sa direksyon ni Jennifer Datominusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
1: This time check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells mao'y muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian. Sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa, busa. Aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako yung heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
5: Ako, si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army. Nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabasong tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
7: Put na bigmati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maimon to kay pagkapi nimo buntag sayo, kapi. Nya ug to inom na pug ko. 3 times idi kapi gyud ko nga paragis bila-bila.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. May asa sa bukat. Ana, isulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, kana, na ako nang uma. Kanang gika sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ani. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
6: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila-Bila.
10: Paragis Bila-Bila.
9: Paragis Bila-Bila.
10: Paragis, Bila-Bila.

0: lang siya. Malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
2: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Walang bibitiw! Mag-Farix B araw-araw!
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubo!

0: Maopati ai, Menard.
1: Oh, Rolaida. Kaya nagduda ko. Natuan na sa karoon sa mga kamot sa tabaghak ng mga antagonista si Erwin.
0: Kinsa ba sab ka na si Erwin?
1: Akong tao sa Asukarira de la Tierra. Nagisugo na ko pinaginitar sila sa pag-adto sa karaang sementeryo.
0: Ah, di ay.
1: Makadaghan ang kukuhagita ni Barceno.
0: Menard.
1: Makita niya niya ang iyang ipangita. Dili ko mahimong palabyon ang iyang mga binuang. Sembergwensa siya.
0: Ay, o niya. O sa may imong buhaton aron mawatong tawhana sa higpit.
1: Sa pagkakaroon, wapa. Kay dili na siya basta-basta nga personalidad karon. International na ang iyang nabatunan nga impluensya.
0: Menard.
1: May mga miyembro siya nga mga elitista. Ug may pipila ka mga Illuminati nga nihatag og simpatiya kaniya.
0: Dili na gud siya ang kaning Verseno nga yanong tao lang nga muragway, Billy.
1: Gisuwerte lang siya. Ug kana mo'y wa gyud ako damha. Huwag ka na gikalagutan ko sa akong kagalingon. Kay kadanghag ko niya itong higayuna, nga diha na gitunta sa akong mga kamot ang iyang kinabuhi.
0: Dili pa uwahi ang tanan, Menard. Dasig lang.

0: Suwerte gyud kaayo ka, Laida. Kay gihatagan ka og atensyon ni Sir Maynard.
1: Mohangyo lang ko ni mo, Daying.
0: Oh, unsa man?
1: Kun mahimo pa. Pugilan taw ni mo ang kaugalingon, Ing. Aron dili ka makasulti og mga puong nga maunahin o makaingon nga mabulgar ang tinaguan sa kong pagkatao nga to ni Maynard.
0: Ah, kana og dili ka magminaldita. Kay maldita pa sa drabako kay ni mo, Laida. Nahibaw gyud ka, ana.
1: Nahibaw na pud bayakas akong batasan nga dali ra gyud ka akong pasukon, Ing.
0: Aw, karon nga di aka na dinhi. Agwantahon ako ng imong kamaldita. Pero, agwantahasab ko, kay musukul gid baya ko ni mo, Laida.
1: Lamit na gitunta kitang suklan, Ing. Prangkahan lang yung tikaday.
0: Ay sus, sukul! Sukul! Bakit asi Sir Maynard nga magbugno ta, Laida? Aron makabati sabsir sa ako niyang ipangiyaw-yaw, samtang maglinayugay taog bugno.
1: Ilum, oy! Kada san siya ba? Mugara sa gyud na siya, oy!
0: Aw, bugno dayon! Katabang versus abugada! Dili!
1: Ayaw, Ing. Ha? Ayaw, Ing. Dili lagi ko!

0: pa uli na ko din na sa latir.
1: Hmm. Mau ba, pa? Hmm. Mayinon. Sige na malampod ka o glumlum di ang titarulay da pa, oy.
0: Oh, simbergwensa. Wa ko makauyo ni anang ipanulti mo sa omari.
1: Sorry pa. Di ko mityahan talang ka. Kay pilakad law na ko din hisukad sa kong pagpauli. Wa pa mugid ka makahunaw na aron makakita na ko.
0: Simbergwensa. Patagad.
1: Natural. Amahan ko taka. Wagod ko inahan.
0: Nahala. Pabutay ko niya. Di mo pauli na ko. Bye.
1: Hinahinay mo lang yung gipalayo ng akong pagpati ni mo, Papa Minat. Karon nga managlahit na gina nga itong pagtuo bahin sa espirituhanon nga aspito. Mura nalang kaglaing tao para nako.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
3: Bilang kilo sa karne?
4: 500.
3: Hello?
4: Ma'am, bagsak presyo na ganit may sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Mangi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa labi. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Mangi Magic Sarap. Palit na.
5: Sarap magkasama.
6: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Shag Celebrity Beauty Soap. Shag Celebrity Beauty Soap.
8: Nakagaran, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
9: Mm-hmm.
8: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighter na ang akong kuhan. Amang mo pa yung mga melasma sa face.
9: Mm-hmm.
8: Mura dark spot siya, anak.
9: Mm-hmm.
8: Tapos ninglighten siya. Dati mango, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose. Tapi karon wala na kay. Wala naman po siya.
7: Shag Celebrity Beauty Soap.
2: Shag Celebrity Beauty Soap. Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto! Busog sarap na!
1: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Papa Minard, dugo ko lang ang nahimong kabahin sa mga Benavides. Dili kinatubukan akong pagkatao o prinsipyo.
2: Brenna, tambagi ng imong mga higala ha, nga mo pauli na sa siyudad samtang may panahon pa.
3: Ma, naanasab na sila kaugalingo mga prinsipyo. Dili ta sila basta-basta na lang asultihan, ana. Labi na kid si Jomari. Agahon ba yan nato siya?
2: Wao ganing tambagi. Basin pagsangad tungad tumaminaw ra sila nimo.
3: Ay, imposible nang mahitabo mamatar sila. Nakailan na kuan ang Jomari. May kaugalingon siyang prinsipyo. Nabisan kani ang iyang amahan, dili makatarog ini.
2: Brenna.
3: Og si Miss Gracia sab, dili siya yanong babae lang nga sama nako. O sa siya ka professional ma. Busa imposible gid kayong paminahon ko niya, kun mao'y itambag ko niya kanang bahina.
2: Aho, bahala siya kung anhi sila mga matay dini.
3: Pwes dili ko kana katugutan mamatay sila.
2: Brenna?
3: Bisag unsay mahitabo ma. Maglinabanay mi. Sa laktod, dili sab nako katugutan nga may daotang mahitabo nila dini.
2: Isugal ni mong imong kinabuhi sa mga gahig o? Mo ba, Brenna?
3: Kung mahimo, mamatay sila. Kung mahimo.
2: Ha! Kinsa magiging mas bugat alang sa mapagbati, Brenna? Sila o ako nga imong inahan?
3: Palihog lang, ma'am. Ayaw kong patubagan.
2: Kinahanglan tubagon ko ni Wolves akong gipangutana ni mo, Brenna. Kinsa man. Ha?
3: Ma.
2: Tubag ako.
3: Ayaw na. Kitingalig masakitan raon niya ka.
2: Unsa? Wa man tuod siya mo sulti siyang tubag sa akong gipangutana. Pero may pasumbingay siya. Ug klaro kayong dili pabor na ko ang iyang gustong itubag.

0: Ang tubagon ko ni mo sa kong gipangutan na kanimo, Brina. Kinsa man yun?
1: Ha? Ma.
0: Tubag ako.
1: Ayaw na. Itingalig masakitan raon niya ka.
0: Brina. Nasayod ko. Ngadirigod 100% ang iba pagbahati ka rin ako. Isip. Di mo may nakakit. Tingalig. Kung mahanaw man ko ini kanibutana, dali raw niya ko niyang makalimtan.

0: Nakonsensya ba ako, Miss Gracia?
1: Pero gusto mo sa bang imong kibuhat, Bren?
0: Miss Gracia?
1: Kinahanglan ni mo ipakita niya nga firm ka mo pahayag sa imong sentimento. Nga dili ka magtako-tako sa tinuray yun ni mong gipati. Ilawang sa imong dukan.
0: Oo, lagi. Pero dagoon yung kusa kong kaluoy.
1: Bren, normal naman ang mubati ka kaluoy. Pero mahimo ba? Kaluoy asab ang imong kaugalingon?
0: Miss Gracia.
1: Mo take advantage pa yun dayon ng inahani mo. Kung sa tanaw niya, humok ra kay kanyang mata. Mo ginaytiman ikanon ay Brenner.

0: hello. Minard Benavides.
1: Kunio, dili na kumakuntag ang numero sa cellphone ni Barceno.
0: Oh, Minard Benavides. Unsay akong ikalagad sa kanihin akong agaon.
1: Gusto ko masayod. Bahin sa akong tao sa Asukarira, de la Tierra. Dila nagkaatlaw nga na hanaw.
0: Unia?
1: Ikaw na lang, muya kong pakisairan. Kung may kalabutan na sa si Barceno sa kalit ka pagkahanaw ni Erwin.
0: Wa ako ay katungod sa pagtubag bahin niya ng imong mga pagduda, Minard.
1: Satronio, gamay na lang yun kayo kaukuhan ako. Kana mo ito man eh.
0: Dili na ako ang imong ulipon nga dali ra kay nimong gulat-gulaton.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
4: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 14, Talata 1-35. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng isang mangmang ang

0: Hiling tahanan. Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katwiran, ngunit ang nagwawalang bahala sa kanya ay nasa likong daan. Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ang matalino'y nag-iingat sa mga salita niya. Kung saan walang baka, ang kamalig ay walang laman. Tatapwat sa maraming baka, sagana ang anihan. Ang tapat na saksi hindi magsisinungaling, ngunit pawang kabulaanan ang sasaksing sinungaling. Ang mangmang ay nag-aaral, pero hindi matuto, ngunit madaling maturuan ang taong may talino. Iwasan mong makisama sa mga taong mangmang, pagkat sa kanila ay wala kang mapupulot na kaalaman. Nalalaman ng matalino ang kanyang ginagawa, ngunit ang mangmang ay inaakay ng mali niyang unawa. Kinukutya ng mga hangal ang handog na pambayad sa kasalanan, ngunit nalalasap ng matuwid ang mabuting kalooban. Walang makikihati sa kabiguan ng tao, gayon din naman sa ligayang nadarama nito. Ang bahay ng masama ay sadyang mawawasak, ngunit ang tolda ng matuwid ay hindi babagsak. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Sa gitna ng ligaya, maaaring dumating ang kalungkutan, ngunit ang kaligayahay maaaring magwakas sa panambitan. Magbabayaran ng tao ang likunyang pamumuhay, ngunit ang gawa ng matuwid ay gagantimpalaan. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan, ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang pupuntahan. Ang taong may unawa ay lumalayo sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay napapahamak dahil sa kapabayaan. Ang taong mainit ang ulo ay nakagagawa ng di marapat, ngunit ang mahinahon ay lagi nang nag-iingat. Ang taong hangal ay nag-aani ng kamangmangan, ngunit ang matalino ay nagkakamit ng karunungan. Ang makasalanan ay gumagalang sa mabuting tao at makikiusap na siya'y tulungan nito. Ang taong mahirap kadalas ay tinatalikuran, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Ang humahamak sa kapwa ay gumagawa ng masama, ngunit ang matulungin, ligaya ang tinatamasa. Ang gumagawa ng masama ay mapapahamak, ngunit ang nag-iisip ng mabuti, pagkakatiwalaan at igagawa. Galang. Ang bawat pagsisikap ay may pakinabang, ngunit ang puro salita, ang bunga ay kahirapan. Ang putong ng matalino ay kanyang karunungan. Ang kwintas ng mangmang ay ang kanyang kahangalan. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng buhay, ngunit ang salita ng sinungaling ay pawang kataksilan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, dulot ay kapayapaan, may hatid na katatagan sa buong sambahayan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay bukal ng buhay, at ang taong mayroon ito'y malayo sa bitag ng kamatayan. Ang karangalan ng hari ay nasa dami ng nasasakupan, ngunit walang kabuluhan ang pinunong walang tauhan. Ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Ang isip na tiwasay ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang kapusukan ay nagbibigay ng kapahamakan. Ang umaapi sa mahirap ay humahamak sa may kapal, ngunit ang matulungi nagdudulot ng karangalan. Ang masama ay ibinabagsak ng sariling kasamaan, ngunit ang kanlungan ng matuwid ay ang kanyang kabutihan. Sa isip ng may unawa, ang nananahan ay karunungan, ngunit ang mangmang ay walang kaalaman. Ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Sa matalinong alipin, ang amo ay nalulugod, ngunit sa utosang walang isip, siya ay napopuot. Ito ang salita ng Diyos.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmaintenar ug EXL Makabuhay Plus dietary capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus dietary capsule, EXL coffee mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Star Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
7: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
8: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
1: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
9: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
11: Ahoy! Kidney care time!
12: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
13: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa na ko nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
14: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
15: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.

0: Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon ni sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Gary. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Mga kasama ang dramang What's the Style, dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
4: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, maulian ka. Ang hinoon na may... Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
4: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Alarat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
7: Dili.
6: Puslan lang mo ay nagmahal. May pamatay.
8: RMN Production Center. Mudalit ka rin yun ng nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Bulbord o pipinka.
6: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din hi arong magtibway ni kanan.
9: Paitigo! No. Banda!
6: Bati asa ni mo nga umuhilak. May uy, masaktan ko sa tadi mo.
9: Isamot ka bati mo nga umuhilak ka may jigaw.
6: Gikan ka ron. Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na! Oh!
9: Dugo! Dugo! Dugo!
6: Silan ko.
7: Di mo na ko checko. Pero, bakas niyo na ko. Gato na ko ikaw.
6: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Sige na lang.
7: Bunso?
6: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na. Way lain kung dili si Takla.
10: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
6: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.

0: Bot o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot o bibingka.
1: Kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Kamang tugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal kaya nitawag si ating gani na maawa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pag-take na ako ng doha ka pad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule nilugwa ang dako ng bato.
5: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
4: Oo.
5: Uh-huh.
4: Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ato na nabuo?
5: Ah,
6: asin.
5: Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan gibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako. Two lines man, pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo.
5: Oo.
4: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
5: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Megala, kumusta may ngadlaw ka natutunan? Niya na sa inyo higalas kang ina Ray Arellano. Niya, uban sa akong partner, wala yung gwapo sa DYHP si Lloyd. Gabiana Lloyd, pasok Lloyd.
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule o ang Avocado Coffee Mix with Guapa. Inom ta na kada adlaw. O permiho na to na.
0: Permiho. Ay, sa kalimot, makikala sa ato. Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay gawas nga pampalagsik na pampagana pa. Alright. Bueno, makikala, shoutout time. Shoutout ka ni Julius Coronado. Melody Villamor Simbaho Naharo. Anya ni Dr. Rick Samson, Mayor Rosindo Dudoy Labad-Labad, si Kisto Adelaida, Panel Istokuning Milot, si Pio Sol, Idi Labindia, anya si Christian Tabacon, og ni Manager Nilo Tadio, gikan gini sa atong BSA founder, bangang sa ilong wala ng atong writer director, Oji Kumpo Gracasa. Like shout out to sa Bdia sa Lutupan, si Nang Tali, Victor, Leo, Linimor, Gabriel, Bimbo, Diana, gikan gini ni Pedro Pungasi. Unya yung man ni Junior Albarasin, Bdia sa Nabunturan, Davao de Oro, Virgie Abuda, Lower Yati Cute, Cebu City, Lucia Buloy, Lita Gripo, Bilin Alisna, Diasa Dilarusa, Calatrava, Negros Occidental, gikan gini ni Ricky Bangis Garing. Okay, alright, para yun tayo mga igala, ito na yung hinumduman ang nangagi, nga andam na kayo nga magpakasal sila si Don Arturo o Gigo sa ilang mga partner. Kunya sometimes sila si Bogart o Lalat, gibilin nga to sa higala nining insik ng negosyanteng politiko ang ilang bahandi aron mahalin kini sa higala sa politiko. Unya, pero usabang pagkausa nga uy nadakpan maninuod kini sa gobyerno o gi-embargo bangag sa ilo. Perting malasa, ingon ni Nay Tabo. Niya na lang sumpaninga tong sugilanon. Bun-bun, og bibingka!

0: si Congressman Win lose-lose kining nanaw.
1: Ano ba kaya yun? Kay tingalig nagbalita na ka na siya nga nahali na ng atong bahanti.
0: Oh, bitaw, bitaw, no? Okay. Hello, Congressman. O say balita?
2: Hello? Ako na lang good news o bad news ang alalin niyo doon hapokat.
0: Good news o bad news? O sa kana?
2: O sa inyo, Costa. Ako na ako sa pasulti sa inyo.
0: Ang good news, Congressman.
2: Okay, okay. Ang good news, kanya nahali na inyong pahandi sa higala na ako negosyante.
0: Oh, very good. O niya, ang samasam ng bad news?
2: Ang bad news, kanya nagpanabayer o nga inyong pahandi.
0: Ansa?
2: O sumay sa balaon din sa Pilipinas, sa Republic Act Number 9160, gold bars are high-value assets frequently used to launder money. If you purchase or transport gold bars using funds tied to criminal activity or fail to prove the legal source of wealth used to buy them, the Anti-Money Laundering Council can flag the asset.
0: Naghana itong iningilis. Ay, ano may ipasabutan na, Congressman?
2: Kanaimbargo sa gobyerno ang inyong bahante. Kayo sa ka-drug lord, ala ka palit pa ni Bukat.
0: Unswa!
2: Ako pasailo, ha? Pasailo ko, Bukat, ha? Ako wala na may buhani, ha? Yan ang gobyerno ang inyong bahante.
0: Biisay! Bangag sa ilong!
1: Bukat, Bukat, unsa ko nyo?
0: Wa na nga itong bahante. Naimbargo na sa gobyerno, lalat.
1: Unsa!
0: Daghan na ka itong aoy. Taas na ito.
1: Anak!
0: Wala'y dun, Bugay!
1: Huwag wala sa inyo niya, manat!
0: Uy!

0: ug mga adlaw. Mo na gyud atong kasal, Daddy Arthur.
1: Oh, Diego. Og mao na kina ang pinakamalipayong adlaw sa kong kinabuhi. Din mahiusa na kami ni Mami Maria Piquet nimo. Og mahimong lihiti mo na gyud kitang pamilya nga may bendisyon sa Dios.
0: Lipay na kay ko pa. Kay dili na ko mahimong anak sa liking kawayan.
1: Og madayon na gyud ang among kasal sa imong inahan, Diego.
0: O Daddy Arthur, madayon ni gyud, dili na mapugnan pa.
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas duha pagyod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na ko iginom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dili na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya ang Ginoo jud ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord, tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapinin mo buntag sayo kape. Nya ko to mapak inom na pugko. 3 times idi kape jud ko nga paradis bila dila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5-7.
3: Busa sa unsamang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
5: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan, naghangkay kong ibati. Taas akong uric, taas po da akong kriya, og ako ang takuing ipangbati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, magparagis na ka. Sisang yun, isiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugod na inom sa paragis, makapig man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
6: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? May, unsa man imong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa atong kape.
7: Katahinan sa wala pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo, no? Niya makasaka ko. Makalagsan. Ang bukid doro. Gano'y ay.
6: Abutin sa kulian?
7: Makato ka ng ama nga mo rin na.
6: Abutin sa...
7: Ganing. Oh. Niya, sa uwa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
6: to pagka sa bukid di gugo ka saka
7: sa tiya nga nagmintin ko ana ay pagtin sa iya
6: pwede na makakaskat tayo ka sa bukid
7: kakaskat to ah magrapag ito atang mga gulayon nga ingnon ko nila ni kamay uy nang kalungsong pa eh ka nang tiguang naman kay ka ay salamat
6: hindi pa kanan yung mulay
7: siyon
6: Lido
7: Alberto
6: tulay mo idad.
7: Ay, kung anak ko, no, binta na ko.
3: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Sumpay sa itong sugilanon.
0: Sa katapusan higayon, daddy. Doon ako'y plano sa dili pakita kaslong.
1: Ah? O, sama ka na, Iho Diego.
0: Hana, haranaan ta sila.
1: Ah, sige. O, yun ko, Iho Diego.
0: Tanda, daddy. At tuon ta sila sa kwarto kay magbaon kog sista.
1: Para!

0: Ay, María Picat.
1: Arturo, my Samson.
0: Ah, hijo chico, ¿y qué hablas?

0: kayo tao. Hindi kiti darli, hindi kiti rason.
1: Alang nimo ang maong awit, Takla.
0: May luna.
1: Oh, Jeko.

0: Dali, dali, dali. Dayon mo ang toro, Zico. Dali.
1: Salamat. Salamat,
2: Takla. Yan ang mga pamanunong Ate Takla o Ate Maria Picot.
1: Oog man yung adlaw ang atong kaswal, Maria Picot.
0: Og naghinam-hinam na kung muabot ka ng adlawa. Excited na kay ko, Arturo, may sunsun.
1: Managsama ta og ibati.

0: Wa kabay pagsupak o pagduha-duha nga ugmang adlaw maunang atong kasal, takla?
1: Kagustuhan kong mahiusa kita. O mabindisyonan sa labaw makagagaho mga itong panagiusa, Jeko.
0: Salamat kung mau ka na.
1: O abi mo, Jeko. Hmm? Misamot ko ka in love ni mo. Ilabi pa karon nga, inyo may giharanahan.
0: Epektibo, yun ay. Bisan karon nga mga panahon na ang pagharana.
1: Oo, Jeko, uy. Tungod kay ang pag-awit o saka-expression sa pagpagawa sa imong gugma.
0: Yes! Tinuod ka na. Hinungdan nga. Kinasing-kasing ang akong awit. Ipahinungod ko ni Mutakla.
1: Sweet kayo ka, Jago.
0: Tamis pa ko sa pure nga dugos sa surigaw.
1: Kabantay ko, Ana.
0: I love you, Takla.
1: I love you more, Jago. Og sangko sa langit unya ang akong kalipay nga batiyon. Kung makasal na unya ta.
0: Takla.
1: Tungod kay alang na ako. O sani sa katumanan sa usa sa akong mga pangandoy. Nga mahiusa kita sa kaminyoon og mang adlawa.
2: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, namo gisilingan namo nga nagagamit ani parating skina dila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Karon pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na na yun ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, gisa ka lang kakapsul, na ulian da yung kuhan ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Itong nakahuna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa una. Kaya kada gabi, magbiko ba kong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako ani sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, nga okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Daghan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Maniklin.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na

0: May karatangi ang uban pa mga sumpay ni naginapos ng Sugilanon. Borborog bibingka! Sugilanon nga gisuwat sa Radyo Gubo sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music, Ray Arliano. Recording editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Bangis Garing. Galit ka ninyo sa RMN Drama!
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Maulian ka. Ang hinoon, no, na may. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Kapoy kaayo, sir. Bago ako ang trabaho niya, kapoy kaayo. Ningsulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay mo ko. Kung ano, maninda ko niya. May asa sa bukat. Isulay mo, diba? Mawalay mo ko kapoy. Ako bitong bata. Na ako nang uma. Kanangi ka siya sa trabaho. Palong siya sa trabaho. Mainom siya ani. Siya makawa, mayuni ka kapoy ma.
1: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
5: Kining orasa gidala kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog o paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Ako si Tere Robles. 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care. This newscast is brought to you by Semeticone, Rest Time to the Rescue. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Ako si Tere Robles. 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Kay ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
14: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag.
15: Rest time to the rescue.
12: Unilab quality yan.
16: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Ahoy! kidney care time!
17: Perhesyon ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
18: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care. This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
13: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
19: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug sugatan. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX 500.
20: Ako sa Janice. Dugay kayo mo man akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
19: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
21: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
6: Ahoy! Kidney care time!
17: Perhesyon ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
18: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
22: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
23: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
24: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
25: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
26: Biotrop Herbal Capsules.
27: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
26: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
28: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
10: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
13: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
14: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer, 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 256629 Series of 2026.
29: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen. Ako, si Vivian Malabis, MX3 Capsule. Dito ako believe.
30: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Be extraordinary with MX3.
6: Ahoy! Kidney care time!
17: Ako si Alan Taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwan naa ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa kidney care.
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksi mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
2: This Time Check is brought to you by Simeticone. Rest Time to the Rescue. This Time Check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
1: This Time Check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab. This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.

0: believe. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingin namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pakikipagbalik loob sa mga taong aming

at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin o pag-ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayin mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

Higala kumustag maayong gabi kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome ug welcome ning aton tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon kita maghatag og pagtagad ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman.

0: July 3, 2026. Lai swatan po na usab ang atong paghahatagag pagtagad and this time ang atong letter sender. Usa ka nagngalan og Maynard. Bonus stand by Maynard alang sa imong swat, of course brought to us by Nuts Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan, ang bagong Nuts Sopri Plus Capsule. Magpahinay og magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing og makaayo sa sirkulasyon sa dugo og maka-fight og infection. Lami imong tulog og ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Igun na nag-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid, tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Og syempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alam sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nuts Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, Nuts Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nuts Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Syempre ang atong Nuts Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o gilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw o nindot nga panit. O labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nuts Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: Usbog ko standby, Maynard, alang sa imong suwat. Tinis siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

Ang ako papangayo katahuran nga na kanimo ate. Ingon man sa imo mga suking tigpaminaw ning imong programang Sincerely Ate Arlene. Ako si Maynard. 26 anyos ang pangidaron. Kasamtangang nanimuyo dinhi sa Agusan del Sur. Sa tinuod lang, usa sa akong rason kung nganong naaghat ko sa pagpadangat sa akong kasinatian. Mapaghatag o pagtulunan sa mga suking tigpaminaw nga usahay sa atong kinabuhi. Dut antas mga problema. Dut antas mga pagsulay. Apan kining tanan ang ngayan natong atubangon o dilita ang ngayang mawad-an o paglaom. Husgahan man ta sa abang tao, kini ang kanunay natong buhaton. Mas mahalo nato ang atong kaugalingon. Nagsugod ang tanan sa diyang mipanaw ang akong usa ka igsuon. Naksidente kini ate. Close me sa akong magulang na sinong Andy. Sa akong pag-eskwela siya ang nagtabang kanako kay lagi, wa naman mi amahan. Wa ako magdahom nga, muabot ang trahedya sa among kinabuhi. Sa diyang na disgrasya ang akong magulang, di masabtan ang kasakit nga akong gibati ate. Nadala pa siya sa bahay tambalanan upon dead on arrival. Ati R, di ko makatuon at higayun na. Sa laktod ng lisod ko sa pagdawat, ngawa na ang akong kuya. Nakaingon ko sa akong kaugalingon nga sa kadaghang tao sa kalibutan nganong si Manong Andy paman. O ako'y laing gibasol. O ako'y laing gimahay. Kundi lang kahitasan. Sobra gid akong kahiubos ate. Ambot ba, gisudlan ako ang barkada, inom. Gusto kong malimot sa tanan. Dili mawala sa kung nahunang ako magulang ate. Mebot sa punto. Akip ang ginadiling droga ako nang gigamit ate. Marabag wa na ibili ka na ako ang tanan. Sa laktod na lulong ko sa droga. Marabag wa na ko sa kong kaugalingon. Ako pamilya mo tambag na ako pero wa na ko nagpakabana. Netuntungura gusto na ako magpakamatay ate. Pero tingali doon na pa'y plano ang ginuo ka nako. Sa laktod, nadakop ko sa mga pulis ate. Og din hinagsugod. Ang ako mga pagmahay. Sa dihang, na anak ko sulod sa bilangguan. Ate R. Halos kada minuto maghila ko. Di na ako ma-imagine akong kaugalingon nga na ako sulod sa bilangguan, ate. Dili man ko mamamatay tao. Dili ko kawatan. Wa ko'y kapasipadan. Lisod ang mabilanggo. Pagkasayod sa mga silingan, nag-uulusab sila, ate. Nga nung mo kiniginangatan sa akong kinabuhi. Dili sa pagpahinambog, ate. Sadyang naapa ko sa gawas. Kanunay ko nilang mapangayuan og tabang. Ilabi na kung doon ay makalihukan sa among lugar. Pilar may sugilanon, gi-forward ko sa district jail, ate. Ugi ka ni Addo, wa na ko makasabot sa kong gibati sa diyang gisulod na ko sa selda. Ang mga bilanggo dito, klase-klase ang kaso. Pait kayo akong kahimtang. Kay bisag moagi ka lang, magmatngon ka gyud kay kundili initan ka og naay posibilidad nga makulatahan ka. Miingon ako mga kauban sa bilangguan. Nadili na ko na ko makagawas. Pero ako sila gipaminaw. Wa ako napakawala sa paglaom kay kabaw ko nga pagsulay lamang kining tanan. Pagsulay lamang kini sa labaw makagagahom. Ngari ka na ako, ate. Tugod sa kong pagsupak nga ito kaniya. Adlaw gabi eh, sulod sa bilangguan, wa ako'y laing gisangpit. Wala ba makagagahom, ate? Ngayon ako mapasaylo. Sa kunahimo nga ito kaniya. Nang labay ang mga bulan, unahimong tuig. Miabot og duha ka tuig ko sulod sa bilangguan. Ate, wa ako miundang sa papangaliyo po. Ngaunta mahuman ang akong kaso. Sobra kalisod ate. Bisan pa man sa katuigan nga ng labay, wa ako napakawala sa paglaom o sa wakas.
gidungog sa labawang magkagagahom ang akong pag-ampo. Nagsingabot ang Kapaskuhan 2023. Natagaan ko probation sa judge ate. Pagkasayod ko, nakahila ko sa sobrang kalipay. Nakahila ko, nagpasalamat sa labawang makagagahom. O salamat kaayo nga, iyang gidungog ang ako mga pag-ampo. Dati gayo na abi mo ba ate? Gipaning kamutan ko nga, mamaayo ang dagan sa kong kinabuhi. Pilit na kong gipapa ang pangit kong kagahapon. Milakaw ko sa mong lugar, milangya ko kay gusto kong likayan ang ako mga barkada. Nga mo'y nag-impluensya ka na ako. Nga naghatod ka na ako as kadautan. Mianhi ko sa akong magulang nga babae, diri sa Agustan del Sur. Nagsugod sa akong bagong kinabuhi, sa lugar nga way nakaila ka na ako. Sa lugar nga way manghusga sa akong pagkatao. Ako ang ipamanage sa akong magulang sa ilang negosyo o dinhin ako nakaila si Mylene. O sa kababayeng nga probensya na apan gwapa, buutan o relihiyoso ate. Siyang unang babae nga nakapapitik sa akong kasing-kasing. Dining dapita, dili man sila kwartahan. Apan napagraduate sila, tanang magsuon sa ilang ginikanan. Busa, naipagkagarbo sa iyang mama, pilian siya sa mga karelasyon sa iyang anak. Upat sila kamanagsuon, og si Mylene, ang ikatulo, ati R.

sadyan ng ulit ako kang Maylene, daghan ka isyag pangutana. Mahitungod sa kong kinabuhi, graduate ba kuno ko sa college? Dili ba kuno ko ga drugs? Kay matod pa niya, sayang lang kuno ang iyang anak, nga maadto sa lalaki nga tambay, sa lalaki nga addict, ug way future. Murabag iyan ang gihukman ang akong pagkatao ating nga addict. Ug wa na kini paglaom nga babag-o. Tungod lagi sa akong kahadlok nga mahusgahan sa ubang mga tao, gitago na ko ang akong past ate. Tungod lagi kay maayo man ang background sa akong magulang sa ilang lugar, mausab kini ang ilang lantaw nga rikan ako. Dili sa pagpinaambog ate, bago pa lang gani ko apan daghan akong nahimo mga higala. Kay lagi nindot man ko makisama, kini ang hinungdan nga ming sugot ang mama ni Maylene nga ipadayon nako ang papangulitaw ngadto sa iyang anak. Tungod man, naging kami ni Maylene ate. Nang labay ang mga adlaw, si Mana og nahimong bulan. Nagpadayon ang maayong dagan sa among relasyon ni Maylene. Apan dili na ako malikayan nga sa matag karon og unya, dun ako'y kahadlok nga ilang masayran ang akong kagahapon. Kaya ba akong dawato ni Maylene? Kaya ba kong niyang ipaglaban sa iyang pamilya? Kini ang mga pangutana nga wapay kasiguruhan. Mga tubag ati R kung ako ang pangutanon, si Maylene na ang akong gusto makauban sa dibaw kong kinabuhi. Nasayod ang kahitasan nga mahal kay nako si Maylene. Siya ang akong ipangayo sa kahitasan. Apan nagduha-duha ko sa pagkaroon ate. Tuwag kay nasaksihan ako kung unsa sila ka makajudge sa mga sama nako. Nainang ulitaw sa magulang ni Maylene ang ginikanan na priso tungod sa droga. Buutan siya nga lalaki na may maing trabaho nang inabuhi nga patas. Apan tungod sa iyang ginikanan, akip siya na husgahan. Nasaksihan ako ang panglait sa pamilya ni Maylene. Maayos sila sa atubangan, apan pagtalikod, grabe sila makapanghusga. Wagi dawat sa magulang ni Maylene ang maong lalaki kay lagi, mga binilanggo ang ginikanan. Nauna-una ako how much kanako. Na ako gid mismo ang nabilanggo tungod sa ginadiling droga. Ate, malipayan kami ni Maylene sa among relasyon. Apan ni Rikay na kog sugod kaniya. Nasayod ko. Dili ko dawat sa iyang gidikanan. Apan damor na kong buhaton damor gagkakasakitan si Maylene. Ang ayan ko bang? Palayan na lang si Maylene ate kay sayod ko. Masakitan lamang ko sa unahan. Dini na lamang ko kutob. Dagang salamat sa iyong paghatag o pagtagan niya ako sa watampo. Sincerely yours, Maynard.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts o cervical cancer?
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kaingan nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Nang dili magudti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tinom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sigutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Pertinang Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat ka limo Maynard sa imong pagpadangat imong swatan pa ning atong tulumanon sa sensor di Ate Arlene. Nararamdaman ito. Dili lalim. Nga niagi ka pagkabilanggo, nga niagi ka pagka drug addict. Kay bisan og gusto mo nang usbon ang dagan sa imong kinabuhi apan di gid malikay nga husgahan ka. Og mo ni mo problema karon. Angayan ba nga biyaan na lang nimo imong hinigog mga si Maylene tungod kay nakita nimo sa iyang pamilya nga dili gid dawat ang mga tawo nga nahilambigit sa droga or magpakalalaki ka tubangon nimo. Of course, kauban nato. Did you know Vabaniel?
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene. Cap Jun, usan na nato mga suking tigsubaybay.
0: And of course, ikaw to URP Professor Cap Jun Jun de Asis.
2: Yes, masurte ng adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Ang problema ni Maynard, bubiya ba siya or dili? Did you know, kung ikaw ang nasa sitwasyon, o sa imong buhaton?
1: Kung ako si Maynard, dili siya mubiya sa dayon-dayon nung. No? Kanang di siya mubiya nga wa siya panamilit or di siya mubiya nga kanang di niya taga-agrason si Maylene.
0: Mahang ang babae.
1: Oo. Oh, kanang, manam, kuhan ka ba? Kanang, kung mubiya man galing ka sa usa ka tao or sa usa ka relasyon, kanang naiklarong eh. Rason, no? Naiklarong kuhan ka ng hinungdan.
0: Pasabda siya.
1: Yes, kinala pasabton. So, kung ako si Maynard, iyan ang angkuno niya isulti o kinsagit siya sa kano si ihang uyab. Kaya aron, di yes. Ako niya, dili pwede nga i-judge ni mo ang imong uyab base sa unsa unsay kuan bitaw tratar siyang ginikanan kay pero sa to nakita yang ginikanan man ang grabe gid og kanang kuano kanang pagkontra ba sa kuan so wata ka baloon say kanang pag-receive pod ni Maylene sa kamatuoran so testing okay. Lang sa okay. Biya man din ka
0: ano ko gihimo ka nga anam siya kawala unya naguyab sila nang ulitaw siya unya pa
1: man kayo
0: mukali siya kawala lisod kay na para sa pansa pa pwede kay pangutan na nga
1: true murag imbis bitaw ay sala ang bike kay murag mga question ka ba
0: siya pangit bakuso
1: oh true mga question siya yang self-worth. Tungod kay ang
2: isa ka lalaki. Ispot mo sa imong gibuhat?
1: Dili man ang lalaki. Maay kay sasugod niya. Kalitrag ka kuan, kalitrag ka hanaw.
0: Bitaw ka na bang? Sa sinugdanan, maayok ay ka, halos, nakauna ka, nikauna ka. Kalit lang nga mo, walang
1: kalit. Mag-ghost lang ka, no?
0: Magkala ka ghost.
2: Di para mo na sa imong kaayuhan.
1: Mo'y mga kinaya sa mga lalaki nga mga bayot, no?
0: Mo'y mga lalaki
2: ang kaayuhan. Tungod kay na higugma si Maynard, maginahin isig palayo kay para sa kayuhan.
0: Kaya dili siya magbinugok. Dapat ipasabot niya sa babae. Kay dili man naman nanagna ang babae.
1: Ngano dili man imo istog ka ng tinod. Ngano di man kamuangkon nga. Ex-convict ka nga. Mo maginahin mo ang imong realidad. Ngano di man naman mo kaya isulti sa yaha. Kay yes. Para masabtan ka niya nga. Ah, nahadlok guro ni siya tungkol sa ginikanan.
0: Kay kumuprank ka, ang babae mo dawat man na.
1: True.
0: Diba?
1: Wata ka balo. Basin ipaglaban pa dahi siya ni Maylene sa iyang pamilya. Diba?
2: Kaya ba nila ipaglaban?
1: Nganong nag-assume ka nga, digit ka dawaton yes. Or dili ka, kanabi kang ipaglaban. Wa, yes. Pagani.
2: Hindi kita ba yung history nga, ang igsoon, ang mama, papa.
1: Or dili na to pwede lagi i-compare. I-judge. No, dili na to i-judge. Testingi lang sa.
0: Testingi.
1: Kaya malay mo, testingi pina. Malay mo si Maylene, no, nga, kaya di ka niya panghing ka ng mangusog yun para ipaglaban ka.
0: Grabe bito ka-unfair.
1: Diba?
0: Kung mukalit nagkawala si Maynard sa way ego, niho, niha, isa man
1: din. Mano siya ginaingon ba nga, paan lagi? Kaya sa sugod pa lang, stay true to yourself. No?
0: Correct.
1: Magkanang matinudanon ka ba? Magpailaila ka sa usa ka tao. Oy, ingani ko. Ingani akong history. Ingani akong kagahapon. Dawat ko ni mo. Or dili. Anara ka sa yun. Di kay magpapretend pa ka nga kanang okay lang ang tanan. Ang ending. Nari kay mga sekretong tinaguan. Muna'y nakabati isa ka ng mga lalaki correct. Nga. Magpretend pag yun ba? Nga nung di magkamaang ko na lang.
2: Para sugtunggot?
1: O, mo na.
0: Ang pinaka-best bitaw sa usa ka relasyon, honest lang yes, sa kanang higayon. Huwag yung problema.
1: True.
0: Kana bang musulti ka sa imong tinuod nga gibati?
1: Diba?
0: Kay ang babae or lalaki nga sultihan nimo, wala may mahimo.
1: Yes.
0: The moment nga musulti ka, wala, hindi naman na mapugos.
1: Mawagin ay best way nga. Kana bitaw maayo ang relasyon ba nga? Wala gin may sekreto sa usag-usaga. So, unsa inyong mga history. Mm. Para mabalaan gini mo ba, if dawat bagid ka ani nga tao or dili. Mm. Kesa kanang gusto lang nimo nga magpa-pretend ka para maangko nimo siya una. Nga ayar pa din ka makakuan nga magduduha na din ka tungod kay mahadlok kag tugal ug ginsagit ka. So muna ibati no sa mga antinod nga lalaki dili mahadlok kung unsa ang
0: iyang kagahapon.
1: Yes, magpakalalaki
0: yes.
1: Kay especially kung nasa iyang kaugalingon nga tarong naman ka siya karon wala na si plano nga balikan to. Na naman ka siya plano nga istrikto na gid ang iyang dalan di nganong mahadlok man ka mabalano ginsagit ka nga
0: correct.
1: Part man na sa pagka ikaw no dili man ka mahimong tarong karon kung wa to nimo na nga agian.
0: Correct. dili siya makasulay ngayon. Ano, di kalisod ang kinabuhi sa bilangguan.
1: True.
0: Kung wala na testingan.
1: True.
0: So, dili.
1: Di siya angay ikaulaw.
0: Di siya angay ikaulaw.
1: Ang mga tao lang yun ang kanang judger ba? Sa palibot bitaw. Mo lang yun. Di naman ito malik. Kay good realidad man guna sa ito agod. Diri nga. Kung ikan gani ka prisuhan, nanagid kay murag ka ng stigma ba? In short. Stigma correct. Na siya sa mga gikan sa prisuhan. But it doesn't mean nga, dili ka hatagan og chance. Or it doesn't mean nga, wala na kay pag-asa nga kanang baguon ang dagan sa imong kinabuhi. So, kani si Maynard, dili ka magtinalawa, no?
0: Yes.
1: Muna, yeah. Face the reality. Kung madawat ka ni Mylene, dawat ka niya. If dili, dili.
0: Okay.
1: Dili kay mabiya ka lang.
0: Correct. Dapat musulti yung siyang tinuod.
1: True.
0: Para nga, dili po taon mabitin si Mylene. At least, ay rason.
1: Yes.
0: Diba? Okay, sige, dili ta. At ang paminahan, ako retired Playboy, Cap Jun Jun the Aziz.
1: Katawa na sige, siya una.
0: Nagkatawa na mga Cap.
2: Dili, kay... Looy mong kay si Maynard.
0: Nangugat.
2: Looy mong kay si Maynard yun, ane? Nga
0: ano? Looy si Maynard, kung mong tinalawan siya.
2: Ang gihimo ni Maynard, sa tinuod lang yun, gisakripisyo niya yung gugma, ngadto sa...
0: O sa pagsakripisyo nang mawala
1: ka. Sakripisyo ka rin ng ghosting.
2: Para naman ko nang giingon niya, naman ko kay amigo nga, kering makakita ra kong kalbo, patyon gid ako. Magpakalbo ka pa ba? Wala pa kanin sa kadiga.
0: Unsa ko bakit ang kalpati nga?
2: Wala pa kanin sa kadiga nga ex-convict siya. Nadungga na niya sa mga igsoon, sa ginikanan.
0: Subot ipasabot, bubiya na lang siya di mananghit.
2: Na kung ing ani ex-convict, drug addict, dili kinila madawat.
0: That's why.
2: Nagpasabot nga una-una aguro ni Maynard, kalisod ba rin ngalanan ni nga, kanagangalan, mawag yun yung ginganan.
0: Maynard, basig may ang mama niya, Bernard ang papa.
2: Kalisod ba rin ngalanan ni mo, Maynard. Una-una, guro ni Maynard, ni nga, kung ako kikipukos akong kaugalingon, simpre, madawat ko sa kukuya, pero ang igsoon, ang ginikanan ani, mugubot lang, palayo na lang ko. Total dagkat pa bang binuhi sa kalibutan?
1: Ano'y kabati? Kumubiya ka, pagbiya o sakto nga, yes. Na kay rason nga gibilin.
0: Kung may rason nga, dili ka mo
1: sulti. Dili kayo mo, kalit ka lang gino ka, murakag kalag nga kuan.
0: Nag-ghost, kalit ay mo yan.
2: Siyempre.
1: Pangit kayo.
2: Para na kung ni mo, Mina.
0: Abi ni mo, Kap?
2: Biyain na na, nga pamilya. Gubot kayo na nga pamilya.
0: That's why, dapat.
2: Nga, gina-judge na nila ang tao nga.
0: Dapat, musulti siya, sinuod yes. Nga. Mamanggid nino, ako, mawagid akong kinabuhi. Na,
2: bulaton pa ba niya masakitan siya?
0: Napriso ko, natural. Napriso ko, niagi ko ka drug addict, o sayo ko, di ko daw sa ginikanan, may ko pasahilo, ako na lang mo palayo.
1: Oo, oh, ana, period. O, di na langit sakto.
0: Kuan ba na? Sala ba na? Dili na siya sala.
1: Dili na makwestiyon, no? Kaysa naman mo kalitra siya biya di ang awa siya pananghid, makahatag siya kasakit, no? Masakit para kang mailin.
0: Oh yes, dili lalimis sa kababay nga mangutan na kasi mong kaugalingon. Nga nung gibiyaan ko, nga nung nakalit ba ni siya kausap?
1: Nga
0: nung mahang ang sa kababay nga, wag ka balo.
2: Ayaw na ipaglaban, Maynard. Biya, ano diya?
0: Mo gani.
1: Wala man niya gina-insist. Wala niya gina-insist.
2: Inform na lang, true text na... Gikan ko sa prisuan, oh, so, adik
0: mabari,
2: ko.
0: Muna yung gentleman nga paagi. True.
2: Magubaan lang inyong pamilya.
1: Kuan kay ka ka nang sa pagsugod, pagpanguyab, dasig kay ka mag-atubang yun. Yan, karon nga, nakita ni mo nga alanganin.
0: Mujiipit.
2: Gina-judge bang godaan sa imong pamilya lang ga?
0: Dili man na siya gina-judge. But pasabot, wag magkagipugos. Ang problema lang... Ayaw lakaw, nga di ni mo atubangon ang problema. So, tisa, what if di agdawatan ka?
1: What if, yes.
0: What if di agtanggap ka?
1: What if di paglaban ka?
2: Ang mayo, siguro Maynard na lang buhatin ni mo, kuha na lang na. Tanan mo na lang yung babae, Maynard.
1: Uso pa rin naroon.
0: Wala na yung uso ang tanan-tanan ron.
1: Uso pa rin ang taban mo.
0: Uso ang tanan-tanan
2: ron. Sabi gusto ninyo may tabo, nga nagbiya na ka ng laki.
0: Dili lagi mo biyag ta ka nang tinalawan.
1: Ang mubiya o tarong. Dili magbinayot.
2: Wala ko pa ba niya masakitan siya?
0: Dili lagi. Okay lagi masakitan. Normal.
1: Ginahanglan niya dawaton nga masakitan siya. Kaya again, no, nakita naman yung kinaiya sa ginikanan nga dili dawat. So, andam siya dapat sa unsay resulta manggaling kung madawat mo siya.
0: Isa point, anak. Magpakalalaki siya.
1: Pero,
2: dili na pakalalaki ka ng...
0: Talikod, gawin pa ng hit?
2: Mubiya siya.
0: Dili gina, binayot gina.
2: For the sake nga... kanang ang iyang pinalangga dili mabisto nga nang nakauyab og piniriso
0: dili lagi. So tiya siya daan.
1: Yes.
0: So tiya siya daan. Mapaka-gentleman siya. Kinahanglan nga mag iyang atubangon.
1: Tarong biya niya tubang ang babae sa iyaha, yes. No? Tarong biya siya gidawat, giila-ila, nya. Si Mabi na makak, dili biya si Mylin. So deserve ni Mylin unsay ka matuuran yes. Para ayha siya mula mulakaw o galing man di siya madawat, di ilayas ka.
0: Mulayas sila nga wa po. Oh. Magsulti si Shepe, ansay kay sa babae.
1: True.
0: Labang naglibog ang babae, usapay akong nahimo.
2: Ano man tinuod-tinuod, no?
0: Pagbiya,
2: pagbiya na diya. Sutiin na lang ng kwan diya.
0: That's why.
2: Tiksi na lang, dagan magpapaagi. Biya ko kay...
1: Ayun po ng text. Ayun, saan
2: biya
1: text,
2: ko kay wakangay sa batasan sa imong pamilya, sa imong zoon, sa imong ginikanan.
0: So, nga, heart to heart talk,
1: so, mubiya lugar siya kapit tungod ana ang rason. Di lugar siya mo angkon sa rason nga tungod kay ex-convict siya.
2: Di ang puno niya nga ex-convict siya. Biya ko kay ex-convict ko niya. Kabalo man ko nga, dili mo uyon imong ikson, dili mo uyon imong ginikanan, kamo na lang uban diya.
1: So dili gini mo ipaglaban ang imong gugma, naigugma ko. Tinood nga naigugma na si Maynard, yes. I-try gud niya yung best nga, madawat
0: dili na,
1: pa siya.
0: Dili na love kang
2: kung,
0: Maynard.
2: Kung ako imong pilion, hala, apas ako ah. Ano na lang
0: dili Maynard. Na love kang ganon. Maynard. Dili na siya love kang Maynard. Ang tinood nga naigugma, ipaglaban niya mo yung relasyon. Gawas kung mag-give up na gina babae.
1: Yes.
0: Diba?
1: So, di naman niya makita or di naman niya mabalaan kung ipaglaban ba siya kung di niya sutian sa tinukod.
2: Galikay lang ni si Maynard masakitan.
0: Kung sakto yun si Maynard, mogi na siya. Mm. So, tiyan niya tinuod. Kung di siya ipaglaban, okay lang. Okay, ipagkanin ka, balo yes. Siya sa tinuod. What if ipaglaban siya sa babae?
1: Diba?
0: What if kaya nga may nga ng babae si ginikanan, buutan na siya karun.
1: Oh.
0: Biktima lang
2: what
0: siya
2: if
0: sa panahon.
2: Dili makasabot ang ginikanan.
0: Oh, di na gani.
1: Di na gani na ito makita na yun. If kaya ba siya ipaglaban or di?
2: Murag dili, kit siguro kaya. Muna nga biya na lang, Nard.
0: Grabe ka, talawan.
2: Duda na ko, Nard. Duda na
1: ko. Habi ko mga isog ni mga retired playboy.
0: Gani, talawan. Pasok na ng talawan.
2: Dili, ang pagbiya, Manggo, dili mo na tinalawan.
0: Tinalawan, gidna. Nitalikod sa imong problema. Stand by! Balik naman lamang sa Pingas Lamak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Nance og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa sa kainom ana, sige sir panghihi, sige panghihi. Nya, so kad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi eh, kuha na lang kanang duha ka bisis na lang. Nang sa gihapon akong paliton mamoy, inaagi sa alibyo. Kuha nyo dyan proven and tested yun na mo ang magtiayon. Jane Puertes, 42. Diriya, purok 11A bagong taas.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
7: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ang ako ang una-una. Dili ako daling malimot o mo na daghan dyan yung kalamat. Ako si Annalyn Bulado, taga Union City, Negros Oriental.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abti ka pa.
8: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugig ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Kalyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Bueno, balik tapan syempre ato sang timbayaon ng ato mga YouTube and Facebook viewers at TR, paabot gid ko sa inyong programa matag adlaw. Makatawa ko bisan ako ra usa sa boarding house diri sa Cagayan de Oro from Marlon Bidia.
1: From Albert Moraleda, mayong adlaw mga idol, bisan pa og na ako diri sa layong dapit tag-anto sa Kamingaw, kamudyod akong sandigan kada pahulay para mawala ang ka-homesick. More power ninyo tanan diha sa studio.
0: Hello mga idol, na ako sa Pantala, naghulat sa among sakyanan padulong Kamigin. Sakto kagyud nga naka-live mo kay dili ko maboring from Erwin de la Peña.
1: Happy afternoon Ate RDJ Nova og Cap June. Pagkagwapa og batan-on pa man gihapon imo tan-awan Ate. Oy, unsa man imong sekreto? Pa shout out pod ko dire sa Clarin Misamis Occidental from Marites Gumahan.
0: Ate Arlene, pa shout out sa akong asawa nga nagluto karon sa among panihapon. Pareho mi nimo ka fan sukad pa sa una, from Arturo Villaflor of Araketa City.
1: From Kathleen May Alviso. Hi, Ate R. First time na ako mo-comment din sa inyong live sa YouTube. Curious kayo kung anong sige paminaw akong lola, ane. Karon kabalo na ko kung ano. Makalingaw man di ay kaayo mo. Greetings from Karkar City, Cebu.
0: Shoutout sa ako mga apo. Nga kuyog na ko karon na mati sila na pod ang nahimong fan sa inyong show sama na ko. From Carmen Talibong of Osamis City.
1: Hello, Ate R. Mayong adlaw po ni DJ Nova Cap June. Grabe, Jud. Na ako ka-fan ninyo. Bisan maglaba ko doon, nag-jud ko eh, earphone para lang makadungog sa inyo. Shout out sa taga Bayugan City, Agusan del Sur from Flor de Liza Bueno.
0: Ate Arlene de Genova of Cap June, daghang salamat sa iyong pagka-sinsiro sa paghataw og tambag og kalipay. Permigid ko mag-notify sa akong mga higala kung mag-live na mo. From Samuel Orquia of Tubod, Lanao del Norte.
1: From Angelica Rebamonte, grabe jud kalingaw niyong programa Ate R, makatangtang sa stress sa trabaho. Permig ko mag-atang inighuman sa kung shift. Shout out sa mga taga Davao Oriental.
0: From Geraldine sa Balinog, hello Ate R. Pag-greet ko sa akong inahan nga sinang Elena diya sa Tubod, Lanao del Norte. Adlaw-adlaw gina siyang mag-atang sa inyo ba sa ating paniod to na. God bless sa inyong tulo.
1: From Leia Montero, happy watching sa tanan. Lahi radyod ang vibes kung kamo ang paminawan kompleto ang adlaw. Hinaw, dili mo mapulaan sa pagpalanog sa inyong mga tingogikan diri sa Mati City.
0: From Geraldine sa Balinog, hello Ate R. Pag-greet ko sa akong inahan nga sinang Elena. Oh, human ni. From James Gims, hello po, watching here, Baroy Kadingilan.
1: From Harvey J. Amba, hi Ate Arlene, watching from Takul, Bagsaysay, Davao del Sur.
0: Hi po, watching from Dubai, UAE, si Temp Q7R. Kuya, wasa nga. Okay, Dejinovs, iba ang final nga advice para kay Maynard.
1: Maynard, kinahanglan natong timan-an ba nga sa kada sitwasyon nga atong atubangon, kinahanglan mag-una na sa atoa ang acceptance kung unsa man galing ang mga resulta ana nga mga konfrontasyon. Kinahanglan mo kun ato na i-confront, dili nato pwede talikdan kay kanabang kung kalitra kag talikod makapasakit ka no, it's either both ways ba, makasakit ka o masakitan ka. Mas maayo man nang na-confront na nimo at least ang imuha bitong kasakit kay naay ka nang saktong answer ba.
0: Yes.
1: Dili kay ka nang masakitan lang ka nga way saktong tubag sa imong mga pangutana. So
0: correct.
1: Kinahanglan nimo siyang i-confront, kinahanglan nimo storyahan si Mylene sa matuod kanang so tihan nimo siya sa kanang kana bitang sincero nga pamaagi ba nga kung madawat ko nimo mas maayo, if dili ko nimo madawat, di ko nimo kay paglaban, masabtan rata ka at
0: yes.
1: least man lang
0: yes.
1: nga imo gikumpronta kay wa mangud ka kabalo kung dili nimo kung iistorya sa iya ha, di ka makabalo kung kaya basinde nga kaya
0: ako,
1: kanya paglaban.
0: Ako sa tinud lang ang lalaki nga motalikod sa iyang pagkasiya,
1: wa
0: na gini chance ako ah.
1: Pero
0: gitalikdan na gud ka
1: tinuod,
0: diba? So ayo na iallow nga buhaton pa niya sa sunod, so
1: tinuod.
0: Dapat kung sakto siya dapat lalaki gid siya, pero gitalikdan ka sa way niho niha na hangka. The moment ka babalik pa siya, ayaw na. Ayaw na tayo i-chance. No. Sarado na ganyan mo kasing kasing sa iya.
1: And tinood po nga lalaki, yun nga, naigug ba sa imuha, musuti yung nagtinood.
0: Correct.
1: Ganyan na magtagot-ago.
0: Concerned siya, siya sa imong emotion.
1: Yeah.
2: Basi para rapod sa kayuhan.
1: Ay, dilipod. Ayaw
0: ihang. Ayaw ihang.
2: Gino-judge man good ninyo si Maynard dayon.
1: Di siya ramay na kung na nag-judge sa iyang kaugalingon.
2: Wala man good kabalo ang pamilya sa babae. Nagkakasakita na si Maynard. Every time mo istorya sila, makadungog si Maynard na kiningi ka sa prisuan.
1: Pero ani mo gunikap, dili mabot pa sa bot nga mo eksperyensya sa uban kay mo pwede iyang ma-experyensya. Lay-lay, imang good na. So, dili mo kinanglan i-compare nga, ah, katugay sila, wa sila nadawat, ako po di kumadawat. Wabag, ini mo gitistingan.
0: Ani.
1: Diba? Kanabang, yes. Kanang sampanong tiyon ba nga?
2: Dili na dapat niya tistingan kayo. Masakitan na raman siya.
0: Dili oy. Dili kaya sakto. Diba? Wrong yun na. Very wrong. Dapat makabalugin ang babae. Unsay rason. Kay, muna, I deserve an explanation.
1: Tinuod.
0: Diba? Dili ba kung mananagna? Nga na ni Kalit kang kausap. Kahit katawala. Diba kung mananagna?
1: At isa pa, mo mag-anang wait.
2: Abi ko, kini mga babae, investigator, NBI.
1: Hey, mo ka naman ang mananagna, hinon.
0: Dili man tanan babae po nga kanang,
1: yes.
0: Na yung mga babae nga, magdepende lang.
1: True.
0: Kabalo ka, doon ay babae nga, kung unsa ka sakwa mo po ko sa imo ha.
1: True. Diba? Kanang kung unsa mo energy ginatag,
0: yes.
1: Sakwa mo rin po ko.
2: Magani, mibiya si Minard, para sa kaayuhan sa babae.
1: Dili man na ho ang mahitabo nga ma-feel ni Mylene kay murag kumubiya siya nga away panangid murag baka question si Mylene ah dili ko deserve i-pursue dili ko deserve nga
0: oh dili ko deserve ipaglaban
1: So diba? Kinahanglan ni og explanation lagi we deserve an explanation
0: correct
1: dili pwede nga magpakakuan lang kadi ano nga murag naniguro ra mo gud si Maynard ba naniguro siya kag galingon nga etong dili nimo i-confront kay para di ka masakitan so naniguro na lang siya biya daan bisag wa pa nahitabo kay mahadlok siya nga yes. Masakitan siya sa kamatuoran
0: which pero, is wrong
1: yes pero if kun gid ka tinuod ka na concern sa tao na igugma ka nang tawhana or kana bayhana regardless unsay resulta bahala pag masakitan ka sa unsay resulta at correct. Least, imo siyang gikumpronta.
0: Correct. Istutihan ni mo siya tinuod.
1: Sa kanuna, ikinang inyong DJ Nova Damarites, ang maring ng bayan.
0: Okay, imo ha ng turn. Come, Junjun Diasis.
2: Shout out ha kang Mr. Lim nga nagsigig paminaw karong adlawa. Nagsigig paminaw, niya nagsigig inom o an?
0: Migaman.
2: Migaman Gold at Coffee.
0: No? Hello, sir.
2: Mr. Lim, no? Akong amigo
0: hello,
2: nga.
0: Hello, sir Lim.
2: Actually, kini akong amigo, nagproblema kung saon paggasto ang iyang
1: ay sana all.
0: Ay sana all.
2: Yung kwarta nag-abot ang daan o ang bag-o.
1: Oh, pwede ra kay niya ihatag ang daan dere sa Coacap. Labo nang inanglan ko.
2: Dili nang actually nangita to sa number ni mo ni Genova pero wala kang ihatag.
1: Patay.
2: Ay na interest kita kang day Genova.
0: Ay ay diya na diya na.
2: Mr. Lim, na Facebook na si Messenger. Dito na lang ka direct. Dili lang ko pangayo eh kay may mo kong akisores ha. Kung makasin mo ang galing mo. Did you know ba? Pitik-pitik, hirap po ko. Ako ang nagatagay.
1: Mga mission, mga ka.
0: Mga mission daan. Mabira.
1: Ay, nako.
2: Minard, isa rin ako kay katambag ni mo. Ayaw hulata nga masakitan ka pa. Ayaw hulata nga kanang mura-murahon ka sa pamilya.
0: Talikod na.
2: Sa imong hinigugma. Kung love gini mo ng bayhana, biyain na ng pamilya. Pagtalikod na niya, pero sultiin sa daan siya.
0: Manisakto.
2: Sulti po niya, drug addict ko, itong kanyang to, nagparehab ko, dili ko pwede nga, dili ta pwede nga kitang duha, kay ang imong pamilya, kabalo ko nga, dili gin mo sugot.
1: Pero sakit kayo na, no?
2: What if, kay love na ka, mubiya ko sa imo, ha?
1: Diba, ganun, what if nga in love na kayo si Mylene sa iya niya, inga na, bito, ayap pa siya
2: dili
1: kabalo. Muna yung pahit nga aning
0: nga. Pero at least nakabalo.
1: Oh, pero sakit kayo ba? Anong aya pa man ka nagsulti? Nga in love na ko ni mo.
2: Hindi, kaya karoon naman ko kabalo. Ngayon mong pamilya dahil. Basta yung aning.
1: Nah.
0: That's it, pero at least, kung sakit siya sa tinuod yes. Kay. Kung masayral mo tinuod, dali alam ang good ang pag-recover, yes, ang pag-move on. At true, least kabalo siya.
1: True.
2: Yeah. At least kung sultihan mo, makabubo na siya. Mangita na siya sang kuan, warden.
0: Haom niya.
1: Warden.
2: Sa kihapon, kini si Kuya Kapo, ingon, dili ko gwapo, dili pod ko pangit, pero isa lang ako masiguro, mapagmahal ako.
9: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
10: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
11: Ang akong debate, sige, pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, hindi na magsige pangatol akong mata. Sa inay-hinay na wala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Rufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
10: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
12: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
13: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon ni mo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat nuts sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuts. Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
14: Ako si Edward Basagdan, taga-Hingoog City, Barangay 24, Puro Pauno. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makuanan kung unsabay ako gibatik. Noon niya, na'y nakasulti na ako nga, uy, good, may pagmuad to ka dito sa butika kay naatan na doon. Sabay ako ganun, pagpalit o Megaman, kaya aron, kanang imong trabaho, Rajid nga imong trabaho, pag tumarong Megaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran ako ibuhan. Ako gibate dayo niya, lagsik man dita. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ato, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko og Megaman. Salamat yung nabaskog kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nuts.
6: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: ni Genova and Cap June. Thank you, Maynard. Sa imo papadangat ni mo swatang pa ni atong tulumanon. Susama sa among gilalisan ka ganina. Susama sa among gisgutan ka ganina. Ayaw talikod gadi masayod ay mahindi gugma. Kailan lang siya masayod sa imong stand? Aro sa ingon ni anak, masabtan niya nga nung nagpalayo ka. Ayaw palayo nga wa siya ay kalibutan kay sakit na paraso sa kababae. I hope natubag ay imo ha mga pangutana. Thank you so much sa imo papadangat ni mo swatang po din sa atong tulumanon. Kini si Ate Arlene. Ayon, mga salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule kag Uid Capsule. Nabalaan ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, naanagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid sang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang atil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pagparalyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance Capsule, kag Uid Capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid Capsule, wala gid nagkupos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyzed.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Kung gigamit ka ning Nance Coffee, na-observe na ako sa Nance Coffee kay mayo kaya akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape kay huwag mo inom kong kape, murag pati unayon na akong katulogon pa-observe sa nagamit na ako sa Nance product. Maria Rehena sa Kristan.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Nagka-problema ka

0: Reichman. This newscast is brought to you by Anirvan Z Plus. All new best ever Anirvan. Anirvan Z Plus. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
3: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
4: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang anda.
7: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
8: Naana mga bisita? Kajut lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Ito, daa pa ba'y extra?
8: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kaderecha.
9: Extra maayo, aron extra food ka. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Ang katingot sa ilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic. Masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
5: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bakit RiteMed ang binibili mo?
14: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
15: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
16: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
14: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
17: Kailangan RiteMed medicines. Kailangan RiteMed.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan RiteMed medicines. Kailangan RiteMed.
18: Indutag aura one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
19: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
1: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
0: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
7: Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang anda.
7: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
8: Naana mga bisita? Kajut lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba'y extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kaderecha.
9: Extra maayo! Aron extra food ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
13: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic. Masaligan. Maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
20: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
2: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
21: Samok nga ubo. Undangin na. Dosiran Forte. Motabang magpaundang. Undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag dosiran.
22: Dosiran Forte.
23: Unilab quality yan.
24: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Dosiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ubong makulit? Just stop it. This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
26: I have lagnat and I have sipon. Pag-2! Pwedeng flu!
27: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
28: Unilab quality yan.
29: Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, malleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Happy Fiesta!
31: Kinahanglan, extra ang anda.
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
31: Naana ang mga bisita?
7: Kajut lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
31: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko yung bisita. Ito, naa pa ba extra?
31: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
9: Extra maayo, aron extra food ka. New Alaksan Extra.
28: Unilab quality yan.
24: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Ang katinit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
5: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
19: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
32: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
32: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
20: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
2: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQT new mo.
32: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS.
2: This time check is brought to you by Presto Creams.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washy!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Fried! All you need is Fried!
8: Fried Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
0: ACS.
2: This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.

0: pagtago sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baroganan, katungod sa pagpakabana sa natad sa panggobyerno, inabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwik na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga gadinaw-daog, inabi na sa mga kabus ng linupigan. Andam mo barog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tanghigan.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. Maayong gabi, kanatong tanan. Kumusta kamong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tolomanon atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tang atong abuhi ngadto sa paghatag ya kanatong lain nasab nga adlaw. Dinasab kay gayon sa atong pagpadayon, sa atong pagpanikay-sikay og sa atong pagpakigbisog.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukin tigpaminaw nga Biyernes, pizza 3 na sa bulan sa Hulyo, tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta ito mga pinanggan tigpaminaw, ito mga sukin tigpaminaw nga naminaw karong mga orasa? Silang tatagsa ka mga radyo, nagtanaw sa tuang Facebook Live, sa tuang o sa tuang DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa Gyapon, na kunyong ubos nga lagad sa kahanginan inyong radyo man Benji Olpos Tanghian, ang makikuban kininyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi eh.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga pinanggantig paminaw diri sa Dakbayan sa Sugbo. Amay gabi inyo di ato mga pinanggantig paminaw diri sa Dakbayan Sugbo, probinsya Sugbo, alawigan sa Negros Oriental, ato makigsunan sab diya sa Negros Occidental, diya sa Sikihor, ato ang mga sukindig paminaw, diya sa Sikihor, sa Bohol, o ikaw sa Leyte, Samar, gubang party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato makigsunan diya sa Mindanao, ha, sa mga dapit nga maabot sa labyog sa pagpanagsibya. Amay gabiin ninyo diantanan ingon na nosab dito sa kauluhan. Ato mga nagtanaw dito sa kauluhan sa diha nagtanaw sa ato ang Facebook Live ug naminaw sa DYHP application. Amay pagpaminaw nyo diantanan ingon na nosab dito sa gawasan nasod.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga overseas sa Filipino workers ha, nga naminaw karong nga mga orasa sa itong programa nga Straight to the Point ha. Evening edition, maayong pagpaminaw ninyo diha. Ito sa gawa sa nasod, ato makiksuunan nga mga nag-tanaw sa itong Facebook, nag-monitor sa DYHP application. Anya itong nga YouTube, at least balik-balik na mga sukin digpaminaw. Agad mga daghan taon nga nag-chat na ito. Tungod kay ang ilaha nga mas hapos nila, ang tanawon silang TV kasamang Jerome, ang kanang na ang YouTube, no? Sige, no? Salamat kayo sada sa mga naminaw na to, kanunay nga nag-atang sa tuang mga programa at diri sa DYHP RMN Cebu.
2: Straight to the point.
1: Ato makiksunan sab ng mga nanay na to, mga tatay, ha, nga naminaw na to karon. Ato ang mga senior citizen, na nga naminaw karon nga mga orasa. Mayong pagpaminaw ninyo diha, niya ato ang mga pinanggantig paminaw sa nga mga nanikay sikay karong gabi una. May pagpanikay sikay nyo diyan tanan ha, ito mga nanay, mga tatay nga nagatanday-tanday po. Katong wala na'y partner, wala na'y katanday-tandayan ha. Panay tanday-tandayan ka sa Manjerom, usahay unlan mo'y tanday-tandayan. Usahay pad, ganang naang pakpak sa mais ha. Pustog sako, tanday-tandayan ha. Ang uban, di na mo takilid kasamang Nestor, aka nang kasamang Jerome, muhayang na, unya, muhayang na, ikulo ang duha katiil, magdot-doots ka buhi. At anihatagan o kuhan sa bro na ganyan ato ang nag-uban sa kasamang Benji atong padidit diha na ato diha. Anya arita sa tuang mga isgutanan sa garong gabi una makasama ha. Anya karon adlaw nga Biyernes no. Anya ato ang mga pinanggan tigpaminaw, ato ang mga sukin tigpaminaw, sad nga akanang naang wajoti ugma, munang uba nagtagay-tagay diya karon, may pagtagay-tagay ninyo diyan tanan ha. Mayong nga pagpaminaw, samtang naminaw, nagtagay-tagay, ha, diri sa, naminaw, diri sa tuang programa, mga kasama. Okay, arita sa ato ang hisgutanan sad karong gabi una. Ato hatagag pagtagad, mga sukindig paminaw, kay matod pa hingpit na giyod nga gitawag o super typhoon. Ang bagyo, mga sukindig paminaw, nga naapagawas sa teritoryo sa Pilipinas. Nga dunay international name nga Bavi, ha? Kining maong bagyo, mga sukindig paminaw, musunod ni din sa Pilipinas, musunod ni sa Martes or sa Adlaw Merkulis. O niya, super typhoon man ni siya, tawagon ni siya, si Bagyo nga Inday. Sa pagkakaroon, makasama ang pag-asa nasyonal, nibutiag nga kining maong bagyo, super typhoon kini, apan dili pa nila makita kung aduna ba ni tsansa nga mo landfall. Kaysa inisya nilang nakita, dili raman hinoon mo landfall, apan makahatag gini siya o ipikto sa pag-uwan o ingin man usap paghangin-hangin dito sa Luzon da area.
2: Straight to the point.
1: Adunay pag-uwan-uwan sa diri sa Western Visayas, sa Western Mindanao o dito sa Kauluhan.
2: Straight to the point.
1: Ato ni hatagag pagtagad, o niya munang maayo ang atuan timpo, maayo ang atuan panahon, karong simana huna, o niya sunod simana, mga Lunes sa gabi or Martes. Ha, mga sukindig paminaw, Martes, Merkules, diha na mo kwani ka nang naang posibleng musulod sa par, apandili siya hinoon, murag di man mulanfall, pero muna nga, ato ni madalas ang pag-ampo taon nga mahilis ni siya or mapadpad ni kasamang listo, zero, diha rataos kadagatan kini nga maong bagyo. O niya gawas ni ining maong bagyo, doon na po'y laing gimonitor ang pag-asa, nga doon na po'y laing nga nagsunod nga LPA, gawas pas Pilipinas, apan doon na po'y tsansa nga kung musod manggani siya, mamahimo gihapon nga bagyo.
2: Straight to the point.
1: Og tawgon siya og si Bagyong Juicy Mantingalito kasaman zero. Kining maong bagyo, mga sukindig paminaw, nga nagsunod nining usang bagyo nga si doon na international name nga Bavi. Inigsod anim ni Bavi, may musang Inday. Ang kaning usa, nakalimot ko sa international name at tuntuang muragwa pa man tingali pangano na ba itong nasgawas. Usab nga bagyo inigsod ani tawgon sa nga si Jose. Kining naong maong bagyo, mga sukindig paminaw.
2: Straight to the point.
1: Ato aning hatagag pagtaga doon, ato ang i-check po ang dugang kalambuan sa pagmonitor sa pag-asa makta ni ining maong bagyo. Samtang sa laing bahin na kapulisan, ilabi na ang CIDG, mga sukindig paminaw. Andam na nga mudakop, bisag unsang orasa, kung aduna na'y mulosot nga arrest warrant, batok ni Senador Rodante Marcolita.
2: Straight to the point.
1: Human kini pasakai, mga sukindig paminaw, o kaso nga plunder kaganiha nga buntag.
2: Straight to the point.
1: At ani hatagag pagtagad karon ang kapulisan, mga sukindig paminaw, labi ng CIDG, nagandam-andam na karon sila kasaman Jerome. Nagandam-andam na sila karon kay ugaling adunay mo lusot nga arrest warrant. Warrant of arrest, mga sukindig paminaw, batok ni Senador Dante Marcolita. Og doon na gani warrant nga mo gawas, dagob na yun. Dakop na yun, kaya ang gusto nila nga dili nila paapilon si Senador Dante Marcolita unyas Lunes sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Straight to the point.
1: Kining maong kaso, plunder. Plunder case, pasabot, non-billable. Dili, why piansa? Why piansa nga girekomendar ang ombudsman, mga sukindig paminaw, ngadto sa sandigang bayan? Nga dili, papiansaon, Senador Marcolita. So sama, gyapon sa netabo ni Senador Jinggoy Estrada.
2: Straight to the point.
1: Apan managlahe ang kaso, mga sukindig paminaw, ang content sa case ni Senador Marcolita o kan Jinggoy. Ang kan Jinggoy, pasangin lang siya nga tungod gani dawat o kickbacks, mga sukindig paminaw, sa flood control. Dito sa Bulacan, ang kaningkang Senador Dante Marcolita ni dawat kuno siya o campaign donation nga 75 million. Campaign donation gikan sa mga private individual.
2: Straight to the point.
1: Private individual, dili kwartas gobyerno, pero gikasuhan sa plunder. Kaya mo siyang kasukasuhan ra o ganang na ang Mas gamay nga kaso mga sukin, di pa mino, dunay piyansa. So karin di ang plunder, arong dili na makapiyansa. Inis boing Rimulya. Bisan pa man og ang iglesia ni Kristo mga sukin, di pa mino, og mga dumadapig ni Senador Rante Marcolita ni himo og tulo kaadlaw nga lihok protesta. Pero wa gihapon da matandog ang ombudsman. Wa matandog ang ombudsman mga sugid dig paminaw ni file gyud sila kaso. Ha? Wa ni file gyud sila kaso. So mo na nga kaning ni ang tanawon karon kay basi og karong gabi ibakaha or ugma mga sugid dig paminaw or sa Lunes sa Domingo aduna nay warrant nga mugawas batok ni Senador Dante Marcolita. Ha? Si Senador Dante Marcolita andam siya nga magpapriso kay matod pa niya mga sukin dig paminawa mantay mahimo sa gahom karos administrasyon. Grabe man kagamhanan. Pero mo na nga ang mga tao di gyud balipay labi na tong mga katong mga intelligent mga kanang na ang mga tao mga sukin dig paminaw. Ha? Labi na tong mga kana bitang open minded ba nga may moving bitong ma-calculate gyud. Ha? Pero kon antay Duterte ka o niya antay Marcolita ka, maingon yung ka nga, ay, may risi. Hindi ka, may ragmadak pa. Kay mo man na, sunan ka Senador Rante Marcolita, ipapriso ni mo, unya ang kaso dili flood control, dunay mga angay kasuhan, angay prisuhon, tungod sa flood control, wala mga sukintig paminaw nila tinud-a. Wala gukda. Ha? Wa gukda. Pagbuingon sa kanga ari ka sa nidawat sa ugan ng campaign donation, ang uban ng mga politiko nidawat sa... Ha? Si Presidente Marcos o, usa ka tao lang nakadawat sa campaign donation og 200 million kapin atong pag-eleksyon sa 2022 pagdagan niya pagka-presidente. Ha? Katuslag damiyo. Ha? Katuslag damiyo. Ha? Nga yahang... Special Assistant to the President Matuslag Damiyo, mautoy ni donate niya mga sukin dig paminaw og 200 million kapin. Ha? Tiaw mo ng 200 million kapin. Ha? Kadto si Antonio Anton Lagdamiyo Jr. Pila may iyahang gidonate? Ha? Pila may iyang gidonate ni Presidente Marcos? 247.23 million. Ha? Kapila man pika, kami kapila man pilua. Ang gidonate, ang donation nga nadawat ni Senador Rodante Marcolita kay ni Presidente Marcos. Gigukod ba? Wow. Pareho ni impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ha? Ang ilang gigukod 612 million kay Presidente Marcos 4.5 ha? Billion mga sukin digpamidaw. Kaana million versus billion. Gipanggukod ba nila wa? Sumuna nga kanang ang mga tao dili gyud malikayan nga suko gyud ang mga tao kay karon pa eleksyon amot lang ha kinsa kahay mga bungad ani karon pang imong eleksyon. Samtang sa laing bahin atong hatagag pagtagad karon kay si Ombudsman da Boying Rimulya posibleng pasakaan o kaso nga impeachment.
2: Straight to the point.
1: Ha? Niwingon sa mga tao, Mayra. So di ay ipasaka mga sukin dig paminaw matod pang impeachment batok ni Boying Rimulya ha matod pa sa iyang assistant mga sukin dig paminaw ha matod pa nga si Mico Clavano nga adunay nagtuyo karon nga reklamong impeachment batok ni Boying Rimulya diha sa mga congressman nga gitawag kini niya og usa ka ridiculous.
2: Straight to the point.
1: Ayay ka. Si Rimulya, usa sa mga impeachable official. Ha? Lakip siya nga pwede impeach si Rimulya. So muna nga si Rimulya, doon na kunoy impeachment diha karon nga gatuyok sa mga congressman. Ha? Doon na kunoy mga kwan diha. Ayay, kinsa man kahay kwan, ani, kinsa man kay author, ani, ha? Kinsa man kay principal sponsor, ani. Ha? Grabe ka mga naminaw na to karon ha, sa mga naminaw na to dire og nagtan-aw sa Facebook Live. Uyon ba mo nga i-impeach si Ombudsman Boying Remulla, ha? Ah, samtang sa laing bahin at hatagag pagtagad kay presyo sa krudo musaka na usab sunod simana o gauno nga ito sa 3 pesos kada litro. Ah, mauusab ang pagsaka sa gas mga sukindig paminaw o magpabilin rehinoon ang presyo sa gasolina. Straight to the point. So ang musaka, krudo o gas, no? O niya mo kanang na ang dunay ang gasolina, dunay adjustment gamay pero kanang na ang murag peso, no, piso o niya musaka siya, niya muubos pod o ganang piso 50, so murag wa ra matandog kay gasolina. Ang krudo o gas maoy musaka mga sukindig paminaw o piso nga to sa 3 pesos kada litro. Samtang si Presidente Marcos gisugat o protesta, ha? Pag-abot niya dito sa Canada, diin gitawag siya sa mga Pilipino nga tua dito sa Canada nga magnanakaw. Aog matod, gipunan pag yun og shame on you. Atod pa, way uwaw, ha? At least ang atua nga mga Pilipino taon nga mga OFWs nga tuas Canada nga tua dito mga sukindig paminaw duol sa lugar nga diin tuas Presidente Marcos, ha, doon na sa'y nakadayag nga sakto na at least inyong ipakita diya, ha, ipakita ninyo diya sa mga Canadian, no, ipakita ninyo diya sa mga tao das Canada nga wa nakauyon ang mga OFWs ng Presidente samot na diris Pilipinas, ha. Ato ni hatagag pagtagad doon mga sukindig paminaw pero muna ang adi ay aligre kayo ha. Ang aligre kayo mga sukindig paminaw kung kinsay utok aning ipa-impeach ha. Kinsay utok aning nga ganahang ipa-impeach si Boying Remulla. Ah, unya si Boying Remulla ipa-impeach ko no pero kay kani iyang ngalan Balaan man. Na may kuan na kaning pirmirong pangalan niya Balaan magur ni. Ato ni hatagag pagtagad karon taud taud sad makasama ha unya kaning bahin sa datod ganato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang atong Paragis Bila-Bila Herbal Capsule mga kasama may kaila sumakisuna mga pinanggantig paminaw nga dunay mga sakit ug balatian nga gihambin sa inyong kalawasan. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule may kini ala sa mga pinanggantig paminaw nga naminaw sab garon nga dunay mga sakit ug balatian, dunay mga cancer. Anya aron nga gusto mo nga kanunang abtik ang panglawas dili ta dali nga kapuyon dali ta daling magluya. Kaya doon na pag-ihubak, mag-inom tas Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mga kasama, may sabi sa mga kingso na mga pinanggantig paminaw, ha? Ang naminaw sa nato karon labi na, akay makapagana ni sakaon, makapanindot sa tulog, nakanindot sa dani kay puno sa mga vitamina, minerals ug nutrients nga magikinahanglan sa tuang lawas. Ang atong lawas kon puno ganis mga vitamina, makasiguro gyud ta makasama nga dili ta dali nga takbuyan sa mga sakit ug balatian. Unsa pa inyong gihulat diha, palit na ta sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule magkasama mapalit sa Diding's Pharmacy, GB Butika, JY Pharmacy, Best Way Pharmacy, Healthy Pharmacy o guban pang mga butikag farmasya duol sa inyong mga lugar. Auyon kaayo sir, i-impeach na si Boying. Matod pa ni Felber Boy Vergara. Si Remulla ang anga i-impeach dili si Sara Duterte. Matod pa ni Johnny Fariolin Trias. Good evening, Kuya Benji. Big yes nga ma-impeach si Remulla. Matod pa ni Romil Jan Cayao Caballero. As Inday Maricel Tanodra po na, ngayon siya nga, i-impeach nas Boying. Mari nas Boying, diris amo, ako ginang sagpao nas Boying. Isog po nas Day Maricel Tanodra po di ay. Okay, standby lang sa kadali magkasama. Okay, balik ta karon to tao. Duman lamang sa mga importante kayo. O niya, tuning hatagag pagtagad ha. O niya, kanang inyuhang mga comment, no? Nga naa sa itong Facebook, nasa tuang nga text line. Kanang inyong mga pa-komento di ato na masahong tanan karon to tao. Standby lang sa ha. Kadiyot lang kayo. Alas 10:36 na sa gabi.
3: This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
4: Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
3: This newscast is brought to you by Biogesic.
4: Basta lagnat, i-Biogesic agad.
3: Most prescribed brand na mga doc.
4: Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
4: Puhata na!
5: Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
6: Yun ilab yan.
5: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imong kausog with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
8: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
9: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
0: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Happy Fiesta!
13: Kinahanglan, extra ang handa.
12: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Naana mga bisita? Gadget lang!
14: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas maayo pa?
14: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
15: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
14: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: Bilang kilos gani?
18: 500.
17: Hello?
18: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
17: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa lami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
19: Sarap magkasama.
20: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Doseran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok. Pag Doseran, Doseran.
22: Doseran Forte.
0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Doseran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ubong makulit? Just stop it.
24: Bakit RightMed ang binibili mo?
25: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
26: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
23: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
25: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
27: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
23: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
28: Gigutom na ba?

0: bygone. 100% knockdown.
1: Mmm, tofu sisig.
2: With mayo?
1: Pwede sa ulam yan?
3: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
0: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
4: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalasa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
0: Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
5: Happy Fiesta!
6: Kinahanglan, extra ang anda.
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana mga bisita? Gadget lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Ang kinis na niya.
12: In fairness, nag-glow up.
13: May budget.
14: So,

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Oh, what nasad kay Energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang? Puhata na! Pag Energon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Energon Z Plus!
2: Unilab yan.
3: Multivitamins Plus Zinc is the generic name of Energon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2! Pwedeng flu!
5: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise so you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ato ang takna alas 10:51 na sa kagabion. Balik ta makasama diri sa tong pagkulo kabildo karong gabion na.
10: Straight to the point.
9: Oni ato mga naminaw ha, ayaw lang sa mo ganang naang katulog dia ha. Ani doka-doka lang kasama ng Jerome. Dayon dungan na ta matulog kuyogi kunya abot alas 12 ha. Okay na si kasama JQ ha. Ato i-check atong balikan ron si Radyo Man Josephus Quijano, mga sukindig ba menaw, ha? Sa iyahang report. O niya, ito mga sukindig pa menaw sa France, ha? Dito sa France karon, nag-panic buying man ang mga tao dito sa nasod sa France. Nag-panic buying sila sa aircon. Ha? So muna nga grabe nga kainit dito. Dito sa France, onya ang mga tao dito, hurot-hurot ilang mga electric fan dito, ang ilang mga aircon, tungod mga sukindig paminaw sa panic buying. Okay, grabing kainit dito sa ila, ha. There is ato mga sukindig paminaw, ha, kanana ano mo init, onya mo ulan ramansad. So muna nga dito sila, grabing inita dito. Onya, naka-sunbind na speakers linya, ato sang i-check si Radyo Man Josephus Quijano kay... naka-standby na makasama speakers linya. Yes, nakasama JQ Simong Report.
11: DDDYHP. Aha! Ottoman Report.
12: Yel, salamat kasama ng Radyo Banda BJ sa itong pag-inino din gawas kabahay na karamagrasa sa nag-galaw na gabiyon wala yung mga dugong itabo gamito maos kagala sa iyo sa gabiyon doon sa itong karong gasunog lang amigo din sa may Colon sa iconic mall Colon maoy nasunog ang bingguha. Maong ball mo ay ikataho nga nasunog ba ba mga fight na karoon ang responde karoon gabi mga alas 9:30 na dawag kini mga garba sa nagipobos kini sa first alam sa alas 9:41 o na kontrolar na kini alas 10:11 o pala paghihimon sa mga sakop sa Bureau of Fire Protection sa Cebu City Fire Office kung sa ginungdan sa pagkasunog sa gingong panel board sa Bingguhan sa Maoga Mall din mo tawag sa Microsoft Street ning gadakbayan sa Subo pa sa Matino kung pilay Daniels dinhi taho nga sunog nga garog nga gabi samtang way mga gingong pasbo nga dunay bomb threat kaganina gahapon sa usa ka mall di asod sa IT Park sa may barangay Apas sing gadakbayan sa Subo pa sa Dolores City kak na karong nga gabi o kaganina nga pasal sa titak na sa kagulong ipabalik na sod ang mga tinan, tindos na binunibig ka mga tinan, ang ipagawas mga alas size niya, mga alas city, nga to sa alas otso, ipabalik o sod, o makini nga giklaro o gisusi sa bagasakop sa exclusive ordinance disposal, ingon man sa SWAT, o gadwa ka grupo sa BAM disposal ang gisusi sa Ayala Mall diya sa may Sikan Fordin lagi kataw ang gingong bumprit din na pinagi sa ilang sa survivors sa mga trabahante o silang page sa mall din nadawat nila ang maog bumprit na nga dali nga nesko mga otoridad o nasuka nga waray kuida o waray kabalakan si Gusti Mayor Nestor Archibald ni abot sa mga lasay sa kaknaga kagabi o karong gabi o giyang iklarong ila susihon kung kinsa ni mga tao nga ingong mo tawag o magpahibaw lang nga doon ay bomba no o niya kinasara na to nga kagahapo doon na sa ibampit sa mga eskulahan doon sa may downtown yeah, doon sa may doon sa may pahina sa Central pahina sa Nicolas ninyo na kabayan subo din sa gapon ka bampit ang gitubag sa kapulisanda.
9: Sunod-sunod na ni kasama nga GKO o niya nga tuwa din ka kuwan na ni ang tuwa nga doon naman tayo government authority na maoy in charge aning ni ang pag-check sa mga binuang bato cybercrime atong NBI pwede man sila makuha ng cybercrime dili gid sila makakuha no o kinsa ning mga nagtagiya ni mga nambira
12: mao na ipaninghuaon ni Gusti Mayor ni Sir Archibald kasama ng radyo niya matuyag yung tigri na sa itong live interview sa itong Facebook sa page sa Dewitz Pay nga ilang masaya palang paningkamutan no nga ilang masayaran o mahibawan kinsa ning tawhana kay nagduda siya nga ni Kuran Iba ng binuang ra niya ilang paskano kaso kung ilan ni mailhana no kinimaong tao kasama ga Radyo Binji nga mukha ng mga ingon ni nga hulga na doon ay bumba di hadapita niya pinaging tawag pinaging message no
9: teka niya sunod-sunod naman hinoon
12: mato siya gahapon eskulahan sa ito gahapon at lawa no, buntag to niya nasuta siya nga waraday no hinoon di din ni kupiasan kasama ga Radyo Binji ang kining bumprit kay bumbago na. No? Niya, dahil ang mga inosinti, mga tao niya suod sa mga kwal. Labi niya kahapon, yung iskilahan, no? Masyante niya kaganina, Ayala Mall. At ang minsan din, na minsan namin kaganina sa Ayala Mall. Na, kaya Ayala Mall, doon niya sa may terminal sa IT Park, no? POG terminal niya. Yan ang tao sa diya, no? Ay dagang mga sabismento, mga...
9: Oh, dako, ben na maong mall. Dako ng mula.
12: O, mato ka ganina, kipagawas, no? Mga pag umanapong report ni mo ganina, mga pasado, wapay alasays, o alasays pasado di ay, kipagawas ang 599 ka mga tenants, no? Ang pinang mga customer, customer o nang kipagawas, na wala sige pasod sa Maong Mall, o niya dayon, kipagawas ang 599 ka mga tenants sa Maong Mall, o dito, di ang wala tao, kisuhit na tanan sa dua ka mga grupo sa PAM Disposal Unit, kasi mag-aral, di ba yun yun, dito, nasuta nga, waray kabalakan no waray kwidao ato nga gibalik mahala city na imidya to sa asutso gipagawa gipabalik nagsuod ang mga tinanso niya balik ang operation sa Maong Mall kasama ga Radyo Balbinje ato ingon ni si Boss Demir Nestor Archibald lagi paningkamutan no paningawag nga mailhangi kining tao no kay nagduda siya usaray tao ari nag magbinuang kasama ga Radyo Balbinje kining pinagitawag mo text nga dunay akumba niya no niya mao ni dayon nga mao kay tao nang matao kay di lali mo ka dungog kag
9: oh di lali mo labi na og kanang naa ka dito sa naka sa third floor baka ha or tuwa ka sa fourth floor o niya kanang sunang kang uban di na mo agi sa escalator kasaman si Kyo oh dito na sa

0: tao sa bomb disposal unit ang third floor, fourth floor o fifth floor. Kaya fifth floor naman ko ito sa mag-Radio 1 Benji, no? Ang Ayala Mall, na nimutang sold sa IT Park sa mag-Radio 1 Benji.
1: So muna nga kaning ni kuanting ali, kanang na ang kay dugay naman kaayo, kanang bitawang sa Diaskimunda, kasamansikyo, oso man kaya sa may aging tuig pa, unya, kaning uban pa establishment. Wa mang yapoy na, wa may nabalita nga, doon ay nasakpan nga kanin sa munang hulga.
0: Maugyod niya. Anong mag-isimala nga? Sa high-tech na rin kasama.
1: High-tech mata.
0: Gawa sa nasun sa Amerika na, wala na. Minutos, may baon na yun.
1: Ato na lang na gawin na ipadala, kwan? Kanin niyang nambira ba? Tomas, BBM dito. Ato lang na gawin na ipakuan ni BBM dito. Kaya mintras tuwa siya dito, atong i-text ng nambira dito, ipatrace ato na sa Canada, tingali.
0: Ma-i-tick na rin niya. Siyaro ang Pilipinas, wagi ingon aning mga kwan, ang mga ilhan dahil, may ba ang kinsa ng mga tohana?
1: Oo. Oh. Naanatay ka ng SIM card registration.
0: Oh, mali pa hit kayo sa itong nasun sa mag-radio VG, pero kinawatay, grabe.
1: kinawatay. Oh,
0: grabe,
1: corruption. Bisag dili pa i-rehistro, ha?
0: Oh, dahil naman nakikita ang solusyon ko natin, pagmugnaw mga communication nga ni mga mo detect ang dayon ng taba, ay ko nanay, sa gawas nasun na, sa Amerika, sa ubang mga nasun na, mo detect lang dahil kinsa ng tawa na, pero dire mo nang magsigik ko nanay mga bumprit, magkaiwa, di man mailhan.
1: Oh, di mailhan.
0: Ito lang firme. Oh,
1: munay, nakaapan sa
0: nanay.
1: Mauna, nga, kwan, may nakaapan ngon ani kay hagbay naman ng naanaang dunay bomb threat. Anya, wa man gihapoy na, kwan, wa may nadakpan.
0: May nadakpan, may nailhan, may napriso.
1: Oh, may napriso.
0: Pero, ang kwan lang na, ang kusinsya lang yung taon ba? Kaya naman, mag-bomb threat, listen, makinang, labi naman mo sinti ng, kwan nga, kadungog lang doon ay bumba niya, maratol gi ka.
1: Tinuodoy, oh.
0: Maratol ka niya, mahadlo ka, mapanik ka. Mamani, ito ang gano'y ipikto aning magpabamtrit, pamtrit ka niya, makagagbamtrit niya. Kusinsya lang nila, ha ba? Kusinsya nga, daghang mga inosente nga mapaga na aning, sabi na niyong dagang tao niya, doon ay mukha lang nga doon ay bamtrit niya, maginaganay naman na.
1: Mga umod down.
0: Mga ipikto. So, manang gari na, matun ni Mayor Archibald, ngayon lang paningkamutan, no? Matun niya nga, kaya pangutan naman ito sa itong laing kaubang buhat nga. Kung sa namin, Mayor, magsusunod namin ni ang bomb trip. Manang yang ikuan nga, paningkamutan nila ngayon lang mailhan ang maong responsable ka sa mag-gradual.
1: Kani, sayon raman ni kayo, kanang nang gigamit, panlitam, kanang nang SIM ang gigamit ba? Kung SIM ang gigamit, unya naamantay SIM card registration, mas may tingali nga antong taga cybercrime ang kanang maghimo tag balaod ba nga mo cooperate dayon ang mga telcos kasama GQ? Mo pirate ba nga sige adto unay makontak din nato taga Globe taga Smart.
0: Yeah, kanina ino man to nga page no sa Ayala Mall Facebook page niya Viber.
1: Oh so og Viber so nay number ang gigamit sil number.
0: Oh,
1: mas dali nga matris kay ang kanang sa page sinoon murag dugay na kay di manambir gigamit balita mo gamit og dami account. So dugay pa kay matris kanang Viber, medyo dali kay dunay number, may naota nga madali na nga kuan ana. Makinanglang mo cooperate ang mga telcos. Mas maayo gid lagi nga mudagan gyud kongresmas lapu-lapu lagi basta.
0: Yung manasay mo kay no wala din ni Mayo wala og manasay oh
1: mo gani
0: pamprit na sad din ni Mayo na gyud
1: so ingon ana murag angaya naging mudagan kag Christmas lapu-lapu wala
0: ay ikaw gid may klaro tataw ka sa mga pamakit na sa bulan kita ni bada mauri ka sa mga karadyo bijinga wala na kay nindot ka kag maul dos negros may mo kag magbabalaod
1: ako tabang ramang ko ni mo diri sa kahanginan
0: nalagay Mimis ka
1: nga sa'yo. Pamina ba? Pamina sa'yo ba?
0: Hindi mong isulo perme, mag-iag long sleeve.
1: Ay, lagi appeal na.
0: Pero mag-bumpo itong likuha, nga rumahin mo ng lumiker.
1: Mina, ay, appeal itong kuwan, Osa.
0: Oh, bitaw? Di ba, Raldo? Giraldo? Kwan sila, Jerome.
1: Kani, ang usa mga...
0: Alam mo na kang magbabulao lang yan.
1: At to, kandito sila pulapo, balhin, magbutar, Jerome.
0: Bumpo na lang ba?
1: Ikaw, willing kang balik na pulapong butar, Bayron?
0: Ah, nabata sa bukabula rin ko nana.
1: Willing siya, yes, Gerald. Naan naman dito na pulapong daan.

0: wala na yan, no? Oh. Ato lang mabuto, no? Kasi pag regular meeting kay daw pila lang katuigan daw, marumahin mo nang ikagkuhan, no?
1: Ah,
0: representante sa mga sa mga distrito dito sa Negros, ha?
1: Mga kurog, kurog mga tsani mo, eh. Kaya ingal sa alam.
0: Kaya dagang ka mga balaonon ng imong himoon, no? Kasi ingal si... Itong imong, itong kuhan, sa mga balaonon yung ikuhan nga, itong sa imong gisgutan nga party itong kuhan, dito na ultima na ito, sa itong kuhan ng imong gikuhan.
1: Ah.
0: Nagkaroon, nag-unaw na sa talikag kuhan, balaonon nga imong palauman kinimangingon na ng mga bumtrit-bumtrit, ni mga trit na hulga-hulga.
1: Ingon si...
0: Duda ko. Okay, imo minanggisgutan ka ron.
1: Ingon si...
0: Simple, mauning sa mga imo-ni mong balonon, sa mga balonon niya, kuwan eh, mapalaptan niya pag-ilhan, pag-ilah, no? Sa
1: si kuwan ba?
0: Sa pag-radio albinig.
1: Sa mga alat ng kuwan ba, ni Arim to dire, no? Niya kay... Minaw man siya na to, yun siya nga. Yun siya nga. Tarong ba? Wala yun, nagdagan si kuwan. Okay.
0: Okay. Okay, matagal niya kasabag radio ambin yung sa mga alarma. Mo pala natatag misis, no? Mupindot lang ta kung sa mong galing na doon na pa yung mga alarma ang mutumaw. Pero nagkalaom lang kagabi on. On board sa patrol, ang radio man, Joseph Osgano, DPSP, Tataga RMN.
1: Okay, salamat radio man, Joseph Osgano, sa imuhang report. Abitaw sumuna nga angay tinudon oy kana na abitaw sigig pang sigig pang hasi ba ha palitan sigig pang hasi kinahanglan ni gyud ang angay na nga tutukan sa tuang authority kay kuan kayo kanang na ang arong makuha na sila ba arong mapitol na sila taon kay di ba lalim taon mga bungkag mga sukindig baminon ng trabaho kanang katong 200 kapin ka mga kuan sa kuan ah, tao dito nga sobra pa. Ah, ang ni gawas taon unya panlitan og ban baka dugmo-dugmo in taon nagdinagan labi na tuwa ka dito sa fourth floor to akas fifth floor. Ah, una nga di lalim po taon. Anya kini bahina sad makasama hatod ganato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang ato ang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama 17 in 1 kini. Pasabot nga 17 ka mga prutas ug utanon nagisagol sa tuang kape. Ania lakip nga sagol mao ang rose hip nga dunay anti-aging properties ug dunay pain relieving properties nga libyuhan ang sakit sa arthritis. Ato magigsuna mga naminaw ha labi na kadto mga mahiligon nga moinom og kape. Ayaw mo makasama kabalaka kay di anatay kape nga maay kang imnon niya tungod sa kadaghan sa mga prutas ug utanon nga gisagol ni ini makahatag og maayong benepisyo sa lawas. Lakip nga sagol ang luya, dunay dulaw or kanin turmeric, dunay kamunggay, dunay mangustin, dunay tapol nga bisaya nga mais, adunay bayabas, adunay insulin plant, adunay stevia nga may kapalami sa tuang kape, dunay arabica, dunay barley, o niya aduna pag yung ginseng, basta nindota. Ang ginseng makasama nga naa sa tuang kape, makapa-abtik sa tuang panglawas. Busa makalahutay tamatag adlong panikay sikay kung kanunay ta nakaino makasama sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ania sa tuang mga kaigsunan sad nga nangitag haplasa usang haplasa maayong gamiton para sa panglawasa wa na say lain tang gamiton ha ang EXL Makabuhay oil na sad mga kasama ang EXL Makabuhay oil nang atong haplas makasama all in one kini pasabot na dalatanan niya skincare oil pagyon ana kanindot ka sa mga Jerome no sa tuang haplas mga kasama. At tungod kay mainis panakit sa kalawasan, panglalay sa mga lutahan, ania maisab ni makasama sa tuang mga panuhot, palagputon mga panuhot, o niya mga pagngulngul sa kaunuran, magagamita sa EXL Makabuhay Oil. Ang EXL Makabuhay Oil sa mga kasama, nindot kisa kay humot ni siya nga klase sa haplas, lahi iras o bang haplas, muna nga daghan yung nakauyo ni ining maong haplas na to. Ang nakanindot kong mga haplas, kaani dili pag yung kapaakon o glamok, busa malikay ka sa sakit nga dinggi. Kanunaya, no? Pag kanunaya magkasama ang paghaplas sa tuang nga EXL Makabuhay Oil, kanya dili ka paakon o glamok, busa dili ka magkasakit o dinggi. Mapalit ang nga to ang EXL Makabuhay Coffee Mix o EXL Makabuhay Oil. Atong kape o haplas mapalit sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy, o sa uban pang mga butikag farmasya duol sa inyong mga lugar. Oy, may gabi ini kasama ng Silito Bintoy, ha? Banhaw mga kasama ng Michael, ha? Ah, asa naman karon? Ngita, rabatos, inday, bambina ni mga asa na kunok. Hania si may gabi kasamang Benji, always watching and listening sa DYHP. God bless you always, gikanis kasamang Nene Salvador Baharias or Nupia. Og diri sa Saudi, kasamang Benji, dali ra kaayo nga masakpan kay high-tech diri. Pero maglisod sila og kinsay naay mga kulo kadidang diri. Mauba di ay. Punay problema di dito kasamang Jiro. Bahala na lang po dagoy, oy ha. Amay gabi kasama Benji, shout out ko sa kuang Auntie Lirinda Dangoy diri sa Tagbilaran da Bohol nga way undang nga paminaw hantod ka mahuman gikan ni Reyes Bia. Lamat kayo ninyo di ha. Og si kuan din naminaw sa nato si kasamang Jojo Abapo no sa naminaw karon si Jerzon da Puerto del Aka Boss J og sa iyang wifey Michelle sa Laguna Biasong Talisay ni atong malaay. Thank you Jojo Abapo sa Puok Talisay. Lamat ka sa manjo ha. Okay, oni atong hatagag pagtagad sa drone no ato ang mga hisgotanan sad. Ha, mga sukintig paminaw kay di ana oniya daghan mga sukintig paminaw ang kanang naa nga niingon nga uyon kuno sila. Ha, mas maayo kuno nga kana si Boying Remulla ipa-impeach noon. Ha? Kay karon ang mga pulis andam na. Nangandam ng mga pulis mga sukintig paminaw kay pananglitan og anytime kuno mugawas ang warrant of arrest batok ni Senador Dante Marcolita. Ila dayon nga dakpon. Ha? So paspas kay grabe ingon ana kapaspas. Ha? Ang uban nga mga kaso diha noon kani dagko man nya kaso o niya dagko nga kaso o niya do na pagyoy kontra pagyud nila sa politika so sabot sa tanga paspas kayo paspas manatan. Uban nga mga kaso nga wa kay koneksyon dito sa taas ang abdag siyam-siyam ng ubang kaso. Ha? Pero lain-lain manoon og pagtratar ang kortes matag kaso. Kay nani mga dagkong kaso so mga dagkong kaso natural mauna gyud ang dagkong kaso. Ha? So muna nga Ma'am Juliet ko lang naghagman ha ay nga kuha ni mo diha nang maayong gabi ni mo diha. Ha? Maying buntag diya sa kanang naang Sweden. Sa orasa diya Sweden. So muna, ngapuan man. Unya, si Senador Dante Marcolita andam sa magpapriso taon. Unya, karon nagdahom ta mga sukintig paminaw og ang mabilin sa minority, si Senador, Senadora Amy Marcos. Unsa man pong pagkaunsaa nga, niingon man po ang NBI nga ilaha pong pasakaag kaso si Senadora Amy Marcos. Unsa ikaso Senadora Amy Marcos? Fake news kuno, ha? Nagpakatap kuno si Senadora Amy Marcos og fake news. Ila na pong pasakaag kaso. Naunsa ba ning kalakiha in town, oy? Ha? Si Senador Ruben Padilla, katusang obstruction of justice. Ha? Pila nilang may mabilin. Senador Bunggo, mga sukintig paminaw, nagbantay-bantay po sa karon, kimurag duna na po'y warrant batok sa augikan sa ICC. Ha? Nga Senador Dante Marcolita, si Senadora Lorin Ligarda, mao nalay nabilin, unya mura og ambot lang ka Senadora Lorin Ligarda, mga sukintig paminaw, og kanang naang basig ila po ni pangitaan karon og bikil. Ila po ni pangitaan karon og kanang naang pwede ikaso nila kun og galing para nga mubali ba si Senadora Lorin Ligarda dito nila. Ha? Dayon si Senador Pia Cayetano, si kaning niyang usa, si kaning si Alan Cayetano. Ha? Ugmao na lang sila'y mabilin kay Pia Cayetano, Alan Cayetano, Lorin Ligarda, Lorin Ligarda. Sa may lain. Kaluoy taon. Oy, tulo na lang nabilin. Puti luoya taon. So muna nga ang ilaha, dili mga sukintig paminaw kabahin sa flood control. Ha? Sayaw mo, Drewis. Sayaw mo sa kwan, ha? dili kabahin sa flood control, kung dili ang ila nga mahurot og kapriso ang kaning ni ang mga senador nga posible mga sukindig paminaw nga mubutar og no sa conviction batok ni Vice President Sara Duterte. Kay mao man ginailarong gipaningkamutan ni Lagbayo nga si Vice President Sara Duterte matangtang gyud og dili makadagan 2028. Ha, bisag unsa lang kasuha ilang mauna-unaan basta kay mapasaka ang kaso. Oh, niya. Akari de, mga congressman, sa flood control, wa man. Ha? Sumuna, Senador Rodante Marculita, magpapriso raman kuno siya. Ha? Andam sa magpapriso, pero og pananglitag madakpan siya, og tinuod nga, magpadakop siya kasamang Jerome, awa na. Dili sa mga sukindig paminaw maka-appeal sa impeachment trial og mang adlawa auna sa Lunes. Ha? O niya, Senador Bunggo at Nakahibalok, ilan na po nang ipa-aristo? Ha? Sumawa na, kanang naang ma-wani na mga sukindig paminaw ang number sa minority. Ha? Yahay kayos Irwin Tulfo. Sila si Chis Escudero, si Joel Villanueva. Ah, yahay kay sila kay nasalbar ang ilang mga kaso nga murag naluto na unta to ilang mga kaso, hinog na unta ilang mga kaso, karon ni balik pagkahilaw ang ilang kaso. Ni balik pagkahilaw ilang kaso. Ha? O niya, kining bag-o ang ombudsman mga sukindig paminaw, ilaha karon nga gikuhaan og affidavit ang walo ka mga ex-marines nga kadto nga mga ex-marines bitaw nga ga-expose batok ni kanhi Speaker Martin Romualdez, ha, nga matod pa mga sukindig paminaw nagkuan sila, nag-deliver sila og malitang kwarta dito ni kanhi Speaker Martin Romualdez, giingon sa ombudsman kuan sila ka affidavit, ha, pag-ingon sa ombudsman ana, ha, pag-ingon sa ombudsman amot, wata kay baluhakon, kining sa ombudsman, duwa-duwa ramaning iyahang pagpasakag kaso ni kanyang Speaker Martin Romualdez kay hagbay ramaning nag-ingon. Hagbay ramang nag-ingon nga, mapasaka sila kaso. Mas nauna pa mas Jinggo Estrada. Mas nauna pa mag-ipailag kaso si Marculita. Ha? Kakanyang Speaker Martin Romualdez, wa pa may, ha, ila pa kunong kuhaan, reviewon pa nilag maayo, kay muna mauna. Ha? Ikaw, Boying. Sanbay lang sa kadali, magkasama. Kadali lang sa kayo, sanbay lang sa. Alas 11:16 na sa gabi.
2: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
3: Kini si Max Urban.
4: Kini sa Sigulyak.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
1: Oh, simple, Razor Max. Pangaplas og sed liniment oil.
0: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron nga haruhay matagamtam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa din na kita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.

0: Pahid na! Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
2: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kaderet!
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Bilang kilo sa karne?
8: 500.
7: Hulo!
8: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na!
9: Sarap magkasama!
10: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
4: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Samok na ubo! Undangin na! Tosiran 4!

0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tucson and Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it!
3: Bakit RightMed ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
2: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
7: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal. Ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
8: Gigut.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ato ang atak na alas 11:28 na sa kagabihon. Balik na magkasama diri sa to ang pagkulo kabildo karong gabihon na. Kunya, sa di pata mo padayon sa to ang isgutanan makasama kabahin sa nahitabo karon, no? Diri sa ato ang nasod. Atong gisgutan nga isyo kabahin aning hingpit na nga pagpasaka nga kasong plunder batok ni Senador Marcoleta. O niya, sa plano sab nga ipa-impeach si Ombudsman Boying Rimulya, nindot niyong isgutanan kasama ang Jerome Maon. So may mga kanang naang mga factors ani kung doon na ay congressman nga nangahas yun pagpasaka o impeachment batok ni Boying Rimulya. Karantong taon, ito sang itsek, ito ang pag-asa kay so taon na to unsay kahimtang no sa ito ang musunod 24 oras. Unsa may kwan aning ni ang LPA nga ilaha karong gibantayan agawa sa par mga sukindig paminaw. Ma'am Ana Dumdo, may gabi live taron sa DYHP. Imo makauban si kasamang Benji. Ma'am, kumusta unsay latest update gikan des pag-asa?
4: Mayong gabi sir, may gabi sa tanding paminaw, mga kantong weather update. Easterlies ang panay nag-apektar sa silangang mga bahin sa Central Luzon, Southern Luzon ug sa Kabisayaan. And natin ginamonitor nga isa ka tropical cyclone or bagyo gawa sa itong PAR and as of kanihang around alas 10, nakinimutang 3,090 kilometers silangan sa Eastern Visayas. Mm-hmm. In sa itong forecast weather condition diri sa Kabisayaan, nakip na rin sa probinsya Cebu, makasinati tao, panagsang mapanganurun nga to sa managumun, and less ang chance ang kita mag-ulan is na magani mga localized thunderstorms. And sa itong hangin o sa katagatan, hinay nga to sa kasarangan na hangin mga pasalabi, katagatan, malinaw nga to sa kasarangan sa ang pagbalun. And rin Cebu, ang katagatan, mo taob o niyang alas 12 sa Kabuntagon, and muhunas inigalas 5:33 sa Kabuntagon. Uma. Atong time for forecast, umaadlaw na sa 26 to 32 and ang adlaw mo silang inig alas 5:25 sa Kabuntagon. Maka na itong latest, kini si Ana Dumdum, maayong hugbii lang, salamat.
3: Ma'am Ana, kaning ni ang LPA nga niya sa gawas, unsa na himo ni siyang bagyo, ma'am, no?
4: Yes, sir.
3: Oh, so pero unsa man ni ang adlaw ani nga musud sa pila sa ato sa par, so possible Martes ba o Miyerkules ka, no?
4: Ah, naana sir, mga early next week possibly musud sa par, but sila tag monitor for more updates.
3: Okay, unsa man ni siya, ma'am, kanang naang tinuod ba ni nga possible or dunay chance nga mahimong super typhoon?
4: Actually, sir, super typhoon na siya as of the moment.
3: Ah, okay.
4: And, yes, sir.
3: So super typhoon. Pero, unsa man siya, doon na ba yung chance nga mo landfall?
4: So far, sir, no, based sa mga latest analysis, less ang chance nga na ni siya landfalling scenario, but posibleng ni siyang moduol nung dili sa may parts of Northern Luzon.
3: Ah, okay. So, kung moduol sa Northern Luzon, ang uwan sa ani ma makasinati ba ang kayutaan o mas kusog nga uwan?
4: Kuan sir, if ever magani kusog nga uwan tungod sa bagyo katong mga lugar nga duol ni katong sa may some parts or some provinces of Northern Luzon. But expected nga kini siya yang pakusgon ang kaning habagat. So more parts sa tumong nasod especially sa kasagpang bahin o sa western portion. Itong nasod na kasi natin yung mga significant ang makusog nga mapag-ulan. Tungkol sa enhanced or gipakusog nga habagat.
3: So possible, so kaning niya, apektado sa uwan ang western Visayas, ani ma'am, no?
4: Yes sir, expected na sir ang western Visayas mo'y makasinating daghang ulan.
3: Okay. Salamat kay Ma'am Ana Dumdum ha sa imong paghatag og panahon diri sa DYHP og pagpasabot namo maayong gabi eh.
4: Mr. Spencer, mga mi.
3: Okay, mo to makasama si Ana Dumdum gikan sa pag-asa na umaktan DOST Visayas mga kasama. Aso mo na ang kuan lang ha, monitor lang ta sa magnesor, medyo layo ra diri sa tua. Ah, dili ang ngayang kabalak-an apan makasinati gapuntag pag 101 sunod semana puhon. Adala mga sukid dig paminaw sa Israelis nya karon hinuon. Medyo init no nga tua nga masinati pa. Amor ba na nga katubitaw nga sa audit ka sa magnesor na pila ka. Adlaw ko to init kayo, kalit lang og huros ang hangin. Halit laguan mga sukintig paminaw, sumunay bantayanan kayo kay kung na dunay mga bagyo, dunay mga kananaang mga super typhoon makasama, ang init, no? Maglagiting ang kainit. Oh. Okay, kinibayin na sad makasama, tood ka na to sa DTX 500. Alang sumagisun ng mga naminaw sa karon nga dunay high blood o kato mga high blood ron, or taas o blood pressure. Ha? Ayaw mo kabalaka na o doon mo yung nailhan nga doon ay taas o dugo makasama. Mag-inom ta sa DTX 500. Ang DTX 500 mga kasama maayo usab ni sa katong adunay taas o cholesterol, taas o blood sugar, mag-DTX 500. Ang DTX 500 mga kasama, kampiyon kini nga proteksyon kadto nay 1.3 million orak units nga antioxidants, epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Ang DTX 500 mayo sab sa ato may sunan nga dunay fatty liver disease, cardiovascular diseases, ato may sunan nga adunay problema sa kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, ato may sunan nga dunay insomnia ha kasama nga Jerome, inom ta DTX 500 gyud ha. So muna nga tumakig suunan, maglisod sa pagkatulog, mag-DTX 500 na ta. Ang DTX 500 mga kasama mapalit sa ilahang clinic and pharmacy na mao ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center na namimutang sa Unit 102 Marijoy Building, Hakusalim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman Ocipar Building o Gloyo sa Gaisa Nomain. Baka mo tawag mo sa ilahang numero ang 0975-079-51330. Onya, mapalit sab ang DTX 500 sa uban ng mga butika at farmasya dool sa inyong mga lugar. Onya, dito pod sa mga butika sa Negros Oriental. Ang nakanindot kay ang clinic sa DTX makasama nagtanyag og libre nga medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw Biyernes. Bisitahan lang ha. Okay, so arita makasama sa tuang balikta, no? Diri sa tuang tulumanon sab kay kanang na ang daghan man ninyo gyud no nga kanang na ni Uyon. Ha? Muna nga si Geoffrey Sapanta, minaw sa dinato karo sila itan. Ha, si Geoffrey may gabi ini mo di kasama. Na, kasamang Nestor. Muna ba ang ay very ironic ang nahitabo karon. Ha? Tungod kay si Vice President Sara Duterte maoy gipanghingusgan sa mga politiko nga ma-impeach tungod matud pas corruption. Apan ang kinabag-ang katawhan wa man maglagot sa gipa-impeach. Ha? Wa maglagot sa gipa-impeach, naay mga naglagot pila ra ka porsyento. Ha? Ang ilang gikalagutan mga sukindig paminaw ang nagmando sa impeachment, ha? Kabantay ka kasaman, Jerome? Munang Vera Ironic ba? Ha? Mumito yung si kasamang RV nga Vera Ironic. Ha? Nakay punto to. Ka mga tao karon ang kinabag-ang katawhan mismo mga naminaw na to. Ha? Tingali, dunay mga dako kayong uyon nga si Vice President Sara Duterte mo ay paphaon sa mapas politika. Apan, mas daghan gyud nga hutong sa tuang makaigsuunan nga mas maayo nga ang ipa-impeach ang presidente ko, no? At anawa, ha? Panahon, mga sukindig namin, ang irap sa una. Ha? Panahon irap sa una, ang support sa masa sa impeachment, mga sukindig namin, oh, grabe. Ha? Kakinahanglan nga ipa-impeach gyud kay si irap, grabing corruption. Oh, panahon sad mga sukindig paminaw sa karon, na panahon mga sukindig paminaw ni Vice President Sara Duterte, muna ang mga tuod, ang mga tao di magud mo tuo. Ha? Dili mo tuo ang mga tao nganuman ang pasangil mga sukindig paminaw, grabe ka mabaw. Grabe kahapaw ang pasangil. So, nang confidential fans, nga naman, wa sila'y nakita nga anomalia mga sukindig paminaw, batok ni Vice President Sara Duterte. Katong confidential fans, unya kay dili raman si Vice President Sara Duterte ang adunay confidential fans. Ha? Dili raman siya. So, muna, mga tao, naglagot mga sukindig paminaw, kay nga nung gisingle out si Vice President Sara Duterte nga naa may mas dako pa nga nagkupot og confidential fans. Ha? Sumaunin na hitabo karon ni Senador Rodante Marcolita. Muni na hitabo karon ni Senador Rodante Marcolita nga pasakaan sa kaso kay dunay ni amot niya panahon sa kampanya. Karon kinsa bang politiko ha nga wala mo dawat og donations atol sa kampanya. Kay Presidente Marcos ha? Kay Presidente Marcos mga more or less 600 million ang nadawat niyang donations. Campaign donations kana pag 2022. Pinakadako gihapon. Ha? Unya dunay mga donations nga gikan mga sukindig paminaw sa mga kontraktor. Nga tua na punta ni Presidente Marcos. Ha? Si Erwin Tulfo nagdawat mga sukindig paminaw og contributions gyapon mas dako ikumparar sa donation ikumparar sa kang Marcolita. Si Erwin Tulfo pag 2022 dunay contractor sa Sugbo nga niamot kang Rafi Tulfo pag eleksyon pag 2022. Mauna nga kaning mga Tulfo karon nga mao'y atong gilauman ba? Isog man kay ni sila nganong karon ni puti man ang itlog garo. Ang ano man, di yung ka mag... Dili, hilom yun sila karon tungod kay adunay anomalia. Hilom sila karon tungod kay nakadawat sila og kanang naang campaign donations. Bata kay balo, basig, apil po tingalis malita, amot ka. Ah, pero tanawa ha. Ah, tanawa ang kadtong mga congressman. Ah, ang kadtong mga congressman mga sukindig paminaw nga grabe kabibo. Namumo mga sukindig paminaw sa kwartas katawhan. Maupay nagpamisa ha. Ilang gipamisahan sila, nagpabindisyon sila, nagpakuan gyud sila pare kay kunuhay gusto gyud sila nga mahatagan yung kuno justisya ang kabanang bayan. At tanawa gud si atol sa misa gipa istorya man si Jervil Luistro katong kongresma katong kongresuman mga sukindig paminaw nga ningon sa nagbaha ang akap nagbaha ang tupad dahil kay Martin Romualdez ha gipa istorya man ato kuno paminawon kasama ni Geralbe akane tanawa ha kasama si Roma ha akane tanawa atol ni sa kana humana ni sa murag humana tingali nigbindison or sa blessings man ni eh. Pagka human ani mo amin ni ron sila ha akan ito minaon ha okay
5: we would like to thank
3: salamatan nato
5: let us pray hard let us pray hardest
3: tanawa kadiot sa ha tanawa kadiot sa kasama zero mo tanawa akan Gerald ha tanawa ha tanawa kasama ni Nestor nga kanang naa nga nagpasalamaton kuno siya nya mo request siya ha mo request siya sa tanan nga ato ang magampo gyud tag maayo ato yung iampo og maayo pagkanindot postunos tingog. Ha tanawa ba kana kita padayon be.
5: Not only for the private prosecutors. Tama yung dasal ng ating mga minamahal na kaparian. Let us pray even for the defense team. Let us pray even for the senator judges. Let us pray for the entire Philippine nation. kung saan po nagagaling ang paninindigan namin lahat. It is because we believe that Filipinos deserve better leaders.
3: Kanisa. Tanawa ha? Tanawa ka sa mang Nestor? Ha? Asa ko no nagikan ang ilahang kanabitaw, ang ilahang baruganan, ang ilahang kaisog tungod kay ang Pilipino. Ha? Ang Pilipino kuno kasamang Nestor deserves. Ha? Ang Pilipino kuno deserves better leaders. Ha? Tinuod bitaw. Ha? Kitang mga Pilipino deserve nato ang maayo or tarong nga mga leaders. Ang pangutan na karon. Ha? Kamong mga leaders, ikaw Castro. Ha? Lingi ragod. Lingi rip pa tamparos ni karon. Tanawa ha, mo kuno na nga ilaha nga ha. Lingi pa ni diri kasama ni Jerome ni tampar. Ang nisulti ba ya? Ha, ang nisulti ba ya nga ha deserve tinuod man na nga kitang mga Pilipino deserve gyud nato ang mga tarong nga mga politiko. Pero pangutana karon, kaning mga nagpaila nga mga tarong limpyo kani sila? Ha? Kaning mga nagpa-adtog simbahan? Ha? Kamo nga nagsigsimba hasta na inyong pare diang kuyog. Ha? Naarabas Flavi Villanueva diha katong pare nga ni Suyop sa una. Karon muragwa na tingali ni mo Suyop ning pare. Realas mga pare nga tarong ha. Realas mga pare nga tarong taon ha. Ang gabi inyo di Fader sa mga naminaw na to mga pare nga mga tarong. Ah, sige, ito'y padayon sa Manziralbe.
5: Filipinos deserve better republic.
3: Mm.
5: Kay Father Robert, sa lahat po ng mga pari na narinito, sa lahat po ng mga kababayang Pilipino,
3: mm,
5: please walk with us.
3: Ah.
5: Please join us.
3: Uh-huh.
5: Please be with us.
3: Uh-huh.
5: Until the conclusion of this impeachment trial.
3: Ah, kanisa, tanaw ha? Ah, tanaw ha, kanisa. Oh, tanaw sa mga Jerome ha? Paka ninduta yun sa iyahang tingog, paka lumoy yun ka ay. Urag yun gwa kadawat ug malita.
6: Wag na ba eh.
3: Tanaw ha? Putig yung pagka... Kuan na? Rabi nga ka ng tingog bitaw ni mo nga... Tindutas dingog kasama Zero. Ha? Ningon siya. Giauhag niya kitang mga Pilipino nga walk with us. Ha? Ubanimin ninyo. Ha? O niya joined us. Ha? Kuyog ta kasama Zero. Grabe. Kuyog meron yung kausa? Kabura, oy. I make apil-apila, Luistro. Dilip mi magpa, ha? Dilip mi magpa, ha? Di mi mo kuan anang inyong ko. Ingon siya nga pa, kuanon tanila, pakuyugon tanila, kasaman si Rom. Ha, pakuyugon ta nila. Kamura, bahalag asa mo padu. Ay, may giamong-among anang inyuhang ka. Ha, okay. Tay padayon, ay sige kana. Okay. Mhm. At padayon ka sa Manziral, gue.
5: Ito, pag nagdadasal,
3: ah,
5: dapat nililiwanag.
3: Huh?
5: Pag nagdadasal, dapat specific. Pag nagdadasal, dapat nilalakasan. Join us as we pray for the conviction of the respondent in this impeachment trial.
3: At
5: maraming salamat po and God bless everyone.
3: Ah, tanawa ha. At anakuyugi mi. Ha? Kuyugi mi ni ining among kausa para sa conviction, para makumbikto si Vice President Sara Duterte. Kamura sa inyong baga. Ha, so luha na ninyo di Luis Ro. Ha, matod pa ni Gaudina Dante Montesino kasaman Jerome Kausa sa Malita. Kastilan Town. Ha, Kausa sa Malita. Mali. Ay, suluhan na di ka Luis Ro eh. Naong biya ni mo eh. Ha, naong biya ni mo. Ha, naong biya ni mo murag. Talagta, kinarabas sa sulod sa simbahan. Ay, kinibahin na magkasama hatod ka na to sa Life Extension Vitamin D3. Ito mga naminaw, mga isunan na to ha. Ang ito ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama. Maini alam sa mga isunan nga adunay type 2 nga diabetes ha. Kato mga adunay diabetes, ayaw na ninyo og langana, ayaw na ninyo og kanang naang padugaya. Inom ta sa Life Extension Vitamin D3. Ang pag-inom ani tulong ato sa 5 ka soft gel kada adlaw. Kunya kun dili gani kayo dako ang budget, pwede ra og tulo. Usa humag pamahaw, duha sumag panihapon. Ang Life Extension Vitamin D3 makasama, pwede po ninyong imnon pag maintenance lang para malikay sa diabetes o guban ng mga sakit. Duha ka soft gel kada adlaw, usa sa buntag, usa sa panihapon. Ang Life Extension Vitamin D3 makasama, mapalit ninyo sa ilahang clinic na adiha sa Sibudok Building, ang Life Extension Clinic. Ha? Ngutan na lang mo sa gwardya, Sibudok ing naasa ang clinic sa Life Extension. Dito sa Consolacion at Pang Jalibis Consolacion Padong Kasod sa Merkado. Dito sa Negros Oriental na makasama sa Dumaguete City Tapad sa Kamanhak Terminal. Aso mo na nga naadiahan, nagtanya usab sila og libre nga medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes angtod sa adlaw nga Sabado. Okay, onya atong oras alas 11:50 naman makasama mo sayo ta og kanang naang human karon tungod kay dunay tay mga gipang adjust pa no nga dire agi og pagpalambo sa tuang programa makasama og sa tuang istasyon mo na sayo ta nga mo kuan karon mo humo tapos. Kaya salamat kininyong tanan, hantod sunod simana na sab, ha? Salamat kininyong tanan ato mga sukindig paminaw, pinanggantig paminaw. Salamat kininyo, ha? Ha? Katulan ni dilil na to ni palabian, kaya masigma, tamparusa na to ni... Sa ngalan na lang, sikirin kong pwersa sa DYH Experiment Cebu Auto Station Manager, Attorney Rufil Fernandez Banyo. Ang kabandres master kong tulong si kasama nga Nestor Humisilio. Kasama Gerald Albiosa. Drisbika Slawak, kasama nga Gerald Albiosa. Aniya Jerome Yap, nasa dirid eh. Si Robil Boiser, atong chief technician. Pag si Oliver Atis. Kung nalang nyo boss, nga lagad sa kahanginan, inyong radio man, Benji Olpos Tanghian, na manamilit kipinagis pag-ingon ang Diyos, mag-auban ka na tuntanan sa tanan dapit usan ng panahon. Tatak, RMN.
7: Straight to the point. This newscast is brought to you by Presto Creams. That portion was brought to you by Bygone, 100% knockdown. This newscast

0: Pero Sir John, salamat kayo sa kagayunan again. Nga nagkauban na po kita kanini nga itong hugyawan sa said panyawan o ginautunta nga kanini nga itong mga viewers and listeners na na po'y nakatunan sa ito ang tulumanon karon.
1: Yes, salamat kay Sir Rico sa another chance sa punagunta. Padayon pagyapon sila sa pagsubaybay na itong program.
0: Sa ito mga kaisunan dyan, karon nga dunay mga ginapanghambin ng mga problema sa lawas ni Manny Kanunay nga ang mga produktong herbal sa said marketing ituyo para makatabang, makahatag og alibyo, and of course, makahatag og depensa nga kitang tanan makaangkon sa mas maayong kalawasan. Kini si Mr. Panyawan na gayon, kung adunay mga balatian, pag said Panyawan.
2: Inyo na bati ang tulumanong hugyawan sa said Panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang mamahibog kitang himsog og luwas sa mga balatian. Gamit ang mga produktong herbal sa said marketing. Ang said Panyawan Plus Mangosteen, said Panyawan with Garlic, said Kogon Herbal Capsule, said Liniment Oil, said Panyawan Coffee Mix, ug ang mga sabon nga said Celebrity Beauty Soap ug said Celebrity Kajik Soap. Hugyawan sa said Panyawan. At ang nilang gihapon kini nga tulumanong susunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong

0: Canada.
1: Living ay magsalaga. Maxwell Tektado pa.
0: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
1: You need toothpaste for brushing para siguraduhin. Living ay magsalaga. Maxwell Tektado pa.
0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
2: ECS.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
4: Philippine Standard Time para sa 4:36 na. Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Senador Rodante Marcoleta, ipasakaan og kasong plunder og tulo ka mga og ang tulo ka mga donors niini.
5: Samtang nga bagyo nga napaghawa sa Pilipinas, naimo ang usa ka super typhoon.
4: Sa mga balitang lokal, Barangay Kapitan sa Basak, San Nicolas, sa Dakpensa, Sugbo, nagatubang karon og tulo ka mga reklamo gikan sa managlahing reklamante.
5: Kapitolyo nihatag og balor 22 milyones ka pesos nga kagamitan sa mga manergat sa napu ka mga lungsod sa Southern Cebu.
4: Balita gawas sa nasod, funeral procession alang sa kani Supreme Leader sa Iran og mga kadugo nini nga namatay atol sa pag-atake sa Amerika gitakda na.
5: Sa negosyo mixed movement si patuman sa presyos lana karon sunod semana.
2: Headlines karon. Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
4: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
5: Mabuhay Pilipinas.
4: Mga mahinungdanon,
5: unang radyo, unang balita.
2: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
4: Ato mga impormasyon ng inyong masayran.
5: Ang ayani mo madunggan, una sa radyo, una sa balita.
2: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one. Number one. Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
5: Number one.
2: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide. Nationwide.
6: DYHP. Unang radyo, unang balita.
7: Ising na.
6: Bango na sa unang radyo, unang balita.
4: Adlaw may galang Sabado, pitsa 4 na may gala sa buwan sa Hulyo, tuig 2026. Sangan sa kanitukang parsa sa OHP, aramin sa buka kami ang mga tigbalita.
5: Kinaini Radio Man, Ken Galinea.
4: Ako sa aming Radio Man, Arbo Samante. Anton tamig ka na sa Resay, sa tak na sa buntang pangatod ka sa mga lamas ng mga balita. Magbuntang sugbo kami sa inyong Mindanao, lalapod ganda may gala sa tunga pagpanaguban. Ning atong atunuman ng unang radyo ng balita, Saturday edition. Kamusta, kamusta, kamusta? Mga nanay, murag hayahay ron mga nanay. Kaya klase atong mga bata sa elementarya o sa high school. Samtang kato mga nag eskwela sa kolehiyo, pasay klase ro, no? Kato mga nag-ambli na o nag-sugod na ang klase sa kolehiyo. Ang uban, may gala kasagaran, karong pang Agosto. Mubalik ang ilahang tagsa-tagsa ka mga klase. Apan dari sa ato sa sudan sa Sugbo, aligri kay kagahapon, daghan kay mga alarma nga gitubag ang atong kapulisan. Doon ato'y bomb threat mga higala diha sa Ayala IT Park. O ito nga na traffic ay mga higala ang sudan sa Sugbo. Kay basta ma-traffic ang sunod may higala aning mga mall. For example, Ayala. Kinidoha ka mga Ayala. Matraffic na nipita may galang. Traffic sad ang gawas. Kasagaran sa mga sakinan, manulod og mga mall, muhanhag Ayala. Aban mo, agi, paingon, pauli sila ha. Agi ani mga establishment to ha. Matanggong yun mga higala. Mauna kagahapon, perting traffic ha. Nawas-uwasan may galang traffic ka. Mga alas 9 na sgabi. Kumusta ang ato nga mga kaigsunan diri sa ato sa sudan sa Sugbo sa ato nga mga silingan nga mga nakbayan? Takbayan sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkarok, sa Takbayan, sa Bugo. Sa ato ka mga kasikpit ka mga lalawigan, dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, ato ka mga kauturan na ka mga lungguhaw. Damo-damo nga salamat sa mga pagpamati ninyo sa atong waragwagan karumbuntag, ha? Karang aga. Damo, gin nga salamat, ha? Apaw, linte, gin. May muntag, may muntag. May ganga, may ganga, may ganga sa ato ka mga Ilonggong, ka mga... karay ang mga kaigsunan ta mga utod tada. Pagbuntag sa itong mga kaigsunan po sa Mindanao. Nga mabot atong lanong sa CBS Arriba HP Arabin Cebu. Ha? Uy, para ito man din, no? Ang Visayas area. Ang Bohol, Cebu. Ito po may gala sa kinini ang Eastern Visayas. Sa Leyte. Di may gala sa Samar, pipila ka ba yun? Megala sa Western o Eastern Visayas. Nga mabot ang itong Sibya, megala sa Diway HP Matanga Buntang. O dito megala sa Kamindanawan. Mga lungsunog-sunan, megala sa Mindanao. Magbuntag ka rin yung tanan. Naginawat kami nga okay pa sa alright. Ang inyong kabuntagon. Araw may bagyo, megala nga, what? Super typhoon, ha? Kanang, ang super typhoon, murag dito rin ni megala sa may, Eastern Visayas. Wala atong pangandaman mga higala karong semana o ha sa sunod semana atong monitoron ang maong super typhoon. Samtang sa bigas bahin nagbuntag po sa mga nagtanaw sa atong FB5 karabuntaga. Standby mo ha sa atong pangutana alang sa atong answer to win promo. Apan sa dipa atos ang i-check may galang pag-asa. Atong siron ang kasamtangan ngalakat sa panahon dari sa ato. Labi na karon may galang nga nag- kadang doon ay mga pag-on-on kada si dati dari sa atong area last linya ka na may gala si ato sa ato check may gala ang pag-asa di OSTV saya
7: TYHP una sa lahat weather update
4: last linya may gala ang atong weather specialist sa pag-asa di OSTV saya si Ma'am Ana Dumdum. Ma'am Ana, good morning.
8: Yes, good morning sir. Good morning sa tanan tingpaminaw mga kitang weather update. Easterly sa ang padayang nag-apiktar sa mga silangang bahin sa Luzon ng Visayas, karong Adlawa. And nasa taginabantayan nga, kaning Super Typhoon Bobby nga naagawa sa Pongpar and naakinib 2,900 kilometers silangan sa Eastern Visayas and nagalihok pa westward sa gikusgon nga 15 kilometers per hour. And so far karong Adlawa, wala pa rin nag-apiktar sa atong, any part atong nasod. Itong forecast weather, karong Adlawa din sa Kapsayaan, nakip na din sa Provincia Cebu, makasinatitag generally fair weather. Gawas lang sa chance sa mga localized thunderstorms or patak-patak ng mga pag-ulan. Sa hangin o sa kadagatan, hinay nga ito sa kasarangan na hangin ang magpasalabi. Kadagatan, malinaw nga sa kasarangan ang pagbalod. And din Cebu kadagatan na ay pagtao ahunas, alas 6.93 sa Kumuntagon and mataob inigalauna City sa hapon. Atong time for forecast, kung Adlaw na sa 26 to 32, and ang Adlaw mo silang unyaw na 5, 27 sa buntag. Makalanan itong latest, o kinisi Ana Dumdum, may buntag, nagang salamat.
4: Ma'am Ana, kung makasunan ni sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon, o singana ni ma'am?
8: Kini nga Super Typhoon, nga na international name nga Bobby, inigsud sa itong Area of Responsibility pangalan, o Inday.
4: Inday?
8: Yes,
4: oy, mag-inday-inday din ni ma'am. pero kusog din siya nga bagyo, pero napatay po ang ma'am kung asa siya mo agi, maka-landfall ba ni siya?
8: So far sir, ang rough estimate is less likely nga maka-landfall. So muliko siya slightly, so ato siya padung sa Taiwan sir.
4: At paibabaw?
8: Mulanfall sa Taiwan.
4: Paibabaw siya, pero unsang adlaw ka rin siya makasood sa Philippine Area of Responsibility?
8: Around early next week, sir, sud na siya sa itong boundary, sa itong par.
4: Okay, sige. Salamat kay Ma'am Ana Dumdum. May buntag din mo, ma'am.
8: Okay, sa payan, sir, may buntag.
4: Si Ma'am Ana Dumdum sa pag-asa di OSTV Sayas.
7: TYHP, una sa lahat, weather update.
4: Okay, arita may gala sa itong answer to win na promo. Huwag na itong pangutan na unsa epekto ani sa sunod nga semana kasamang trenda. Pero sige lang, ito, yun to siya nga doon ay mga, oh, mga pagtutaligsik, mga uwan. Ang pangutan na sa atong answer to win na promo. Pwede sa iyo na rin. Kinsa unsay pangan na igala sa bagyo na super typhoon kung makasod na igala sa Philippine Area of Responsibility. Ah! Bagyong! Uy, hindi naman bagyo ha, mga higala. Sus! Kuhaan kayo ni, kanang kuti-kutihan. Inday, pinangga ko'y ka. Ah, handong mo ikaw na ito. Inday! O, ano siyang kanta ha? Pinangga ko ikaw. Ang mechanics ay kalimteng mechanics sa kinangdan nga naka-follow o naka-like kami gala sa atong DYHP RMN Cebu o kang Atty. Rufil Fernandez Banyok nga Facebook page. Kinangdan nga naka-follow gina. Ha? Dili pwede nga dili mo follow. Kaya di ka kadaog niya, kaya di ka mo follow. O niya, labos na naka-share ka sa itong program. Unang radyo ng balita, i-share ng itong program, mga kasama. Kantahan lang itong kwan. Katong kantahan ako ganda. Mauna ito, answer. Super typhoon na naman ni Miguel. Nagsuod sa kwan. Kanang na-edit ang magdudong. Kapag ko eh, ginatong mga listener mo. Pagkabuguya ginatong mga listener. Ay, sus, napay ini, napay dudong. Masa mo ito may galatong answer to win promo. Ato sa check, may galas kasama ang Jesus Samampong. Sa ito may galang mga presyo sa mga nagunang palaliton, may gala sa merkado.
9: TYHP, tutok presyo sa merkado.
4: Kasama Jesse, good morning, Jess.
10: Yes! Yes, mayong buntag kasamang Arnold Road kasamang kan o mayong buntag usab sa atong mga suking pigpaminaw ni atong stasyon DYHP RMN Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usab sa atong mga tindira o tindiro o mangungkahay diri sa Carbon Public Market. Okay, presyo sa karning manok o karning baboy rin ang atong ihatag sa atong mga suking pigpaminaw. Manok, tibok, 190 ang kilo. Pako, 210 ang kilo. Tiil, 120 ang kilo. Ulo, 30 ang kilo. Tinay, 120 ang kilo. Liod, 130 ang kilo. Chicken skin, 160 ang kilo. Backbone, usagatos ang kilo. Atay batikon, 190 ang kilo. Sa baboy, unod, 380 ang kilo. Tiyan, 380 ang kilo. Bukog ribs, 280 ang kilo. Bukog batang, 250 ang kilo. Pata, 280 ang kilo. Ginabot, 180 ang kilo. Pochat, 360 ang kilo. Maskara, 250 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Akong kaupan ni Risa, RMN Patrol, Radyo Man, Pulauro. Ako ang inyong Radyo Man, GC Sumampong, DYHP, Patak, RMN.
11: Kining mong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga selula, i-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles, Dogs o Bold sa Panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Ipitibo kining pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo!
4: Nagasalamang kasamang Jesse Samampong, kami ka na sa Carbon Public Market. At oras may kalalas 4.50 na. Naroy, kinini ang sunog na may go. May kalalas dito sa Lakbayan sa Naga. Samtang sa Bikas Bayan, ito ipakita may kalalas ng video. Kaya di ay mga munghi may kalalas dito sa Thailand. Sus, pagkaluuya naman lang mga higala. Ha? Samtang naa sila sa Daplins Karsada, giharos may gala sila sa kinan. Ha? Nag-viral ron may gala diha sa social media. Ato ko na tanaw ning video mga may gala niya. Gawas ani, ato nga i-check po doon yung taon-taon. Ang atong lokalidad, no? Kay kagahapon, ang Ayala, labi na may gala ang sa IT Park, no? Peting, rabiha ka traffic kagabi eh. Gikan kami galag SM, musud kami galag diha sa kuan kanang Tesda. Kanang diha napita kanang flyover diha. Sus, grabe ha ka traffic kay nga naman. Ang mga sakyanan naghuot sa Ayala IT Park. Kanang Central Block ba. Tungod anang bump threat. So ang traffic sus naabot og SM. Eh. Tungod ana diha may galag basa kanang diha pita sa sulod sa IT Park, matraffic ani na diha. Tanan may galang nga mga kasikbit nga kasada diha Talamban, Banilad, matraffic sad. Kay maghuot man ang mga sakyanan nga di makasuod may gala diha sa Central Block. Ato sa tanaw ning kining vehicular accident may gala to Thailand. Kay kining nara ni may galas diha sa karsada ning mga munghe. Onya nadaro na giharos may gala sa sakyanan. Samtang na sila sa kilid, nagbaktas may gala ang mga munghi in tao, no? Tanawa, oh. Sus, ginoo ko, oh. Oh. Katarong na nilang baktas, nagin sila sa kilid sa karsada. Oh. Pinadaghan-daghan na sila, oh. Mga pilahon na sila, mga baintihon. Sus, ginoo ko, oh. Gikuan yun. Murag ka na bitang, murag bitang gianing ang humay. Or kanang gikuan ba? Kanangi buldos kaluoy taon sa mga kuano eh, sa mga monghe oh wa ginakalikay naglinya man tan sila lakaw mga higala kini mga monghe naa sa daplin sa karsada taon no nakoy makitan nga mga monghe po diri sa ato pero nanasad maglakaw sa kilid sa karsada ba nadara man na sila sa kilid sa karsada nahitabo di may gala netong Hulyo 2 pa. Napogyon ang patay, o niya ubay-ubay ang naangol. Kaya sa akong tanawa ni Kasamangkin, mga 20 eh. Ugoy, grapiha ano eh. Ano makunod to, Kasamangkin? Ang driver ato nakatog? O, kwan? Oh, nakatog din ang driver ato. O, gituyo ni sa pagbangga ng mga munghi, mga higala.

Oh, nara, kada mga munghi may ganang nagbaktas kinis kasada oh, dito rin sa Thailand mga kaigsoonan, samta nagbaktas mga higala na ay kalitlangan ni Daro nila nga usa ka pick up material ni nga sakinan. Parang pick up ni siya nga sakinan ang ni Daro nila. Ah. Pang! A pick up nila yun. Murang karami tao nga Mitsubishi pick up nila. May nang Daro nila mga higala sa diha sa kilid sa karsada. Sus, ginoo ko. Ang report ani may higala na po ang patay. Unya daghan ang nangangol sa netabong disgrasya may higala dito sa nasod sa Thailand. Kita may higala dito sa Pilipinas. Mura o ga kailangana. Mura ga dako na kailangang balita may higala. Sa asta dito na kung saan nangabalita. Pero hindi may higala ng mga karami taong nag-ana, nagbaktas o niya, Gib. So, kung sa kayo nakaaw na itong driver mga higsor or nakatog ba kaning driver? Murag left, right hand man tali na sila diya kasamang keno, ang ilang mga sakinan diya. Sus, bata diya yung driver. Ang ato nakuha na rin informasyon, may gala, 35 na sila nga ng baktas ka mga monghe, mga monks. Oh. Dito rin may gala sa Mukdahan province sa Thailand. Ang istorya, nag-pilgrimage ni sila, may gala, ng mga monks. Mga naglinya sila may gala nga nagbaktas diha. Murag sa pikas ni gala ng area, murag diha ang ilahang kanang ilahang kuananan sa ilahang pilgrimage. Tara o. Oh. Sus, ginoo ko. Kasi man, left-handed or right-hand mantigalin na ilahang mga sakinan diha. Muna nga sa atong kuan, kining naa sila sa left side mo gamit sila hangga karsada, sila hangga mga sakinan. Oh, awa. Nagdapag din sila mga bag, mga higala, oh. Maklaro ni ba, mga nagbag, nagdapag mga bag. Sus, tuara. Ang istorya, kuhaan ko rin eh, kuha ko rin sa bata, may galang sakinan, kaya gidriveman kini may galang away pagtugot sa kiri kanan. Kini mag-drive ka mga higala, dili ni kuan, kanang dili ni tiyaw-tiyaw ba, kinahanglan mag-drive ka diha, kinahanglan na kuan ka, kanang presence of mind kay ang mga sakinan ron, labi na rin kung ano ba, kung automatic ni siya, duha ra ba, wala na, accelerator o ang brake ra. Niya kung naanad ka o manual ka sa mga nistor, ang imuhang matamakan nga brake ang gasolinador, nagtuog ka ang kining pikas kwan kanang clutch wala nga magbantay-bantay pero kini may gala bata man ang driver ani agun ang atong nakuha nga kasayuran childhood special needs pagin may gala ang driver na pero ni sa ato kasamang kin ang ginikanan mo ipasakaag kaso ani amo sa ilahan dito nga balaod sa ilahan unsay balaod nila dito. Kini mga igala, mga girikanan may manubag ani diri sa ato. Astilan. Murag giharos kamunggay oy. Mane oh, kining mga kuan na maklaro naman sa atong kuan monitor. Mane may igala ang ilahang mga suot sa mga munghi dito kasama ng nems. Mga upaw, ang color sa ilahang kuan sutan murag bitaw ga suot kana bitaw nga orange. Murag si manibilyar, maginan ang color nito. Wala. Onya, eight monks die in Thailand after being hit by a truck driven by an 11-year-old boy. Eight padre kasamang ken ang nalista, pero sa hospital, namatay ang lain pa. So, naabot o napulo. Pero kani, kay breaking news, pamanin sila ha dito, July 2, eight monks pa ang namutang sa kuan. Five monks died at the scene while three died later in hospital. At least 20 others were injured. Oh. Wala ilang mga suot, oh. Kana mga monks, monghi dito mga igala sa kuan sa Thailand. Ay, may pagka-orange ba? Extano. Ecstasy. Nakitaan pagin mga igala sa kuan, no? Sa kamera mga igala. Abtan pa sa mga sakop sa media dito ang pagkarga sa mga patayang lawas. Sa siyam dahil ang namatay, diha, no? Ala, mauna may gala ang incident dito, may gala sa Thailand. Di kalas, og daghan nga mga kinabuhi.
ang involved 11-year-old ganun ay special needs. Mga kasama. Santa sa Bikas Bahin. Kagahapon, dito si Mayor Nestor Archibald sa kwan, Central Block. Siya nangunay dito mga higalag mando-mando sa kwan. Kaya nga mga polis o mga sakop sa CDRR mo. So doon na kasaway kasamang kin. Kaya nakadungog man siya sa kanang mando-mando sa mayor ba. Ano itong nakadungog nga? Ano magmando-mando na siya nga asa mo itong polis? Nga ang polis, kabalo naman na ang si Buhato. Dito ka lang, guide si Buhato. Ano ba? Mayor guna. Kwan lang, kanang gitagaan lang, guide ba asa sa Buhaton, sa priority. Kaya daghan na mga tao, kay gawan man, gisiradaan man ang Ayala, ang Central Block, gisiradaan. Kaya ka na si Mayor Nestor Maygala, di na, mukha na, mugayad gina sa mga, kwan, sa mga polis, sa Buhaton. Parang hindi, pod mo, kwan, engineer man na. Unsa nga mga napit, Maygala, ang angayan nga tanahon, kaya ka na siya, engineer, kabalo na unsay, kwan, design, aning, kwan, building, unsay, mga vital nga, kinahanglan nga proteksyonan. Basigun niyag na dito ang bumba baka sa kanang vital installation ng building. Wala yung mga gipang tanaw kagahapon at lawa. Hapon pa man din mga igala, naabot ko alas 9, alas 8:30 ang pagsusi, pagsiksik mga igala diha sa sunod yun, Tibok Building mga igala sa Ayala Central Block. O niya, ang ingon sa threat nga naa mga igala sa terminal at bang. Naglibog sila at bang sa terminal. Oh, ang at bang sa terminal, sa ito pa, Ayala. So bato, gikwa na po, gisiksik na po may galang ang tubangan, sa luyo, hangton naabot, may galang alas 9 sa gabi. Alas 8:30 baka. Dalit to atong mga kaabanan sa media kagahapon.

0: Sad may galag hulga. Hoy, arita may gala sa atong nakinaog sa atong answer to win promo. Congratulations, Megala, sa itong mananaog karumuntanga. Mao si Grace Ginocor. Ma'am Grace Ginocor, ikaw ang palaran nga mananaog. Unya, naka-share ka, naka-follow sa itong programa. Unya, naka-like pa dyan ka sa Megala sa itong DYHP Aramid Cebu nga Facebook page. Congratulations si mo, ma'am, ha? Congratulations sa itong winner, Ma'am Grace Ginocor. Ang imuhang GCash, ma'am, sa Monday na ni siya, ma'am, kay ang atong admin na mga personnel Monday og Monday ngadto na sa Friday ra man ilang trabaho, ma'am. So madawat nimo ang imong paldo-paldo nga 200. Inig ka Monday na. Kana tali na na, ma'am, imong pangan. Tali na na daan. So inig ka Monday pang pangbaon sa bata. Ana na kay 200 o baka pang palit og pandesal. Naka-follow, naka-share pagin sa sa unang radyo ng balita niya. Naka-follow, naka-like sa DYHP RMN Cebu. Okay, standby sa mga balita may gala. At oras, alas sa 5:02, standby sa mga balita nga masunod ganun dayon.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
1: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: The original Koi Herbal Capsule.
5: Ako dahil si Niesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no, Hanias.
6: Wala pa kanino mo po yung herbal capsule, ma'am? Kasi may iba matinig.
5: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
6: Karoon ka, nakain mo po yung ma'am? Kasi may masama na itong ipamati na rin.
5: Dili na kayo kapoy, akong lawas. Muna nga, kinalan ko mo inom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
4: The original Koi Herbal Capsule.
7: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Ang bukid to roon eh. Gani ay. Sa diya nga nagmuntin ko. Ano ay. Pwede
9: na makakas.
8: So anak ko, 90 na ko.
7: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
10: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
1: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud di siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
3: Doc, pa-check up ko. Mga usan na mag-ugasimanang awa ko kalibang.
4: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food, nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 karahuman o kaon.
0: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adunay kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
8: 2 weeks pa lang
7: may alibyo na.
8: Pag 1 month kape
7: na ayo na ako.
5: DTX 500 mapalit sa mga butika.
9: Uyat ging nang kus doktor, likayan ko nuna ko ang tamis.
10: O gaano nagkape magkana nga tamis mo na Sir Mac?
9: Lagi basig glass na ni.
10: Mao nang taas imo sugar, murag precious bugas, may pamagsid panyawan coffee ka, sakto sa kapait, lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas og sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
9: Guliat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
10: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
4: Diabetes, usa ka sakit nga lisod o delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, o uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
11: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
12: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
13: Smart 2.
12: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
13: Smart.
12: Tanggaling for everyday.
11: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
13: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
12: Tanggaling-galing mo.
13: Smart Dishwashing Paste.
11: Heavy duty linis bawat pahit.
14: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
15: ACS. Maulan man? No worries, na amoy ko lubang damit.
16: Charm Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng charm.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Pangong kumbaka bloom sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
15: ACS.
18: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
19: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
18: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive.
20: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
19: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ng silaw sa suga.
18: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
20: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
8: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
21: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
8: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
21: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
22: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
24: ACS. The original Koi Herbal Capsule.
25: Ako si Rosal Gita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koi, sa katulos o sa kaadlaw. Yung moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nakapadayon ang guiter sa akong liog.
26: Wala na ibukol man.
25: Wala na jud. Wala na kuy pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga salamat.
24: The original Koi Herbal Capsule.
27: Bayou Draw Herbal Capsule.
28: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
27: Bayou Draw Herbal Capsule.
28: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
27: Bayou Draw Herbal Capsule.
28: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
27: Bayou Draw Herbal Capsule.
29: Day andak, nganong masulubon man kanang naong nimo?
30: Naluhoy man gud ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
29: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
30: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
29: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
31: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
32: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinaya sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
33: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
34: Oras sa mga kasama, alas 5:15 na.
24: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
34: Karon sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal. Nagtagbo ang mga senador kagahapon sa usa ka caucus sa pipila ka adlaw sa dili pa ang pagbuka sa impeachment trial. Batok ni Vice Presidente Sara Duterte karong Lunes, Hulyo 6, ang mga sakop sa majority o minority blank ni tambong sa caucus. Ang pangunuhan ni Senate President Sherwin Gatchalian, isip kabahin sila ang mga preparasyon alang sa pagbuka sa impeachment trial. Lakip sa nitambong ang mga senador gikan sa mayoriya, masila si Senador J.V. Ejercito, Erwin Tulfo, Francis T. Escudero, Mig Zubiri, Vicente Soto III, Ugrisa Honteveros, ingon man, ang mga sakop sa minoriya nga sila si Senador Loren Ligarda o Ruben Padilla. Mato ni Tulfo at all silang meeting, itakaan sila kung mga dokumento ilang sundon sa o sequence o ubang butang kabahin sa impeachment trial.
35: Samtang sa dugampag nga balita gitugi hapon sa kauluhan gisumon sa Sarita impeachment court si Vice Presidente Sara Duterte nga mutambong sa formal nga pagsugod na sa impeachment trial batok nini karong Lunes o Hulyo 6 sa notisya nga pirichado Hulyo 2 si Duterte giawag sa pagtambong sa subay sa Rule 7 sa Rules of Procedure in Impeachment Trials ug subay sa writ of summons nga gi-issue kaniya niadtong Mayo 18 batok sa notisya gibanduan si Duterte nga mutambong sa alas 2 sa hapon sa Lunes. Alas sa pagsugod na sa impeachment trial, personal man o kamutambong ang iyang abogado sa maong petsa. Ang impeachment trial himong gikan sa Lunes, nandun na sa Miyerkules alas 2 sa hapon. sa dili pang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Hulyo 27. Humani ini i-adjust ang hearing ngadto sa Martes hangtod sa Huwebes sa mauyapon nga oras kung mahumana ang SONA.
34: Lipaygan ng security inspection ng Senate Sergeant at Arms ug ang Philippine National Police at lipang impeachment trial. Kadung Lunes, batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Nangos sa security inspection si Senate Sergeant at Arms, retired Police Major General Alfred Soto Corpus ug mga opisyal sa PNP Police Security and Protection Group. Lagip silang gisusi mao ang Senate Complex isip kamahin sa security preparations samtang adugang police personnel usab ang i-deploy sa palibot sa Senado arang pagsiguro sa kahusay kalinaw atol sa impeachment trial.
35: Samtang sa dugang pa nga balita, pipinagadlaw sa dili pa lang ang pagsugod na sa impeachment trial, malaumo ng abogado ni Vice Presidente Sara Duterte nga maabsuelto kini sa mga akusasyon bato kaniya. Apila niini ang kaso nga may kalabutan sa misuse of funds, unexplained wealth ug grave threats. Usa sa mga abogado ni Duterte kasi Attorney Michael Pua ni Butiag nga masaligon sila sa ilang ligon nga depensa. Naglantaw si Pua og challenging impeachment trial tungod kay mga senator judges nga mga politiko ra usab posibleng madasa opinion sa uban.
34: Alas 5.18 na, naka-obserbar ang Philippine National Police ug pagdaghan sa mga hulga nga ni-target sa mga tunghaan. Kadaghanan aron pagbalda sa klase o kaaron mag-cancelar ang eksaminasyon. Normal ni. Eh, posibleng ganito ni sa mga katumang estudyante nga wa maka-tuon ba? O niya ting exam, maghimo-himo dahil og hulga. Dapat ang inani ka sa mangken patagmon gyud ang muhimo og pagpanghulga aron nga kapanaminan kani nila buhaton ang kining mao nga matang megala sa pagpanghulga diya social media. Si PNP spokesperson na Colonel Allen Reyco yawhag sa publiko nga magpabilin lang kalmado magbinantayon og likayan na pag-share og unverified nga mga impormasyon nga makamugna lang hinoon sa pagpanik sa katawhan. Matuloy ko ang kapulisan padayon nga nakikoordinate sa kadakuan sa mga tunghaan, local government units o mga stakeholders aron pagsiguro sa kaluwasan sa mga tunghaan sa nasod. Ang kooperasyon na resulta kini sa pagkapakang o pagkapakgang sa posibleng mga insidente sama sa nitawo sa Iloilo, apari mandaluyong din ang kapulisan na ka-recover girigal nga drugas, armas o mahait nga hinigiban gikan sa mga tinunan o sulod sa mga school premises.
35: Samtang katapos ang balita gikan sa kauluhan, gidayon gyud sa pagpasaka sa ombudsman ang kaso nga plunder ug uban pang mga kaso batok ni Senador Rodante Marcoleta ngadto sa Sandigan Bayan. Ang kaso may kalabutan sa giingon nga 75 milyones ka pesos nga campaign donations nga nadawat ni Marcoleta sa miagi nga pinilay apan wa ma-declare sayang statement of contributions and expenditures kon sose. Gibasakado sa bugkaso ang iyang tulo ka mga donors nga sila si kani kongresista Mike Defensor, mga negosyante nga sila si Joseph Varias Espiritu ug Aristotle Baloyot Viray. Katulog kahog na ang nadawat ni Marcoleta nga 75 milyones ka pesos nga campaign donations sulod sa upat ka adlaw nitong buwan sa Enero sa 2025 diang siya pa maoy sa gi party list representative sa Busbay Balaunanan ug sa wa pa makasugod ang kampanya alas sa eleksyon nga tumiagi nga tuig.
34: Ang flood control kasamang Ken ba pagyud no?
35: Maog dali-dali liman kagahapon pag file Rafo Largo mura gidali-dali gid kasamang Arnold.
34: Onya malusa na ni si Juan Tobares next week.
35: Oh, ana gyud mao gyud ang hitabua. Murag maogi na ang scenario.
34: Grabe ha. Limang ka, kini silang duha, may kalamon na sila ang vocal kaayo sa administrasyon. O niya si Mike Defensor, katulong saan ba? Congressman Mike Defensor kasamang Ken. Grabe saan ka vocal, grabe ang pagkakuan ba?
35: So, siya man na, maoy, kauban anang mga kuan, mga 18 Marines. 18 Marines, na karoon, nadugangan na po nag-upat kabuo, 22 na sila.
34: Maigiunag, file of kaso, katulong ang flood control. Wow.
35: Wow. Yeah, katusang iyang kwangin ka sa mga ano, katusang iyang complex ba nga, doon ay girinda ditong NBI, sa kansang kasong trafficking, apila iyang asawa.
34: Ibahaan ang kaso ay.
35: Oh, niya pero, kararaban trafficking, di ba nanbilabol na kasamang Arnold?
34: No bail. Pero, kamo lang ka kaysa itong nga kwan, dili mo ito iya kasamang Ken building, iya ang building.
35: Oh, iya ang complex. Iya ang complex. Na mga tenants dito.
34: Ano mga tenants?
35: Na karaoke bar. O niya, dito itong naay kapinsigwinta ka mga girls in town nga
34: iyon
35: Jacob nya atang iya Mike Defensor ya Kuya Gaso pasakan sa Gaso apil na yang asawa
34: grabe ha ka holding ba
35: Grabe yung scenario ka sa mga Arnold.
34: Ang, diba nga, 1 year na mga higala ang na flood control nga kontrobersya ang nahingon si President Mahia naman kayo. One year na. Karong buwan na.
35: Aktual man to siyang SONA. Kung alam mo, differ lang mo kayo. July 27 man niyang SONA. O niya, murag ang last and to, diribas 24 man siguro to. Basta kay SONA po to niya, ingon siya, Mahia naman kayo. O mangyapin niyang kawagaligon, Mahia naman tayo.
34: Kikabalo bang kisaray na, kwan? Si Jinggoy Ra o si Bong Rebilia?
35: Makapatay to, nakarsilin taon.
34: Sa stilan.
35: Napay mga umaabot kasamang Arnold.
34: Napa?
35: Bili mo ka ni dali-dali uno kay para...
34: Napay umaabot. Pero nahilom gani kang cheese o kang bilino iba, nahilom man.
35: Mo lagi. Napadaplin gamay.
34: Mo na siya ikuan, timailhan. Nahala, pastilan, musakit ang atong ulo, aning ilahang gihimo ron mga igala sa atong mga politiko nga mo. Suki lang ka sa administrasyon, piti ka.
0: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
34: Kaya ito nga pabarikuman, kipanantaw sa nabantog ng Herbal Capsule sa Kabisayan ng Mindanao. Ang original Koi Herbal Capsule, suplemento ng ikan sa palia, kamonggay, garlic, luya o ginseng. Kamay muhatag, may kalagaligong salawas, kaligon sa atong immune system. Arong nga dita, dalaga masakit po sa ikaw nga nagpaminaw karon. Mata sana, ang pag-inom sa original Koi Herbal Capsule, ang labing epektibong Herbal Capsule, umupatok may gana sa mga maritingan. Sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rhinoma, arthritis, sumak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, hugang pag-ubag sa inyong mga atay. Ang original Koi Herbal Capsule, epektibo sa inyong mga pagparigon sa atong immune system. Dita dali, may gana nga matakbuyan sa bisan unsang matang sa sakit sa lawas. Gumikan sa mga vitamins nga naanini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o gatayamin. Ang original Koi Herbal Capsule, aprobado kini Mangala sa Food and Drug Administration. Inyo ring mapalit sa mga butika, nga gisuplayan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor sa original Koi Herbal Capsule. Mapalit kini sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezon Metro Pharmacy, Ultramart, Taram Branches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Bato Leyte. Mahimo sa ninyo may gala mapalit ang original Koi Herbal Capsule sa Malunhaw Pharmacy, Liluan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Taram Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Taram Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotis Island, Hero Pharmacy sa Olanggo, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo pa!
35: Taas ba ang presyon si Modigoy Kabadunay hypertension na base sa simi sugar nagwasin may diabetes kanyo wala kamay bawa. Taas nga level sa blood sugar magkabagay kinis arterial walls sa mapalapot si Modigoy o sa rakarason nga na magka hypertension ka umutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta kinis pagkabuta pagkadaon si Mugini o daghan pang komplikasyon sa mas stroke heart disease eh pagkais mga samad pagkaputol sa tirubisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busa nagpabuta nga magrabing imong kondisyon mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 dito kini charantin gikas sa palia nga nagsuhid sa insulin function kung mabuo ang imong blood sugar kontrolado po ang imong BP. Apag inom sa DTX 500 matagadlaw magkapanindot ni simong katulog makapugong pagit sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500 your best choice against diabetes induced hypertension o bisitaw sa magklinika di alternativa medicine and wellness center para sa libre nga consultation gagamit ang computerized nga general machine analyzer na akin imimutangin sa Maydia Consulim Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cell phone number 0975-079-5133.
34: Mga kasama rin yung mapunggan nga sa kanagin atong edad, mailhan na nato ng edaran na ta kay naanatay masinati ang mga sakit sa lawas, kakinad to sa batanon pa, wala nato ni mabatsyagi. Masakit na may galang hawak, sakit ang likod, dili na ligon ang panuhon, sakit ang tangkugo, kay taas na dahil may galang atong blood pressure o blood sugar. Unya hanap na sa atong pananaw usahay sakit na mga rutahan. Unya mapiktuhan na magid megalang atong mga buluhaton sumaday kay na naman tay gipamati sa lawas. Mao man kinahanglan ta megalang gilngig nga maintenance. Di pa lang dugay masagad nako masinati og pagpangurog og pagpaminhod bisan sa mga simpleng buhato nako kada adlaw. Ingon gyud siguro ko nga nagkaedad na. Labi na ko nga dunay gipamati nga kondisyon sama sa diabetes og high cholesterol. Maong inibanan sa ako nga maintenance meds, nag-take sab ko og vanular. Tungkol kayo na kini 5B vitamins sa taas nga level B1, B6 ug B12. Tabang para sa nerve repair og protection. Doon ay additional B2 ug B3. Aron doon ay tabang sa heart health o cholesterol. Inibanan sa saktong diet og exercise aron paray na paglihok, di ba? Mong pangutana o pangutana inyong doktor kabahin sa Banular, 23 pesos per tablet SRP. Unilab quality yan. Vitamin B complex is the generic name of Banular. If symptoms persist, consult your doctor.
35: Ang regular na kapag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mapaligon natong atong immune system. Kaya kung taas ang levels of vitamin D3 sa atong dugo, ang atong mga immune cells, magka-function sa kinig maayo, magka-produce kinig mga paragang, mapatay kinig sa mga viruses, sa dili pa kinig makasulod sa atong mga cell wall. Munang kanalawag ng pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay recommended usab kini sa mga medical doctors. 100% ngayon mo sa America sa Life Extension Foundation ng number 1 kini atatak na vitamin D3. O niya para makasigurado yung kahang genuine or authentic ka nang makuha ni mo or mapalit ni mo ng Life Extension Vitamin D3. Ado lang yun palit sa mga authorized ng mga butika. O niya kada palit ni mo, tanawag yun ang kada soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung doon may marka or tatak nga LE kay mo na initial sa Life Extension. Diba? Ilan ka na nga? Mawag na ang Life Extension Vitamin D3 nga angay ni mo nga imnon. Pwede kang mapalit ha sa lain-lain nga mga authorized nga mga butika pero sa din na sa Life Extension Medical Clinic. Unya, din na po sa mga klinika, pwede po ka maka-avail sa libre quality consultation. Lunes, Santo Salo, ang Sabado, open ang mga Life Extension Clinic og available ang doktor para sa consultation. Pwede na ka mag-diretso dito or mag-walk-in ang Life Extension Clinic sa Cebu City na akin may mutang dari sa May Osmania Boulevard. Buhin ka na sa May Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Dinas Konsolasyon na po Life Extension Clinic, karami mo tayo sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee, na Baguete City, na animo tayo sa may House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Kontak ka lang ang hotline sa Life Extension Clinic, 416-1655, ang 0917-318-1161. Alas ay mundugang pagutan o katong gustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3 din sa imtagsatag sa kabanga panimalay. Sa pikas gabay, di ba ikaw ba kanunay nga makonstipated? Pag-inuman ng Super Fiber kay number 1 kini nga pangontra constipation. Ang saka sa shea sa Super Fiber, i-mix lang nimo sa saka baso ng tubig, pwede kang mainom ani kung sa buntag before mag-breakfast. Kung sa gabi ka na before pun ka nga matulog. O para mas nindot kagin ng epektos pag-take nimo sa Super Fiber, idungan ka ng inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit na sa mga butika, pilosab din na sa Life Extension Medical Clinic.
1: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
34: Hoy! Ano tayo ka na sa atong answer to win na promo? Karabunta ka! Okay! Karamay ka na itong napangutana, oh! On sa may kaso, nga gito bang ni Senador Marcolita? On sa may kaso, may galang nga gito bang ni Senador Rodante Marcolita, nga gipasaka, may galang ato sa kuan kining sa umbod man ngadto sa korte mga kaigsoonan sa Digan Bayan ang ombudsman man ni pasaka ni kaso ngadto sa Digan Bayan unsa man nga kaso nanbilabol ra man eh kining kaso ha mga higala niya giraffle din kagahapon adlawas dali araw.
2: Wa gabae.
34: Warag hot don yung tingali ni mga senador may galang kalyado sa mga Duterte. Basta di ka mubalirong mga panahon na mga igalap, kasuhan. Unsa ka kaso? Ang ipasaka may galang kaso sa ombudsman ng ato kang Senator Rodante Marcoleta. Hala, tumag! Tumaga mga igala itong pangutan na unya ang mechanics ha, ayaw kalimot. At oras, alas 5.31 na.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce.
23: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, World Class Quality.
6: ACS. Yes.
7: Sir, health testimonies.
8: Health testimonies.
7: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisanding sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
9: Kidney dito ayo akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. One week, kaloy sa Diyos. Wala. Wala na ko nakapatikapay. Wala naman kung ibatin. Nakahantog karo. Nagminitin ako. Antog karo. Naayon ako. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta nakapin. Sabay na bista.
10: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
11: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Inta na gyud akong gibati.
10: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
13: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
14: Igala, nakakape na ka?
15: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washy!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
26: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
26: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
20: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
26: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
20: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
26: ECS!
36: Uyat, ging nang kus, doktor. Di kayan ko nuna ko ang tamis?
37: O nga nung nagkapi, magkana nga tamis, muna, Sir Max?
36: Ah, lagi. Basig glass na ni.
37: Maunang taas mo sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
36: Guliat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, mahayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
37: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
7: Sir, health testimonies.
8: Health testimonies.
7: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisanding sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
9: Kidney, ayaw akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. One week, kaloy sa Diyos. Wala. Wala na ko nakapatikapay. wa naman ko ibate niya ka antok karo lang din din ako antok karo na ayon ako huni kang sa kogo ng panyawan tablito si Modlan amon isa sinta nakapin sabay na biska.

breast cancer. Ang delikado o mamatay ninyo sakit niya cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklanato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika. Goodbye.

0: Poly Coffin, sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kaoba na to si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko, ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: your power singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Oras sa magkakasama, alas 5.39 na.
2: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
3: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para pagparigon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 sa atong dugo, makafunction sa bugmayo nga atong mga cells makaproduce kini paragang. Makamatay sa viruses sa di pa kanimo sulod sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw duhang atong sa tulo ko soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% ka kinama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Ug number 1 nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City, na ninimutang Sosbenia Boulevard duol sa Cebu Dock ug sa Cebu Gospel Church. Dito sa Konsolasyon, na nimigala sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bang sa Jollibee. O niya, dito po sa Dakbayan, sa Dumaguete, mahimong mapalit may galang Life Extension Vitamin D3 sa House of Tough Building sa Top Street sa Barangay 8 duol sa Kamanhag Terminal. O niya, pahimang no lang sa ito ka mga Life Extension Vitamin D3 users, ha? Kinahanglan, ato lang kita may gala sa legit nga produkto, ha? Legit nga og authentic. Ang atong paliton may gala sa atong nga mga suki, nga mga butika. Ganang dapat na ay tatak nga LE ang matag soft gel. Kung wala ganit, tatak may gala nga LE ang matag soft gel. Pwede rin yung iuli na. Kasi kung niya peke ang maong matang may gala sa Life Extension Vitamin D3 ang inyong napalit. O niya, tawag lang may gala sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
4: Samtang sa bigas gabahi, natong sugato ng atong kabuntagon. Pero guys, pag-inom sa labi, anong healthy kain kape? Kining Vita D Plus sa Coffee Mix. Yan ang pinakaunang kape nga dure sa Golga Vitamin D3. Mahon na magkakape na ka magka-vitamin D3. Pag-iun, plus Rishi Mushroom Extra, kagure mga powerful, anti-tumor, anti-cancer properties. Nang itawag kinig mga polysaccharides and terpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pagkikinig mangosteen, nga fruit extract, makabato kinig sa oxidative stress. So, kinindali ka pagkadaos sa itong mga cellula, gumikanos sa sobrang free radicals sa itong lawas. Mo na mga piganita sa iyo sa buntag Vita D Plus Coffee Mix giyod. Makakapina ka maka vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain nga mga butika pilosob din sa Life Extension Clinic.
2: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. RMN TYHP Police.
3: Kala tatawad, may galang check, may galang sa kasamang Paul Lauro, pasilipa.
4: Arin ata sa dugang panato ng mga balita, Barangay Kapitan sa Basak sa Nicolas sa Dakbayan sa Subo, nagatubang karon og tulog ka mga reklamo gikas sa naglahi nga reklamante. Kasama mo sa balita, Radio Man na Paul Lauro kon Eli Bolonos.
2: TYHP Tatak RMN Report.
5: Nag-atubang karon og tulog ka mga reklamo ang Barangay Kapitan sa Basak sa Nicolas sa siyudad Subo nga si Norman Navarro gikan sa managlahing reklamante kining relative sa giingon sa yop kang mga pasangil sa Barangay Kapitan ug sa kapakyas dinhi paghatag og aksyon sa reklamo labot sa road right of way. Ang mga reklamante una nilanggop ngadto sa buhatan sa Ombudsman apan ang anti-graft office sa duso nining ngadto sa Department of Interior and Local Government kun DILG nga nipasa usab ngadto sa konseho sa siyudad. Subay nini ang City Council pinaagi ni Konsul Dave Tumulak diduso ra sa mga reklamo ngadto sa buhatan sa SP Secretary alang sa tukmang proseso.
6: To refer in an omnibus manner the aforesaid complaints to the Office of the City Secretary for initiation and strict compliance with prescribed procedure under City Ordinance Number 2621.
5: Si Konsehal Dave Tumulak, ang mga reklamo batok ang Navarro, ibabot yung usap ganito sa Committee on Barangay Affairs sa Konseho, alang sa Mediation o Conciliation. Kasama mo sa Cebu City Hall, kiningin yung Radio Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN.
2: Radio Man! Nationwide RMN TYHP Police Plate Ronda Presi.
3: At check mga sa kasamang Paul Lauro kay day tunghaan sa Nakbayan sa Naga ang nasunog. Kasama mo sa balita, Rajman Paul Lauro,
2: TYHP Tatak RMN Report.
3: Kasama Paul. Sa messenger ta, messenger. Okay. Atong i-check mega lang ang messenger kasama ang Paul Lauro. Kay ang iyang telepono murag dili ma. Okay. Go ahead, kasama Paul. Go ahead, Paul.
7: Adjuman Arnold, iyan na taron diri sa fire scene, no? Naugdaw yun kining duha ka grade 10 nga classroom nga nasa second floor. Samtang laing upat ka mga classroom sa grade 9 sa ground level. Diri ni sa barangay Langtad, no? Kining Placido Senior National High School. Naani may mutang sa barangay Langtad, siyudad sa Naga. Nag-imbestigar pa kasama Arnold ang tod karon ng ato mga Bureau of Fire Protection Investigator. Alas dos pasado, wala na kumasin pa diha ang ako interview ni tatay, ang watchman. Alas dos pasado, hapit na alas tres, nakabantay sila nga ni Kayo na ning usas sa mga lawak sa grade 10 nga naa sa second floor nga bahin niya ni Katay na yun siya nga rin sa ground level nga grade 9 nga building. Pat ka mga classroom ang naugdaw yun, no? Eto ka bumiruhan, las 4 pasado na sila nakadawat sa maong alarma. Imagine, no? Alas 2 pasado
3: pa na nasugod. Wala na nakatawag gayo ng mga tao diha?
7: Musa ka oras, una na dawat sa atong kabumbiruhan kasamang Arnold, kining maong sunog. Kaya doon na po'y nag-live-live ramanggod. Nag-live-live raba. Oh, ma-rescue ka na. Ano mo ito niya? Itawag na lang ang iyang live, no? Karamang tatos siya diris dool. Di man siguro ingon nga way para tawag siya. Kaya naka-muan good siya good. Naka-live-live good siya. So, ang nahitabo, doon ay police nga nagpahibaw na sa atong Bureau Fire. Kaya doon ay sunog diri. O niya, ato sa ning na-monitor sa tanod sa kabarangay, tanod diri lang tag, gamit ang radyo, nitawag sa command center, mga alas 4 na sad. Masado sa mga Arnold, ang tawag, no? So, bitin na kayo, ang, kaya alas 2 pagod, pasado, nagsugod. Pagkabot diri spark na, kawa na. Ining tibok building, gilamunig yun sa kayo. Ambotog na sena ba diha ang atong video?
3: Na.
7: Pulbo ba kasama ng Arnold? Na. So natay mga aftermath na sa diha ang mga picture. So ilan ang gihimo ron? Overhauling na lang.
3: Kasama Paul? Okay, sige.
7: Grade 10 o grade 9. Duha ka classroom sa grade 10 sa second floor. Upat ka classroom sa grade 9 nga ground level lang ang maong nga building. So ano'y gikataho nga naangol ni ining maong nga pagkasunog ining Placido El Senior National High School nga niya mo himutang sa barangay Langtad. O padong kag south, right side ni siya niya, musod ka gamay nga eskina kasama ng Arnold. So mauni ang atong update sa iyong sunog ining maong eskulahan. Uban ako si Speed Pilot Jesus Umampong. Live diri sa fire scene, ako inyong radyo man, Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
2: Radyo mo, nationwide.
4: Samtang PBBM, good Presidente Ferdinand Bobo Marcos Jr. na bahay ginakong hinungdan na pribadong sektor sa upper middle income status sa Pilipinas. Kasama mo sa balita radyo man, Raymart Pugoy.
2: DYHP, Tatak RMN, report.
8: Kini nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, giilan nila ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o Canadian Prime Minister Mark Carney ang dakong kontribusyon sa pribadong sektor sa pag-uswag sa Pilipinas isip usa ka upper middle income nga nasod. Sa ilang joint press statement gipamahayag ni PBBM nga matud pa gihimo sa iyang administrasyon ang Pilipinas nga mas bukas ug mas makainganyo sa mga lokal ug langyaw nga mga namuhunan sa nilabay nga upat ka tuig. Sa nasayran si Marcos ni bisita sa Canada alang sa iyang official visit ni adtong Hulyo 1 hangtod karong adlaw. Kasama mo sa balita, Radyoman Remart Pugoy DYHP, Tatak RMN. Ang maong balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom o Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix mao ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matang sachet sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini reishi mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D
9: Plus Coffee Mix o extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang proteksyon batok sa oxidative stress o dali nga kadaos sa atong mga selula tungod sa sobrang free radical sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lami, humot o kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Ang Vita D Plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG Pharmacy, Tanang Life Extension Pharmacy, Colonnade Supermarket ug sa tanang branches sa Alturas Mall sa Lalawigan sa Bohol.
2: Radyo mo nationwide. TYHP abroad ngayon.
10: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing ang tigamaw tiga pa napud sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, lungon sa napatay nga Supreme Leader sa Iran nga si Ayatollah Ali Khamenei ang gidisplay sa Tehran subay sa pagprepara sa maong nasod alang sa funeral processions niini sa mosunod nga mga adlaw. Taliwa niini gipaibaw sa key mediator sa Qatar nga ang indirect talks tali sa Amerika ug Iran gitakdang iparayon human sa paglubong sa maong kanhi Supreme Leader. Gawa sa lungon sa kanhi Supreme Leader gidisplay usab ang lungon sa ubang mga kadugo niini, lakip na ang 14 pakabuwan nga bata nga apil sa nakalas atong pagatake sa Amerika dito sa ilang panimay. Gipanglantawan nga minilyon ka mga Iranians ang mutambong sa funeral processions nga himuon tali sa Hulyo 4 ngadto sa Hulyo 9. Wala pa matino kung mutambong ba ang anak sa kanhi Supreme Leader nga maoy kasamtangang nangu karon sa Iran nga si Supreme Leader Mujtaba Khamenei. Samtang ipasidaan ang Army General sa Iran ngadto sa US ug Israel batok sa paglusad ug pagpangatake ato sa funeral processions. Kasama mo sa abroad ngayon gini Radio Man Marisa Abadies, DYHP Tatak Arimen. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
11: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Naghanaw sab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil ang naila na kayo epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Radyo mo nationwide.
3: Oras alas 5:52 na.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Linuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
13: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3.
15: Potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect.
13: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Mabibili sa mga butika.
13: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
16: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duha hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag umasta utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Oras sa mga kasama, alas 5:54 na.
2: TYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Magandang araw mga kasama. May tanong ako, mabilis ba kayo nga maniwala sa sinasabi ng iba? Natanong ko lang naman kasi ang pamilya namin o sa pamilya namin, ganyan na ganyan. May tita ako na ang bilis maniwala sa mga nababasa online. Ang sabi, pare-parehas lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniwala sa sabi-sabi lang. Ang gamot dapat chinecheck at tinatanong safe ba yan? Effective ba yan? Kaya para sa akin, kung may paniniwalaan, yung may prueba dapat na may alaga sa bawat proseso. Nakapunta ako sa planta ng Unilab at nakita ko ang research, pagbusisi at paggawa nila sa daan-daang gamot sa vitamin brands nila. Isipin mo, may mahigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at nag-check lang sa quality. Hindi lang isa o dalawa, daan-daang mata ang nakabantay at same level of quality checks kung gamot, vitamins o pang-maintenance pa. Kaya kami sa pamilya, Unilab na noon pa. Kaya mga kasama, di pwedeng sabihin na pare-pareho lang ang quality. Pagdating sa gamot at vitamins, dapat Unilab quality. Kung ang tanong nyo, ano-ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Para makita nyo ang kompletong line-up ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/products.
4: Samtang sa pikas gabahin, kumusta ka ito mga kaisunan? Ganagbata nagsayo para magdigamo, magwatbuhat, maghihukliok din sa kabalayan kay mag-andam sa pagtrabaho na sa karawadlawan. Binagin itong physical nga kusog mo ay gigamit. Usahay, di na tumalikayan, pabatiun na ito gamurag manghuy kining atong mga kamot, no? Apil na diri sa tiil. Unya, murag doon ay magpanusok o ka muscle pain. Kining mga symptoms ba, piktuhan ginang atong trabaho ni ini. Mauna nga, kundili na ito ni siya, asika suhon og maayo pagita ang solusyon dili ta ka focus pod sa atong trabaho dili angay baliwalaon ha mga kugihan nato dinha nga mga listeners kun pamatiun ninyo ang pagpanghawoy tusok-tusok maminhod kinahanglan nga do na moy buhato ni ana kay dili lagi ta kinahanglan nga muantos ni ini unya dili sad maayo nga undangan natong atong trabaho kay dara patay gibuhi nga pamilya advice nako mag Pharix B Complex adlaw do na kini igo nga B vitamins base sa DOST-FRI PDRI 2015 tabang para likay sa pagpangawoy mga tusok ug pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle 550 pesos SRP maong kayang kaya so mga listeners para sa pangandoy ug alas sa atong mga mahal sa kinabuhi walay mubuhi mag Pharix B Complex adlaw vitamins B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Pharix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
4: Duga mga balita kung sinos nakwain sa subo na tiwang mapatuma na sa hingpit ang no complete requirements, no acceptance policy sa mga proyekto. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolono.
2: CYHP, Tatak, RMN, Report.
5: Gitinguha sa Konseho sa Sugbong ang papatuman sa hingpit ang no complete requirements, no acceptance policy sa kagamhanan sa Dakbayan. Kini may kinabutan sa mga proposal sa kanyang infrastructure project sa syudad gamit ang Local Development Fund kun LDF. Gitasan sa Konseho pagpatuman sa resibutang palisiya, mao ang City Planning and Development Office kung CPDO Plans and Programs Division. At City Council pinagi ni Konsyal Alvin Arcilia ni Panayag na kini magsilbing giya sa maong buwatan. Kini na kutiya sukat sa tuig 2023 hangtod si Meking Tuig, why infrastructure project na human sa syudad gamit ang LDF.
17: Sad to say, year 2023, 2024, 2025, we're not able to accomplish one project for infrastructure. So, kahit ni pag-handle o project charge to local development fund.
5: Si Konsehal Alvin Arcilia, kadto mga project proposal nga dili kompleto sa mandatory documentary requirements, ipapaunay sa konseho nga to sa mga proponent alang sa pagtuman ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Balonos, DYHP. Tatak RMN.
2: Radyo mo nationwide. DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
10: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga mawag tiga punapod sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatihan sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, mix movement sa presyo sa lana, ang posibleng ipatuman sunod simana. Base sa wahing dato sa Mint of Plat Singapore o Foreign Exchange sa milabayng upat kaadlaw, gimanabana sa industriya nga ang adjustment sa presyo sa lana, posibleng mo paumento sa presyo sa crude o balik piso nga to sa 3 pesos kada litro, samtang mo rollback ang presyo sa gasolina o balik piso o mahimong mutaas usab balik piso kada litro. Gituan sa tinubdan nga ang pagbangatake sa mga commercial vessel o military strike sa US o Iran, niya itong may aging simana nagpakita sa talandugon nga tinguha pag-normalize sa commercial traffic dito sa Strait of Hormuz. Kasama mo sa negosyo ngayon, kiniyo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Ayman. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sa og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Radyo mo nationwide.
3: Samtang sa Bikas Bahin, doon ganitali sa mga balita, bahan ni Cebu City Vice Mayor Tomas Asmenya pagluwat sa katong danan. Dili na mahina yun. Kasama mo sa balita, Rajaman Eribulon.
2: CYHP Tatak RMN Report.
5: Di namin na yon ang planong pagluwat ni Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña sa katunanan. Kini manibasura sa konsehyo ang realignment sa bus rapid transit yung BRT project gikan sa South Road Properties kun SRP paingon sa Ayala. Una nang i-suggest sa Vice Mayor ang pagpabalik sa original nga ruta nini gikan sa Bulacan paingon sa Talamban. Gawas kang Osmeña paborosab sa proposal sa Vice Mayor silang Konsehal Philip Zafra, Paul Labra, Michelle Celiona, Cecenio Andales, Alvin Arcilla, Jose Abellanosa. Sila rang Konsehal June Alcover, Konsehal Hari Iran ang pabor nga ipadayon ang realignment samtang absent og abstain ang sa voting nga gipigayon atol sa special session sa City Council kagahapon na subling ipinunduman ni Osmeña ang mga Cebuanon nga siya ang ikumbinser sa World Bank pag-finance sa BRT project alang sa orinal nga ruta ni ini.
18: I was the one who went to the World Bank. They want to help SM, palakasan there. That's why I make it very clear. There's only one road going to the north, you know that. There's only one major artery going to the south. And the one who are using it are the poor people, the urban poor. And if we open up a road to Talamba,

0: Yes, Fortuna, connect to Bacayan, and open up all of this area. So why are we going to help New Star and PhilInvest? PhilInvest, we have a stake there, but that's not my priority. Our basic priority are the people who need help. That's the urban poor in Cebu.
1: Si Vice Mayor Tomas Osmeña, kenduman nga Vice Mayor, una na nagpresidaan pagduwat sa katunanan na kung uyunan sa konseyo ang realignment sa BRT project. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Balanes, DYA. HP Tatak RNN.
2: Radyo mo nationwide. Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Ay, dera, Megalatong winner ka na butaga. Congratulations! Megala, oh. Congratulations sa itong winner. Sakto yan tumag. Plunder ang kaso Megala ni Senator Rodante Marcolit ang igipasaka sa ombudsman ngadto sa Sandigan Bayan. Ang nakadaog Megala saktong tumag. Mao si Ma'am Minjola Agustin. Ma'am Minjola Agustin, congratulations. Ikaw ang palaran nga mananaog na itong karangod lawa. O niya naka-follow siya o naka-like Megala sa DYHP Arabian Cebu. O niya naka-share pag sa itong program sa unang radyo ng balita. So, kompleto si Ma'am. Ang mechanics, yan yung nasunod. So, kamundihan nga nag-sunod na ito, Megala, sa itong mga programa. Kinahanglan, nakasunod mo sa mechanics, ha? Naka-follow o naka-like mo sa itong Facebook page. O niya, ma'am, panihog lang ko chat sa itong Facebook page. Aron nga, masendin mo po dito ang imuhang cellphone number. O niya, sa Monday, ihatag na ang imuhang daog 200 pesos.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Yay! Narapoy lang tayong winner, mga higala, paldo na saan? Nakanamat, mga higala, makanamat, ikmahalipay, kaman, masakpan, ganaminaw sa diwang HP, Aramen, Cebu, nasakpan ni kasamang Julius Malili, kasamang Julius, good morning, Diyos!
4: Good morning, kasamang Arnold, good morning, kasamang Ken, good morning, Super!
3: Oh!
4: Lahat
3: tayo nagbihan
4: kita mga
3: nanod.
4: Okay, ano?
3: Dala.
4: Claudine Barito nga.
3: Claudine Barito, oo. Disek, tanaw ni mo?
4: Ma'am, mabutag.
5: Good morning, sir.
3: Kisama ni Palihog?
5: Cherry de la Cruz, sir.
3: Cherry de la Cruz. Pila may edang ni mo. Murug, pangkuan man na imong apelido, ma'am? Pang-artista man na imong apelido?
4: Ano mga guwapa?
3: Kisa, pila edad ni mo, ma'am?
5: 49, sir.
3: 49 pa? Manghod, yeah. Manghod tadi ay ka, ma'am, no? pila na kamok imong anak?
5: 5, sir.
3: 5? Ay, mong bana, pila edad?
5: 48.
3: Ay, manghod di mo imong bana, di ay? Masama yung trabaho ninyo?
5: Sa loader basura siya, sir. Sa barangay kapunta,
3: sir. Loader sa basura. Maayo, di ay. Kaya mo na inyong trabaho. Congratulations ninyo, ma'am. Saludo kay ko aning mga inanig trabaho kasama Julius.
4: Oh, sila. Lindo.
3: Okay.
4: Kuan ka na ilang trabaho sa mga ano, kanang hugaw, pero hugyan na sila.
3: Kuan ka nang decente nga trabaho. Kamu, kung wak mo, magkaburitsing na itong syudad.
4: Wala sila, hugaw ang syudad.
3: Hugaw ang syudad. So, congratulations sa inyo, ha? Kamu ang tinuod nga bayani sa atong katilingban.
5: Salamat, sir.
3: Kining, lima inyong anak, pila na may edad sa inyong mga anak?
5: 21.
3: 21 ang kamagawangan?
5: Kamagawangan, sir.
3: Niyang kamanghuran?
5: 19.
3: 19 ang kamanghuran?
5: Ang 12 ang sinamanghuran, sir.
3: Amin ako, 19. Kaya waray tuig ang inyong hangga. Ilang ka?
4: Natugpa.
3: Permi mo maminag diwa HP, ma'am?
5: Permigyon!
3: Kung wala na naman ito, mag-inagbay nga pahalipay! Congratulations! Yehey! Kasi
4: atong nasakpahalipay sa DYX Pizza Wata!
3: Pak-pak!
4: Yes! Kaya mo mang nadawat pahalipay dito sa DYX Pizza Wata.
5: Dagan salamat sa DYX Pizza
4: Wata. Overall number
3: one! One!
4: Hello! So kamu dang naminaw no, paabot lang kamu namo. Basin kamu na sa sunod, makadawat sa mong mga pahalipay. Paminaw lang yun, buntag hantod sa BE. Kininalang yung kaubad, kasamang Julius Balili, DYHP, Tatak, Karemen.
3: Karemen, na na na na.

0: 나나 나라 나라 나라 나라 나라 나라 나라 사야라 사야라 사야라 사야
1: Happy birthday ni mo di Aida di sa Pangdako sa Sudan sa Sugbo. Niya, kung nanay yung mga pamahaw niya, ay hato na natin.
0: Birthday ko. Warag, kwanon, ang sa Pangdako holiday. Kay birthday ni Ida Obrador. Wala man tayo oras may gala. Sa nga na lang, sa ganito mukhang parusa. Sa Dewey HP, aramin sa buka, may ang mga tigbalita.
2: Kinagin yung Radio Man kang Galinea.
0: Ako sabi yung Radio Man, Arnold Busamante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw at ang imikinas kasama ng Attorney Rufin Fernandez Manyok. Nga ba sunod ko sa Straight to the Point. Ay kalimot, matagad lang mataran, daigang Diyos, praise the Lord. Hallelujah. Sabakadari, sabakadari, sabakadari, sabakadari, sabakadari, sabakadari, sabakadari.
3: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget? So

0: 100% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
4: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
5: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sikid computer.
6: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
4: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
5: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
6: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
7: Available na sa Mercury o mga suking butika.
8: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
9: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
10: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
11: Mas klaro na ba bisan gabi?
10: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
13: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulnang sakit.
14: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
15: Mami, undangi ang drama.
16: Angeline,
15: na ako'y na-discover nga timplado na lami ang masunod.

0: mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
1: Ang galing-galing mo.
2: Smart 2.
1: Smart Dishwashing Paste ko.
2: Smart 2.
1: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
2: Smart.
1: Tanggaling for everyday.
0: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
1: Tanggaling-galing mo.
2: Smart Dishwashing Paste.
0: Heavy duty linis bawat pahit.
3: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit.
5: Charm. Fab. Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulog. Sa bango ng charm.
6: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumakabloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washy!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
12: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
13: Oras sa DYHP RMN Cebu, la 6:14.
14: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
15: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
14: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
4: ACS.
14: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
4: ACS.
16: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
13: Non in impossumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
17: Straight to the point.
13: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Ug sa katawhan, kutob sa mabot sa Tusibya, sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
17: Straight to the point.
13: Kini lang gyud boss nga dagat sa kahanginan, kasamang Rufil Fernandez Bañok. Maoy padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon may gala nga Sabado, pizza 4 na. Buwan sa Hulyo to'y gadus mil bain kisays.
17: Straight to the point.
13: Sagi hapon, natagantag pagtaga ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Din hilamang gyapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
17: Straight to the point.
13: Nagunas to may skutanan karong buntaga mga kaigsunan. Bagyo nga naagawa sa Pilipinas nahimo nang usa ka super typhoon. Nahimutang kini 2,985 kilometros nga silangan sa Eastern Visayas og nagda kini og hangin nga 195 kilometros matag oras og unos nga 240 kilometros matag oras. Musulod kini sa Pilipinas sa tunga-tungang bahin sa sunod nga semana.
17: Straight to the point.
13: Pagkakaron, less likely ang posibilidad nga mo landfall ang bagyo sa nasod.
17: Straight to the point.
13: Natarik pagtagad rubutaga mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
17: Straight to the point.
13: Samtang sa laing bahin usa ka mall diha sa IT Park sa may apas ning Dakbayan sa Sugbo, nakadawat og bomb threat pinaagi sa social media nga mensahe pasado alas 4 na kagahapon sa hapon.
17: Straight to the point.
13: Naabtan og hapit alas 8 sa gabii. Human gideklarar sa kapulisan nga cleared na ang building og nitataw nga wa sila nakuha nga eksplosibo o bisan unsang hazardous nga butang sud sa maong building.
17: Straight to the point.
13: Mo ni problema ro nga mga panahon na may galamor na uso maning social media mga kagalaan nga naa mag butang-butang kung nahi og threat din ha. Gitestingan gyud unsa mga higala ang capacity sa atong NBI, unsay capacity sa atong cybercrime unit sa kapulisan. Kaya lisod man kayo mga higala o dunay mag-threat sama sa nitabo sa Cebu Eastern College. Dunay ni post sa social media nga mamusil kuno o mga freshmen mga higala. Wa sila'y klase hinoon na ikin, nabungkag sila. Kay tungod sa pang-post, o niya gisusi dito mga sukintig paminaw, gipabantayan o maayo kay uroy o tinuod ng maong nga post. Naunsa na ning kalakiharon. Niya karon lain na po mga higala nag-post sa social media nga dunay bumba nga mabuto. Kini usan ni ka-testing. Unsa mga higala ang capacity sa atong NBI o sa atong cybercrime sa unit sa kapulisan pagsusi ining maong mga bomb threats?
17: Straight to the point.
13: So siho ni mga higala ang maong mga Facebook accounts unsa ang pagsusi ni masakpan kung kinsa ang tinuod nga naa sa likod niya ng maong mga Facebook accounts?
17: Straight to the point.
13: Mo na importante, aron nga mutagam ang nag-post ana, unsa man pag-ila sa nag-post ana, tan-aw ni mo ang Facebook. Unya tan-aw ang Facebook account, makuha ba sa NBI or sa cybercrime unit sa kapulisan kinsa ang naa sa likod ana og kinsa'y nag-post ana? Mo na dakong pangutana kay kung once makuha na, masilutan may gila mutagam na. E karon og dili pa gani na makuha mga sugid paminaw sungugon kita ni indekin. Sungugon ta ini, ha? Natarik pagtagad rubutaga. Bisag kinsa na lang mo post din ha. Nya natural. Imo sa iseryoso kasi imba kong tinuod. Og dunay mag post karon mingon na naay bomba na pud sa may City Hall. Naay bomba sa Capitol. Nya dili nimo masuta kung kinsa nagpost ana. Magsige na lang na kasamang ni store. Mga tawa lang siguro nang ubang nang umidya lang ng uban.
17: Straight to the point.
13: Pero natandog ang trabaho. So muna nga, challenge ni sa NBI, challenge ni sa PNP Cybercrime Unit, unsay inyong capacity nga magukod tani mga tawhana? Unsay capacity nga mahibawan kinsay naa sa likod ini mao mga Facebook accounts?
17: Straight to the point.
13: Igipatuo mga to sa una nga naanang SIM card registration law, di na kuno basta-basta, basta kay naanang SIM card registration law, na unsang grabe manggihapon mga higalang wakman mausap, ni grabe pa mga hinuuning mga scammers karon.
17: Straight to the point.
13: Atari pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
17: Straight to the point.
13: Samtang sa pikas nga bahin mga kaigalaan Cebu City Vice Mayor Tomas Osminia dili na madayon og resign sa iyang pwesto. Kini human ibasura sa konseho ang sugyot nga usbon ang orihinal nga ruta sa Cebu Bus Rapid Transit kon CBRT project.
17: Straight to the point.
13: Gusto ni Tomas Osminia mahigala Vice Mayor nga ibalik sa orihinal. Nagikan may gala sa Bulacau, padong sa Talamban.
17: Straight to the point.
13: Natalik pagtagad rubutaga sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
17: Straight to the
13: samtang
17: point.
13: Samtang sa laing bahin, dito sa kauluhan, mga senador nagkaukos kagahapon sa pipila ka mga adlaw sa dili pang pagsugod sa impeachment trial. Kaya magsugod ang impeachment trial may gala ni Vice Presidente Sara Duterte karon ng adlaw ng Lunes.
17: Straight to the point.
13: So samtang wa pa makasugod, nagkaukos na sila kagahapong adlawa. Nangandam na ang mga senator judges mahigala sa mahitabuon niya sa impeachment trial.
17: Straight to the point.
13: Ang ombudsman mahigala matod pa. Og dugang nga balita labot sa impeachment sa Ismail ka mga pulis ang i-deploy karong Lunes palibot sa Senado alang sa pagsugod na sa impeachment trial.
17: Straight to the point.
13: Nagatarig pagtagad sa karong nga buntaga mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
17: Straight to the point.
13: Samtang sa laing bahin ombudsman ni dayon gyud sa pagpasaka og kasong plunder ngadto na sa Sandigang Bayan batok ni Senador Rodante Marcoleta.
17: Straight to the point.
13: Sa giingon na mahigala sa ombudsman nga kanang karong simanaha ilang ipasaka gahapong adlaw, ha? Ipasaka gyud mahigala sa ombudsman. Ngadto na sa Sandigang Bayan ang kaso batok ni Senador Rodante Marcoleta.
17: Straight to the point.
13: O ang PNP CIDG na mahayag nga andam kining mo serve sa warrant of arrest batok ni Senador Marcoleta kung i-release na kini sa Sandigang Bayan.
17: Straight to the point.
13: Kiniuguban pang mga eskutanan niya mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radio sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
3: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahal lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
6: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
7: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
5: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
8: Dito na buo ang confidence ko.
6: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
9: easy maging best me.
10: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
11: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod gyud ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magpabinatayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas og epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab. Pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality ya.
12: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
13: Ipanumpa kong digyo ko.
14: Ang kondisyon sana ay ambisyon with 12 Chinese herbs.
15: Drink responsibly.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
16: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
16: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality. AC.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burst 345 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
3: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
4: Ako pun. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
2: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
3: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
4: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
2: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
5: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
6: Ano baon bukas ng chicken ko?
7: Ay, este ng chikiting ko!
6: Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs, and more! Tanan sa'yo natuon!
8: Basta baon! Bounty Fresh!
9: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
10: same nutrition, half the price,
9: versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
11: may triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart, with a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
10: Same nutrition, half the price,
9: versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Rose Papaya
1: na ay double whitening sa papaya extract at vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass, masang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog og buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper Columnist. And Best Public Affairs Anchor. Attorney Ruth Phil Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
7: Atong attack na la size 33 na mga higala sa manuman kanoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
7: At sa dawato na higalang report karon sa tungkuban on board sa patrol na maguwang ng hostage o namusil sa iyang manghod na pusilan usab sa kapulisan sa Konsolasyon Cebu. Ato sa ning tagag pagtagad mahigala ni maong report una na stulin niya karon sa Radio Man Paul Lauro. Paul?
9: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
10: Radio Man, Attorney Rupil, dito ni sa Puro Uno, Sinya, Sityo, Sunok, Barangay Tayod, Lungsod sa Konsolasyon, mga pasado ni alas 8 gapon sa buntag. Ang report sa atong kapulisan, nirespondi sila o giingong hostage taking incident. Ilang naibawaan nga kininga maguwang nga si Morpe Montejo alias sa Marlon Brigore, Brigole, 44 anyos ninyo, na nagpuyo sa mong dapit, gingong mi hostage ni sa iyang manghod nga si Ricky Brigole, 38 anyos, og ni pusil pagyod. Apa na pusilan kinis Morpe sa diyang wa ni musurinder sa mitubag nga to mga sakop sa kapulisan. Matod sa inisyal nga niabuting suspect dito sa ilang lugar og nangita siyang live-in partner. Kay wa man dito, may mando ni sa iyang manghod nga si Ricky nga manirado sa ilang bintana o kultahan og dito na iyan ang i-hostage og iyang gipusil ang iyang manghod. Uman madawat ni sa ato kapulisan ang alarma, dali silang may responde og may pasurinder unta sa maong suspect apan instead mo surinder ni ipabutuhin on siyang armas tumong sa mga responding policemen, inungdan nga napugos pagbawas ang ato kapulisan og gipusil siya tumong rahin noon sa iyang paa. Nakuha ang usa ka 22 magnum revolver nga mao igamit sa pagpusil ngadto sa iyang manghod. Silang duha puno sa marana, inungdan nga gidali sila pagdasan sa atong kapulisan na mitubag sa maong alarma. Padayon nino nag investigasyon sa Konsolasyon Police nining maong insidente. Kasama mo sa Konsolasyon Police ako inyong radyo man Paul Lauro, DYHP, Tata, RMN.
6: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
11: Radio Nationwide!
7: Okay, salamat. Radio Man Paul Lauro sa imong report. Now, ato tagag pagtagad mahigalan itong duga mga isgutanan karon. Gumikan mga kaigalaan kay kagahapong adlawa sa gipamahayag na ni Jesus Crispin Remulla nga ipasaka gyud ang kaso within this week against Senador Rodanti Marcolita. Gitinuod gyud kagahapong adlawa, last day man kagahapon, di ba? Ningon ko sa programa dakin nga palidaan na tulong adlawa kay last day ron adlaw Biyernes ngating opisina pa mga sukid di paminaw. So tuod man gidayon gyud sa ombudsman ang pagpasaka o kaso batok mahigala ni Senador Rodanti Marcolita ngadto na sa Sandigang Bayan. Unsa may sunod nga mahitabo niini by Monday mga sukit ti paminaw, ang Sandigang Bayan mo evaluate anang maong kaso. Pwede nga ang Sandigang Bayan pwede kanang adlong Lunes, pwede Martes, pwede Merkulis, depende sa Sandigan Bayan. Kung ilang pagawasan o warrant of arrest si Senador Rodanti Marcolita.
6: Straight to the point.
7: Ibutang tapaspas ang Sandigan Bayan. nga mo evaluate sa kaso mahigala by Monday morning mo gawas ang warrant of arrest, pwede day. Unya ang PNP CIDG ready na matud pa nga mo serve sa maong warrant of arrest. Basta mo gawas na ng warrant of arrest, ready ang atong PNP CIDG nga mo serve sa maong warrant of arrest. Inexerve ana mahigala dakupon si Senador Rodante Marcolita malagmit tensionado mga higala karong adlaw Lunes diha sa Senado. Ngano matensionado? Malagmit dakpon si Senador Rodante Marcolita. Unya kanang adlaw sad mauna ang impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte alas 3 sa hapon day magsugod sa adlaw Lunes. Muna nga dunay 6,000 ka mga pulis nga ilang ipakatap diha sa Senado pagbantay basin og dunay mga lihok protesta nga himuon mga sukid di Paminaw. So anticipated na nila nga butangan mga higalag 6,000 ka mga pulis ang Senado ni Anang Adlawa.
0: Straight to the point.
7: So atong evaluate ning kaso may galang Senador Rodante Marcolita ha. Og kanang adlang Lunes impeachment trial na, magsugod na, maigala ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Mahimo nga kung di pa makapagawas o warrant of arrest ang Sandigan Bayan because this is a matter of procedure. Under sa rules on criminal procedure, once mapasaka ang kaso mga kaigalaan, mapasaka o kaso ang ombudsman ngadto na Sandigan Bayan, ang Sandigan Bayan mo evaluate ana o angay basta mo issue o warrant of arrest or dili. Pwede ka ng first day, mo issue sila, pwede. Pwede dili, pwede sad og ilangan langan pa mahigala sa Sandigan Bayan, wa pa mahuman lagi evaluate. Pero pwede og paspasan mahigala. Labi na kay high profile case ni, malagmit mahigalag, buntag pa sa Lunes. Mahuman man kay galag evaluate sa Sandigan Bayan, mupagawas og warrant of arrest, di pa makasugod ang impeachment trial ni Sara Duterte ni kahapon, wa na si Senador Rodante Marcolita.
0: Straight to the point.
7: So maibanan ang mga senators nga kay Tano Black di pa gani kasugod ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Now, atong i-evaluate ha. Kini prangka-prangka pagka-istorya mga sukit ni Paminaw. Di lang tama yun nga unsa pang daghan pang agi-agian nga mga liko-liko. Ang katuyuan gyud ini nga mga kasong gipasaka tanawa ang majority black wagi natandog. Wagi natandog. Ang natandog ra si Chief Escudero og si Joel Villanueva kay di man sila originally dito sa majority black. Mo nang duna sila yung mga kaso pero sa dihang nitumbling na sila mga kagilaan, luwas na sila. Giluwas na silang Jesus. Jesus Crispin. At ang lagi katawa-katawa mga higala kay kininiang nahilaw man o kabalik ang kaso, ha? So, why tandog ang majority? Ang sa minority, muna nga, gukod yun. So, dili makatambong si Bato, di makatambong mahigala si Jinggoy, tiwasan mahigala Marcolita, malagmit, di na sa katambong sa Lunes. Or kung di pa mapagawas ang Sandigan Bayan o warrant of arrest, mahimo nga makatambong siya sa first day. Pero mahimo sad niya na naon nila. Ang mga tao nagtanaw ni day. Ah, sige lang, himo alam ninyo tanan o sa inyong mahimo. Pero ang mga tao nagtanaw nga, naman ni magkadima o ning kalakiha. So, kanang pagpangita mahigalag kaso batok ni Senador Rodante Marcolita, isunod pa ng uban. Hasta pala si Peter Cayetano, mahigalag kini si Ruben Padilla, pasakaan pagkaso. Ah, kinis bunggo mahigalag, hilom-hilom lang gini ron kay once mo tingog ni, mahimo ning ingnon nga ni Ana, ang warrant of arrest. Ipada ka sa dahig.
0: Straight to the point.
7: Malagmit mahurot ning mga senador sa minority. Mao gini ang katuyuan ngano nga gukuro ni mahigalag taman sa ginhawa si Senador Rodante Marcolita. Gipasaka naman gapon sa ombudsman. Makita na nimo ang pattern. Kana mga technicalities mahigala. Sagol na lang ko na pag-justify ba na kin. Aron lang yun niya ko na. Kay ang kadto mga kawatan sa flood control mahigala o uban pa matang sa korupsyon, wa may investigation nga nitabo. Kini maghatag ni og makarealize ang mga politiko nga okay lang ang mga wat, Basta inigpangawat nimo, ayo lang yung buwag sa grupo dili sa, ha? Tig-imbestigar. Kay okay man, Nestor. Bisa pag di kakawatan, unya ikaw may imbestigaron, problema ka yun. Nabisag kawatan ka, maghatag ng mensahe nga, pangawat lang, basta importante nga dili kita mo imbestigahon. Mahimo pa mga kawatan, mo pa yung mga imbestiga kunuhay. Kaya mga problema ka man, kadaghan ba higalang kickback din ha? Kabao ba, ta trillion ba ng kickback mahigala sa flood control? Pero bisan pagkatong klaro kayo mahigala na kadawa, tanawa, si Marcolita ilang dakpon mahigala ilang ipasod sa bilangguan. Si Bunuan mga kagilaan ng Secretaris DPWH may ilang pag-auso. Aon sa naning kalakiha mga sugit ng paminaw? So, mahimo nga, bisan pa ugwa ka mahigalay ka, so kulitugon ka, aron nga imbisigahon ka sa inetabo ni Mike Defensor. Si Mike Defensor mga kagilaan, wa man to'y isyo nga nakita nila nga kuan, anay tabo may galasig saba-saba kaysa kung nag-lead itong mga 18 ka mga Philippine Marines. Sa anay tabo, ang iyang building ni Mike Defensor, doon ay mga nag-abang. Dahil 7-11, dahil yan ang nag-abang dahil na mga opisina, ana. Na ay usan nag-abang na doon na may negosyo sa kanabang mga dancers bitaw ni Storm na nakidap-kidlap pa, ana. Giraid mga higala sa NBI. Pag-raid sa NBI, pasakag kaso, gi-appeal si Mike Defensor. Ha? Ang mga Mike Defensor, sabay labot na kuha na nga nag-abang, laman na, ha? Pariha ba na sa 7-11, nag-abang man sila niya, ilan na ng negosyo? Ang nga mo, dawat ba silang abang? Adi, appeal ka yun. So, kana mo yung mga buta nga, bisa pa og, mingon ka nga, wa ka dihay, nahimong salaod o gukuron kayo, pangitaan kang pamaagi, magukod ka. Pero bisa pag naakay daghan niya mga issues, pasalipod ka lang yun rin napita sa administrasyon, mga sugit ng paminaw, na okay raway investigation. Ha? Ang kaso may glass flood control, hay naman, naunsa naman, hay man to mga higalang mga na-involve ani. Na, kaniha, kining kasong Marcolita may gala, ang tuyo ining kasong Marcolita, kung ato yung i-evaluate, atong i-evaluate ang atong prangka-prangka ba lang evaluation, ganyan kang Marcolita may gala. Atong isgutan at isa, atong i-dive-dive na gamay kay, ngayon pa man tamang higala sa, karana ang, sa babaw ba? O inahinay tag-dive mga higalay ng kasuha. Standby, human lamang sa pipila ka pinumdum. Alas 6:45 na.
3: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
3: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
14: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
15: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
13: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
16: Dito na buo ang confidence ko.
14: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
17: easy maging best me.
18: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.

0: Believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
5: Atong attack na la size 49 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
5: Now, ang atong evaluate yun, kining kaso may galang Rodante Marcoleta. Para di kita maglibog mga sugit ng paminaw, hinayon talang ha, para maklaro tani. Wa pa man na ito ni Dive, maayo kay wa man ni pasaka, kaso gapon ni pasaka naman yun. As hinayon talang. Kining kaso ni Marcoleta, mga sugit ng paminaw. Ang usa kini ka campaign donation. Ay mitabo mo gud ini mga higala. Do na ba basis ang ombudsman? Nanay una to pag-discuss para masayon nga sabton. Ang pagpasakag kaso lahi na, ang pagkonbikto sa kaso lahi. Ang requirements sa pagpasaka og kaso lahi o ang requirements sa pagkonbikto unya sa kaso lahi. So, ang akong personal observation ining kaso Marcoleta, og base may gala sa plunder case, og imong basahon ang mga elements. Og ang facts nining hitabu ama kay galaan. Ako ha, prangka-prangka ang pag-istorya. Ako evaluate ning kasuha may gala. Lisod kayong ikonbikto. Lisod nga konbiktuhon si Senador Rodante Marcoleta ning kasuha.
6: Straight to the point.
5: With due respect, may gala sa ligang bayan ha. Pero para nako sa akong evaluation, lisod. Tanaw ni mo mga elements. Pero ang tuyo, mga higala nga, ang, kung ang katuyuan, kay coordinated man eh, parang kaprangka lang na yung pag-istorya ha, ang katuyuan nga dili maka-appeal si Marcoleta sa impeachment ni Sara Duterte, pasaka ang kaso mo serve man eh, sa tuyo, ang tubag maka-serve ng tuyo ah. Ha? Ang pagkumbikto lahi man. Akong tanaw ha, ang pagkumbikto lisod. Pero pagpasaka ang kaso, unya ang tuyo mga higala mo gawas ang warrant of arrest madakop si Marcoleta ini kadakop ni Marcoleta matanggong mga higala kay non-bailable dili makapil na sa impeachment trial ni Sara Duterte mahimo ba na mahimo duol kes tinuod mao na man eh kini nga scenario mao na ni ako nang i-forecast daan mao na ni nga scenario unless mobalis Marcoleta kay once mobalis Marcoleta mga higala pwede ba nang maingon sa buhay nga oy nahilaw na. Man Joel Villanueva iba ngayon hinog na ha nagpa-preskon ko siya nga hinog na ang nga ba mapapreskon ka nga huwag kakabasa mahigala sa evaluation sa DOJ so katong kang Jinggoy duha gito kang Jinggoy kang Joel hinog na kang Jinggoy at uod man dakop hinog na kang Joel duha sila ha pagbalitok ni Joel mahigala kalito kahilaw. At with due respect, may galan Joel Villanueva o ni Chis Escudero, di man po lalim kung ilan nagian. Muna nga, kanang ilang mga decisions, mga kaigalaan, dili na lang yung kumupiit pag maayo na. Ila po ng decision, no? Kaya di lalim ang ilang higalang pressure nga natagantaman, oy. Na, muna nga, naaka sa ilang sitwasyon, medyo makapanawag yung kag bisag kinsang ginuuha siguro, ha? Matawag ni mo, o sa Katoliko pa, matawag ni mo Tanang Santos. O dili ka Katoliko, matawag ni mo ang Tanang Hesus? O na, Cristol, matawag ni mo si Hesus Cristo, matawag po ni mo si Hesus Crispy. Tanaw na ko, mga kagilaan, kining tuyo ganoon nga si Marcoleta, pasakari, pugos ko lang pasakag kaso ba? O evaluito na ko ha, sa akong evaluation lang yun. Gibasa ko ba na yung mga kagalaang plunder law? Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Republic Act 3019, appeal bigyan sa mong klase kina to. Director Santiago, ginag-lecture na mo anak sa ombudsman. O niya, kining plunder law, Republic Act 7080. Tanaw na ko, mahigalab na. Lisod yung kumbito ko sa Marcoleta day. Pero ang tuyo lang yun niya, paska anong yung kaso para gani ka-appeal sa impeachment, makaserve gusto sa tuyo. Kay, pwede man. Ang ombudsman ba mo pasakag kaso na ba ibisit sa ombudsman? Naa. Mahimo ba nang himo ang ibisit sa ombudsman kana mga higala nga Duna mahigalay sipyat si Marcolita di hawa mabutang sa iyang susi ka na. Padakon na sa ombudsman. Kay kung kauban ka, dili na naman na ilang opsyon, God, na sa ombudsman. Kay mahimo man, may ngayon Marcolita, donation eh. May ombudsman, dili kickback na. Niya ang evaluate ang ombudsman man. So naa sa ombudsman ang ilang opsyon. Ah? Kami may magbuot. Kung sa'yo mong kuwan buhaton. Muna yung itabo. Dahil prangka na yung pag-istorya ba? Palaya ba sa DOJ yung hinog na yung Crispin? Di man, waman eh. Kay kanto, guwapa mo bali si Bilinoy ba? Wa na hinog na madayunan to kahinog. Ha? Niya ni bali man yung singon si Crispin. Wala mi. Kay ang sa DOJ nga evaluation na kulangan kami. Tanaw na ko. Bahalag ma-acquit si Marcolita Aguman, total dugay pa man ang desisyon. In the meantime, kanikang kasong Sara day, within this year mahuman, within January, ibutang talang. Nya, kanang kasong Marcolita, ibutang tag, abtanag, usakatuig, una pa mga higala ma-desisyonan. So, samtang magpaabot sa desisyon, priso siya, di masakapensa. Di sa kaapil sa impeachment trial ni Sara. Mauna ituyo. Mauna ituyo. Kay may kagimong kumbiktuhon sa Marcolita, prangkang pag-istorya sa akong pag-evaluate in yung kasuha, lisod kumbiktuhon sa Marcolita in yung kasuha. Eh. Lisod. Pero inyong tanga, pasaka ang kaso lang, pwede man, bisa kinsa mga higalang pasaka ang kaso, pwede man ang ipasaka. Because to file a case is one thing. And to prove that case in court is another thing. Ha? So ba yung pasakaan sa Marcolita? Pala yung Mike Defensor. Kala Mike Defensor, makikilang lisod ka ng kumbiktuhon ni mo ng kaso nga human trafficking. Uy, my goodness. Ikaw tag-iya sa building na yung nag-abang. Appeal de ka unsay binuhatan sa nag-abang. Kada nagpaabang ka ron mga apartment taken. Nagpaabang mga apartment ron. Nagpaabang ko. O ikaw tag-iya sa hotel. Doon ay nagsaka de sa mga hotel ni abang. O doon ay mga anomalya na ikaw de may kasuhan. May kato mga nagpaabang log boarding house. Nag-iimong negosyo ni mo na nangulit tala ka de hagkwarta. O bayad mo ha, pizza 15, bayad mo, o kung sa may kasabutan. O niya, doon ay babaeng gidaan na dito dahi. Sa imong iyang boarding house ni mo, unsan na iyang kalihukan niya. Huwag naman ta magsunod-sunod na nila. Pero pwede ba ang pasaka ang kasus may defensor? Pwede. Makonbikto ba, lisod? Pero anong tuyo lang yun nga mahilom nga di na ka magsaba-saba kaya ikaw may naglid-lid sa 18 Marines Bay, tanggong sa ka. So, tood man, ma-serve nila ang purpose. Kay pilar man yung trial ni Sara Duterte, mga higala. Ibutang-tang, ilang giingon mga higala, mga 3 months, pero ingon man to si Wingat Salian, malagmit, mabot, 7 to 8 months. Ibutang-ta lang. Na, kanin ka Marcolita, kay, di man yung mahumag ko sa katuig. Ha? So, priso siya dito. Di kagawas, dili ka-appeal sa impeachment. Kay, dako mang factor ko mag-appeal sa Marcolita dahi. Unsa ka dako factor? Kamaumagos balaon sa Marcolita? Kuyaw ni, nga, paapilon dito, ma-alcances debate ang ubang mga senador. Technical na gun eh. Nga pila kabuk lawyers may galat. Sa majority, si Kiko Pangilinan lang. Kikinistis ko dito, di man yung magtingog-tingog na yun. Kanigod, ang magdebate ini ang prosecution o ang defense. Pero kinigod mga senator judges, mahitabo ini dunay mga ruling nga himuon, mapildi yun ang minority, kay gamay naman sila. You know, divide the house. Okay, pildi sila. Na iba na nagos sila. Wala na si, wala na si Jingoy, wala na si Bato. Wala na mahigalas Marcolita. So, inig voting, kanunay ang daog ang majority. Inig debate po mga kagalaan, inig debate kag naas Marcolita na delikado man kay punto por punto mahigalang ang legal nga knowledge Marcolita. Kuya, punto por punto yun. Na kung imong wag tango na, medyo maibanan sila. Nga kinsa naman na yung mabilin. Ngilingig pa rin sa Kaitano, yung kinduha kay Kaitano, ngilingig pa rin noon. Ha? O ila pong, pasaka si Peter, di usan lang, si Pia na lang. Si Pia fighter, pero babae, mga God. This Pika, si Kiko, lumay mo tingog, abogado si Pika. Kaya kinisitsis ko dino, maikog ni magtingog-tingog nun. Maparihan ni Mahinglang Joel Villanueva baba nga, kung mahimo, di lang kita magtingog-tingog. Kaya di talagang katawa-katawa, mahigala medyo, alanganin kay magtingog-tingog. So si Marcolita, tangtango ni Muriha, maibanan ang puwersa mahigala sa kanana ang Kaitano Black. Dako, magkakuanan. So, by Monday, tanaw na ko ni, by Monday morning, pwede mo gawas ang warrant of arrest, dakupon siya before ang impeachment trial sa 3 o'clock in the afternoon. Pwede nang mao'y senaryo. Pero pwede di pabugawas ang Sandigan Bayan, pwede po. Kaya ito naman, napasangka naman kaso. So, balikon ko, ang kaso pagkonbikto, malkulita, lisod, konbiktohon. Ako na nang gitanaw, mahigala ang plunder law, my goodness. Pero, ang pagpasangka ang kaso, o ang tuyo nila nga di ka-appeals malkulita sa impeachment sayon. Kini nga senaryo, mauna ni. Kay ka ng ombudsman, ilan namang napasaka? Unyak yung pangutan ng ombudsman, technical na. Makakatarungan ng ombudsman day. Prangka ba lang pag-istorya na? Makakatarungan ng ombudsman. Bahala na ng kurte. Muna gingon niya, dito ka na sa Sandigan Bayan, mapaliwanag. Basta importante nga, mapriso ka ng daan ron. Ato lang ni mahigalang, gikwan ha? Kano man, kining kasuha mangod. Ngano maingon ta nga, lisod ang pagkonbikto. Dakong debatihuno ni, kain anay magod ni? Kining ato mga higalang mga public officials, ang basis magod sa ombudsman o ang basis sa Marcolita ay nani. Under the law, as a general rule, kining mga public officials nato, di ni pwede mga higalang mudawat o bisan unsang matang sa kwarta, gift, giklaro gina, although doon ay mga exceptions anak mga higala, kaya kita, naanad man taka ng Pasko bitaw nga na ay mga gift, mga kagalaan niya kuan. Inana nga, ipanghatag ka ng ginagmay ra ba? Mga tokens lang. Inana, panahon nga doon ay okasyon. Ah. Pero inana may galang kwarta, gidili na mga sukid tigpaminaw. As a general rule. So muna, hindi na pwede yun kana mga public officials nga imong hatagan kay kickback na. Karon ang exception diha mga higala, ang exception nga, pwede kang mudawat ang usa ka public official o kwarta gikan sa private sector kung kana donation alang sa gamiton mahigala sa imong kampanya kay nidagan ka og public office.
6: Straight to the point.
5: So doon ang exception di ay. So as a general rule, balik ko na ko, dili pwede nga hatagan o kwarta ng mga public officials. Dili po sa pwede nga mudawat. Kay Republic Act 3090 na, Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Now, kung ang gidawat nga kwarta, 50 million and above, mo-qualify siya o plunder. Mauro ba na siya mga higala? Kanagong Republic Act 3019, Anti-Graft, mauro na siya plunder. Mamaura ba? Mamaura. Pero kung ang kwarta nga, mudako nga 50 millions pataas, mabutang siya plunder. Na, karon, as a general rule, dili pwedeng mudawat. Ang exception din ha, kung election, gamito na sa campaign mo ng mga expenses. So doon na exception. Muna, kanang mga senador na ang vice-presidente. Nanawat na sila, kanamudagan o pagka-presidente, vice-presidente, mga senador, nanawat na sila o mga campaign donations. Mabitaw na nga, ikaw, mudagan ka. Eh, batang taas rin sa hontivirus ka ron. Maningkamot na sa libot-libot na daan ron, kaya alam mo, taas ang iyang rating sa survey. Kaya once mo taas imong rating, daghay ganahang mo, donate. Kana mo na yung prangkang pag-istorya. And even in the US Day, allowed na sa US Day, ang ilang

0: Mao na siya. In fact, ito nagpusil ni Trump day. Donor man to day. Ha? Nakadonate man siya sa kananaang Republican day. Nakadonate man siya sa Republican kanito. Doon ang allowed na dito. Sumupo na sa Pilipinas nga mudonate ka panahon may gala sa campaign period. So doon naman kayo mga friends. Labi na ka ng nidagan ka karon. Ay mo mga friends, nituon ni mo si mong kausa. O sige siya, kami bahala sa mga t-shirts. Ano na? O sige, kami bahala sa mga posters. Kay ikaw, nidagan ka di man kami lunaryo ba ya? May pariha kami galaan ng butanta si Manny Villar, Camille Villar, kana sa Mark Villar. Eh, pwede na naman awa itong donations. Ha? Pero kanang mga nanagan din ha, tanan-tanan mga higala ng naa. Tanaw ko dahil nanawat ng tanan dahil. Gikan sa private sector pero na-exception din ha. Muni nitabo ka Markulita at nung sa hisgot o niya ha. Human lamang sa RMN 558 Manila nga masunod na karoon dahil. Alas 7:03 na.
1: Live via satellite. RMN News Nationwide.
2: Ay magdadala na ito ng mga pag-ulan sa bansa. Sa ngayon mga kasama, easterlies pa rin ang nakakapekto sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas.
3: Aarangkada na sa Lunes, July 6, ang impeachment trial o paglilites kay Vice President Sara Duterte. Naharap ang bise sa apat na articles of impeachment, kabilang ang hindi tamang paggamit ng confidential funds, unexplained wealth at questionableng sal-in, panunuhol at korupsyon, at pagbabanta kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Personal na pinadadalo ng Senate Impeachment Court sa Lunes si VP Sara o kaya ay magpadala ng kanyang mga abogado. Samantala, handa na rin umano ang mga ebidensya at testigong ihaharap ng House Prosecution Panel sa paglilitis. Tiwala si House Prosecutor at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na wala nang magiging hadlang sa pagsisimula ng impeachment trial.
4: Nagagalak po tayo, tutuwa po tayo na mukhang wala na talaga naglang pinipagsimula na impeachment trial sa wala kami nag-denial na ng kapila na magkakaroon tayo sa sabihin nila na hindi na patutuloy. Wala rin po announcement ang Senado na hindi patutuloy. In fact, ang kanilang announcement is matutuloy na talaga. So tuloy na tuloy na. Kailangan talaga ay patunggan ang ebidensya at tapusin ang proseso. Huwag at tanayan.
3: Hinikayat naman ni Akbayan Representative Percy Sendanya ang publiko na manood at bantayan ang paglilitis kay VP Sara.
5: Napakahalaga na itong darating na Lunes talaga tumutok ang taong bayan kasi hindi lamang si Sara Duterte ang nililitis ito. Nililitis din ang Senado bilang institusyon dahil titingnan kung sila ba ay susunod sa ebidensya batay sa kanilang desisyon. Pero sa dulo, kinakailangan magbantay ang taong bayan na wala ng delays, wala ng paikot-ikot at paligwi-ligwi pa. At sa dulo, makuha na ng taong bayan, deserve natin na katotohanan na ilang taon na natin hinihintay.
3: Bubuksan sa publiko ang impeachment trial kung saan 61 upuan ang araw-araw na irereserba para sa mga nais manood sa plenaryo. Samantala, kahapon nagsagawa ng caucus ang Senado bilang paghahanda sa pagsisimula ng impeachment trial.
2: Sa kaugnay na balita, VP Sara Duterte hindi obligadong humarap sa impeachment trial. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Conde Batak.
6: Hindi obligado si Vice President Sara Duterte na dumalo sa impeachment trial nito sa Lunes, July 6. Itong inihayag ni Senate President Sherwin Gatchalian sa kabila ng notice na ipinadala nila sa Vice Presidente para humarap ito sa pagsisimula ng paglilitis. Ayon kay Gatchalian, ito ay dahil magsasagawa rin sila ng arraignment-like procedure kung saan paharapin ang Vice Presidente para basahin ang mga kaso laban sa kanya. Gayunman, nilinaw ni Gatchalian na nakasaad sa kanilang rules na pinapayagan ang kinatawan o abogado ni VP Sara na dumalo sa ganitong proseso. Samantala, sinabi ni Gatchalian na tuloy-tuloy ang kanyang paghanda bilang presiding officer at bilang senator judge kung saan patuloy niyang pinag-aaralan ang mga rules, gayon din ang mismong merito ng kaso. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN.
3: Magsisilbing presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte

0: si Senate President Sherwin Gatchalian. Sa isang panayam, sinabi ni Gatchalian na base ito sa rules ng Senado. Taliwas din ito sa naunang ulat na ikinukonsidera ng Senado na ihalal si Senator Cheese Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Gayunman, sa ilalim ng inamyendahang impeachment rules, sinabi ni Gatchalian na maaari pa rin magtalaga ng ibang presiding officer kung nanaisin ng mayorya.
1: RMN Network News.
2: Mga kasama, nakalatag na ang seguridad sa Senado para sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes. Kahapon, nag-inspeksyon ng PNP at ang Office of the Senate Sergeant at Arms sa paligid ng gusali upang tiyakin ang seguridad at ang kahandaan para sa trial. Ayon kay Senate Sergeant at Arms Police Major General Alfred Corpus, sapat ang bilang ng mga pulis na magbabantay sa loob ng gusali para masiguro ang maayos na paglilitis. Kaugnay nito, aabot sa 6,000 ng mga pulis ay ipapakalat sa paligid ng Senado kasabay na muling pagsasailalim sa full alert status ng Metro Manila simula po sa Lunes. Bahagi ito ng komprehensibo na security plan ng pambansang pulisya habang nagpapatuloy intelligence monitoring laban sa posibleng banta. Ayon pa sa PNP, wala pang grupo na nag-apply ng permit para magsagawa ng rally sa paligid ng Senado. Ngunit nakahanda sila sa kasakali na may maganap na protesta.
0: Sa ating mga motorista, magpapatupad ng road closure ang Pasay City simula sa Lunes kasabay ng pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa Pasay City Traffic and Parking Management Office, isasara ang northbound at southbound lanes ng Jokno Boulevard mula Seaside Boulevard hanggang Atang de la Rama Street tuwing may pagdinig. Ipatutupad ang road closure mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi at maaring tumagal ng 7 hanggang 8 buwan depende sa schedule ng paglilitis. Pinapayuhan ng mga motorista na dumaan sa Makapagal Boulevard bilang alternatibong ruta. Nakatakdang idaos ang mga pagdinig tuwing Lunes, Martes at Miyerkules hanggang July 28. Matapos ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, ililipat ang schedule ng paglilitis sa Martes, Miyerkules at Webes.
1: RMN Network News.
2: Ang NCRPO wala pang namomonitor na aplikasyon para sa permit to rally sa Senado kasabay ng pag-uumpisa ng impeachment trial ni VP Sara. Ang kasama natin sa balitang yan live via Zoom, si Rajuman Gerald B. Ulep.
1: RMN Live Report.
3: Hanggang sa ngayon nga ay wala pang natatanggap ang National Capital Region Police Office o NCRPO na impormasyon na may nag-apply na ng permit para sa kilos protesta na ikakasapag tapit ng Lunes yung pagsisimula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay NCRPO Spokesperson Police Major Hazel Azilo, kahit isang grupo ay wala pang nag-apply ng permit, din mana, tiniyak naman ang NCRPO na magbabantay pa rin sila sa paligid ng Senado para masiguro ang seguridad ng publiko. Anya sa kabuuan, nasa 6,000 pulis na i-deploy ay nasa 3,250 PNP personnel ang ipipwesto sa Lunes sa paligid ng Senado habang ang natitira ay nakastandby lamang kung kakailanganin ng karagdagang pwersa. Sa ngayon, may religious group na magsasagawa ng kilos protesta dito sa harap ng Senado 2 araw bago ang impeachment.
4: Nagsama-sama kami kasi nakita namin na parang dinederail itong proseso ng impeachment trial na hindi tama. Karapatan ng tao na malaman ng totoo tungkol dito. At para ano, karapatan rin nila na umira ng katarungan kung merong ang ginawang. No.
3: Dani Agoncillo ang acting media relations officer ng Kingdom Keepers Coalition ng iba't ibang faith-based groups dito sa Metro Manila. Kasama mo sa Excel RMN Manila, Rajuman Gerald B. Ulet sa talk, RMN.
0: Nairaffle na sa Sandigan Bayan ang mga kasong isinampa laban kay Senador Rodante Marcoleta. Kahapon nang magsampa ng 4 na reklamo ang Office of the Ombudsman laban kay Marcoleta sa Sandigan Bayan, kabilang na ang kasong plunder at bribery. Ikatlong Division ng Sandigan Bayan ang hahawak sa kasong plunder habang paghahatian ng Sandigan Bayan 4th, 6th at 1st Division ang tatlo pang kaso. Nag-ugat ang mga reklamo dahil sa umano'y hindi deklaradong 75 million pesos na campaign donations ng senador sa Statement of Contribution and Expenditures o SOSE noong 2025 elections. Kasama rin sa mga kinasuhan ng Office of the Ombudsman, sina dating Kongresista Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu, Aristotel Viray, na umano'y mga donor ni Marcoleta. Ayon sa Ombudsman, inamin ni Marcoleta na tumanggap siya ng donasyon ngunit hindi ito idineklara sa kanyang SALN o SOSE. Una nang itinanggi ng senador ang akusasyon at iginiit na bahagi ito ng panggigipit para patahimikin siya sa gitna ng mga pagbubunyag sa mga katiwalian sa pamahalaan.
1: RMN Network News.
2: Sa kaugnay na balita, kinuwestiyon ni dating Congressman Mike Defensor ang naging pamantayan ng Ombudsman sa pagsasampa ng kasong plunder laban sa kanya. Sa kanyang Facebook post, gate ni Defensor na wala namang sangkot o ninakaw na pondo ng gobyerno at walang pabor, pangako at op ibinigay ng kapalit na donasyon. Sinasabing isa itong si Defensor sa nagbigay ng campaign donations kay Senador Rodante Marcoleta. Kung campaign donations ani ang basihan ngayon para sa kasong plunder, ay dapat imbisigahan din ang pagtanggap ni Pangulong Bongbong Marcos ng donasyon na 247 million pesos mula kay Anton Lagdameo, tig 30 million pesos mula naman kay Mel Robles at Francisco Tio Laurel na lahat ay na-appoint sa iba't ibang posisyon sa gobyerno. Sa huli, sinabi pa ni Defensor na handa niyang harapin ang kaso sa korte. Hindi umano siya mapapatahimik ng kaso sa paglalantad ng korupsyon sa flood control.
0: Pumalag ang Malacanang sa paghahambing ni dating Congressman Mike Defensor sa campaign donations ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at sa kinakaharap na plunder case ni Senador Rodante Marcoleta. Punto ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pribadong mamamayan pa lamang si Pangulong Marcos nang tumakbo sa halalan. Samantala, kongresista naman si Marcoleta nang makatanggap ito ng 75 million pesos na donasyon. Git pa niya, kumpleto ang deklarasyon ng campaign funds ng Pangulo sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE.
5: Hindi po niya dineclare ang sinasabing pondo. Ang 75 million pesos ay hindi po nakita sa SALN at hindi rin po nakita sa SOSE. Taliwas sa pagkukumpara ni Mike Defensor dahil ang Pangulo, kumpleto ang pag-report sa SOSE.
0: Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
1: RMN Network News.
2: Ang Malacañang naniniwalang nakabatay sa ebidensya ang kaso laban kay Senador Marcoleta. Gobyerno hindi magpapatinag sa anumang protesta. Ang kasama natin sa balitang yan live mula sa Canada, si Radyoman Chanel Salazar.
1: RMN Live Report.
6: Naniniwala ang Malacañang na nakabatay sa ebidensya at hindi sa politika ang kasong plunder at graft na isinampa laban kay Senador Rodante Marcoleta. Sa press conference dito sa Vancouver, Canada, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na may pagkakataon si Marcoleta na depensahan ang sarili sa tamang proseso ng batas habang tungkulin ang pamahalaan na usigin ang sinumang may sapat na ebidensya ng katiwalian. Malinaw anya ang polisiya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na papanagutin ang lahat ng sangkot sa korupsyon anuman ang kanilang posisyon.
5: Dapat nating linisin ang anumang issue ng korupsyon sa ating gobyerno, sa ating bansa. At kung kailangan na may managot at kung kailangan naman din niya madepensahan ang kanyang sarili, ay magagawa naman po ito, Ms. Senator Marcoleta. At sa lahat po ng nagsasagwa ng mga maanumalyang proyekto, ang gobyerno po ay hindi po natutulog. Linisin po natin ang bansa sa mga isyu ng korupsyon. Sinimula na po ito ng Pangulo. Kaya sana po ay magtuloy-tuloy ito kahit ang Pangulo po ay natapos ng kanyang termino.
6: Itinanggi Diretso ang aligasyong selective justice at sinabing nakasaad sa resolusyon ng ombudsman ang mga batayan at ebidensyang ginamit sa pagsasampa ng kaso.
5: Tayo po at lahat tayo, pati po ang miyembro ng INC ay para sa transparency and accountability, ganun din po tayo, ganun din po ang pamahalaan, ganun din po ang Pangulo. Sabi nga po natin, wala pa pong rally, nagsisimula na po at masimula na po ng Pangulo ang magpapanagot sa mga dapat na managot. Malamang ang mga miyembro po ng INC ay makikita naman nila kung ano yung mga elemento na nailagay patungkol sa the Omen plunder and graft cases. Sa resolution po siguro ng ombudsman ay makikita nila kung bakit na isa pa ang mga kasong ito sa miyembro po ng INC na si Senator Rodante Martoneta.
6: Git pa ni Castro, hindi kumurap ang gobyerno sa anumang pressure o protesta. Tungkulin anya ng mga investigador at hukuman na mapanagot ang sino mang mapapatunayang nagkasala.
5: Hindi naman po kailangan magpa-pressure ang gobyerno at ang mga nag-iimbestiga, pati na po ang mga korte natin sa mga pressure ng ibang mga grupo. At sa ating palagay ay hindi naman din po yun ang naisin ng INC. But still, sa mga may balak na magpa-pressure sa gobyerno para po mapaligtas ang mga tao na sinasabi natin maaari sangkot sa mga anomalya, huwag niyo na po itong ipilit. Huwag niyo na po itong gawin. Dahil muli, hindi matutulog ang gobyerno, hindi din matutulog ang mga investigating bodies, pati na po ang korte, para mapanagot ang dapat na mapanagot.
6: Si Palace Press Officer Claire Castro, kasama mo sa Vancouver, BC, Canada, Radio Man Channel Salazar, Tatak, Ariman.
0: Pirmado na ng walong nagpakilalang dating bodyguard si Nizal Dico ang kani-kanilang mga affidavit. Gagamitin ang mga ito sa case build-up laban kay Nako at dating House Speaker Martin Romualdez na una nang nilang inakusahan ng pagtanggap ng mali-maletang kickback mula sa flood control projects. Ayon kay Attorney Levy Baligod, na isumitin na nila ang mga sinumpaang salaysay sa Office of the Ombudsman. Bago rito, sinabi ni Assistant Ombudsman Attorney Mico Clavano na nadedelay ang pagsasampa nila ng kaso laban kay Romualdez sa kawalan ng pirma sa affidavits ng tinaguriang Maleta Boys.
7: He seems to be delaying the signatures of the 18 Marines. And that's one of the things that is delaying the case also as against former speaker. And as much as we want to keep moving forward with these cases, somehow there are always these blocks and challenges. And isa na to doon sa mga causes of delay. So,
0: isinusulong din ang anti-graft body na gawing state witness si DPWH Secretary Manuel Bonoan sa umano'y kaugnayan ni Romualdez sa anomalya. Ilang beses nang itinanggi ni Romualdez na tumanggap siya ng kickback.
2: Sa iba pang balita, konsehal na isang bayan sa Pangasinan patay sa aksidente. Ang kasama natin sa balitang yan si Idol Joanna De Vera ng IFM Dagupan.
8: Patuloy ang investigasyon ng San Carlos City Police sa vehicular accident na ikinasawi ni Bayangbang Councilor John Nazir David Junio sa kahabaan ng Provincial Road sa Barangay Turak, San Carlos City, Pangasinan, gabi ng Hulyo 2. Batay sa inisyal na ulat ng pulisya, self-accident ang pangunahing anggulong tinitignan sa insidente. Natagpuan din umano ng mga investigador ang mga skid marks sa bahagi ng tulay kung saan bumangga ang sasakyan ng konsehal. Nagtamo ang konsehal ng matinding pinsala sa iba't ibang bahagi ng katawan at agad na isinugod sa ospital. Ngunit kalaunan ay binawian din ang buhay. Nakahimlay na ngayon sa St. Vincent Prayer Park sa Barangay Banibayambang, Pangasinan ang mga labinang nasabing konsehal. Patuloy pang iniimbestigahan ng pulisyang iba pang posibleng dahilan na may kaugnayan sa insidente. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak, Armin.
0: Lalaking kolektor ng isang pribadong kumpanya patay sa pamamaril sa Iriga City. Ang kasama natin sa balita, Rajman Manny Basa ng RMN Naga.
9: RMN Police Report.
10: Dead on the spot ang biktima na kilala lamang sa alias na Cleto, isang empleyado ng Pentagon Enterprise at residente ng bayan ng Pili sa Camarines Sur. Batay sa paunang investigasyon, kararating lamang umano ng biktima mula sa loob ng isang mini-mart kung saan ito nagkolekta ng tseke nang lapitan at paulanan ng bala ng isang lalaking nakasuot ng puting damit at itim na sombrero. Matapos ang pamamaril, mahinahong sumakay ang suspect sa isang puting Honda Click motorcycle na walang natukoy na plaka at mabilis na tumakas patungo sa Maharlika Highway. Agad namang nagsagawa ng hot pursuit operation, dragnet operation at naglatag ng checkpoint ang mga awtoridad sa pakikipag-ugnayan sa Cabranesur Police Provincial Office upang matugis ang salarin. Kasabay nito, i-interviewin na rin ang posibleng saksi at sinusuri ang mga kuha sa CCTV camera habang nagsasagawa ng scene of crime operation ang suko ng Provincial Forensic Laboratory Unit para sa forensic examination. Patuloy ang masusing investigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo ng pamamaril at maaresto ang suspect na nananatiling at large. Kasama mo sa DWRX RMN Naga, Radyoman, Manibasa, Tatak, RMN.
2: At mga balitang dapat pang abangan sa RMN Network News, isang mall sa Cebu City binulabog ng bomb threat.
0: Dagdag bawas sa produktong petrolyo na mumuro sa susunod na linggo.
9: RMN Network News.
11: Maibundag Pilipinas sa inupos
12: ng foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
11: Right, Commission on Elections. Dangangam. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
13: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
14: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Network's special coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks special coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks special coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks special coverage.
9: RMN Network News.
2: 7:25 po tayo ng magandang umaga, mga kasama. Ako po si Radyoman Angel Garcia.
0: At ako naman si Radyoman Ramsey Tiron.
2: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, hinihikayat ni Education Secretary Sunny Angara ang mga paaralan na palakasin ang papel ng Parent Teachers Associations bilang frontline partners sa pangangalaga sa kapakanan ng mga estudyante. Sa gitna pa rin ito ng sunod-sunod na insidente ng karahasan at pagbabantas sa mga paaralan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Hinihimok din ni Angara ang mga eskwelahan na gamitin ang PTA meetings para talakayin ang attendance, behavior, mental health, anti-bullying initiatives, responsible digital citizenship at iba pang isyong nakakaapekto sa kapakanan ng mga mag-aaral. Pinag-oorganisa rin ng PTA ng parenting seminars, digital safety orientation, values formation activities at pakikipag-partner sa mga LGUs, barangay, youth organizations at health professional para makabuo ng mas ligtas na school environment. Matatandang ganito rin ang naging panawagan ni Senador Rafi Tulfo sa pagdinig ng Senado nitong Miyerkules patungkol sa Tacloban shooting.
15: Every time na magkaroon ng PTA meeting, ang palaging pinag-uusapan sa mga eskwelahan ay kung anong project ang pwede nilang aksyonan at pwedeng pagkontribusyonan na para magawa yung project sa eskwelahang yon. Hindi dapat. Dapat sa PTA meeting, ang pinag-uusapan ng magulang at mga guro tungkol sa child development, tungkol sa behavior ng bata, whether sa bahay o sa school. From now on, that should be the direction that should be followed. by all schools.
2: Iyan mga kasama si Senator Rafi Tulfo.
0: Umapila naman ang Philippine National Police at Department of Education sa publiko na huwag magpakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon o fake news. Sa gitna ito ng mga natatanggap na pagbabanta sa mga paaralan sa pamamagitan ng mga text messages at posts sa social media. Ayon sa PNP, karamihan sa mga banta ay gawa-gawa lamang para masuspindi ang klase o kanselasyon ng mga pagsusulit. Dahil dito, patuloy na nakikipag-ugnayan ang PNP sa mga paaralan at lokal na pamahalaan para mapalakas ang seguridad at maiwasan ang hindi inaasahang pangyayari. Una na ring naghigpit ang DepEd sa kanilang mga alituntunin para tugunan ang mga paglabag sa seguridad sa loob ng mga paaralan. Babala ng DepEd ang mga mag-aaral na nagpapakalat ng maling impormasyon, dangerous prank o bomb threat ay maaaring maharap sa suspensyon o expulsion at kasong kriminal.
9: RMN Network News.
2: Ang PNP hinihikayat ang mga magulang na tumawag sa 911 para sa mga batang lubhang naapektuhan ng karahasan sa internet. Ang kasama natin live mula sa Campo Crame, si Rajuman Marjo Domingo.
9: RMN Live Report.
16: Hinikayat ng Philippine National Police sa mga magulang na tumawag sa 911 kung mapapansin nilang may hindi pangkaraniwang pagbabago sa pag-uugali ng kanilang mga anak. Nanawagan si PNP Chief General Jose Melenche Narataces Jr. sa mga magulang na bantayang maigi ang online activities sa kanilang mga anak at sinabi na ang 911 hotline ay isa ring helpline para sa narapat na intervensyon sa overexposure ng mga kabataan sa online violence at iba pang aktibidad online. Ang apil lang ito ay kasunod ng pagbunyag ni Sen. Risa Ontiveros na nagsiwala sa umunoy posibleng adult groomer ng mga minor de edad na suspect sa Cloban shooting, kung saan ito ay may connection umano sa isang transnational online group ng mga marahas ekstremista. Napatid na naroon ang nagpahayag ng suporta ang PNP sa Guidance Counseling Program ng Department of Education, kung saan sinabi nito na maaaring tumulong ang mga personnel ng Women and Children Protection Desk sa pagbibigay na kinakailangang suporta at intervensyon sa mga kabataan. Ayon ba kay Narataces, dapat na magtulungan ang lahat para maprotektahan ang mga kabataan sa mga banta online at magabayan sila sa landas na magpapalakas sa kanilang karakter at makamit ang kanilang mga mithiin bilang pag-asa at hinaharap ng bansa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Margie Domingo, sa Talk RMN.
0: Ipinagbabawal na sa mga guro na gumamit ng cellphone habang nasa oras ng trabaho, kabilang ang paggawa ng social media content sa loob ng paaralan o classroom. Ayon kay Education Undersecretary Malcolm Garma, tinatalakay na ng DepEd ang pagbuo ng polisiya para sa mga gurong gumagawa ng monetized o kumikitang online content gamit ang paaralan. Paliwanag ni Garma, maaari itong magdulot ng conflict of interest at makaapekto sa profesional na tungkulin ng isang guro. Sang-ayon naman ang Teachers Dignity Coalition sa hakbang na layong maiwasan ang pagkaantala sa pagtuturo at maprotektahan ang mga estudyante. Gayunman, iginit ni Jim Lester Beleno, chairman ng grupo, na hindi dapat malimitahan ang malayang pagpapahayag ng mga guro. Maari naman anyang gumawa ng content ang mga guro kung may libre silang oras, may pahintulot mula sa kinauukulan at hindi makakaapekto sa klase. Kung kasama naman anya mga estudyante sa content, kailangan may pahintulot din mula sa mga magulang nito.
17: Dapat hindi ka gumagawa ng social media content mo during your class hours, during your duty, during your service. Pero yung binabanggit ko lang, ma'am, na hindi naman dapat ma-sensor ito, okay? Hindi dapat din kunin naman yung karapatan ng mga guro para ihayag din yung kanilang karanasan, yung kanilang suloobin, yung kanilang mga puna, kung ano ba talaga yung nangyari din sa kanila sa loob ng paralan. Pwede din po sa school kung meron nga pong proper protocol. Halimbawa, ipaalam mo sa principal mo, ipaalam mo kung sino man yung masasagi ng video mo, ipaalam mo kung halimbawa mag-i-interview ka ng estudyante mo.
0: Si Teachers Dignity Coalition Secretary General Jim Lester Beleno sa panayam ng DZXL RMN Manila.
9: RMN Network News.
2: Samantala, isang mall sa Cebu City binulabog ng bomb threat. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Ken Galinea ng RMN Cebu.
9: RMN Live Report!
18: Mahigit 4 oras sa ginawang inspection at threat assessment ng mga otoridad sa isang mall sa loob ng IT Park sa Barangay Apat sa Cebu City kahapon. Alas 4 ng hapon nang matanggap ng mga otoridad ang impormasyon tungkol sa bomb threat na idinaan sa social media na mensahe. Ayon sa message, may itinanim na improvised na explosive device sa isang comfort room sa second floor ng mall. Kabilang sa kagad na nagresponde ang Mabolo Police Station, mga responders mula sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, SWAT Explosive Ordnance Division at K-9 Units, Bureau of Fire Protection at iba pang mga responders at naglagay ng command post sa harapan ng mall. Maingat na pinasok ng SWAT ang mall at iniisa-isa ang pag-inspeksyon sa bawat palapag at inabutan ng halos alas 8 ng gabi bago na clear ang buong building at saka pa pinabalik ang mga tenants sa mall. Nilinaw ng mga otoridad na walang nakuha na anumang eksplosibo at hazardous material sa loob ng building. Nagpapatuloy naman ngayon ang investigasyon ng kapulisan para matumbok ang responsable sa bomb threat na nagdulot ng matinding perwisyo sa publiko. Kasama mo sa DIY HP Arimen Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak Arimen.
0: Magkapatid na menor de edad patay ng malunod sa ilog sa Bago City, Negros Occidental. Kasama natin sa balita Radio Man Albert Hiner ng Arimen Bacolod.
19: Nasawi ang magkapatid na 5 taong gulang na babae at 3 taong gulang na lalaki matapos naludo sa bahagi ng Port Riverside, Barangay Tabunan, Lungsod ng Bago. Dead on arrival ang 2 bata nang dalhin sa ospital. Base sa ulat ng Bago City Police Station, nagpaalam muna ang magkapatid sa kanilang kama na si Gerald Siwala para maglaro sa labas ng bahay. Ngunit ilang sandali lang, inanyayaan sila ng kanilang 3 taong gulang na kapitbahay na maglaro malapit sa ilog na pinaniwala ang malalim. Doon na natagpuan ng mga residente ang batang babae na lumulubog sa tubig. Samantala, ang kapatid naman itong lalaki ay nakita ring nakakapit at sumabit sa bato. Nailigtas naman ang kanilang kapitbahay na nanghikayat sa kanila. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon ng maturidad sa insidente. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radio Man Albert Hiner. Tatak Arimen.
9: RMN Network News.
2: 17 milyong pisong halaga ng cocaine at shabu na kumpiska sa buy-bust operations sa Sulu. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Dipolog, si Rajuman Lorimay Romualdo.
9: RMN Police Report.
20: Tinatayang nasa 17 milyon na halaga ng cocaine at shabu na kumpiska ng otoridad kasunod ng pagkakaaresto sa isang pinaghihinalaang notorious na drug pusher sa isinagawang buy-bust operation. Sa Hulo-Sulu noong nakaraang araw, aristado sa operasyon ang isang 28-anyos na drug pusher na kinilalang si alias Bruno na residente ng Barangay Tulay sa Kapitolyo ng Hulo. Sa report ng Hulo Municipal Police Station, matagal nang isinilalim sa surveillance operation ang suspect na nagresulta sa pagkakaaresto nito. Hindi na nakapalag ang suspect matapos itong positibong mabilan ng illegal na droga at pusasan ng otoridad. Sa ngayon, patuloy pa ang ginagawang follow-up operation laban sa mga kasamahan nito. Na-recover sa suspect ang cocaine na nasa 3 kilo na nagkakahalaga ng 15.9 million pesos at 200 grams ng pinaghihinalaang shabu na may katumbas na halaga ng 1.35 million pesos. Sa kasalukuyan ng suspect ay nasa kustudiya na ng Hulo Municipal Police Station at nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa DXDR RMN Dipolog, Rajuman Lorimir Romualdo, Tatak RMN.
9: RMN Network News.
0: Nilagdaan ng Pilipinas at Canada ang 4 na bagong kasunduan na magpapalakas sa pagtutulungan ng 2 bansa. Sinaksihan ito ni na Pangulong Bongbong Marcos at Canadian Prime Minister Mark Carney matapos ang kanilang bilateral meeting sa Vancouver, Canada. Kabilang sa mga nilagdaan ay mga kasunduang magpapalawig ng kooperasyon ng 2 bansa sa turismo, kultura, enerhiya at joint declaration of intent sa labor at migration.
21: These agreements will help us harness the strong people-to-people ties between our two countries as we jointly build capacities and create a mutually beneficial talent pipeline for the future. I would like to thank Prime Minister Carney and the members of the delegation for the warm welcome and productive discussions that we have had today.
0: Binigyan din naman ni Carney ang commitment na makumpleto ang negosasyon ng Canada at ng Association of Southeast Asian Nations para sa Free Trade Agreement. Kinilala rin niya ang kontribusyon ng mga manggagawang Pilipino sa Canada.
22: We're also working hard to finalize negotiations on the Canada-Philippines Free Trade Agreement. you and I committed or intended last year when we met for the first time bilaterally to look to conclude that agreement this year. We're making good progress. Filipino workers make extraordinary contributions to communities across the world and across Canada. And when they're here, we will ensure they are treated fairly, can work safely, and have their rights protected.
0: Samantala, inimbitahan ni Pangulong Marcos si Carney sa 49th ASEAN Summit and related summit na gaganapin sa Pilipinas sa Nobyembre.
9: RMN Network News.
2: Atensyon sa ating mga motorista dahil may namumurong dagdag bawa sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtaya po ng Department of Energy, nasa piso hanggang 3 piso ang inaasahang dagdag sa kada litro ng diesel at ng kerosene. Posible namang tumaas o bumaba na 1.50 pesos ang kada litro ng gasolina. Posible pa namang magbago ang galaw ng presyo ng petrolyo depende sa huling araw ng trading sa global oil market.
9: RMN Network News.
0: At sa ating balitang pang-international, milyong-milyong tao ang inaasahang dadalo sa libing ng Iranian or Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei na magsisimula ngayong Hulyo 4 hanggang Hulyo 9. Nakadisplay na ang kabaong ng Iranian leader sa Imam Khomeini Grand Mosala, isang bagong gawang mosque at community complex sa Tehran. Magkakaroon din ng funeral procession na pangungunahan ng Civil Aviation Organization kasama ang ibang mga opisyal ng bansa. Inaasahang dadalo rin ang kinatawan ng mga ibang mga bansa gaya ng China, India at Pakistan. Kaugnay nito, nagbabala ang Iranian Revolutionary Guard sa anumang pag-atake ng Amerika sa kanilang bansa kasabay ng makasaysayang libing ng kanilang leader. Si Khamenei ay napatay sa airstrikes noong Pebrero sa pagsisimula ng gyera sa pagitan ng Amerika at Iran.
2: Magkasama, ni-reveal na ng Binibining Pilipinas ang top 10 finalists para po sa National Costume Competition bago pa man ang Grand Coronation Night sa July 18. Diyan po yan sa Araneta Coliseum. Ibinahagi ng organisasyon ang top costumes sa inspired ng iba't ibang probinsya at rehiyon sa Pilipinas kabilang po ang kinatawa ng Iloilo, Mindoro, Pampanga, Cavite, Tarlac, Bicol Region at probinsya ng Aklan. Maaring bumoto ang mga fans para po sa People's Choice Award ng National Costume Competition via online simula po kahapon Biyernes, July 3 hanggang sa July 9. Ang top 5 national costumes ay may highest combined na Facebook reaction at public shares ay bibigyang pagkilala sa mismong Coronation Night.
9: RMN Network News.
2: At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Radyoman Angel Garcia.
0: At ako naman si Radyoman Ramsey Tirona.
2: Mula po dito sa RMN Broadcast Studios Atlanta Center sa Manila. Magandang umaga at maraming salamat.
1: Inyo pong natunghayan ang RMN Network.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
4: Headlines sa itong mga balita. Kagabala sa pagsasugmo, mapanimolish sa lima kaandana nga Cebu City Condominium. Samtang Alex Iala, muduwa sa third round sa Wimbledon, karong gabi kontra sa defending champion Kai Soto, gibasol sa kapildihan sa Gilas. Kini ang headlines sa itong mga balita.
3: RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
0: That news was ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
7: same nutrition, half the price.
6: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
8: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
7: Same nutrition, half the price.
6: Versus leading senior milk brand, Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand, get triple advance power with a balanced diet and healthy lifestyle.
9: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga upland tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
10: Cut! Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass basang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay sud sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
4: Lunchtime na, listeners. Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576 series of 2026.
11: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
12: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
13: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
11: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
13: Dito na buo ang confidence ko.
12: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
14: easy maging best me.
15: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
9: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa atong dugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
16: My budget.

0: dili pa sa detalye sa ato mga balita. Niyo natin laing hugna sa DYHP Answer to Win Promo. Kaya maghatag ni ninyo kay gayunan nga magkaroon og 200 pesos nga GCash. Alang nito nga makatubag or sakto nga mahatag ang tubag. Alang sa itong simple kay nga pangutana o niya magka-follow pagin sa ito nga Facebook kung na promo mechanics ha, nga mao ang pag-like, pag-follow, pag-share sa ito mga Facebook pages dili sa DYHP. DYHP RMN Cebu o niya ang Facebook page sa sub ni Attorney Rufil. Attorney Rufil Fernandez Baniok na doon ay blue nga mark check diyan sa kilid sa iyang pangalan. Kanya, i-share po ninyo ang live na programa karon ni Attorney Rufil, ang Straight to the Point. Isar ba na sa atong tanaw, no niya taon-taon, no? Kung kinsa maoy, maka-follow yun kayo sa atong promo mechanics niyo. Makatabagin ang sakto nga tubag, alang sa atong simple kayo nga pangutana. Sinana lang ha, like, follow, og share sa atong mga Facebook pages. Importante sa no nga ma-share ninyo ang programa karon ni Attorney Rufil. Ganag live, Straight to the Point. Para makita po ni sa uban ninyo nga mga Facebook, nga mga friends. O, makakita sila, makatanaw sa mga balita, komentaryo ni Attorney Rufil. O niya, maka-apilo sab sa ato nga promo, DYHP Answer to Win. 200 pesos nga premyo ha, ang inyo madawat ni ini. Pero nga mga winners karon kaya lobang Sabado, o niya wala tayo opisina, nga maura ba na itig-send sa atong mga prizes. Ato na ninyo, madawat ha, pinagin sa mga GCash numbers ang premyo. Okay, so dito maglangan, hatag-tadaan o question. Arataas-taas pag inyong higayon, no, nga maka... Butang mo din ha sa comment section sa programa, anang inyuhang tubag. Hala! Sa may atong question center, yung kayo ni ha? Isang orasa man magsugod ang proceedings niya dito sa Senate Impeachment Court para sa formal ng pagbukas sa impeachment trial. Batong ni Vice President Sara Duterte. Pero naraban ang adlaw nga Lunes. Pero unsa man ang oras nga isugod sa ilhang nga proceedings. So manay inyong tubagon, ining ang time ha? Ang oras. Ito namang gihatag ang petsa, July 6, alaga Lunes. Ang oras lang, unsang oras sa magsugod. Na, sige, sugod na mo og tubag din sa comment section. Ito na tanawin karantotot kung kisa mo'y makahatag sa insakto nga tubag. Plus, makafollow pag-iod sa ato nga promo mechanics. Kaya nagpaabot ang atong 200 pesos nga GCash nga premium. Atong oras karon alas 7:49 na. Niko, continue lang mo din nagtubag ha. Kay mo padangat o natas detalye sa atong mga balita. Ang kagamhanan sa Rakbay sa Sugbo mapademolish na sa 5 kaandana nga Cebu City Condominium. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolono.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Ipademolish na sa kagamhanan sa Rakbay Sugbo ang 5 kaandana nga Cebu City Condominium. Kinumasop irekomendar sa Office of the Building Official kon OBO o sa Department of Engineering and Public Works kundi EPW. Ang Cebu City Condominium natukod sa panahon ni kanhi Mayor Alvin Garcia dulaan sa 3 kadekada na ang nakalabay. Apan kini tawtaw dang gipabakanti wa na paokupahi tungod sa mga depekto na inihuman sa nangaging mga dinog. Matod ni Vice Mayor Tomas Osmeña nga dinalian ang pagpademolish ni ini aron matukuran og bagong building nga himong extension sa City Central School.
3: There is a sense of urgency here because City Central is a very big severe shortage of classrooms and this, we intend to build a high-rise building here to supplement the need for classrooms in the area.
2: Si Vice Mayor Tomas Osmeña, Cebu City Condominium namutang sa RR Radio Street sa syudad at bang sa Cebu City Medical Center kung CCMC. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sining inyong radio man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo mo nationwide.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
7: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo ug kining bahina hatod kanato sa pinakamakasaligan, epektibo ug aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom, sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng ug dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika Jan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga ato ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
7: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
8: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
9: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
10: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
11: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
12: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
13: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein, alaga sa mata para luwas ang biyahe.
14: Itana sa Mercury ug mga suking butika.
15: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.

Salamat kay kasamang Edward Ligas para sa atong balita sa sports. Arita sa atong winner karon kay para matagaan og 200 pesos nga GCash. Nasaktong iyahang tubag ingon man usab. Sakto pa diyang pagka-follow sa atong promo mechanics. Mo na magkanawat kini og 200 pesos. Congratulations.